0: Alalayan din tayo dito sa ating programa. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan at ang ating lessons of the day, please like and follow our social media platforms. Nasa screen po natin ngayon lahat ng mga social media accounts ng Radyo Magazine. Kung may mga katanungan kayo sa amin, pwede kayo mag-email sa radyomagazine@gmail.com or pwede rin naman sa ating Facebook account. At kung kayo naman ay walang radyo sa inyong bahay, pwedeng-pwede nyo pa rin kami mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile app na PBS Receiver. Available po tayo sa Google Play Store at Apple Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Kaya sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy, sana buong pamilya meron ng PBS Receiver.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Mga bata, ito sa unang bahagi na ating lessons of the day. Nga pala mamaya, no, huwag kayong aalis. Talagang stay tuned lang tayo dito sa ating programa dahil meron tayong special guest for today. Pero bibitinin ko kayo, mamaya ko na siya ipapakilala sa inyo. Samantala, para sa ating segmentong or sa ating unang bahagi ng lessons ngayong umagang ito, it's Filipino time. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang mga uri ng pangungusap. Ano ba ang mga uri ng pangungusap? Ito ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. At syempre, mahalaga na nalalaman natin ito para alam natin kung paano at kailan at saan gagamitin ang bawat pahayag na ating binibitawan. Siguradong ito ay pinag-aaralan sa school, lalo na no, sa Filipino subject. Mga bata, merong apat na pangunahing uri ng pangungusap. Unang-una na dito ay ang pasalaysay. Sa Ingles, ang tawag dito ay statement. Pasalaysay. Ang ibig sabihin ng pasalaysay, mga bata, sabay-sabay nating basahin. Ito ay nagsasaad ng pangyayari o kwento at ito ay nagtatapos sa tuldok. Ang unang halimbawa ay pasalaysay. So ito yung mga simpleng pangungusap kung saan nagpapahayag tayo ng kaganapan, pangyayari, may mga gusto tayo ikwento at ang pinakamahalaga sa lahat, ito ay nagtatapos sa tuldok. Pangalawang halimbawa o uri. Rather, pangalawang uri ng pangungusap, ang tawag naman dito ay patanong. Patanong. Ito ay mga pahayag na naghahanap ng kasagutan o impormasyon at ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Kapag kami gusto kang malaman, maaaring kung ano ang paborito niyang kulay, paborito niyang pagkain, ito ay ginagamitan ng tandang pananong at ang tawag dito ay patanong. Pangatlong uri ng pangungusap, ang tawag naman dito mga bata ay pautos. Ayan. Ito ang madalas na paboritong statement ni nanay. O, diba? Pautos. Ito naman ay nagpapahayag ng utos at nagtatapos din sa tuldok. So kung gusto rin yung malaman kung ano ang mga halimbawa ng pautos, pakinggan nyo lang yung kalimitan na sinasabi ni nanay. Ayan ang mga halimbawa ng pahayag na ang tawag natin ay pautos. Pero medyo may pagkakahawig siya no, sa pasalaysay dahil ito rin ay nagtatapos sa tuldok. Iba nga lang yung pahayag na kanyang nais na ipabatid. At ang pinakahuling uri ng pangungusap mga bata, ito yung pag nakakaramdam tayo ng excitement. O kaya naman kapag galit na galit ka sa isang tao. O kaya naman sobrang saya mo sa isang bagay. Ang tawag naman dito mga bata ay padamdam. Padamdam. Ito ay nagpapahayag ng matinding emosyon gaya ng galit o kaya ng tuwa. At ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Sa Ingles, ang tawag sa tandang padamdam mga bata ay exclamation point. Okay, so kapag ka na-surprise ka, sinurprise ka ni mommy and daddy sa birthday mo, wow! So, yan ay ginagamitan ng exclamation point. At yung simpleng statement na wow, ito ay pahayag na agad, ano, statement na agad ito, yung wow. At ito ay ginagamitan ng tandang padamdaman. So, ulitin natin mga bata ang apat na uri ng pangungusap. Una, pasalaysay, patanong, pautos, at padamdama. At syempre, hindi makukumpleto ang ating lesson ngayon kung walang mga halimbawa. So, ito yung mga halimbawa ng mga uri ng pangungusap. Depende sa kung paano natin ito gagamitin. Unang-una na, pasalaysay. First example natin dito sa ating screen, si Lira ay may bagong mga gamit sa eskwela. So nagkukwento ka, si Lira may mga bagong gamit sa eskwela. Ang subject natin, si Lira, predicate natin, may mga bagong gamit sa eskwela. At ito ay halimbawa ng pasalaysay. Dahil again, ikaw ay nagpapahayag ng isang kaganapan o ng isang pangyayari. At ito ay nagtatapos sa tuldok. Si Lira ay may bagong gamit o may bagong mga gamit sa eskwela. Pangalawang halimbawa natin, ito naman ay example ng patanong. Ano ang gusto mong bilhin na regalo para sa iyong kaarawan? At tatandaan natin mga bata, no, kapag nagbibigay tayo ng statement na patanong, meron ding intonation. Kapag nagtatanong ka, hindi lang siya basta yung ano ang gusto mong bilhin na regalo para sa iyong kaarawan, parang pasalaysay lang. Dapat may intonation din dahil nagtatanong ka nga. And ito ay ginagamitan na tandang pananong. So again, ano ang gusto mong bilhin na regalo para sa iyong kaarawan? So may intonation na ginagamit para mapahayag natin na talagang ikaw ay naghahanap ng kasagutan o ng impormasyon mula sa iyong kausap. Pangatlo, ito naman yung halimbawa ng pautos. Joel, mag-igib ka ng tubig pang dilig. So again, ito ay nagpapahayag ng utos. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Napakadali lang nating unawain, ano? Lahat ng mga nagpapahayag ng utos, ang tawag dito ay pangusap na pautos. At ang pinakahuli sa lahat, ito ay may tandang padamdam. Wow! Sobrang ganda ng lugar na ito. Dahil ikaw ay sobrang natuwa, sobrang na-amaze at nasurpresan sa nakikita mong view o kagandahan ng isang lugar. Tandang padamdam ang pagsasalaysay ng pangungusap. Wow! Sobrang ganda ng lugar na ito. And again, ito ay ginagamitan ng tandang padamdam o sa Ingles ang tawag dito ay exclamation point. So ayan mga bata, ang apat na pangunahing uri ng pangungusap. Pasalaysay, patanong, pautos at padamdam. At alam dapat ninyo kung kailan, saan at paano ito gagamitin para mas maging epektibo ang pakikipag-usap natin sa ibang tao at maipahayag natin ang ating totoong saloobin. Yan ang ating unang lesson. Dito pa rin yan. Tuloy-tuloy tayo kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Mas pinalakas, pinalawak,
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab
8: Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
8: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
15: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 impormasyon.
13: Sensasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
15: Sports Radio 918.
14: Radyo Magazine 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
15: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
15: Sports Radio.
17: Radyo Magazine.
15: Serbisyo Publiko.
17: The AM and FM collab.
15: Sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na gutom na ako.
22: Uy anak, kumakain ka na ba?
21: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
22: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
21: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
22: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mauhospital ka niyan.
21: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
22: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
23: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
16: Radyo Magazine 1278.
18: Radyo Pilipinas.
24: Mas pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
25: Radyo
26: Publiko.
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
16: Collab. Radyo Magazine.
25: Sports Radio.
26: Radyo Pilipinas
17: World Service.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
15: at serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas
15: and Capital 104.3 Collab.
16: Radyo Pilipinas
15: News Nationwide.
12: Trending issue na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
12: Ipapahuli
15: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko
14: 738.
15: Sports Radio 918.
14: Radyo Magazine 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
15: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
15: Sports Radio.
17: Radyo Magazine.
15: Serbisyo Publiko.
17: The
15: AM and FM collab.
17: Sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Collab.
6: School on the air.
5: On the
6: katuwang
5: air
6: ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: We're back. Nagbabalik tayo dito pa rin sa School on the Air. At ito na nga, sabi ko sa inyo, meron tayong special guest for today para sa ating segment na Kwentong Pambata. Ngayong umaga, hindi ako ang magbabahagi sa inyo ng ating maikling kwento ngayon dahil meron tayong guest from Quezon City Public Library sa District 2. Wala iba kundi si Miss Marie Tony Diwata. Good morning, Miss Marie, and welcome po dito sa School on the Air.
1: At
0: ayan, nag-end ulitin nga natin, Miss Marie, yung pagbate. Good morning!
1: Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga.
0: Ayun. Oh, mas malinaw na ngayon kumpara kanina. Miss Marie, maraming salamat at pinaunlakan nyo kami ngayong araw muli ano, para sa ating kwentong pambata. At si Miss Marie ay merong kwento na regalo sa atin ngayon. Ang pamagat ng kwentong ito, Miss Marie, ay...
1: Ay, gaano ba kalayo ang patungong paaralan? Mm-hmm. Yan ang ating pamagat ngayong araw.
0: Bagay na bagay kasi syempre nagbabalik eskwela. Ito yung libro na perfect para sa lahat ng mga bata. Kaya naman Miss Marie, excited na kami. Let's go, pakinggan na natin ang ating kwentong pambata.
1: Yes! Again, magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Miss Marie Toni Diwata from Quezon City Public Library. Mga bata, malapit na yung pasukan. Handa na ba kayo? Pero yung mga bago diyang papasok, alam niyo na ba yung papunta sa school niyo? O ngayon, meron akong ibabahaging kwento sa inyo na kagaya din ng tinatanong ko. At ang pamagat nito ay, gaano ba kalayo ang patungong paaralan? Sige, simulan na natin. Ito ay kwento ni Genaro R. Goho Cruz at guhit ni Jericho Moral. At ang kwentong premyadong pambata na ito ay galing sa Lampara Books. Tara, simulan na natin. Ayan, ang dami pala nitong nasa unan. Ayan, nakikita niyo ba yung bata? Ayan siya, nag-iisip siya. Sabi niya, sabik na akong dumating ang bukas kasi papasok na ako sa paaralan. Handa na ang mga gamit na aking dadalhin. Handa na rin ang isusuot kong uniforme na pinagliitan ni kuya. Ang aking tsinelas, si tatay naman ang bumili sa bayan. Naisip ko, ano bang mayroon sa paaralan? Gaano ba kalayo patungong paaralan? Di pa kasi ko nakakapunta roon. Ayan siya. Sabi ni nanay, marami raw akong gagawin sa paaralan. Matututo raw akong magbasa at magbilang. Marami raw akong makikilala at magiging kaibigang bata. Kaya... kailangan maaga raw kaming matulog ni kuya para maagang maaga rin kaming magigising. Ayan, lagi tayong matutulog ng maaga para kinabukasan, maganda rin ang gising papuntang paaralan. Kuya, gaano ba kalayo ang paaralan? Tanong ko kay kuya habang nakahiga kami sa banig. Alam niyo ba yung banig? Yun yung higaan namin noon nung wala pang mga kama. Ayan, siguro... mga 15,000 hakbang, sagot niya. Ang layo pala. Gaano ba kalayo ang 15,000 hakbang? Sunod kong tanong. Oo nga pala, hindi ka pa marunong magbilang, sabi ni kuya. Pag ba nakita ko na ang malawak na pastula ng mga kambing at baka ni Mang Ruben, malapit na ba ang paaralan? Tanong ko kay kuya. Hindi pa, sagot niya. Eh, pag naamoy ko na ang mababangong sampagita sa malawak na hardin ni Aling Perla, malapit na ba ang paaralan? Naisip kong itanong. Alam niyo yung sagot ni kuya? Hindi pa rin, sagot niya. Ayan, napakaraming daraanan. Naamoy niyo ba yung sampagita ni Aling Perla? Eh... pag narinig ko na ang agos ng tubig sa ilog na pinaglalanguyan natin, sunod kong tanong kay kuya. Ang sagot na naman ni kuya, hindi pa, malayo pa ang ating paaralan. E paano kung mataas ang tubig sa ilog? Paano tayo tatawid, kuya? Nag-aalala ang tanong ko kay kuya. Ayan, may ilog silang dinaraanan. Papunta sa paaralan. Aba! Kayang-kaya kong tumawid ng ilog. Siyempre, bubuhatin kita. Basta ikaw ang humawak ng mga gamit natin para di mabasa. Pagmamalaking sagot ni kuya. Naku, kuya, tiyak na mababasa ang uniforme mo. Nag-aalala kong sabi. Di bali, bago naman tayo makarating sa paaralan, tiyak na tuyo na uli ang uniforme, sabi ni kuya. Bakit kuya? Gaano ba kalayo ang paaralan? Mga bata, mukhang malayo talaga yung paaralan niya. Pag ba narinig ko na ang pagtilaok ng mga manok sa bakuran ni Mang Puti? Malapit na tayo sa ating paaralan. Tanong ko uli kay kuya. Alam niyo ang sagot ni kuya. Malayo pa rin! Eh, pag dumaan tayo sa mahabang-mahabang tulay na nakabitin at parang mapapatid, malapit na ba ang paaralan? Naisip kong tanong. Sabi ulit ni kuya, malayong-malayo pa rin ang ating paaralan. Wow, ang dami nilang adventure bago sila makarating sa paaralan. Eh, pag dumaan na tayo sa kiskisa ng palay ni Mang Tuan, malapit na ba tayo sa paaralan? Sunod kong tanong kay kuya. Malayong-malayong-malayo pa rin ang ating paaralan, sagot niya. Kaya dapat, matulog na tayo ng maaga para maaga rin tayong magising bukas. Malayong-malayong-malayo ang ating paaralan, kaya mahabang-mahabang-mahaba rin ang ating lakaran, sabi ni kuya. Dapat, maunahan natin ang mga manok sa pagtilaok! Tilaok! Dapat, maunahan natin ang araw sa pagsikat! Pwede pala natin gawin yun, kuya? Manghang tanong ko kay kuya. Paano kaya sila makakarating sa school? Pinag-uusap pa lang pala sila. No, mga bata? Ayan. Oo naman, basta lahat ng sinabi mo, daraanan natin. Ang malawak na pastula ng kambing at baka ni Mang Ruben, ang taniman ng mababangong sampagitan ni Aling Perla, ang mahabang ilong na pinaglalanguyan natin, ang bakuran ni Mang Puti na puno ng mga manok, at ang mahabang tulay na nakabitin at parang mapapatid. Sunod na sunod, sunod, sunod na sabi ni kuya. Ang dami nilang daraanan. Pero daraan din tayo sa mahabang-mahabang pilapil at makikita natin ang kubo ni Mang Tomas. Meron pa palang kasunod yung daraanan. Aakyatin natin ang isang mataas na burol. Bababa tayo sa mababaw na bangin. Aakyat ulit tayo sa isa, dalawa, tatlong burol. May madaraanan tayong malinis na bukal. Kapag mataas talaga ang ilog, baka sumakay pa tayo sa bangka. At kapag nakita mo na ang pinakamalaking puno ng akasya, patputol ni kuya sa kanyang sinasabi. Malapit na ba ang paaralan? Tanong ko uli kay kuya. Hindi pa rin, sagot niya. Pero, pag nakita mo na ang palengke sa bayan, tapos ay ang maliit na simbahan kung saan tayo bininyagan, kaunting lakad na lang, malapit na ang ating paaralan, sabi ni kuya. Ayan, nakikita nyo ba may palengke? Ang dami nilang dinaanan at dadaanan. Ayan, pero alam mo, sabi ni kuya, may alam akong sikretong daan na mas malapit patungo sa ating paaralan. Di ko muna sasabihin sa'yo kung saan. Dapat, maging mahusay ka muna sa paglalakad at pag-akyat. Sabik na sabi ni kuya. Talaga, kuya? Oo, kaya tulog na bunso. Papasok ka na sa paaralan bukas. Ayan sila, masaya silang nagpekwentuhan. Nakikita niyo ba? Ay, ito pala, sa kabila. Ayan. Lalo akong nasabik sa pagdating ng bukas dahil sa mga sinabi ni kuya. Sabik na akong makarating sa paaralan. Sabik na akong makita ang mga daraanan namin ni kuya patungong paaralan. Bibilisan ko ang aking lakad. Lalakihan ko ang aking mga hakbang para maunahan namin ang pagtilaok ng mga manok at para maunahan namin ang pagsikat ng araw. Ayan, at sila nga ay natulog. At dyan nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Gaano ba kalayo ang patungong paaralan? Maraming salamat!
0: Maraming salamat! Ayan si Miss Maria Tony Diwata ang nagbigay sa atin ngayon ng napakagandang kwento. Pwede ko ba mahiram, Miss Marie?
1: Ito po.
0: At ito ay mula sa panulat ni Mr. Genaro Goho Cruz. Actually, sabi ko nga sa kanila kanina off the air, ini-invite ko si Sir Genaro dito sa School on the Air. Dahil ang dami ng libro niya na pambata na nabasa na rin natin dito sa School on the Air simula pa noon. At nakakatuwa din kasi kapag yung mismong author yung nakakasama natin. At sabi ni kasi ni Sir Genaro noon ay hindi pa, pero this coming June, hopefully no, makakasama na natin siya dito sa School on the Air. So ayan, napakaganda ng kwento na ito, lalong-lalo na kasi ngayon balik eskwela na. At syempre marami tayong natututunan talaga, katulad no, yung pagiging masigasig mo, determined ka pa rin kahit na malayo yung school, ang dami mo pang tatahakin, ang dami mo pang mga taong makakasalamuha sa journey mo pagpasok sa eskwelahan, still eh nandun pa rin yung goal mo na makarating sa school. At ang pinakamahalaga ay matutunan mo yung mga maraming bagay na sa eskwelahan lang din natin makukuha. Maraming salamat, Miss Marie, kasi pinili talaga nila itong libro na ito para sa atin ngayong umagang ito.
1: Yes po.
0: Kaya sa lahat ng mga bata nakikinig ngayon, sana katulad din kayo ng bida sa ating kwento, no, na masigasig sa pag-aaral. Kahit gano'ng man kalayo, kahit marami mang kailangan na pagdaanan, ay tutuloy at tutuloy pa rin sa pag-aaral, dahil tandaan natin mga batang edukasyon ang pinakamahalagang yaman na makukuha natin, ano, at pwede nating baunin para sa magandang kinabukasan. Napakaganda. Samantala, Miss Marie, sa pagbabalik natin, huwag kang aalis dahil marami pa po kaming gustong maitanong at malaman patungkol dito sa QCPL mula sila kasi sa District 2. Dahil napakarami po ng QCPL dito sa Lungsod Quezon, at nakakatuwa dahil lahat ng ito ay very cooperative sa atin dito sa School on the Air. So lahat ng ito, ipapabatid natin sa inyong lahat. Huwag kayong aalis dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Miss Marie, sabay nating sabihin ang
1: School on the Air!
23: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab
4: Radyo Magazine
2: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
8: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
8: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Abakada.
25: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, Y, N, Y, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters, what you'd recognize as our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
13: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
20: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
13: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
4: Huwag!
21: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
22: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
24: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Ayan, nagbabalik tayo sa off the air natin. Ako, nawapahaba yung kwento namin ni Miss Marie dahil pinag-uusapan nga namin ano, yung sistema ng edukasyon sa panahon ngayon at kinukumpara namin siya yung panahon dati. Samantala ngayon, eto na nga Miss Marie, tatanong ko sa iyo, yes. Ano, ilan yung kumbaga average ng mga bumibisita dito sa library po ninyo sa District 2 ng mga bata?
1: So District 2 po kasi, bilang. Meron kaming apat na library within District 2. So lahat po ng barangay, meron kaming Payatas, Commonwealth, Bagong Silangan, and Holy Spirit. So okay. I alone, sa Commonwealth po ako, meron kaming branch doon. So usually nagre-range siya ng 50 persons per day. Oh. Iba-iba na po yon. Minsan meron kaming pumupuntang college, minsan may pumupunta kaming elementaries, ganyan. And then yung as young as 5 years old, ganyan. Pero within the month, nakaka-accumulate kami ng around 1,500 yung pumapasok sa library namin. So, ganun din, ganun karami. So, makikita natin na efficient pa rin ang ating mga library. So, marami pa rin pong pumupunta.
0: Yes, lalo na ngayon, yes. Balik eskwela na lahat. Yes, ano, mas madadagdagan yung bilang na yon. And very happy tayo dahil yung 1,500 na average visitors ano ng mga estudyante doon sa library ay malaking bilang na din yun. Lalo na ngayon ano, medyo nababahala tayo sa literacy learning ng mga bata, kaya kailangan mas tutukan ito. Ano yung mga madalas na mga libro na pwedeng makita dito at kadalasan na binabasa ng mga estudyante?
1: Kagaya po ng mga ganyang libro, meron kaming mga easy books ang tawag po namin dyan. Easy books. Iba daw po mga easy books. Meron pa kami dyan yung mga malalaki na libro, parang mas malaki po dyan. So yun yung mga madalas nila lang binabasa San Jose ng sorpresa, mga ganyan. Tapos, ayan nga yung binasa natin ngayon. Meron ding mga about sa nanay. Tapos, yung mga fables and parables, meron din po tayong ganyan. Tapos, meron din po tayo sa mga high schools naman. Meron tayong mga fiction books, ganun. Meron pa din pong nagbabasa, like Tuesdays with Morris, ganyan.
0: Yes. Wow.
1: Binabasa pa rin nila yan. Wimpy Kid, meron pa rin po. So, yan. Nakakaaliw po pagka nanghihiram sila ng mga ganyan.
0: So, pwedeng hiramin yung mga libro.
1: Yes, pwedeng
0: katulad na yung Tuesdays with Morrie, Wimpy Kid, nakikita kasi natin to sa mga bookstore at may kamahalan.
1: Opo, may kamahalan.
0: Mahal yung presyo niyan. Pero sa Quezon City Public Library, aba, mababasa nyo pala yung mga novel na ito.
1: Yes, punta na kayo sa library.
0: Oo, so magandang-magandang pagkakataon nito. Lalo na, syempre, allowance lang sa school yung meron tayo. Gusto nyo magbasa ng mga nobela. Meron na available na pwedeng hiramin at basahin mismo doon sa kanilang facility.
1: Yes.
0: At matanong na rin natin na Miss Maria, no? Kasi yung mga nakaraan na bumisita dito na QCPL, tumatanggap din sila ng donasyon.

0: ginagawang okasyon kada buwan. Halimbawa, nung mga nakaraan, di ba, may Heritage Month. Ganyan, gumagawa kami ng activity na kaugnay din ng mga palarong pambata, mga ganyan po. Ginagawa din po natin yan sa library. Ayan. So, meron din po tayong nakaraan, nagkaroon tayo dahil summer nga, ay meron tayong reading tutorial.
1: Yun, napakahalaga nun.
0: Nagkaroon tayo ng reading tutorial, lahat po ng library ng District 2 at iba pang library sa lahat ng district ng Quezon City, nagkaroon po ng reading tutorial. Ayan, siguro, mga 100 plus, 167, ganyan po, ang ating mga bata na
1: naturuan.
0: Kumuha din po kami, pagka ganun po, kumukuha din kami ng mga volunteers. So, meron din tayong mga natulungan na mag-volunteers. Meron po silang mga certificate na nakukuha dyan. At meron silang ginagawa pag summer. Di ba? Opo, nakakatulong din po sila sa community natin.
1: Tama, ano, yung mga volunteers katulad ng mga nasa high school o kaya mga college students na gusto ding maging involved sa community. Mm-hmm. Ito yung mga pagkakataon na pwede kayong makatulong, ano, sa pumunta lamang kayo sa library, sa local government unit, at humingi kayo or magpakita kayo ng initiative na magboluntaryo sa kanilang mga community projects katulad na lamang ng reading tutorial. Napakaganda nitong advokasya, no, na pinapamalas ng QCPL, and kami dito sa School on the Air, very thankful kami kasi every time na mag-request at magpadala kami ng imbitasyon, eh, very accommodating ang lahat ng kanilang branches dito sa Lungsod Quezon. Maraming maraming salamat, Miss Marie, at kami ay pinaunlakan mo dito sa ating programa. Yes. Thank you so much.
0: Maraming salamat din po, Teacher Chat. Masaya kami na makadalaw sa studio mo ngayong araw.
1: Ano yung exact location natin, ma'am, para mabisita ng mga estudyante natin?
0: Yung sa amin po, sa MRB mismo, Pilot Drive po, Gate 4, may makikita po kayo doon na nakalagay naman po, Quezon City Public Library. Meron din po sa Bagong Silangan, sa mismong barangay. Malapit po sa barangay nila, makikita nyo rin po, may nakalagay doon, Quezon City Public Library. Meron din po sa Payatas at sa Holy Spirit. Ganon din po sa mga iba't iba pang district.
1: Susubaybayan nyo lang din yung social media page ng Quezon City Public Library para sa kanilang mga posting, ano, ng mga proyekto, programa na kanilang gagawin for the coming days. Maraming salamat once again. Nakasama natin ngayong umagang ito para sa ating segment na Kwentong Pambata ang mga kaibigan natin mula sa Quezon City Public Library sa pamagitan ni Miss Marie Tony Diwata. Miss Marie, batiin din natin ang ating kasama sa studio.
0: Yes, kasama po natin ang ating District Supervisor ng District 2 Library, si Miss Myrene M. Melanio. Good morning, ma'am.
1: Good morning. Ngayon si Miss Myrene, sabi ko, Miss Myrene, babatiin namin kayo. Naku, ayaw po. Ano, si Miss Myrene ay very shy. Ayan, very shy. Pero magpapasalamat kami sa inyo, Miss Myrene, at pinaunlahan nyo kami dito sa School on the Air, and sana maraming episode pa tayong magkasama.
0: Yes.
1: At nag-enjoy din kayo. Maraming salamat. Samantala, magbabalik tayo dahil meron tayong mga School on the Air advisories dito pa rin yan sa Radyo Magazine.
2: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
9: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
10: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
9: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
11: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
9: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
12: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya.

0: para makaiwas sa ganitong scam? Huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
2: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
0: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
5: Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
6: Ang dungis mo.
7: Ma, tama na.
8: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
9: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
10: Ang saya balikan ng ating kabataan.
8: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
11: O ano? Game na?
12: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
14: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
15: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
14: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
16: Huwag!
17: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
18: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
19: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Nagbabalik tayo samantala para sa ating School on the Air Advisory. Ano, ito napakagandang balita, lalo na mula sa ating Pangulo. Ito yung pagkakaroon ng libreng wifi, lalo na doon sa mga eskwelahan, paaralan na nasa malalayong lugar. Kaya naman meron tayong hatid na isang maikling video, ano, kung saan ipinapakita natin yung effort ng national government para magbigay ng komportabling edukasyon at pasilidad para sa lahat ng mga estudyante sa buong bansa.
21: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
22: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
21: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
23: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabot.
25: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
21: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
0: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
20: Napakinggan natin ito ay mula sa mga pahayag ng ating Pangulo Bongbo Marcos Jr. at syempre ni DepEd Secretary Sonny Anggara, itong government effort na talagang makapagsilbi sa mga eskwelahan, sa mga estudyante, hindi lamang dito sa Kamaynilaan, lalo't higit sa lahat doon sa mga rural areas, yung mga nasa liblib at malalayong lugar. Hindi kasi ganun ka-accessible yung internet at kumbaga yung mga means of education para sa kanila. Samantala, sa tuloy-tuloy nating school on the air advisory, alam naman natin na ngayon talaga namang umuulan-ulan na, ramdam na natin. Kaya naman sa pagbabalik eskwela, pinaigting ngayon ng Department of Health ang kampanya laban sa dengue. Ito ay sa pamagitan ng Health Eskwela Campaign. Namahagi ang DOH Calabarzon ng mga anti-dengue equipment at cleaning materials sa Felipe Calderon Elementary School sa Tanza, Cavite at nagkabit ng Olicet nets sa mga silid-aralan upang maprotektahan ng mga estudyante at teachers laban sa dengue-carrying mosquitoes. Layunin ng kampanya na sa pakikipagtulungan ng DepEd na palakasin ang kamalayan ng mga estudyante sa tamang pangangalaga ng kalusugan at pag-iwas sa iba't ibang sakit. Siyempre, hindi lamang dengue ang pwede natin makuha kapag ganitong maulan ng panahon. Pwede din yung ibang mga sakit, yung mga food-borne diseases ay pwede rin nating makuha kapag kontaminado ng maruming tubig yung ating mga kinakain. Kaya sa lahat ng mga magulang, paalala rin natin, maging mahigpit kayo sa kinukonsume na pagkain ng inyong mga anak kapag papasok sa eskwela. Panghuli na lang para sa ating School on the Air Advisory, ito pa rin ang may kinalaman sa sektor ng edukasyon at pangkalusugan. Yakap ng PhilHealth inilapit sa mga paaralan kasabay ng Brigada Eskwela bilang suporta sa Brigada Eskwela ng Department of Education. Nagsagawa ng mobile services noong Monday ang Philippine Health Insurance Corporation ng Central Visayas sa mga paaralan ng rehiyon. Itong yakap ng PhilHealth ay para makatuwang ng mga teachers at ng mga estudyante sa ilang mga pangailangan sa kanilang kalusugan. Nag-avail din ang mga teachers sa Yaman ng Kalusugan program. So lahat ng yan ay ginanap diyan sa may probinsya na sa Central Visayas in particular sa Cebu. So ayan ang mga government efforts para mas palakasin ang ating sektor ng edukasyon at syempre mailapit ang serbisyong pangkalusugan, hindi lamang sa mga guro, lalo't higit sa lahat sa mga estudyante. Sa pamagitan niyan mga bata, magpapasalamat na rin kami ngayon. At panghuli na lang ay muli naming hinihikayat kayo kung may mga oportunidad kagaya ng ine-endorse ng Quezon City Public Library ng mga community project and programs. Libre naman, wala kayong babayaran. Kailangan nyo lang maglaan ng oras ay i-grab natin yung mga ganitong opportunity para mas lalong lumawak ang ating kaalaman. So muli, nagpapasalamat tayo sa buong pamunuan ng Quezon City Public Library sa pamagitan ni Miss Myrene and Miss Marie Tony Diwata. Maraming salamat po. Baka may gusto kang batiin, Miss Marie? Wala na. May gusto kang batiin, pasalamatan, shout out dyan, wala naman.
1: Like and share na lang po ang ating Quezon City Public Library Facebook page and other social media accounts.
20: So, yan, maraming salamat. Ayan, like and follow nyo na rin kami sa Radyo Magazine. Thank you so much, Miss Camille O'Malley, Miss Ron Esperanza, Miss Marichal Malimban, maraming salamat. At bukas muli, buksan ang inyong mga radyo. Sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Sabay nating sabihin, Miss Marie, ang
1: School on the Air.
20: School on the Air. Maraming salamat at ingat kayo.
18: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
19: School on the Air sa Radyo Magazine 1270 AM.

0: Radio Magazine. 1278 AM.
1: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
3: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
2: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
4: Huwag!
5: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asa na si Hermes po yata ang nakakabot
10: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
12: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan mula pagpasok hanggang uwian. Hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
14: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang 128th anibersaryo ng Philippine Navy. Ilang mga sasakyang ginagamit sa operasyon ng hukbong dagat, inaasahang ibibida sa punong ehekutibo. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 128th anibersaryo ng hukbong pandagat sa Naval Station Jose Andrada sa Ross Boulevard sa Maynila ngayong umaga. Alas 9 ngayong umaga, inaasahan ang pagdating ng Pangulo na kung saan ay sasalubungin ito ng pamunuan ng hukbong pandagat at bibigyan ng arrival orders. Inaasahang mababanggit din ng Pangulo sa talumpati nito mamaya ang ukol sa future ready at modernized armed forces of the Philippines sa gitna ng nagpapatuloy pa rin tensyon sa rehiyon, particular sa West Philippine Sea. Noong nakaraang taong anibersaryo ng Philippine Navy na ginawa sa Naval Operating Base nito sa Subic, Zambales, ay iginiit ng Pangulo na hindi nito kukonsentihin ang anumang akto ng kawalang respeto sa soberenya ng bansa. Tema ng pagdiriwa ngayong taong ito ay Philippine Navy at 128, modern and ready, strong and steady, credible in mission, always mission ready. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At sa iba pang balita, Bohol, Solon na nanawagan ng agarang aksyon sa panukalang batas para palakasin ang mga LGU. Para sa detalye, may ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Nanawagan si Bohol Representative Christine Alexi Chotor kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify bilang urgent ang House Bill No. 833 o ang Disaster and Emergencies Management Act. Layo ng panukala na tiyakin na ang mga lokal na pamahalaan ay handa at may kakayahang rumesponde sa anumang kalamidad kabilang ang lindol at matinding panahon dulot ng El Nino. Ayon kay Chotor, hindi lilikha ng bagong ahensya o kagawaran ang House Bill 833 dahil naniniwala siyang sapat na ang kasalukuyang Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga lungsod at munisipalidad. Nilalayo ng House Bill 833 na palakasin ang kakayahan ng bawat lungsod at bayan sa pamamagitan ng pagtatatag ng barangay first responders, pagbibigay ng nararapat na benepisyo sa kanilang mahalagang serbisyo, pagpapalakas ng DRRMO units ng mga lungsod at munisipalidad, at pagkilala sa mga pondo para sa implementasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Pangasinan, pinalalakas ang grassroots sports program Asinderos sa Sabak sa NBL Pilipinas 2026. Mula naman sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na ang grassroots sports development program nito bilang bahagi ng pagsisikap na makapaglinang ng mas maraming atletang makasasabak sa mga pambansang kompetisyon. Kabilang sa pangunahing hakbang ang paglulunsad ng Pangasinan Asinderos basketball team na lalahok sa NBL Pilipinas Governors Cup Season 2026 First Conference. Binubuo ang koponan ng mga manlalarong mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan na karamihan ay nagmula sa mga intertown at panlalawigang torneo. Ayon kay Governor Ramon Gico III, layunin ng programa na gawing mas sistematiko ang paghubog sa mga atleta mula sa grassroots level hanggang sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Sinabi naman ni Head Coach Christian J. Calagio na pinagsama sa roster ang mga veteranong manlalaro at mga natatanging atleta mula sa kamakailang torneo upang mabigyan ng mas malaking exposure ang lokal na talento. Ilang buwan nang nagsasanay ang asinderos para sa pagbubukas ng liga sa June 14 sa Rosales. Kasabay nito, pinalalawak din ng lalawigan ang mga programa sa volleyball, cycling, pickleball at football upang mas marami pang kabataan na makalahok sa organisadong sports. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayum, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, DSWD 10 ng Northern Mindanao ang nakikiisa sa pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week back-to-back sa pagdiriwang ng National Child Development Workers Week 2026. Mula naman sa Radyo Pilipinas Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
5: Nakikiisa ang DSWD Regional Field Office 10, Northern Mindanao sa pagdiriwa ngayong linggo ng Adoption and Alternative Child Care Week 2026. Nagkaangkla sa temang Love Makes a Family. Nagsimula kahapon, Hunyo 8 hanggang 14. Hinihikayat din ng ahensya ang publiko na mag-iisa sa selebrasyon. Hindi lamang ito selebrasyon kundi isang paalaala na ang pamilya ay hindi nagsisimula o nakasalalay sa dugo kundi sa pagmamahal, pangunawa at walang humpay na dedikasyon o commitment na bawat bata ay karapat-dapat magkaroon ng tahanan kung saan sila'y nakakaramdam ng proteksyon, kalinga at walang anumang katumbas o kondisyon na pagmamahal. Samantala, pinagdiriwang din ng DSWD ang National Child Development Workers Week 2026. Nagsimula Hunyo 7 hanggang 11 bilang pagbibigay pugay sa mahalagang kontribusyon ng mga child development workers sa paghubog ng mga bata. Tinitiyak na magkaroon sila ng access sa dekalidad ng maagang edukasyong pambata sa mga Child Development Center sa tulong ng mga LGU at Early Childhood Care and Development o ECCD Council para ihanda sila patungo sa regular o formal na edukasyon. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At iyan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras, 10 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.

0: 1278 AM.
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
3: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang magandang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, ninyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po sa pamamagitan ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, bukod po ano sa ating social media pages at email address, tuloy-tuloy po ang inyong pagsubaybay sa amin sa pamamagitan naman itong PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyo po nga mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. At ito po ano ay downloadable for free, libre lamang sa Google Play kung kayo po ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again mga mare, mga pare, i-download nyo na po ang PBS Receiver, dahil bukod sa inyong mga talapitan, sa inyong mga radyo, ano, and syempre bukod po sa inyong Facebook and YouTube live streaming, ay kasabayan nga rin po tayo nga napapakinggan dito sa PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, and this morning nga mga mare, mga pare, ano, isang makabuluhang talakayan na naman po muli ang ating gagawin. And speaking of talakayan, today ay usapang science po tayo. Ayan, ano, para sa mga mahilig dyan sa siyensya, sa agham, o sa teknolohiya, ano, ito po ang pag-uusapan natin this morning. Pero bago ang lahat mga mare, mga pare, gusto ko muna kayo itanong, kapag ba may questions kayo about science, saan kayo unang naghahanap ng sagot? Kasi araw-araw tayong napapalibutan ng mga impormasyon, diba? Especially these days, ano, lalong-lalo na nga po sa social media, ano, and of course sa iba't iba pang platforms. Pero noon, diba, medyo mahirap pa para sa atin na alamin, ano, yung mga medyo technical na tanong, lalong-lalo na nga kapag related sa science or related, ano, sa agham. Iba sa atin, tumitingin pa talaga sa mga libro, sa encyclopedia, ayan yung madalas eh, ano, yung madalas nating gamitin noon. Pero ngayon kasi ay very accessible na ng lahat, kasi may internet, may phone, may computer. Pero ang mahirap doon, hindi natin alam, ano, or maybe kung malaman man natin, kailangan i-double check, triple check, i-verify pa muna natin kung tama ba o accurate ba yung information na kinukuha natin. So sa panahon ngayon, although mabilis, ano, mabilis malaman yung mga impormasyon, lalong-lalo na nga po, ano, kung one click away lang, medyo tricky pa rin yung part, ano, na paniniwalaan ko ba itong impormasyon na ito or hindi. May mga ganyang questions tayo. And with that, mga mare, mga pare, bago natin, ano, ayan, bago natin i-welcome yung makakapanayam natin this morning, meron muna tayong munting teaser, ano, mula nga po ito sa Department of Science and Technology, para mas magkaroon pa tayo na idea, ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon. Pakinggan at panoorin po natin ito.
2: Mga ka-DOST Barkada, maki-wonder.
3: Maki palang busog ka na po.
2: Maki-wonder.
4: Hindi lang naman ang Metro Manila ang may big one.
2: At maki-vibe.
5: No, so dapat isang merong tamang 6-7.
2: Sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay-bagay sa buhay.
6: Ang responsibility, hindi lang naman naglalay sa amin. Naglalay din yun sa mga tao, sa public.
2: Dahil anything under the sun, may siyensya. Abangan lahat ng yan sa Saysay.
7: Kung saan lahat ng bagay,
8: may Saysay.
2: Ngayong Hunyo na.
0: Alright, ayan mga mare, mga pare, ang oras natin 9:16 in the morning at hindi na nga po natin patatagalin pa. Ano? Napanood natin itong maiksing teaser mula nga po sa DOSTV. At ito po ay ang pinaka o aabangan ano, ng marami sa atin. At para nga po mas lubusan pa nating maunawaan ang ating talakayan this morning, makakasama po natin ang host ng Saysay. Wala pong iba kundi si Mr. G. Penuliar. Magandang umaga po, sir. Welcome po sa Musta Kamare. Si Maring Julie po ito.
3: Hello, Miss Jolie. Good morning and magandang umaga sa mga tagapakinig ng Radyo Magazine.
0: Ayan, ako rin po, ano, sir, gusto ko kayong batiin ang isang napakagandang umaga. And of course, maraming salamat po sa pagpapaunlak natin this morning. And kanina nga po, ano, napapiyawan ko na sa mga kumare at kumpare natin itong bagong pakaabangan ng mga kumare at kumpare natin, ang Saysay. Para rin din, ano, sa mga nakatutok sa kanilang talapitan, sa kanilang mga radyo, maybe hindi nyo nakikita, ano, sa live streaming, ang Saysay po ay CI, kumbaga from the word science, ano, SEI, and then sa na Tagalog, SAY. So, ayan yung Saysay. Pero, syempre, sir, para po sa kaalaman ng lahat at bilang panimula, ano po ba itong Saysay at paano ito naiba sa iba pang science-related programs?
3: So, ang Saysay nga ay isang podcast o vodcast kasi combination siya ng video and podcast na pinakabagong programa ng DOSTV, Science for the People. And this is under Department of Science and Technology, which is DOST. And ang pinakalayunin naman natin sa programang ito is masigurado na matranslate natin yung mga science topics into something na mas relatable, engaging para sa mga tagapanood natin, lalong-lalo na sa mga estudyante, but of course, para rin yan sa general public ng mga Pilipino.
0: Ayan, ano? So basically, ito po isang podcast or vodcast, sabi nyo nga po. So if tama yung understanding ko, sir, kaya ito vodcast kasi podcast yung style niya, but at the same time, ay mapapanood din through videos. Tama po ba ito?
3: Correct, Miss Jolly.
0: Ayan.
3: Correct.
0: Thank you, sir. Pero ito, baka pwede nyo kaming kwentuhan din. Paano po ba nabuo yung konsepto nitong Saysay? At ano po yung pangunahing layunin nito para sa mga Pilipinong manunood at mga tagapakinig? Although you've mentioned yun nga po, ano, is para ma-explain sa mga Pilipino ano, yung tungkol sa science, tungkol sa agham ng mas malinaw. And of course, I think entertaining eh. Kasi yung iba, hindi ho ba ang iniisip pagka science ay quote-unquote boring or maybe ang hirap maunawaan. Pero ano po yung pinaka konsepto nito kung paano ito nabuo?
3: So yung Saysay ay nabuo natin yan sa pangangailangan na magkaroon tayo ng mas updated na platform, kumbaga, para maiparating natin yung science sa ating public. Kasi di ba sa mga usual types ng media natin, meron naman tayong mga reports, documentaries, and right now, nag-evolve din talaga siya over time. So meron tayong mga podcast na mga type na ngayon. So this is also a way for DOSTV na makipagsabayan sa ganung type ng media. And isa nga sa na-share ko din during the launch ng Saysay is kapag mas conversational, tipong nagkikwentuhan lang tayo, minsan mas madaling maintindihan, mas tumatatak para sa mga tao, sa estudyante, di ba, yung mga pinag-uusapan. And ayun, ang layunin naman nito is mas maging immersed yung mga tao, yung mga Pilipino pagdating sa mga ganitong usapin, para hindi natin isipin na para lang yan sa mga nerd, sa mga matatalino, di ba? Hindi. Dahil ang science is for everyone talaga. And gagawin natin ma-ensure na talagang marirelate nila ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.
0: Ayan, napakaganda, ano, sir, nitong binanggit mo na science is for everyone. And I would agree with you, ano, na yung mga usapin, lalo na nga ho, sabi nyo nga, pag-conversational, is mas madaling, usually, ano, mas madaling tumatak sa atin. Kasi yung iba nga po, ano, well, aminin man natin, pero may ilan na medyo tinatamad magbasa, ano, or kung may nakita mga impormasyon sa internet, for example, ay yun na yan, yun na agad yung paniniwalaan. Pero ito kasi, I think, ano, unlike dito sa saysay, is bukod sa conversational siya, of course, may mga eksperto rin na mga makakasama kayo sa podcast na ito. So I guess marami talaga, ano, ang matututunan. Hindi lang ng mga estudyante, even ng mga adult na, ano, dito po sa panibagong programa ng DOS-TV. And kayo, sir, bilang host, ano, and if tama po ako, ano, ito pong paghahanap nila ng host ay kayo po ay nag-apply here, tama po? So gusto ko kayong i-congratulate, sir, ano, dahil kayo ang napili. Pero bago tayo dumako, sir, sa susunod na katanungan, well, I have a pasingit question lang. Kayo po ba ay mahilig na rin talaga sa science even in the past?
3: Yes, correct. So actually, graduate ako ng chemical engineering sa UP Los Baños. And nabanggit ko rin minsan na yung thesis ko nung college ay na-awardan ng BPI-DOST Project of the Year nung 2016. So in terms of background, really interested naman talaga ako sa science. Kaya yan din yung tinake ko na kurso nung nasa Cagayo ako.
0: Ayan, perfect pala, sir. Ano, hindi ka lang basta host. For sure, marami ka ring input dito sa magiging talak. Ayan. Kasi yun nga eh, yung interest mo, ayan, nasa agham talaga. So once again, congratulations po, ano, dahil kayo ang nakakuha nitong spot para po sa saysay, ano, under nga ng DOS-TV. And as I have mentioned, bilang host po, kayo ang magiging host nitong program. Ito, ano po kaya ang pinakamahalagang papel ninyo sa paghahatid ng mga usaping pang-agham sa mas malawak na publiko? Kasi ito po ay general public, mas marami yung maaabot ninyo.
3: Yan. Bilang isang host, ang syempre, responsibility natin ay maging bridge mula sa public papunta sa mga eksperto natin, di ba? Kung paano natin itatranslate into simple terms, di ba? Simple context yung mga very technical na alam ng mga eksperto natin. So yan yung challenge bilang isang host and responsibility. And siguro most of the time kasi kapag hindi tayo very familiar sa isang topic, we don't know what we don't know. So bilang isang host, tayo yung magiging lead para maitanong ano ba yung mga tamang tanong para maging informed tayo sa mga bagay na hindi pa tayo ganun ka-knowledgeable. Mm-hmm. And yun nga, Miss Jolie, aside from graduate ng chemical engineering, gumagawa rin ako ng mga content online. And we are also an education advocate. So talagang pinupush natin yung pagkakaroon ng quality education para sa mga kabataang Pilipino. And kaya mapalad tayo na mapili bilang isang host na ng DOST program, which is Saysay.
0: Ayan. Eh, nabanggit mo na nga rin, sir, na ang pinaka-goal talaga is kayo yung maging bridge para, of course, mas maging immersed yung mga tao. Kasi totoo eh, paulit-ulit nating sasabihin na yun nga, ang stereotype, kumbaga, parang ang iniisip na marami sa atin pagkausapang science ay boring, ano, mahirap intindihin. Pero sa inyo po, since I believe ito ay malapit nang ipalabas, ay may mga pre-recorded videos na kayo or maybe may mga nakapanayam na kayo. So, sa inyo experience, sir, paano nyo ginagawang mas simple? O yung syempre, less complicated yung mga topics, ano? Yung mas madaling maintindihan ng mga karaniwang Pilipino. For sure, na-experience nyo na kasi ito nga po, ano? Ay nakapag-shoot na kayo para sa ilalabas ng mga future episodes.
3: So, ginagawa natin itong mas relatable by correlating it sa pang-araw-araw na experiences ng mga kapwa natin Pilipino. Kasi 'di ba, ano eh, mas makikita natin yung essence ng pinag-uusapan na isang topic kapag okay, na-experience ko 'yan, nangyayari 'yan sa pang-araw-araw ko. So ganun natin pinapasimple yung mga talakayan natin when it comes to the topics dito sa Saysay.
0: Ayan, yun ang keyword, sir, ano, relatable. And I think marami, ano, ang mas tututok talaga pagka halimbawa feeling nila, ay parang nakaka-relate ako. Maybe minsan may mga thinking na, ay oo, kaya pala ganun. Kaya ako pala na-experience yun, ano. May mga ganyang quote-unquote sinasabi.
3: Doon nila mapagtatanto na, okay. Yan pala yung sense. Yan yung saysay. Kaya narito tayo sa saysay ngayon.
0: Ayan. At saka ang witty nun, ano. Ang witty nun, sir. Gusto ko lang ipunto rin.
3: Actually,
0: ang witty ng word.
3: Kudos sa DOS-TV. Nakait sa saysay.
0: Kaya parang, ayun pala yung saysay. It makes sense. Kumbaga, di ba? Saysay, pero pinagsamang word na saysay ay science. Philippines, and of course, yung Tagalog na saysay. And sa ngayon, sir, ano, dahil nga madalas or mostly ano, sa mga kabataang Pilipino, actually, hindi lang mga kabataang Pilipino, even yung mga adult, ano, ay gumagamit ng social media ngayon, and napakaraming impormasyon ang maaring matagpuan dito. So, sa inyong pananaw po kaya, bakit mahalaga yung pagkakaroon ng mapagkakatiwala ang plataforma para sa mga usaping pang-agham? Especially, ito na nga po, we're talking about Saysay, yung new program na ilo-launch. Ano? Actually, na-launch na, basically, may pre-launch nang nagana, pero yung pinaka-episode ano, ay ilo-launch pa lamang. Bakit po kaya, sa inyong palagay, bakit mahalaga po na dapat reliable yung mga pinapanood o pinapakinggan natin?
3: So ayan, Miss Jolly, kanina nabanggit mo rin na nung mga kapanahonan before, nandiyan yung mga encyclopedia, di ba? Talagang hindi readily accessible, unlike now na meron ng social media. So with the social media platforms na meron tayo, mas accessible yung mga uri ng information. However, kailangan nating maging selective. Ano ba talaga yung tama, alin yung hindi mapagkakatiwalaan. And the reason bakit ito importante, dahil ang mga impormasyon na to, ito yung gagamitin natin para makagawa ng mga decision sa pang-araw-araw nating pamumuhay. And it affects, di ba? Kung tama yung information natin, then we are doing the right decisions. Mm-hmm. Otherwise, posibleng mag-cause ito ng paggalito, di ba? Confusion. And worst case scenario, maling hakbang yung magawa natin dahil maling impormasyon yung nakuha natin.
0: Ayan, ang ganda no, ang ganda na, Sir JP, ano, pagkalito, totoo, ano, lalong-lalo na dahil na naglipa na pa rin at until now, ang mga fake news, misinformation, disinformation, malinformation, so I guess malaking epekto talaga sa pamumuhay natin. And basically, ang napapalibutan din talaga tayo ng science, ano. So although, yung iba dito, yung mga sa simpleng paliwanag, gets natin or maybe sa pamamagitan ng common sense, pero may ilan talaga ano na syempre kailangan ano, nangangailangan ng payo mula sa mga eksperto, mula sa mga mas nakakaalam sa atin. So ako, even ako sir, looking forward ako ano dito sa panibagong programa ng DOS TV na pangunahan nyo nga rin po ano bilang isang host. So hopefully mas marami pang mga Pilipino, especially mga kabataan na mahikayat ano na mag aral pa ng mas maigi or mag-aral pa or mag-enjoy, hindi lang aral, mag-enjoy din ano, sa pag-aaral ng science. And syempre, dito po sa program na ito ay makakasama nyo rin yung mga experts, mga scientists, ayan, ano? At syempre yung mga researchers o yung mga mananaliksik. So ano naman po kaya yung maaaring asahan ng publiko mula sa mga panauhing mayroon kayo? Ayan, baka may pa-teaser na kayo, sir. May ikaw. Actually, napanood na natin kanina yung teaser. Nandiyan si na Sir Benny at iba pang mga experts talaga sa field ng science.
3: Correct. Ayan. So may mga makakasama nga tayong experts para magsilbing gabay natin, di ba? Kung ano yung science behind sa mga pag-uusapan natin, ano yung mga technicalities. Pero huwag kayong mag-alala dahil nga itatranslate natin yan into simple format ng discussion. And yung mga eksperto natin, aside dun sa mga knowledge na meron sila, in terms of technical skills talaga, itatranslate din natin into examples or mga experiences nila sa kanilang buhay. Mm-hmm. Ayan, yan yung pinaka-exciting na aabangan natin. Kasi minsan parang nakakatakot pag kakausap ako ng expert, di ba? Parang feeling natin hindi natin sila maiintindihan. Pero message to the public, normal na tao din sila. It's just that meron silang ganung expertise, kaya ile-leverage natin yung ganung knowledge para mas maging informed ang public natin.
0: Ayan, totoo po, ano, yun nga yung word, nakakatakot, nakaka-intimidate pagkakaharap mo sila, ay parang ang tali-talino nila, ala, baka pagka may sinabi akong mali, baka i-correct nila, kung may mga ganyan. Well, I guess that's normal, bilang tao lang din naman tayo, may intimidation, pero yun nga, ang ganda nung sinabi mo, sir, itatranslate ninyo, ano, para, kumbaga, mas maunawaan, lubos na maunawaan ng mga pangkaraniwang Pilipino, yung tungkol dito sa agham at teknolohiya na makatutulong rin talaga sa pang-araw-araw nating pamumuhay. And bukod po syempre sa mga experts, mga scientists, mga researchers ay kabilang din po ano sa saysay, yung pakikipagtulungan naman po ninyo para lang din sa kaalaman ng mga kumare at kumpare natin ano, ay makakasama nyo rin ang iba't ibang universities. So paano po kaya makakatulong sa pagpapalawak ng interes ng mga kabataan ito sa science communication ano? Bakit nyo po kaya napiling makipag-ugnayan yan sa kanila.
3: Ayan. So, napakahalaga nitong partnership na ito kasi syempre yung mga paaralan, ito din yung avenue natin eh, para ma-reach yung mga students natin and makatulong na tumaas yung interest when it comes to science and technology na mga usapin. Kasi balang araw, itong mga estudyante natin, di ba, sila din naman ang mga posibleng future leaders natin, future science communicators. So as early as now, na mumold natin sila when it comes to being interested pagdating sa mga ganitong usapin. So ayan nga, Ms. Jolie, in terms of partnership sa mga university, i-mention lang din natin yung mga universities na aasahan natin sa mga darating na episode ng Saysay. Kasama natin dyan ang De La Salle Araneta University. Kasama rin natin ang Centro Escolar University Manila, Trinity University of Asia Manila, Polytechnic University of the Philippines Manila, and we also have Philippine Normal University, Adamson University, and University of Baguio. So talagang maraming university partners pagdating dito sa Saysay.
0: Ayan, ano, nakakatuwa naman sir na napakarami ang mga gusto talagang makilahok ng mga universities dito nga po sa panibagong aabangan ng publiko ang Saysay. Pero siguro sir, hoping na bukod dito sa mga nabanggit ninyo ay in the future mas marami pang mga universities, mga kolehiyo, so, ano, ang makilahok dito nga po. Kasi magsisimula pa lang naman tayo, ano? So, syempre, ilo-look forward pa yan ng mas marami sa atin. And I think yun din po talaga ang isa sa mga paraan, lalong-lalo na nga po, syempre, yung mga kabataan, sila yung nag-aaral pa, sila yung mas mahuhubog pa. And sabi nyo nga po, ano, sila yung magiging future leaders natin. And sana rin, ano, hopefully, maging mga future scientists. Kasi po, base sa datos, ano, ay kakaunti lang din talaga yung mga scientists at researchers sa ating bansa. So, hope kaisa nyo ako, sir, ano, dito sa paghubog sa mga kabataan na mas malinang pa ang kaalaman na pagdating nga po sa siyensya. And of course, bilang kasunod na katanungan naman, sir, sa lahat po ng posibleng paksa na maaaring talakay naman dito po sa Saysay, anong uri ng science topics po ang dapat abangan ng mga manonood sa bawat episodes? Kasi we have the very basic, eh, di ba? Pagdating sa school, syempre may biology, chemistry, ano, iba't ibang branches ng science. Pero dito po, sa Saysay, ano po yung maaari nilang aabangan?
3: Definitely, meron tayong mga specific topics na talagang malilink natin sa pang-araw-araw natin. Pero very broad pa din when it comes to, meron tayong matatouch na topic when it comes to technology, health, education, environment, and very timely na rin, Miss Jolie, dahil itong kauna-unahan nating episode this coming Thursday is about earthquake. Yan. Mm-hmm. So very timely na mas lalong maging informed yung public natin, ano ba yung mga dapat paghandaan, ano ba yung dapat gawin kapag may mga ganitong pangyayari. And sa episode na ito, makakasama nga natin ang ating expert na si Sir Benison Rodriguez, isang senior science research specialist mula mismo sa DOST Phibolx, and ang ating student co-host na si Miss Kim Makayayong from De La Salle Araneta University.
0: Ayan, napakalawak po pala, ano, na magiging talakayan. Totoo, feeling ko pagdating sa science, sir, ay hindi talaga mauubusan ng topic, ano. Kahit umabot siguro ng 100.
3: Ilang episodes ang endless dahil everything under the sun talaga, anything under the sun talagang may science behind it.
0: Totoo. Kaya ayan, looking forward tayo. Ito nga po, sabi ninyo, very timely. Totoo po, ano, ang yung earthquake na naganap pa kahapon lamang, ano, marami sa Mindanao ang naapektuhan ito. So hopefully ito pong magiging episode ninyo ay mas magkaroon pa ng awareness, magkaroon pa ng mas maraming Pilipino ang mabuksan ang siguro malinang, ano, ang kaalaman, and of course ma-raise ang awareness. And I think napanood ko po, ano, yung teaser, pinag-usapan niyo po yung tungkol din sa the big one talaga. So I think siguro ako, even ako personally speaking, sir, ano, masiguro ang maganda sa mga ganitong klaseng talakayan is hindi ka mag paano ko ba-explain yun, ano? Hindi ka mag-programa para takutin yung mga mamamayan. Kumbaga, para hindi sila magpanik. Ito pong mga impormasyon na ito ay makatutulong para alam natin kung ano ba yung dapat gawin. And of course, para mabawasan din yung mga fake news, ano? Kasi naalala ko noon, Sir JP, parang napakaraming kumakalat na impormasyon na may specific date, may specific year, specific time, kung kailan ba magkakalindol. Pero, yun nga po, binigyang linaw ng DOST na i-Vox, even nga po ng mga iba pang ahensya na wala pa sa ngayon na instrumento talaga na makapagsasabi yung specific time, oras na kung kailan nga darating ang lindol or ito po in the big one na kinatatakutan ng marami. And speaking of first episode, Sir JP, syempre, saan at kailan naman mapapanood at mapapakinggan syempre ng publiko itong saysay? Kailan po ang first episodes at saan ito maaaring tutukan?
3: Ayan, so mapapanood nga po natin at mapapakinggan ang pinakabagong podcast ng Department of Science and Technology sa production, of course, ng DOS-TV, Science for the People, which is Ang Saysay, and simula na yan ngayong Huwebes, June 11, 6 p.m. natin yan aabangan sa DOS-TV, Spotify, and YouTube accounts. And syempre, pwede rin nating bisitahin ang website ng DOS-TV, which is dostv.ph, and sama-sama natin sagutin ang mga katanungan pagdating sa agham and gamit mismo ang agham. Dahil nga, lahat ng bagay ay may saysay.
0: Ayan. Totoo po. Ano? So, ngayong Thursday na po pala, no? In 2 days, ay mapapanood, mapapakinggan na ito. And again, sir, please correct me if I'm wrong, 6 po. Tama po ba ito?
3: 6, correct. Ayan. Mag-stream net. Correct.
0: And sa lahat po ng platforms ano under ng DOS-TV, even Spotify, nakakatawa ano ngayon, Gen Z, even mga millennials. Correct. Ano na kikinig.
3: So, talagang ano siya, kumbaga conscious effort din na aside from the evolution ng platform is ma-reach din natin yung mga tamang audience, dahil alam naman natin chronically online ang ating mga kabataan ngayon. Mm-hmm. And generally, 'di ba, ang mga Pilipino. So ayan yung isang tamang platform talaga para ma-reach natin sila, kasi hindi naman natin hahayaan na nagawa lang natin itong mga episodes na ito. Ang goal talaga natin is umabot ang mga impormasyon sa mga Pilipino.
0: Ayan, napakaganda po ano ng layunin nitong saysay ano under nga po ng DOS-TV. So hopefully lalong-lalo na nga po sabi ninyo ano ay through Spotify ay mapapakinggan, mapapanood at YouTube. So basically buong Pilipinas ay maaaring maabot nito ano, basta nga may internet, basta may mobile phones ano, computer, laptop na maaaring gamitin. And ito po ano ay regularly every Thursday, tama po?
3: Yes, magkakaroon po tayo, Miss Jolie, ng 13 episodes. Mm-hmm. So every Thursday, ayan, aabangan natin ang panibagong episode ng Saysay.
0: Ayan, thank you po. Ano, and siguro, napakabilis ng oras, Sir JP. Ano, siguro pang huling mensahe na lang din po sa publiko. Ano po kaya ang masasabi ninyo, especially sa mga kabataan at sa mga taong maaaring nag-aakala na mahirap ano, o nakakatakot pag-usapan ng science?
3: Ayan, so sabi nga ng DOST ay science is for everyone. And hindi naman natin kailangan maging scientist talaga para maintindihan yung science. So nariyan ang DOST, ang DOS-TV, di ba?

0: Kasi syempre may mga impormasyon na technical talaga, may mga words na hindi tayo familiar, may mga even numbers eh, 'di ba, included din talaga sa science. Pero again, yun nga, hindi natin kailangan maging scientist. Sa tulong nga syempre ng DOST, ng mga science communicators and other resource persons na eksperto dito sa field na ito, ay maaari nila tayong matulungan na maintindihan ito sa mas simpleng paliwanag. All right, maraming salamat po, sir. And last na lang din po, bago ko po kayo bitawan, para naman sa mga tao nga nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan po kaya kayo maaaring makontakt? Or maybe you can also promote, sir, ang social media pages ng DOST, or sa inyo rin po. Ayan, pwedeng-pwede rin po na anayahan sila na i-like or i-follow ang inyong social media platforms. Go ahead po.
1: Yeah. So, maaari po silang mag-send ng email sa ating dostv@sti.dost.gov.ph. O kaya naman, maaari rin sumubaybay sa DOSTV Facebook page at tsaka YouTube channel. Yan po ay @dostvph. At syempre, sa website ng DOSTV, which is dostv.ph.
0: Ayan. And say, sir, baka meron ka rin personal social media pages. Pwede nyo rin po sila
1: nila. Aking social media account naman, pwede nyo akong i-follow sa TikTok, which is @JanPaulPenoliar. Pwede nyo siyang mahanap by putting Math Videos with Sir JP. Diyan kasi nagsimula, Miss Jolie, ang aking pagiging isang education advocate. So sabi ko nga sa mga estudyante ko sa TikTok, mula math, yan, mag-share na rin tayo ng science. So para mas marami tayong information na ma-share sa ating mga kabataan.
0: Wow, ayan. Ang ganda ng layunin itong sir, ano. Kasi totoo, lalong-lalo na sa TikTok, ano. Sana kung pwede lang talaga lahat ng impormasyon doon ay makatotohanan at verified. Eh, kaso hindi. Pero mabuti nga po, ano, isa kayo sa mga way talaga, isa sa mga paraan para, kumbaga, maging eager pa yung mga bata na matuto. And of course, malaman kung ano ba yung tama, kung ano ba yung totoo. And again, yan po, isearch nyo lang po ang official websites or official pages ng DOST, STII, ano, and syempre kay Sir din, John Paul Penoliar. Maraming salamat po, sir, ano, sa pagpapa-unlock natin this morning. And once again, mga mare, mga pare, nakasama po natin ang host ng Saysay and under po ng DOSTV na magsisimula na nga po ngayong Thursday. Every Thursday po yan ng alas 6 ng gabi. Wala pong iba kundi si Mr. JP Penoliar. Maraming salamat po, sir, and mabuhay po kayo.
1: Thank you, Miss Jolie.
0: Thank you so much. Ang oras po natin, 42 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
5: Ano ba 'to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
6: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
5: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
7: Huwag!
8: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines.

0: hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
3: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
2: Kabataan, kasama sa usapan.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan!
5: Musta ka, Mare?
6: Sa Radyo Magazine 1278.

0: oras natin, 15 minuto na lamang po bago mag-alas 10 ng umaga. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Julie. And of course, bilang pagpapatuloy mga mare, mga pare, ay dadako na nga po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ayan, ano nga ba ang katanungan natin for today? So, in-ask natin yung mga kumare at kumpare natin na kapag may tanong ka tungkol sa science, saan ka unang naghahanap ng sagot? So, may mga pagpipilian po tayo ang heart react para sa professional slash experts o sa mga eksperto, ano? Mayroon din naman po nga like react para sa books or articles. May wow react naman para sa nagtatanong sa iba. Ang ha-ha react para sa Facebook or Google. Sad react para sa YouTube slash TikTok. And ang care react po para naman sa iba pa. So, base po sa nakikita kong resulta ng ating poll question, mga mare, mga pare, ano? Mayroon pong pinaka mababang boto para sa heart react, ano? Ito pong professional o slash experts. May mas mataas naman po na boto para sa like react na books or articles. And may pinaka maraming boto po, ano, dito sa care react. Yung care react naman po ay iba pa. So, ibig sabihin, may iba pang sagot ang mga kumare at kumpare natin, ano, dito sa ating katanungan. And speaking of iba pa, yan, babasahin natin ang komento ng ilan sa mga kumare at kumpare natin. Una-una na nga po dito si Maring Deliza Agorilla. Ayan, good morning, ano, kay Manang Aisa. Nasaan na kayo si Manang Aisa ngayon? Sabi niya, noong hindi pa uso ang internet, ang turo sa akin nila mama sa encyclopedia, lalo na kapag wala sa books na available. Although, hindi lang pang science ang encyclopedia, lahat nandun na. Nakakatuwa maghanap sa encyclopedia kasi diretso agad yung sagot, hindi nakakalito. Totoo, mga mare, mga pare, naalala ko noon, ano, pero noon meron na ring online, eh, diba? Well, hindi siya online. Basically, parang naka-install siya sa mismong desktop, ano. Naalala ko noon, mga mare, mga pare, ano, na mga bata-bata pa rin ako at hindi pa uso talaga yung pagsisearch sa internet, kung hindi yung physical book talaga na encyclopedia, ay merong naka-parang install sa Microsoft, ano. Nandun na nakalagay may encyclopedia. It's i-double-click mo na lang. Well, basically, pwede ka rin talaga mag-search. So, nakakatawa yung mga ganung klaseng memories. Ewan ko kung until now ay na-utilize pa rin ng marami ang encyclopedia. But I guess na-utilize pa rin naman, pero less na siguro kasi nga mas prefer ngayon na iba, i-Google, ano, or maybe mag-search na lang sa ibang platforms. Pero syempre ang encyclopedia walang makakatalo dyan pagdating sa accuracy. Although may mga nag-evolve, may mga changes, sabi nga nothing is constant, diba? Pero syempre yung mga nandyan na itala sa encyclopedia ay mga proven and tested na. Yung ito yung mga tipong napag-aralan na ng mga scientists, even mga noon-noon pa man, ano. But again, yun nga po, may mga pag-evolve na nagaganap sa paglipas ng panahon at marahil may mga kaunting changes. But still, syempre proven and tested nga po yung mga nandyan, ano, sa encyclopedia. Sumunod naman si pareng Sean Kyle Flores. Sabi niya, we need professionals in books to find accurate answers in science. On social media, we often see posts that we cannot verify as either proven facts or fake news, especially with today's AI technology. AI can be helpful if we use it in a right way to improve fields such as agriculture, education, and healthcare. Ayan, para naman kay pareng Sean, ano, mas okay kung sa mga libro, sa mga professionals, ano, tayo lalapit. At totoo, di ba? Even yung mga researchers, hindi lang din naman sila basta-basta nag-re-research lang sa pamamagitan ng internet. Ang researcher, ang mga scientists, di ba? Nakakumakausap sila ng mga kapwa nila, researchers, kumakausap sila ng mga scientists para syempre ma-answer yung tanong nila. Diba? Sabi nga nila, napakaganda pagkatanong ka ng tanong, ano? Kasi syempre, malalaman mo rin yung sagot. So, wag nga raw mahiyang magtanong and syempre, wag nating isipin na makulit tayo. Pero depende pa rin sa tanong. if yung tanong natin ay may sense. Pero I guess that's one thing eh. Para matuto talaga tayo, ay kailangan na magtanong at magtanong tayo para malaman natin yung sagot. And minsan din kasi hindi naman pare-pareho yung sagot, ba? Diba? Minsan may mga pagkakataon, nagtanong ka kay A, iba naman yung sagot ni B. So I guess you can do that para at least makompare mo. Kasi pwedeng parehong tama yung sagot nila pero magkaiba yung basehan. O pwede rin naman mali yung sagot ng isa and then na-find out mo, edi I guess pwede mo i-correct. Diba? Ganun lang naman, tulungan lang tayo sa pag-alam ng impormasyon, tulungan lang tayo sa pagbibigay ng impormasyon. At panghuli naman, si Paring Romel Livid, sabi niya, pag may questions about sa science, naghahanap ako ng sagot either sa books or sa online. Pero sa online, via Google na, at dapat trusted ang pupuntahang source dahil hindi lahat ng nakikita via internet at social media ay 100% true lalo. At may myths na naglipana noon pa and need i-debunk ngayon. Totoo, ano, mga mare, mga pare, napakahalaga talaga na pag nag-search tayo, i-double check, kung triple check pa nga kung kinakailangan, ano, para malaman natin kung tama ba yung impormasyon na nabasa natin, especially yung mga technical nga, ano, mga scientific information na kailangan nating alamin. Kasi malay mo, inalam mo, binasa mo isang beses, tas mali pala yon, edi pinasa mo na sa iba, edi nag-cause ka pa ng mas malawakang pag-spread ng misinformation, ano. So tayo mismo, i-verify natin, i-double check natin kung trusted ba yung source, kung verified ba yung source. Actually ngayon mga mare, mga pare, madali na lang din, ano, kasi even sa Google, 'di ba, yung scholars, meron ding mga nag-upload talaga ng mga libro nila na ma-access ng public. So I guess yun yung mga scholastic articles, ano, or mga books, may mga PDF din eh, 'di ba? Pagka kung kayo, lalong-lalo na sa mga estudyante, for sure familiar kayo. So makikita nyo rin talaga kung ito bang mga nasa-search nyo online ay legit or not. Pero kung siguro yan yung basta-basta nakita mo lang, pag-click mo, may parang niredirect ka sa page na hindi mo sure kung legit ba yun. Then I guess, di ba, mag-click ka lang na mag-click para makita mo kung pare-pareho ba yung resulta, kung accurate ba yung information, and so on and so forth. Alright, ayan, marami salamat po sa lahat ng bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. Once again, mga mare, mga pare, ano, abangan po natin itong saysay na mapapanood, mapapakinggan nga. Ito po ay vodcast, ano, under ng Department of Science and Technology ng DOST-TV. Magsisimula na nga po ngayong Thursday, alas 6 ng gabi. And meron din po, ano, negosyensya, ayan, mapaka abangan nyo rin po yan. Pakaabangan din nating lahat ang isa pang programa mula nahatid nga po ng DOST-TV sa atin, ang negosyensya naman. So I guess yung mga other information yan, you can find it on their official Facebook website at kung saan pa mga platforms na mayroon sila. Make sure na official, ano? Baka yan, again, verify natin. Baka mali yung website na mapuntahan natin. Sa dapat po sa DOST lang. At muli, maraming salamat din syempre, ano, sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. And syempre, salamat din sa ating producer na si Jared Moreno. At susunod na po ang programong Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Hazel Esguera na pala. Nasanay pa rin. Miss Hazel Esguera. Muli, ako si Jolie Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makakasama ninyo from Monday to Friday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like Maring Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
3: sa Radyo Magazine 1278.
4: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
5: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM
5: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico
7: 738.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan lang
5: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
5: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Collab.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit.
12: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Informasyon.
24: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Ang oras natin, eksaktong alas 10 ng umaga.
23: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, pagpapatawag ng special session, tinatalakay na ayon sa palasyo. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Pinag-uusapan na sa Malacanã ang posibilidad na magpatawag ng special session ng Senado sa layuning maihapol ang mga nakapending na panukalang batas na hindi naaksyonan dahil sa gulo sa mataas na kapulungan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mayroon ang ginagawang pagme-meeting sa plano ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na magpatawag ng special session para maihapol ang mga trabahong dapat sana ay natapos bago nagtapos ang sesyon ng Kongreso. Sinabi ni Castro na posibleng ngayong araw ay mayroon ng impormasyon sa usapin ng special session. Kung pag-uusapan naman ang mungkahin ni dating Senate President Franklin Drilo na dapat ng mamagitan si Pangulong Marcos.
1: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Of the Diplomatic Corps, Chief of Staff of the Armed Forces and Philippines of the Philippines, General Romeo Browner Jr., and other service commanders, Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, members of the Foreign Armed Forces attaches, officers and personnel from the Philippine Navy, other distinguished guests, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, a good day to you all. Today, we gather to celebrate 128 years of the Philippine Navy at a time when many of our fellow Filipinos are facing the aftermath of the strong earthquake that struck parts of Mindanao yesterday. In these critical moments, we witness the enduring commitment of the Philippine Navy to protect and to serve the Filipino people. Following the earthquake, Naval Forces Eastern Mindanao immediately activated its disaster response mechanisms and placed its rescue team on heightened alert for emergency response and humanitarian assistance operations. For over a century, the Philippine Navy has stood watch over our waters, defending our sovereignty and protecting our people. It continues to do so amidst evolving security challenges that require even greater vigilance. Strengthening the Philippine Navy's capabilities remains essential to protecting our interests in the West Philippine Sea in light of the broader realities of our time. Rapid economic and political developments in the 21st century have reshaped global growth and placed the Indo-Pacific region at the geopolitical and economic center of gravity. The seas around us are arenas of competition and of conflict. Global instability, shifting alliances, and emerging threats demand that we maintain a resilient maritime defense posture. In this environment, a credible Philippine Navy is indispensable to regional peace. Thus, I have directed the Philippine Navy to further strengthen its capabilities. The DND-AFP was also tasked to further expand and deepen partnerships, exchanges, and interactions with allies and friendly forces. Through the modernization of the Navy, we are safeguarding our economic lifelines, protecting our people, and enhancing our ability to contribute to security and cooperation in our region. This administration likewise believes that our greatest asset is our people. We continue to conduct training courses to ensure that our sailors have the tools, the information, and protection that will help them carry out their missions effectively. And today, we witness the fruit of our efforts to modernize this institution. It is my honor to lead the commissioning of the BRP Raja Lakandula, named after Raja Lakandula, one of the leaders of pre-colonial Manila. This vessel carries forward a legacy of courage, leadership, and devotion to country. Truly, this is a pivotal step towards realizing the Navy's vision of a modern and self-reliant force. This vessel enhances our capacity to safeguard our resources and assert our sovereignty. To the crew of the ship, may you sail her with pride and let the world know that the Filipino spirit will never be intimidated. The dedication and service of the men and women of the Philippine Navy mean that our communities can sleep peacefully at night. It means that our fisherfolk can sail further with confidence. It also means that the global community will see that our country is a credible and formidable anchor of peace and of international law. So, I thank you for always keeping our flag flying high, even above the roughest waters. For your unwavering loyalty in the face of the storm, I say this, Bravo Zulu, job well done to you all. I also congratulate our exemplary awardees for going the extra nautical mile to serve our country. May your example inspire others in your ranks to always put your country above all else, especially when the seas are turbulent. Sa inyong pagbabantay sa ating karagatan, tanga ninyo hindi lamang ang watawat ng Pilipinas, kundi pati na rin ang tiwala at pag-asa ng sambayan ng Pilipino. As your Commander-in-Chief, I recognize the sacrifices that you and your families make in the service of our nation. Be assured that your government remains committed to supporting your welfare and ensuring that you are equipped to carry out your mission. Once again, a happy 128th anniversary to you all. Together, let us continue to weather any crisis and chart a course towards a progressive and sovereign Pagong Pilipinas. Maraming salamat. Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas. Mabuhay ang Bagong Pilipinas.
4: Thank you, Mr. President.
1: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Serbisyong kailangan.
6: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Colab.
16: World Service Sports Radio.
17: Ang taginting ng FM
18: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
20: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak na
22: serbisyo publiko.
23: Radyo Mag 1278.
24: Sports Radio 918.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko
27: 738.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Mapapakinggan na
30: sa Capital 104.3 FM.
31: Capital 104.3.
32: The AM and FM collab.
33: Sa Capital 104.3 FM.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Pilipinas
36: and Capital 104.3 collab.
37: Collab.
0: Ang oras po natin, 9 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
38: Pasyal Pinas!
39: Pasyal!
38: Pasyal Pinas!
39: Pasyal Pinas!
38: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda!
40: Are you ready to dive in?
38: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawi, you will love more and more.
40: Pasyal Pinas!
38: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
41: Love the Philippines!
38: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw na ng Tuesday, June 9, 2026. Alas 10 na naman mga beshi, kaya tara 10 sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Islands sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
38: G sa galaan! Kasama si Hazel Esguera.
39: Pasyal Pinas!
38: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, maging ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo rin po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay maaari nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide ay pwedeng pwede nyo pong mapakinggan for free sa PBS Receiver. I-download nyo na po yan ha sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Martes, mga beshies? Nako, tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan dito sa ating programang Pasyal Pinas. And of course, kagaya po ng ating hindi magandang balita kahapon, ay nananatili pa rin pong hindi kagandahan din ang kalagayan ng ating mga kaibigan sa Mindanao, specifically sa Sarangani at Gensan. Sa katunayan po, ang CAAP, ang Civil Aviation Authority of the Philippines, ay inanunsyo po kahapon na ang General Santos Airport ay bukas lamang for limited operations. Ibig sabihin po, mga beshies, ayon din sa naturang public advisory, ang Gensan Airport ay currently ay limited lamang po sa ating government, military, and humanitarian flights. Kasunod nga po ito ng napakalakas na 7.8 earthquake na or 7.8 magnitude earthquake na tumama po sa Sarangani. At actually, marami pong mga videos and photos online ang ibinahagi rin po ng ating mga netizens patungkol po sa kalagayan ng Gensan Airport. Nandyan yung nasira po yung kanilang mga pasilidad, kaya talagang very impossible ano na magkaroon po ng operations sa naturang airport. Kaya naman, naglabas na rin po ng notice to airmen o yung NOTAM na tinatawag ang CAAP, at ito po ay in effect simula kahapon June 8 ng 3 PM hanggang sa June 11, 6 PM. Ito pong notice to airmen na ito, para po sa kaalaman ng ating mga beshies, ito po yung pagbibigay ng impormasyon ano patungkol po sa pagbabago o kaya yung kondisyon ng ating mga paliparan. In this case, sa General Santos Airport nga po, dahil na lubhang naapektuhan nga po ito ng nangyaring lindol kahapon. Kadalasan din po ito yung naglalaman ng mga pansamantalang changes kagaya ng pagsasara po ng runway o kaya ng mismong airport. So yan po yung inilabas na ng CAAP itong notice to airmen. Kaya po yung mga pasahero ay inaabisuhan na mag-coordinate, makipag-ugnayan sa mga respective airlines patungkol po sa status ng kanilang flights. And speaking of flight status, napakarami na pong flights ngayon ang canceled. At unahin muna natin yung mga canceled flights ng Philippine Airlines. Ito po ay as of June 8 kahapon ng 7 PM, nag-abiso po ang Philippine Airlines OPAL na lahat po ng kanilang flights to and from General Santos ay na-schedule po from June 9 to 11 ay canceled na po. Matapos nga po ang napakalakas na lindol na nangyari na nakaapekto sa napakaraming bahagi ng Mindanao. Kabilang po dyan ang PR453454. Ito po yung Manila Gensan Manila. Ganyan din po ang PR2455 and 2456. Ganon din po ang ruta nito, Manila Gensan Manila. At maging yung PR3392340. Ito po yung Cebu Gensan Cebu ay cancelled na rin po. And PR2357-2358 Cebu Gensan Cebu. At inaabisuhan po ng Philippine Airlines ang ating mga pasahero na ang kanilang kaligtasan, of course, ang priority ng naturang flag carrier. Kaya naman, gayon din po ang kaligtasan ng ating mga crew and ground personnel. Ang mga affected passengers po maaaring mag-rebook ng kani-kanilang mga flights. Pwede pong mag-reroute ng flights via Davao. Free po ang rebooking or rerouting within 60 days. Ito rin po ay subject to availability. Kaya maaari nyo pong i-check yan sa website mismo ng Philippine Airlines kung possible ba na mag-rebook kayo at kung available ba yung mga dates na gusto po ninyong i-avail. Maaari nyo rin pong i-convert ang value ng inyong ticket to travel credits or pwede rin po kayong mag-request ng full refund without penalties. Of course, subject to applicable policies din po yan ng Philippine Airlines. Yung mga passengers natin na may mga urgent travel requirements, maaari po kayong mag-route via Davao again. And ito po ay subject to seat availability. Of course, yung mga flights na yan patungo po ng Davao ay meron na rin ho mga pasahero. So, hindi ho lahat ay maa-accommodate ko. So, mas maganda po na makipag-ugnayan mismo kayo sa Philippine Airlines. At bukas din po ang kanilang mga Facebook at iba't iba pa pang mga social media pages para po sa inyong mga inquiries. Pero again, yung mga nabanggit nating mga flights ay kanina, yun po yung mga cancelled as of June 8, 2026, 7 p.m. And usually po, itong mga flights na ito ay patungo at palabas ng General Santos City ng June 9 to June 11. Kamukha po niyan, meron din pong kumbaga flight advisory, flight cancellation ang Cebu Pacific. Nadagdagan pa nga po yan dahil kahapon na-announce na nila yung mga, well of course, yung mga flights kahapon na nakansela. Pero nadagdagan pa po yan ng mga flights ngayong araw at sa June 10 or tomorrow. Kabilang po dyan sa mga canceled na flights ngayong araw, June 9, ay ang 5J251252 na may ruta po na Cebu Gensan Cebu. Gayon din po ang 5J991992 Manila Gensan Manila, 5J993994 Manila Gensan Manila, 5J995996. Same ruta po, Manila Gensan Manila at yung isa pa ngayong araw ay yung 5J997998 na may ruta rin po na Manila Gensan Manila. So, yan po yung mga flights ng Cebu Pacific na kanselado po ngayong araw. Samantala, para naman bukas, June 10, kanselado rin po ang mga sumusunod na Cebu Pacific flights. Kabilang po ang 5J251252 na may ruta na Cebu, Gensan, Cebu. Ganun din po ang 5J991992 Manila, Gensan, Manila. 5J993994 Manila Gensan Manila, 5J995996 Manila Gensan Manila, and 5J997998 sa kaparehas pong ruta na Manila Gensan Manila. Isa pa pong ruta na kanselado bukas or flight ay itong 5J4843 and 4844 na ang ruta naman po ay Iloilo Gensan Iloilo. Ang lahat po ng ito ay posted sa Facebook page ng Cebu Pacific. So maaari nyo po yung balikan doon. And of course, kindly check your emails kasi for sure, ito pong mga updates na ito, lalo na kung kayo po ay affected, yung inyong flight ay affected, ay for sure meron din pong abiso sa inyong mga emails. Ang lahat po ng mga affected passengers ay mayroon ko po kayong option ano, na mag-manage ng inyong booking sa pamagitan nga po ng Cebu Pacific website. Dahil again, meron po kayong free rebooking. Kinakailangan po itong i-rebook up to 30 days from the original flight date. At yung difference din po will apply if the travel period is beyond 30 days na. So kung magre-rebook ho kayo and up to 30 days from the original flight, which is let's say June 9, which is today or tomorrow, wala pa pong fare difference yan. So same, wala kayong dagdag doon sa pamasahe. Pero kung lalagpas na po ng 30 days, ay possible na pong mag-incur yan ng fare difference. Yan po ay ayon mismo sa Cebu Pacific. Pwede nyo rin po yung gawing travel fund. Yung amount po ay maaaring i-convert sa inyong virtual CEB wallet o yung CEB wallet at maaari nyo pong gamitin either book a new flight o kaya naman ay pambayad po ng mga add-ons. For example, baggage allowance, seat selection, and iba pa. Or kung ayaw nyo po ng dalawang options, yung last option ay yung full refund ng inyong ticket. Ayon po sa pamunuan ng Cebu Pacific, maaari po kayong makipag-ugnayan sa kanila. Of course, directly, meron po silang Facebook pages at iba't iba pa pong mga social media pages. Manatili rin pong updated sa lagay po ng inyong flights, sa status ng inyong flights sa www.cebupacificair.com/flight-status. Or easier sa Facebook, mga beshies. Kasi pinopost naman nila sa Facebook yung mga flight details po or mga flight status po, especially yung mga canceled flights dahil nga po sa nangyaring lindol sa Mindanao. And update lang po sa naturang lindol as of June 9, ngayong araw 8 a.m. may naitala na pong 1,100 aftershocks. Ayon po yan sa FEVOX. At ito pong aftershocks na ito ay umaabot sa 1.3 to 6.7 ang magnitude. Sa katunayan, kaninang umaga po ito, 7:38 a.m. tumama ang 5.2 magnitude na aftershocks sa west of Balut Island. Ito po isang bayan sa municipality of or isang bayan sa Sarangani. Ayan. And na itala rin po ang intensity 1 sa Malapatan and Malungon, Sarangani at sa General Santos City. At ayon po sa FEVOX, ito po ay aftershocks pa rin. Isa po sa mga aftershock noong magnitude 7.8 na lindol na tumama nga po sa offshore Sarangani. So para sa ating mga kababayan, again sa Mindanao, kami po ay patuloy na nagdadasal ng inyong kaligtasan at patuloy rin po ang pamahalaan sa paghahatid po ng nararapat na tulong para sa ating mga kababayan. Again, ang Facebook page ng ating FEVOX ay lagi pong active at naka-post po dyan lahat ano, yung mga updates na maaari nyo rin pong i-share sa inyong mga kaibigan o kaya sa inyong mga kaanak, especially yung mga friends natin from Mindanao na need po ng updates patungkol po dito sa nangyaring lindol. At kami rin po, again, dito sa Radyo Magazine ay patuloy rin po ang paghahatid ng mga updates para po manatili ho kayong informed ng tamang impormasyon ha, kasi ang dami hong impormasyon online ngayon na hindi natin ma-verify, diba? So, manatili pong nakatutok sa mga social media pages ng mga lehitimong sources, especially yung ating mga government agencies dahil sa kanila po nanggagaling mismo ang tama at correct na datos. Ang oras natin mga beshies, 10:25 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
38: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal
39: Pinas.
38: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: World class na tanawin. Explore na natin Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine
3: 1278
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
27: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
38: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal
39: Pinas.
38: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Another good news mga beshies para sa ating mga kaibigan mula mismo sa bansang Vietnam, dahil maaari na po silang bumisita ng Pilipinas or ng Cebu. Dahil alam nyo ba, magkakaroon na po ng Ho Chi Minh City to Cebu direct route ang Vietjet. Isa po ito sa mga, or Vietjet Air, isa po sa mga low-cost air carrier sa naturang bansa. 'di ba? Kasi alam nyo, maganda itong mga direct flights na ganito dahil lalo na para sa iba't iba pa pong mga lugar sa bansa. Hindi lang yung direct flight pa Manila, 'di ba? Kagaya nito, patungo na ng Cebu dahil marami pong mga Vietnamese ang maaari na pong bumisita ng Cebu, ano, at ma-explore ang naturang lugar. Gayon din po yung mga Cebuanos ay mas madali na nilang mapupuntahan ang Ho Chi Minh City sa Vietnam dahil nga mayroon ng direct flight. Pero again, ito po ay plano pa lamang at inanunsyo pa lamang ng Vietjet Air. At ito po yung magbibigay, of course, ng additional convenient travel options sa pagitan po ng Pilipinas at ng bansang Vietnam. Isa lamang ito, mga beshies, dun sa mga magagandang naging bunga noong Vietnam-Philippines Business Forum na pinangunahan mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Vietnamese President Thon Lam noong bumisita po siya dito sa ating bansa. Nito lamang buwan ng Hunyo. Marami silang mga naging cooperation and business engagement at isa nga po nagresulta nga po rito itong Vietjet Air flight mula Ho Chi Minh to Cebu and vice versa. And currently, ang Vietjet Air po ay nag-ooperate na ng Ho Chi Minh Manila route 4 times a week, yan ha, 4 beses sa isang linggo with a total capacity of 188 seats per flight. Ganun karami po yung maaring pumunta ng Ho Chi Minh sakay ng Vietjet Air sa isang flight lang ho yan, or yung maari namang bumisita mula Vietnam patungo naman ng Maynila. Ang bagong Vietjet Air direct service starting December 11, 2026 ay magkakaroon po ng 5 round-trip flights per week at ina-expect po na makakapagdagdag ng combined weekly seat capacity of 2,608 seats mula po yan sa Vietnam's flag carrier Vietnam Airlines. Kasama po doon sa mga daily flights ay from Hanoi and Ho Chi Minh to Manila and flights from Hanoi to Cebu operating Sunday through Thursday. Ayan po ay sa Vietnam Airlines kasi marami naman din pong mga airlines patungo at palabas ng Vietnam ang pwede nating ang options natin. Kabilang nga po ang flag carrier na Vietnam Airlines at yung low-cost airline na Vietjet Air. Kasabay din po niyaan ang Department of Tourism at ang Vietnam ay nagkaroon po ng pirmahan ng bagong 2-year agreement para po mas mapalakas pa ang turismo or tourism promotion programs ng dalawang bansa and of course, ma-expand pa yung air connectivity sa pagitan po ng Pilipinas at ng Vietnam. At alam nyo, nakakatuwa dahil kasabay din po ito noong 35th anniversary ng Ho Chi Minh City Philippines route ng VNA o ng Vietnam Airlines at ng 15th anniversary of the Hanoi Philippines route. O, diba? Ganoon na pala katagal na mayroong direct flight ang Vietnamese or Vietnam Airlines patungo po ng Pilipinas. Pero just recently, parang lang nagbo-boom, ano, yung mga Pinoy na pumupunta ng Vietnam and vice versa. So, talagang very napapanahon, ika nga, ang paglulunsad po at ang pag-a-announce ng Vietjet Air na magkaroon po ng direct route from Ho Chi Minh to Cebu and vice versa. Kasi mas maraming options, mas okay. Kasi kagaya natin, di ba? Pag pumupunta ho tayo ng ibang mga bansa o kaya naman ibang mga lugar dito sa Pilipinas, nagta-travel tayo domestically, ay tumitingin tayo sa iba't ibang mga airlines, di ba? Kung alin yung mas mura at pasok dun sa schedule na gusto nating kunin, yun yung ating i-avail. So, ganun din kapag pupunta naman tayo ng Vietnam or yung mga Vietnamese pupunta ng Pilipinas. So, mas maraming kanyang options, mas okay. At yan po ay magki-create, again, hindi lamang po ng magandang turismo para sa dalawang bansa, kundi ng mas maraming trabaho para sa ating mga Pilipino din, di ba? Napakaikli lang naman ng flight mula Pilipinas to Vietnam. Talagang ano lang, very quick lang. At actually, may enjoy nyo din kung gusto nyo. I've been to Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City pa lamang po. Ano? And hopefully, sa iba pong bahagi ng Vietnam. Pero talagang ma-appreciate nyo din yung mura ng pagkain, yung mura ng mga pamasahe, di ba? Talagang ma-enjoy nyo rin ang naturang bansa. So tayo rin mga Pinoy, di ba? Pwede rin tayong bumisita ng Vietnam. And yung ating mga kaibigang Vietnamese, pwede naman din silang bumisita ng Pilipinas. Maiba naman yung kanilang atmosphere. Ayon po sa Department of Tourism, as of May 2026, itong taon po na ito ha, ang bansang Pilipinas po ay nakapag-welcome na ng 18,942 Vietnamese tourists. At ito po ay nag-represent ha, ang katumbas ho yan ng 28.52% year-on-year growth rate. O, diba? At yung pagtaas na yan, inaasahan natin na patuloy ang paglobo ng number na yan. Hindi lang yan 18,900. Angat pa po yan bago matapos ang taon. Especially kapag ho, may mga ganitong balita at maganda yung relations ng dalawang bansa. Diba? And speaking of ang mga beshies natin ng Vietnamese, at dahil nga po napapanahon din yung pagkakaroon ng direct route or direct flight from Ho Chi Minh to Cebu. Dahil ang Cebu ay kinilala po bilang top summer destinations ng mga Vietnamese. Sabi nga, Cebu is officially making waves among Vietnamese travelers dahil ayon po sa recent travel data mula sa Southeast Asian tour operators and flight booking platforms, nagpinapakita po dito na ang Cebu ay naging Vietnam's top international summer destination for 2026. At ito po ay nalagpasan niya na ha, yung mga established holiday favorites ng ating mga Vietnamese. Kagaya po ng Taiwan, Spain, Japan, and Turkey. Alam nyo, dahil po dyan, ano, talagang nakilala ng mga Vietnamese yung mga major cities at tourist destination ng Cebu. Kagaya po yung mga pristine beaches, yung napakayamang Spanish colonial heritage, and of course yung diverse island adventure na pwede nyo pong maranasan sa inyong pagbisita ng Cebu. At napapanahon nga din, kagaya ng nabanggit natin kanina, dahil mismo ang president ng Vietnam na si President To Lam ay nagbisita sa ating bansa just recently, nito lamang buwan ng Hunyo, na nagpapakita po ano, ng magandang relasyon ng Pilipinas at ng Vietnam. Kaya naman, inaasahan din po ng DOT na patuloy din yung Vietnamese or pag-angat ng Vietnamese tourist arrivals sa ating bansa. At kagaya nga ng nabanggit ko kanina, ang Cebu, ang top international summer destination for 2026 ng ating mga Vietnamese. At napakarami pong mga destinasyon na kanilang binisita. Pinakauna po sa listahan, iisa-isahin natin para lang din magka-idea kayo. Baka tayo rin mga Pilipino ay hindi alam yung mga tourist destination na pwede nating puntahan sa Cebu. Kahit pa ang Cebu ay sikat na po na tourist destination. Pinakauna ay ang Kawasan Falls. Matatagpuan po yan sa Badian, Cebu. Tama ba yung pronunciation natin? Isa po itong world-famous waterfall. At kitang-kita nyo naman, even sa picture na naka-flash ngayon sa ating screen, mula po yan sa Tourism Philippines Facebook account, yung napakagandang crystal clear water nito and yung

pumunta ng Kawasan Falls mula po sa Cebu City, maaari raw sumakay ng bus patungo sa Badian sa Cebu South Bus Terminal. Ang travel time, 3 to 4 hours yan ha, na bus ride. At mula po mismo sa drop-off point, maikling habal-habal ride lang yan o kaya naman ay walking distance na lang patungo sa entrance ng Kawasan Falls. So from Cebu City, kinakailangan nyo pong mag-travel ng 3 to 4 hours para makarating sa Badian, Cebu. Isa rin po sa pinupuntahan sa Cebu ng ating mga tourists, ang ating mga Vietnamese tourists, ay ang Mual Bual. Isa po itong coastal paradise na sikat dahil sa sardine run. Alam niyo yun, yung mga nag-viral ngayon online na merong napakaraming sardine na kung ikaw ay nag-free dive, ay pwedeng-pwede mo silang salubungin. Tapos makakapture yung moment na yan. Kung hindi ka natatakot ha, parang nakakatakot kasi. Sa kagagambalain mo sila, grabe ka naman. O sapat na siguro yung nakikita mo from afar, di ba? Na ine-enjoy nila yung kanilang pamumuhay, yung biodiversity sa ilalim ng dagat, di ba? Huwag na din silang gambalain. Pero kasi picture perfect talaga yung mga ganong moments. At ito rin po yung meron din dyan, sea turtle encounters. Diving, snorkeling, pwede rin po ninyong gawin. At isa rin po ito sa mga top marine destination sa ating bansa. Actually, ang Mual Bual sa Cebu, parang ang sinaside trip pa yan kapag manggagaling ka ng Bohol, di ba? Merong mga side trip nila ay sa Mual Bual, Cebu. Paano raw pumunta dyan? Ganun din. From Cebu City, maaari po kayong sumakay ng bus bound for Mual Bual sa Cebu South Bus Terminal. Ang biyahe po, humigit kumulang 3 oras din, ganun din kalayo. And mula mismo sa town proper, maaari na po kayong mag-tricycle patungo sa Panagsama Beach kung saan matatagpuan po ang sikat na sardine run. Yan na, Mual Bual, Cebu. Of course, hindi rin po mawawala sa inyong listahan kapag bumisita kayo ng Cebu ay ang Bantayan Islands. Sikat na sikat ito dahil sa powdery white sand beach and crystal clear waters. At of course, hindi naman po lahat ng activity sa Cebu ay adventure. Kagaya nung canyoneering and free diving, pwede rin po yung mga laid back activities lang. Kagaya ng pag-chill sa dagat. At pwedeng-pwede nyo po yung gawin dyan sa Bantayan Islands. Mula naman sa Cebu City pa rin, maaari po kayong sumakay patungo sa Hagnaya Port. Bus pa rin yan, bus ride pa rin yan sa Cebu North Bus Terminal. Kanina south eh. So ibig sabihin, yung Kawasan Falls at Mual Bual sa Cebu ay southern part ng Cebu. Samantala, itong Bantayan ay northern part naman. So ganun din, 3 to 4 hours na bus ride. At mula po sa Hagnaya, sumakay daw ng ferry patungo naman ng Santa Fe Port sa Bantayan Island. Mga isang oras din po yan. At maaari naman po kayo mag-tricycle papunta sa inyong resort or destination kasi ang Bantayan Islands ay marami na rin pong mga accommodations dyan. So, yeah, pwede na kayong mag-stay dyan ng ilang araw for a very laid-back beach activity. Huwag niyo rin pong palalagpasin, of course, ang Magellan's Cross. Ito ay mismo nasa Cebu City mismo. At isa po ito sa mga pinaka-importanteng historical landmark sa ating bansa na sumisimbolo po sa pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. Paano raw magpunta kapag ho kayo ay matatagpuan kasi ito sa downtown Cebu City at katabi po ito ng Basilica Minor del Santo Niño. Madali rin daw po ito marating sa pambagitan ng taxi o kaya naman ride-hailing apps, pwede rin jeepney o kaya ng mga city tour experiences. So kapag nag-avail ho kayo ng city tour sa Cebu City, ay for sure kasama na ang Magellan's Cross. Isa pa sa pinupuntahan din po sa Cebu City ay ang Fort San Pedro. Kung sa atin merong Fort Santiago, sila ay meron pong Fort San Pedro. At pinakamatandang Spanish fort sa Pilipinas na nagsisilbi rin pong historical museum at cultural attraction.

0: attraction sa Cebu City. Siguro kapag ka city tour din, kasama na to, or pwede nyo i-suggest, no? Lalo na kung mahilig po kayo sa history ng ating bansa. Malapit po siya sa Plaza Independencia sa Cebu City. And again, kagaya ng Magellan's Cross, madali rin po itong puntahan sa pamamagitan po ng taxi o kaya jeepney o kaya naman ay bahagi ng Cebu City Heritage Tour. Last but not the least sa ating listahan, kung mahilig po kayong umakyat ng bundok, huwag po ninyong palalagpasin kapag nasa Cebu na kayo ay ang Osmeña Peak. Matatagpuan po ito sa Dalaguete, Cebu. Ito naman po yung highest point sa Cebu na nag-aalok po of course ng very breathtaking panoramic views ng mountain, ng coastline at ng mga karatig na mga isla. At sa picture na nakikita nyo ho ngayon sa ating Facebook live streaming and YouTube live streaming, talagang breathtaking talaga yung kanilang naging experience. So imagine ikaw yung nasa peak na yan. Nakikita mo yung napakagandang view at sunset pa yata ito. Oh, grabe, sobrang perfect. Perfect po ito para sa mga mahilig again mag-hiking at nature photography. Mula sa Cebu City pa rin, maaari po kayong sumakay ng bus. Sa south pa rin po ito, 2 hanggang 3 oras na lamang yung biyahe. At pagdating po sa Dalaguete ay maghahabal-habal pa kayo patungo ng Osmeña Peak Jump Off Point. And mula po dyan, alam nyo ba na 20 to 30 minutes lamang yung trekking na kailangan para marating ang summit. Oh, maikli lang. Hindi kagaya ng ibang pag-akit ng bundok, di ba? Sobrang tagal. Talagang oras eh, para marating mo yung peak eh. Pero ito pong Osmeña Peak, mula po sa jump off point nito ay 20 to 30 minutes lamang yung trekking. Pero kung ako yan, siguro mga 1 hour. Kung ako yung aakit, mga 1 hour yan sa akin. 20 to 30, naku, baka hindi ko kayan. But anyway, kung ganito naman ka worth it ang view, mga beshi, diba? Talagang bibilisan mo rin eh. Lalo na kung may nahabol ho kayo ng oras. Let's say, sunrise or sunset, diba? So, kagaya nitong picture, sunset. Kitang-kita yung kahel na langit, no? Ang ganda. So, yun lamang po, ilan lamang po yan. Dun sa mga pinupuntahan ng mga Vietnamese tourist sa ating bansa dito sa Cebu specifically. Bilang ang Cebu ay ang kanilang top international summer destination for 2026. So, ikaw din, Beshi, ha? Baka hindi mo pa nararating yung mga nabanggit nating mga lugar. Naunahan pa tayo ng mga Vietnamese, no? O, kailangan mauna rin tayo. At tayo rin mismo, mga Pilipino, maging ambassadors ng ating bansa. At ma-share sa ating mga kaibigan kung gano'ng nga ba kaganda ang Pilipinas. Ilista mo na yan. Isama mo na yan sa iyong itinerary sa pagpunta mo ng Cebu. Ang oras natin, mga beshi, is 10:48 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal! Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
2: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: How
9: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
11: High school life, oh my high school life, every memory kay ganda.
9: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
11: Ang saya ng high school, same in yours in my school, di na mapapunta yan.
9: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
11: Till I met you.
9: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
11: I love you more each day.
9: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Ako pa rin po ang inyong kakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At sa punto pong ito, bibigyang daan muna natin ang ilang mga pag-ulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide. Para sa ating unang balita, Maria Cristina Falls viewing activities para sa mga bisita at turista. Pansamantala po munang sinuspinde para bigyang daan ng kaukulang inspeksyon dulot ng malakas na lindol kahapon. Mula Radyo Pilipinas, Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine. Report.
12: Ipinapabatid ang abiso mula sa Iligan City Tourism Office, LGU Iligan City, na pansamantalang sinususpende ang Maria Cristina Falls viewing activities simula ngayong araw, Hunyo 9 hanggang 11 bilang precautionary measures o mga hakbang sa pag-iingat dulot ng nangyaring malakas na lindol kahapon ng umaga yumanig sa ilang bahagi ng rehiyon ng Mindanao. Kailangang bigyang daan ang pagsasagawa ng Bureau of Fire Protection, Fire Safety Inspection at Energy Regulatory Commission o ERC activities para sa mga naka-schedule na viewing visits, mangyaring makipag-ugnayan sa City Tourism Office para ma-reschedule ang kanilang visit and viewing activities. Hinihiling ang pangunawa at kooperasyon ng publiko para bigyang prioridad ang kaligtasan at maranasan ang preskong tanawin ng marilag na Maria Cristina Falls. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, food heritage ng Pangasinan itatampok sa isang aktibidad kasabay ng Araw ng Kalayaan. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, may ulat si Ricky Kasipit.
1: Radyo Magazine. Report.
13: Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas ay itatampok ang mayamang kultura at tradisyong pangkulinarya ng Pangasinan sa pamamagitan ng isang espesyal na food heritage event sa lalawigan na Tampok sa Hapag Super Pinoy Celebration, ang pagbuo ng biggest Pangasinan food platter na pagsasamasamahin ang iba't ibang sangkap at lutuing nagmumula sa mga bayan at lungsod ng lalawigan bilang pagpapakita ng mayamang kultura, agrikultura at tradisyong pangkulinarya ng Pangasinan. Gaganapin ang programa ngayong 12 ng Hunyo 2026 mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa 3rd Floor Activity Center ng SM Urdaneta Central sa pangunguna ng Pangasinan Food Heritage Community. Bukod sa pagtikim ng mga lokal na pagkain, mabibigyan din ng pagkakataon ang mga dadalo na higit na makilala ang mga produktong mula sa dagat, ilog, bukirin at kabundukan ng lalawigan na sumasalamin Philippine sa kasaysayan at pagkakakilala ng mga Pangasinense. Bibigyang pansin din sa aktibidad ang ambag ng mga magsasaka, mangingisda, food artisans at iba pang tagapagtaguyod ng lokal na pagkain na patuloy na nagsusulong at nagpapanatili ng food heritage ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, para po sa ating panghuling balita, Masbate, target na ideklarang Wasar Capital of the Philippines. Mula Radyo Pilipinas Albay, may ulat si Gary Carl Carillo.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
14: Isinusulong ng Coast Guard District Bicol katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Masbate ang pagkilala sa lalawigan bilang Water Search and Rescue o WASAR Capital of the Philippines. Ayon kay Coast Guard District Bicol Commander Commodore Ivan Roldan, magsisilbing unang hakbang sa naturang layunin ng pagsasagawa ng National WASAR Olympics na nakatakdang ganapin mula Hunyo 22 hanggang Hunyo 24 sa Matayong Lagoon sa bayan ng Katayngan, Masbate. Kasunod nito, lalagdaan ng isang memorandum of agreement o MOA sa pagitan ng Philippine Coast Guard, Philippine Coast Guard Auxiliary, pamahalang panlalawigan ng Masbate at Office of Civil Defense. Ito ay upang gawing regularidad o taunang aktibidad sa lalawigan ng pagsasagawa ng WASAR Olympics. Pagkatapos nito, bubuo rin ang isang resolusyon ng pamahalang panlalawigan ng Masbate na pormal na magdedeklara sa lalawigan bilang WASAR Capital of the Philippines. Paliwanag ni Commodore Roldan, magsisilbing batayan ng mga hakbang na ito para sa isasagawang sponsorship ng Kongres resista mula sa unang distritong ng Masbate sa pamamagitan ng privileged speech sa pambansang antas. Binigyang diin ni Roldan na inaasang makikinabang ang iba't ibang sektor sa naturang inisiyatiba, partikular na ang turismo at disaster preparedness ng lalawigan. Anya napili ang Masbate dahil napapalibutan ito ng karagatan, kilala rin sa mga gawaing may kaugnayan sa bagat gaya ng Bagat-Dagat Festival. At ito din na ang unang lugar kung saan inilunsad ang programang WASAR. Kaya dagdag niya, malaking tulong ang pagpapalakas ng water search and rescue capabilities upang maihanda ang rehiyon sa mga sakuna at makatulong ito sa layuning makamit ang zero casualty sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko reporters nationwide sa atin nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Martes. At sa pamagitan po niyan ay magpapaalam na po tayo para sa Tuesday edition ng programang Pasyal Pinas. Maraming maraming salamat po sa ating naging katuwang sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, maging ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkaninigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Tuesday!
1: Pasyal Pinas! Pasyal, Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
15: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay!
18: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
18: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: We'll be right back.
18: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Informasyon.
29: GIS, your General Information Station.
30: Radyo Magazine 1278.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos nagpatawag ng situation briefing ngayon sa Malacanang para alamin ang sitwasyon at tugon ng pamahalaan sa pinsala ng Lindol sa Mindanao.
0: Headlines.
4: Kabuang bilang ng mga nasawi sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 37. Bilang ng mga sugatan, halos 500, apat nawawala.
0: Headlines.
3: International community nagpaabot ng pakikiramay at pakikiisa sa mga napinsala ng Mindanao quake.
0: Headlines.
4: General Santos City isinailalim na sa state of calamity. Supply ng kuryente sa ilang lugar sa Sarangani at Karatig, Lalawigan, na ibalik na.
0: Headlines.
3: Sapat na family food packs at recovery fund para sa mga nasalanta sa lindol sa Mindanao, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
0: Headlines.
4: Inisyal na halaga ng pinsala ng lindol sa Mindanao, pumalo na sa higit 1 bilyong piso. Pamahalaan, may sapat na pondo para rumisponde sa mga napinsala ng lindol.
0: Headlines.
3: Full alert status itinaas ng Department of Interior and Local Government sa lahat ng local government units na apektado ng pangyanig.
0: Headlines.
4: Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan ng 128th anniversary ng Philippine Navy. Aktibidad ng Pangulong Marcos Jr. sa Independence Day, tuloy kahit may napaulat na destabilization plot. Higit 75,000 trabaho iaalok ng pamahalaan.
0: Headlines.
3: At bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril, bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, June 9, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, umakyat na po sa 37 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, 33 ang napaulat na nasawi na sa Soccsaryen Region at 4 ang napaulat na death toll sa Davao Region. Kabilang po dito ang datos mula sa OCD na isinasailalim sa validation. Kabuang 456 na katao naman anila ang nasugatan at 4 na individual ang nawawala. Nakaapekto na ang lindol sa 17,689 na pamilya o 77,186 na individual sa mga lugar na apektado sa Mindanao. Nakatutok pa rin ngayon sa search and rescue operations sa General Santos City at Sarangani, nakabilang sa mga pinakamatinding lugar na tinamaan ng pagyanig.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nagpatawag ng situation briefing sa Malacañang si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para alamin ang sitwasyon at mga hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang mga epekto at pinsala ng malakas na lindol sa Mindanao. Inaasahang ilalatag ng mga opisyal ang mga ginagawa at gagawing hakbang ng kani-kanilang ahensya para tulungan ang mga residente at komunidad. Inaasahang magbibigay rin ng mga bagong direktiba ang Pangulo sa pagresponde at paghatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Una nang tiniyak na Malacañang na hindi iiwan ang administrasyon ng Mindanao at patuloy nakikilos para tulungan ang mga napinsala ng lindol. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi muna makikipagsabayan ng Pangulo sa pagpunta sa Mindanao para matutukan ng mga opisyal ang pagtulong sa halip na asikasuhin ang kanyang pagdating.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: DSWD nakapaglana ng higit 4 milyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Walang tigil ngayon ang buhos ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na apektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, nakapagatid na ito ng inisyal na higit 4 na milyong pisong halaga ng humanitarian assistance sa mga apektado, kabilang na riyan ang family food packs. Kaugnay nito ay nadagdagan pa ang bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Sa tala ng DSWD, umakyat sa halos 33,000 na pamilya o katumbas na higit 145,000 na individual ang naapektuhan ng lindol. Mula sa bilang na ito, nasa higit 31,000 individual ang nananatili pa sa mga evacuation center, habang halos 9,000 naman ang nakikituloy sa kanilang mga kaanak. Aabot naman sa 460 na kabahayan ang naitala ng DSWD na labis na napinsala ng lindol, habang higit sa 2,000 ang partially damaged. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nagpaabot na ng mensahe ng pakikiramay at pakikiisa ang ilang miyembro ng international community kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na yumanig din sa mga karatig na lugar sa Mindanao. Mensahe ng pakikiramay ang ipinaabot ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa mga biktima ng lindol, kung saan inihayag din ito ang kanyang matinding kalungkutan dahil sa sakuna. Sabay ding tiniyak ni Takaichi na handa ang Japan na magbigay ng karagdagang tulong sa Pilipinas at sa mga lugar na labis na sinalanta ng lindol. Kaparehong sentimiento din ang inihayag ng US Embassy, Canadian Embassy, Malaysian Government, Ireland Embassy at French Embassy higil sa nangyaring sakuna, kung saan inihayag nila ang kanilang pakikiramay at pakikiisa sa pinagdaraanan ng Pilipinas. Tiniyak din ng mga nasabing bansa ang pagpapaabot ng humanitarian aid at iba pang kinakailangang tulong sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga kinuukulang ahensya ng pamahalaan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Isinailalim na sa state of calamity ang General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Inilabas ang deklarasyon makaraang masira ang ilang infrastruktura, kasama na ang gumuhong two-story supermarket sa Barangay Kalumpang. Gumuho rin ang kisame ng Holy Cross Parish Church, habang napinsala ang iba pang istruktura kasama ang City Council Building.
4: Tiniyak mismo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may sapat na family food packs. Hindi na isapat ang recovery fund para sa mga lugar na pinadapa ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, naka-preposition na ang 300,000 family food packs sa regions 11 at 12, at maaari na rin itong agad kunin ng mga lokal na pamahalaan. Isinasaayos rin ng DSWD ang pag-arangkada naman ng Emergency Cash Transfer Program para naman sa mga naapektuhang residente.
6: Sa dalawang affected region, Region 11 and Region 12, we have 300,000. Nandito na yan. So sabi ko sa mga local government units, pwede nila na kunin ang kunin. Pangalawa, as always, we're already looking for the recovery site. Pinaghandaan na rin namin yung emergency cash transfers. But for now, we don't want to hamper the rescue operations. Pinaalam lang namin na may sapat na relief, magkakaroon ng sapat na recovery fund, hindi problema ang pondo, hindi problema ang supplies. At yan ang direksyon ng ating pamumuno.
4: Yan ang tinig ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naibalik na sa normal ang supply ng kuryente sa ilang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani at mga karatig na lalawigan nitong Lunes. Ayon sa Department of Energy o DOE, halos naibalik na ang supply ng kuryente sa karamihan ng mga lugar na nawala ng kuryente matapos ang lindol. Sa paunang assessment, 4 power plant, 2 transmission line, 4 pribadong power utility at 8 electric cooperative ang naapektuhan ng malakas na lindol. Ngunit sa pinakahuling ulat, 2 sa mga power plant ang naayos na at bahagyang naibalik ang transmission services. Liban dito, nakapagbigay na rin ng serbisyo ang 4 na private distribution utilities at 7 electric cooperatives. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, humigit kumulang 864,000 na kabahayan ang naapektuhan ng pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng lalawigan ng Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao Region at mga kalapit na lugar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Papalo sa mahigit 1 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Mindanao matapos ang malakas na lindol. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, posible pang tumaas ang naturang halaga habang nagpapatuloy ang assessment sa lugar. Sa pag-ikot ng kalihim, ilan sa mga napinsala ang tulay, paaralan at mga ospital. Tiniyak naman ng kalihim ang pag-asaayos sa mga nasirang infrastruktura.
7: Running total natin, mahigit 1 billion na. No? So, tingin ko tataas pa yan, no? Sa mga susunod na araw. So, hintay na lang natin yung mga update natin dyan.
4: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sapat ang pondo ng gobyerno para rumesponde sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang whole of government approach para sa mas mabilis na pagtulong sa Mindanao. Nagpapatuloy din aniya ang koordinasyon ng national government sa regional offices at local chief executives.
8: Nag-utos na po ang Pangulo at kailangan tumugon po lahat ang ahensyang involved dito at concerned agencies. At alam po natin na ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna.
3: Ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga isasagawang pag-asaayos at inspeksyon sa integridad ng mga gusaling na pinsala kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na nakaapekto sa Mindanao. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang aksyon ng pamahalaan upang matugunan ng mga naapektuhan, kasama na ang mga gusaling niyanig at napinsala ng lindol at mga pangunahing kalsada na pinakakailangan sa mga isasagawang relief at rehabilitation operations. Isa sa mga pinuntahan ni Dizon sa General Santos City, ang pag-asaayos sa Dr. George P. Royeca Hospital na pinamamadali na ang pag-asaayos upang makabalik sa normal ang mga serbisyong medikal.
9: Ayos lang natin yung mga ibang mga insame, kasi baka bumagsak ulit. May pera ka naman eh. Diba, may pera ka ba? Hindi, basta pa-advance muna. Pa-advance na magdakaw. Kaya na pa-advance yung trabaho. O kasi kawawa yung mga tao eh. So, we have to make a quick assessment of this now. So, nasa may mga engineer mo? You have to look at that, kasi structure ang pinaka-importante.
4: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, bilang ng mga kanseladong flight sa General Santos City Airport, umabot na sa 63 ayon sa CAAP. Si AJ Ignacio sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, John. Umabot na sa 63 flights ang naapektado ng malakas na lindol sa Sarangani. Ayon niya sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP, ang mga naturang bilang ay apektado hanggang June 11 sa darating na Webes. Kabilang nga sa mga biyahe dyan ay mula General Santos City patungong Maynila, General Santos City patungong Cebu, at General Santos City patungong Palawan. Muli namang sinisiguro ng CAAP na patuloy ang kanilang assessment at pagkukumpuni sa mga nasirang pasilidad sa General Santos City Airport upang maging operational na ito at magamit na ng ating mga kababayan. John, mula pa rin dito sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kinumpirma ni Health Secretary Ted Edbosa na wala pa silang natatanggap na ulat sa mga ospital sa Region 11 and 12 na nagtamo ng seryosong pinsala dulot ng naganap na magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Edbosa, ang tinitingnan ngayong problema ng sektor ng kalusugan ay ang power outages na malaki naman ang epekto sa operasyon ng mga ospital. Hindi naman kasi kakayanin ng mga generator sets ang pagpapatakbo sa mga pasilidad ng mga ospital, kaya kinakailangan ng maibalik sa normal ang supply ng kuryente.
11: Walang nag-report ng damage except yun nga power loss. May genset yan, so may temporary power.
4: Yan ang tinig ni Health Secretary Ted Erbosa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Walang maiiwan sa Mindanao. Yan po ang binigyang katiyakan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa Sarangani at iba pang parte ng Mindanao. Sa isang panayam, sinabi mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na mahigpit ang bilin ng Pangulo na matutukan ang kapakanan ng mga apektadong lugar at residente. Aniya, hindi rin basta-basta aalis sa mga apektadong lugar ang pamahalaan hanggat hindi natitiyak na nasa maayos na kalagayan na ang mga naapektuhan ng lindol.
12: Kailangan din nating ma-ensure yung mga institutional measures para kung mangyari man to ulit, no, at mangyari to ulit sa Pacific Ring of Fire tayo, protektado tayong lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 11:16 ang ating pong oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 11:17 ang ating pong oras. Sa iba pa nating mga balita, itinaas na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang full alert status para sa lahat ng government, local government units na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na yumanig din sa ilang lugar sa Mindanao. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinagutos na ng DILG ang activation ng lahat ng emergency operation centers at disaster online reporting and monitoring systems ng mga lokal na pamahalaan para sa mabilisang aksyon at pagresponde. Iniulat din ng DILG na agad na ring nakapagpasa ang mga lokal na pamahalaan ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA upang makita ang lawak ng pinsala ng lindol at matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong lugar. Itinest na rin ng Bureau of Fire Protection o BFP ang Code Red Alert status para sa Regions 11 at 12 kaugnay pa rin ng isinasagawang responde sa mga lugar na labis na napinsala ng lindol.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na handa ang 1348 OWA hotline na sumagot sa mga tawag ng mga OFW o kanilang mga kaanak na nais humingi ng tulong at impormasyon kaugnay ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Bagamat kinakailangan magsara ng ilan nilang regional welfare offices sa Mindanao para dumaan sa pag-usuri ng mga pasilidad, hindi naman nila pababayaan ang tawag na matatanggap mula sa 1348 OWA hotline. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan para i-monitor at tiyaking ligtas sa mga OFW at kanilang kaanak na nasa mga apektadong lugar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isinusulong ni House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na ma-institutionalize ang mga hakbang upang tiyakin ang tibay ng mga gusali sa bansa, partikular ang mga paaralan sa oras ng kalamidad at sakuna. Ito po ang naging pahayag ni Co kasabay ng pagpapahayag ng pakikiisa at pakikidalamhati sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kailangan aniyang matutukan ang katatagan at integridad ng mga pangunahing pasilidad ng pamahalaan na ginagamit sa pagtugon sa panahon ng sakuna at pangangailangan.
12: Kailangan din nating ma-ensure yung mga institutional measures para kung mangyari man to ulit, no, at mangyari to ulit sa Pacific Ring of Fire tayo, protektado tayong lahat. So, ang mga buildings natin, up to par, may structural integrity, up to updated yung ating mga disaster relief networks and yung mga buildings in our area, especially evacuation centers.
3: Yan ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Rene Co.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril ngayong taon. Ayon ito sa ulat na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw. Ayon sa ahensya, mula sa 2.58 million na walang trabaho noong Marso, bumaba ito sa 2.41 million noong Abril. Katumbas ito ng 4.7% na unemployment rate noong Abril mula sa 5% noong Marso ngayong taon. Ito anilang unang pagkakataon ngayong taon na bumaba sa 5% mark ang unemployment rate sa bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang 128th anniversary ng Philippine Navy. Commitment ng hukbong pandagat para sa mandato nitong pagsilbihan ng mga biktima ng pagyanig sa Mindanao, kinilala. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 128th anniversary ng Philippine Navy. Tampok ng pagdiriwang ay ang commissioning o formal na pagpasok sa serbisyo ng BRP Raha Lacandula na dagdag asset ng hukbong pandagat na magpapalakas sa kahandaan nito sa operasyon at kakayahan sa pagpapanatili ng seguridad sa karagdagang sakop ng Pilipinas. Sa talumpati naman ng Pangulo ay binigyan din ito ang importanteng papel ng hukbong pandagat sa harap ng annual emerging ganun din ng regional threats. Kinilala din ng Pangulo ang annual commitment ng Philippine Navy para pagsilbihan lalo na ang mga biktima ng naganap na paglindol sa Mindanao. Kasunod-anya ng pagganig ay agad na inalerto ng Naval Forces System Mindanao ang kanilang disaster response mechanism. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Following the earthquake, Naval Forces Eastern Mindanao immediately activated its disaster response mechanisms and placed its rescue team on heightened alert for emergency response and humanitarian assistance operations.
13: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tuloy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pagdiriwang ng Independence Day sa kabila ng mga napaulat na destabilization plot sa June 12. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala namang natatanggap na kumpirmadong impormasyon tungkol sa planong manggulo. Nagbabala naman ang Malacañang na tinatawag na kampo ng kadiliman na planong manggulo sa gobyerno.
8: Wala pa po tayong natatanggap na anumang impormasyon, pero huwag nating hayaan maghasik kadiliman dito sa ating pamahalaan. Kailangan po tayo magtrabaho at ilabanan din po natin ang mga kampon ng kadiliman.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigit 95,000 na trabaho ang iaalok sa malawakang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. Ayon po sa DOLE, nasa 1,181 local at overseas employers ang inaasahang lalahok sa job fair. Mayroon namang 55 job fair sites sa buong bansa. Bukod pa rito, itatampok din ang one-stop shop services para sa documentary requirements. Katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan. May training courses at micro-credential program din mula sa DICT. Assistance mula sa eligibility requirements, training schedules at government vacancies mula sa CSC at suporta para sa near-hire applicants sa pamamagitan ng training referrals at job mismatching assistance.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Matatag na kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng mga industriya, susi sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad ayon sa DepDev, si J. Mark Dagala sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Nananatiling prioridad ng pamahalaan ang pagpapalakas ng sektor ng paggawa upang tugunan ang mga nagpapatuloy na hamong kinakaharap ng bansa. Ito ang tinura ng Department of Economic Planning and Development kasunod rin ng ulat ng Philippine Statistics Authority na tumaas ang unemployment rate sa 4.7% itong Mayo kumpara sa 4.1% itong Abril. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, sa kabila nito nananatiling mataas ang employment rate sa 62.3% o nasa 48.89 million Filipinos nitong Abril 2026 kumpara sa 48.67 million Filipinos na naitala may trabaho nitong panahon sa kaparehong panahon noong isang taon. Kasunod niyan, sinabi ni Balisacan na patuloy na tinututukan ng pamahalaan ng epekto sa kamuhayan ng iba't ibang hamong kinakaharap ng bansa. Partikular na ang sigalot sa Gulf Region, ang pagtama ng Super El Nino at ang huli ay ang magnitude 7.8 rin doon sa Mindanao. Dahil dito, patuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation o UPLIFT Framework. habang muli namang bubuhayin ang Interagency El Nino Task Force para tiyakinan may trabaho at pagkabuhayan ng mga Pilipino, partikular na sa mga nasa sektor ng agrikultura. Para sa Bago Pilipinas, si Mike Tagal na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2026 Strategic Investment Priority Plan o SIPP, magdadala ng mas maraming investment sa bansa ayon sa Department of Finance. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Welcome ni Finance Secretary Frederick Go ang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 2026 Strategic Investment Priority Plan. Layo ng SIPP na makahikayat ng mas maraming negosyo at investment sa bansa. Ayon sa Fiscal Incentives Review Board o FIRB, layunin ito na makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, makaakit ng malalaking negosyo at investors at palakasin ang ekonomiya ng bansa. Tututukan ng plano ang mga sektor tulad ng clean energy, digital infrastructure, advanced manufacturing, agribusiness at logistics. Mas bibigyan din ng suporta ang mga bagong teknolohiya gaya ng cybersecurity, artificial intelligence at data centers. Sa ilalim ng SIPP, maaaring makatanggap ng tax incentives ang mga kwalipikadong proyekto at negosyo upang mas makahikayat sila ng pamumuhunan sa bansa. Sa kabuuan, layunin ng 2026 SIPP na magdala ng mas maraming trabaho, mas maraming negosyo at mas modernong industriya sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Inilunsad ngayong araw ang programang Bagong Bag para sa mag-aaral, Presidential Assistance to Primary Grade Learners. Sabay inilunsad ang programa sa Taytay Elementary School sa Taytay, Rizal, Dawan Central Elementary School sa Makati City at Mandawi City Central School sa Mandawi City. Sa ilalim ng programa, namamahagi ng storybooks, school bags at school supplies sa kindergarten hanggang grade 3 learners. Inaasahang mahigit 2 milyong mag-aaral sa buong bansa ang makikinabang sa nasabing programa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Kasado na ang mga paghahanda ng House Prosecution Panel para sa pre-trial conference stage ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng matagumpay na pagsumite ng House Prosecutor ng kanilang manifestation bilang tugon sa reply ng kampo ng Vice Presidente. Sa ngayon, tinatrabaho na ng prosecution panel ang mga kinakailangang dokumento batay sa inilatag na timeline na naunang inanunsyo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Akbayan Party List Representative at Prosecutor Chel Jokno, inaasahang haharap ang prosecution team sa impeachment court sa Hunyo 18 para sa pre-trial conference, habang nakatakda naman sa Hulyo 6 ang unang araw ng paglilitis. Puspusan na rin ang paghahanda ng mga prosecutor para sa pre-trial brief na isusumite sa Hunyo 15 alunsunod sa itinakdang schedule.
17: Usually, ang pre-trial brief ang ilalaman niyan yung list of witnesses or number of witnesses, yung mga exhibits na mamarkahan, yung issues na ikakaharap sa korte, at yung mga stipulations or admissions. Generally, yan ang mga pinag-uusapan sa isang pre-trial. And as far as what will happen in the actual pre-trial, that will all depend on the notice itself. Kaya inaabangan din natin yung ilalabas na notice.
3: Ang pahayag ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jokno.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Oral arguments hinggil sa national budget noong 2024, 2025 at 2026 muling umarangkada sa Korte Suprema. Si Lawrence Tanhoko sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
18: Chad, nagpapatuloy nga ngayong umaga sa oral argument sa Korte Suprema hinggil sa legalidad ng bilyong-bilyong pisong pondo sa pambansang budget, hinggil naman sa mga petisyong mga question sa unprogram appropriations at special accounts na nakapaloob sa 2024, 2025, 2026 General Appropriations Act. Nagharap ng argumento ang Office of the Solicitor General at Department of Budget and Management kaugnay ng mga pinagsamang petisyon na inihain ng ilang kasalukuyan at dati mampapatas kabilang ang mga kinatawan ng progresibong sektor. Kino-question sa petisyon ng pagbabago at dagdag na inilagay ng Bicameral Conference Committee sa pambansang budget na umano'y lumabag sa mga tinakda ng konstitusyon. Iniling din ng mga petitioner na idineklarang walang visa ang mga naturang provisyon. Sa mga naunang pagdinig, Ched, ay hinikayat ni dating Senate President Franklin Drilon, nagsilbing amicus curiae o friend of the court, ang Korte Suprema na agad maglabas ng desisyon upang magsilbing gabay sa Kongreso at publiko sa pagbalangkas ng susunod na pambansang budget. Samantala, pinagtanggol naman ng Office of the Solicitor General ang pagkakaroon ng unprogrammed appropriations at ikinihit na mahalaga ang pagkakaroon ng karagdagang pondo upang matutunan ang mga pangailangan ng pamahalaan kasabay ng pagtiyak na may mga umiiral na limitasyon sa paggamit nito ang Pangulo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senado nakatanggap ng impormasyon na may banta sa seguridad nito. Magbabalita si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Binahagi ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na nakatanggap sila ng impormasyon na may banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Gatchalian, sa naging consultative meeting ng Blue Ribbon Committee kahapon, pinaalam sa kanila ni NBI Director Melvin Matibag na may potential threat sa Senate building at sa Senate premises. Kaugnay nito, makikipagpulong anya ang Acting Senate President sa Senate Executive Committee kabilang ang Senate Sergeant-at-Arms ngayong araw para makapagsagawa ng kinakailangang security adjustment. Kailangan anyang seryosohin ang lahat ng impormasyon tungkol sa banta dahil prioridad nila ang proteksyon ng lahat ng 24 na senador at ng nasa higit 2,000 na mga kawanin ng Senado. Kaya naman tiniyak ni Gatchalian na sisiguraduhin na lang ligtas at secured ang work environment sa Senado. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Kasado na ang manhunt operations ng Department of the Interior and Local Government o DILG para sa dalawang flood control scandal suspect na nananatiling at large. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, siyam na sa mga akusado sa maanumalyang flood control scandal ang nasa kusodiya na ng pamahalaan, kasama na mag-asawang Sara at Curly Discaya. Kinilala ang dalawang akusadong at large na sina Ernesto Galang at Lorenzo Pagtalunan na parehong konektado sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Pagitiyak ng DILG na hindi nila tatantanan ang mga natitirang akusado na wala sa kusodiya ng pamahalaan upang maisilbi ang hustisya at dumaan sa legal na proseso ang mga nasabing suspect.
20: Ang at large ay si Ernesto Jose Galang Lorenzo Alcoriza Pagtalunan. Sila po ay may manhunt ngayon para sa kanilang dalawa ngayon. Ito po ay return of warrant. Hinihintay po natin ang custody at remanding kung saan sila ikukulong ng judge. So hinihintay pa natin yon. Ang nasa namin ito ay nahuli na namin sila lahat. Itong si Curly Discaya at yung mag-asawa ay major players dito sa flood control scam, lalong-lalo na dito sa Bulacan.
4: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinabulaanan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya ang mga ulat na umano'y nakatanggap ng espesyal na pagtrato ang kontraktor na si Curly Discaya matapos itong arestuhin kaugnay ng mga kasong may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Rimulya na walang katotohanan ang mga aligasyong pinoprotektahan si Discaya dahil sa umano'y koneksyon nito sa mga makapangyarihang personalidad sa politika. Paglilinaw ng kalihim, ilalagay si Discaya sa regular na detention facility tulad ng ibang detainees. Ipinaliwanag din ni Rimulya na nasa hukuman ang kapangyarihang magpasya kung saan ilalagak ang isang akusado habang dinininig ang kaso nito. Samantala, sinabi rin ng DILG Chief na nagpapatuloy ang investigasyon sa umano'y flood control scam at inaasahan pa ang pagkakaaresto ng iba pang sangkot sa operasyon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nagsampa na ng kasong grave oral defamation si Senador Erwin Tulfo laban sa 3 sa 18 Maleta Boy sa Pasay City Regional Trial Court. Kaugnay ito ng pagdawi sa kanyang pangalan na isa sa umano siya o isaumano siya sa tumanggap ng mali-maletang pera kaugnay ng flood control scandal. Giti Tulfo, walang basihan ang mga binabatong aligasyon sa kanya at nais lang umanong sirain ang kanyang pangalan dahil inaakalang tatakbo siya sa national position sa 2028 elections. Ang tatlong kinasuhan ni Senador Irwin ay sina Bernard Gumban, Rosebert Waupan at Benny Bolontante.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Philippine Sports Commission o PSC bubuo ng Sports Stakeholders Panel na susuporta sa investigasyon hinggil sa pagkalunod at pagkamatay ng dalawang Ateneo players. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Kasunod ng biglaang pagpanaw ng Ateneo basketball players na sina Rene Bateborna at Divine Adili dahil sa pagkalunod sa Dipakulao Aurora, sinabi ng Philippine Sports Commission na nakikipagtulungan na ito sa investigasyon ng mga otoridad. Bubuo ang PSC ng Stakeholders Panel na susuporta sa pagsisiyasat ng Philippine National Police at Department of Justice. Kabibilangan ng panel ng Samahang Basketball ng Pilipinas, University Athletic Association of the Philippines, Commission on Higher Education at National Youth Commission. Maliban sa matukoy ang tunay na sanhi ng insidente, layunin din ng panel na suriin ang existing policies, protocols at training practices para mas mapangalagaan ang mga atleta habang nasa training at maiwasan na maulit ang trahedya. Nakatakda sanang muling maglaro si Adili bilang foreign student athlete ng Ateneo sa UAAP Season 89 habang inaabangan ang pagpasok ni Bateborna matapos itong magpakitang gilas sa high school bilang 2025 Most Valuable Player ng palarong pambansa. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:37 po ng umagang ating oras. Antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan. Dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:39 oras natin, Pilipinas. Mga balita dito sa Luzon. Posibleng pagdami ng lamok ngayong panahon ng tagulan na paghandaan na ng Shamrock Elementary School sa Lawag City. Ang detalye mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
0: Radyo Pilipinas Report.
26: Napaghandan na ng Shamrock Elementary School ang pagdami ng lamok na posibleng magdadala ng dengue virus na isang epekto ng tagulan sa Lawag City, Ilocos Norte. Ito ang tinayak ni School Principal Vreni Joy Pedro na sinisiguro ang palaging malinis na kapaligiran ng paralan at sa loob ng mga silid-aralan. Sa panahon ng Brigada Eskwela, pinalitan na ng mga lighter colors ang mga dark colors na kurtina dahil mas gusto niya ang mga lamok na tumira sa madidilim na lugar. Ganon din na pinatanggal ng principal ang mga kabinet na hindi na kailangan at hindi na ginagamit sa loob ng silid-aralan. Sa pamamagitan ng simpleng mga gawain na ito, sinabi ni Principal Vreni na matitiyak ang protektadong kalusugan ng mga mag-aral ngayong tag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Baling tayo sa Radyo Pilipinas, Baguio, relasyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Inaasahang magpapatuloy sa pamamagitan ng enhanced bilateral relations. Sa detalye, mula kay Joang Munar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.

0: Manila sa pamamagitan ng mas mataas na antas ng people-to-people cooperation and exchanges. Sa kanyang panig, pinasalamatan naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Filipino-Chinese community sa kanilang serbisyo, pagkawanggawa at kontribusyon sa pag-unlad ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dumako na tayo sa Mindanao Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair. Matagumpay na inilunsad sa Northern Samar. Magbabalita si Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matagumpay na inilunsad kahapon Hunyo 8 ang Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair sa Capital Grounds, Northern Samar. Tampok sa trade fair ang makulay na kultura at kabuhayan ng mga Ibabaw noon sa pamamagitan ng iba't ibang produktong agrikultural, sariwang huli, katutubong handicrafts at mga lokal na pagkain gawa ng mga residente mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Kabilang sa mga kalahok, ang mga municipal local government unit ng Northern Samar na may kanya-kanyang booth para ipakilala ang mga produktong ipinagmamalaki ng kanilang lugar. Bahagi ang trade fair ng pagdiriwang ng ika-61 anniversary ng Northern Samar at nagsisilbing pagkilala sa kasipagan, pagkamalikhain at diwang pangnegosyo ng mga Ibabaw noon. Inaanyayahan ang publiko na bumisita, tumikim, mamili at suportahan ang mga produktong sariling atin. Bukas araw-araw ang Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair sa Capital Grounds hanggang Hunyo 18. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Narito muna mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pagod.

0: aming ulo. Bakit? Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Pagkakapiloso po mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab. Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas ng AL.
5: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issue. News na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
3: Sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
8: Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Alas 11:46 po ng umaga ang ating oras. Tungo tayo sa Mindanao. Suspensyon ng klase sa publiko at pribadong mga paaralan. Patuloy na ipinutuloy.

0: Tutupad ngayong araw sa lungsod ng Hingoog. Mula Radyo Pilipinas sa Hingoog, narito ang ulat ni Joe Bayonon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy na ipinatupad ngayong araw ang suspensyon ng klase sa lahat na publiko at pribadong mga paaralan sa lungsod ng Hingoog. Ito'y matapos sinuspindi simula alas 10 ng umaga kahapon ni Hingoog City Mayor Eric Canyosa ang naturang klase nang makaranas ang lungsod ng Lindol na umabot sa Intensity 4. Agad nagpatawag ng emergency meeting ang LGU Hingoog kasama ang Department of Education at iba pang mga ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral at mga guro at agad namang isinagawa ang mga inspeksyon sa iba't ibang mga paaralan. Ipinagpatuloy ngayong araw ang naturang inspeksyon sa mga school buildings at mga pasilidad upang magkaroon ng assessment sa pamamagitan ng inspeksyon team kasama ang Office of Building Official, Department of Education, Department of Public Works and Highways, Bureau of Fire Protection, City Disaster Reduction and Management Office at Philippine National Police. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mula naman sa Davao, RDRRMC 11 naglunsad ng aerial assessment at relief mission sa Davao Occidental. Ang may dala na balitang niya si Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inilunsad na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 11 ang aerial assessment at relief mission nito sa Davao Occidental kasunod ng malakas na lindol na tumama sa lalawigan. Pinangungunahan ni RDRRMC Chairperson at Office of Civil Defense 11 Regional Director Ednar Dayanghirang kasama si DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas ang operasyon upang masuri ang lawak ng pinsalang dulot ng pagyanig at mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa misyon, ang pagsasagawa ng aerial assessment sa mga lugar na naapektuhan ng pagguho ng lupa, katuwang ang Mines and Geosciences Bureau o MGB 11. Nagpadala rin ang Konseho ng Karagdagang Search, Rescue and Retrieval o SRR Teams upang suportahan ang mga lokal na responder sa nagpapatuloy na operasyon sa mga apektadong lugar. Kasabay nito, isinasagawa rin ang aerial relief operations upang matiyak ang agarang paghahatid ng mga kinakailangang ayuda, lalo na sa mga komunidad na mahirap marating sa pamamagitan ng lupa. Ayon sa RDRRMC 11, layunin ng misyon na mapalakas ang assessment, response at relief operations upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Davao Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa Surigao del Sur, Gamut Bridge sa bayan ng Tago pansamantalang ipinasara ng DPWH dahil sa banta ng aftershocks. Ang detalye mula kay Raymond Aplaya ng Radyo Pilipinas, Tandag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Agad na nagutos ang lokal na pamalaan ng bayan ng Tago dito sa probinsya ng Surigao del Sur sa pagpapasara ng Gamut Bridge matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa may bahagi ng Sarangani Province kahapon, Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Ang nasabing hakbang ay alinsunod sa kahilingan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Caraga upang magawa nila ang kaukulang assessment at inspeksyon sa tulay at para masiguro ang kaligtasan ng mga motorista at publiko. Kabilang rin ito sa mga rekomendasyon upang maiwasan ang peligro sa nadulot ng posibleng aftershocks ng lindol. Tatagal lang ng 24 oras ang pagpapasara nito mula sa mga motorista. Dahil dito, inaasahan na ngayong araw, muli na ito mabubuksan sa publiko. Matatandaan na sa nangyayaring lindol kahapon, naramdaman ang Intensity 3 sa ilang bahagi ng Surigao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Bongao, MDRRMO, walang naitalang pinsala sa pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol sa Katimugang, Mindanao. Sa balita mula kay Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Walang naitalang anumang pinsala ang Bungao Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa nangyaring pagyanig sa Katimugang, Mindanao. Base ito sa nakalap na impormasyon ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi mula sa nasabing tanggapan. Bagamat bahagyang nagpanik ang mga residente lalo na ang mga nakatira sa coastal areas dahil napansin ng mga ito ang biglaang paghugot ng dagat at sabayang paggalaw ng mga lansya sa Chinese Pier, ay napakalma naman ang lahat dahil sa aktibong pagsisiwalat ng impormasyon patungkol sa naging epekto ng lindol at ang mga posibleng mangyayari dulot nito. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya para sa mabilisang pagsisiwalap ng tamang impormasyon ay napanatili ang tiwala ng mga nasasakupan sa kinaukulan. Gayunpaman, nagpaalala sa lahat ang lokal na pamahalaang Bunggaw sa patuloy na pagmomonitor sa kalagayan ng panahon, maging alerto at nagpalabas din ng impormasyon tungkol sa tsunami awareness bilang dagdag kaalaman sa nararapat na aksyon sa panahon ng nasabing disaster. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Martes, June 9, 2026. Ang ating oras, 8 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec, asan na si Emes mo yata ang nakakabot po?
12: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Mission Ready, binigyan diin sa selebrasyon ng patuloy na modernisasyon ng hukbo at dedikasyon ng mga tauhan sa pagtatanggol ng soberanya at seguridad sa karagatan. Kasama sa programa ang commissioning ng BRP Raha Lakandula, isang bagong barko na magpapalakas sa operasyon at kahandaan ng Navy. Pinakita rin kay Pangulong Marcos Jr. ang Tactical Data Link System at iba pang pangunahing naval assets ng Armed Forces of the Philippines. Bukod dito, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibigay ng parangal sa mga natatanging opisyal at kawaninang militar at sibilyan bilang pagkilala sa kanilang tapang, dedikasyon at kontribusyon sa Philippine Navy. Update sa assistance ng pamahalaan sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao kahapon ating tatalakayin kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
5: Sir Juni, ano na po ang pinakauling update natin ng datos ng OCD tungkol po sa bilang ng mga nasawi, nasugatan, nawawala at maging ng mga pamilya na apektuhan ng malakas na lindol nga po kahapon sa Mindanao?
6: Sa katatapos nga lang po na interagency coordinating cell meeting, no, doon sa mga datos natin, sa ngayon, merong 37 na mga kababayan natin ang hindi nakaligtas, at merong 488 na injured at saka meron din pong 4 na nawawala. So far, ito po yung pinakahuling datos natin, no, as of 11 o'clock. And then yung mga apektado naman na Sir Joshua, umabot po sa yung nasa loob po ng evacuation centers, ito ay 8,725 families or katumbas po ng 31,700 nating mga kababayan ang ngayon po ay nasa 54 evacuation centers. Ito pong mga datos, no, ay galing sa DSWD. Samantala, meron naman pong 1,804 families or that is 8,900 na mga kababayan natin are staying outside the evacuation centers. Kung pag-uusapan, Sir Joshua, yung mga apektado nating mga kababayan dahil dito sa nangyaring lindol, umabot po ito ng 32,926 families o katumbas ng 145,000 nating mga kababayan ang apektado magmula po sa 163 barangays. Yung mga apektado pong mga rehiyon, ito po yung regions 9, 11, 12 at saka Barm. Pero yung nag-sustain nga po ng mga significant na impacts, no, ay itong sa regions 11 and 12, specifically po, no, itong General Santos City at saka yung Sarangani province na meron pong mga naiulat po at nakita nga na may mga severely affected areas.
7: Sa Junior, nakalulungkot po marinig itong 37 na hindi po nakaligtas. Pero balikan ko lang po dun sa 4 na nawawala pa, meron po ba tayong paunang datos kung sino-sino mga ito, ilang taon na, kung ano pong estado nila? O ano po yung mga challenges din? Bakit nawawala pa po sila hanggang ngayon? Go ahead, sir.
6: Opo, Sir Joshua. No, sa ngayon, no, what we have for now is itong 4 na ito. This is reported by Region 12, no, or yung sa SOC Sergeant po. No. Wala pa po tayong datos. I don't have it with me right now, no, kung ano yung mga detalye nitong 4 na nawawala. No. Pero tuloy-tuloy po ang isinasagawa ng search rescue operations para dito nga po sa mga nawawala nating kababayan. And hopefully nga po ay matagpuan pa po silang ligtas.
7: Okay. At doon po sa mga nabanggit nyo na nananatili ngayon sa evacuation center, ano-ano na pong agarang tulong na ipamahagi ng ating national government?
6: Opo, sa pamumuno naman po ng Department of Social Welfare and Development or ito yung Camp Coordination and Camp Management Cluster, ito pong mga kababayan natin na nandoon sa evacuation centers, no, may mga naipamahagi na po at patuloy po na yung kanilang pagpo-provide po ng mga family food packs. In fact po, no, sa datos ng DSWD, meron ng 2,045 na distributed, released na family food packs, and then 2,705 na ready-to-eat food, and then may kasama din po dyan na mahigit 300 non-food items. Kung cost of DSWD humanitarian assistance po, umaabot na po ito, no, mahigit na 4 milyong piso. Ano? And then deployed din po, no, yung mga response vehicles sa mga field offices, may mobile kitchen po, no, doon sa mga areas na ito, ganun din yung mga mobile command centers. And hindi lang po DSWD, ano, pati yung iba't ibang mga response clusters ay meron na rin pong mga naihatid na tulong doon.
7: Okay. Kumpirmahin lang din namin, Sir Juni, pati po yung mga nasa labas ng evacuation center, itong 1,800 plus na pamilya o katumbas ng 1,000 individual ay nakatatanggap din po ng tulong. Tama po?
6: Tama po, kasama po sila sa tinutugunan yung mga pangangailangan, no, dahil lang utos nga sa atin direktiba ng Pangulo ay lahat po, no, no one will be left behind dito nga po sa mga apektado ng lindol sa Mindanao.
7: Okay, dito naman Sir Juni sa usapin po ng mga infrastruktura, sa mga recorded videos kung saan marami nga pong gusali ang gumuho dahil po sa lakas ng lindol, may mga reported po bang mga natrap dito? Sa ngayon po, may datos kayo?
6: Sa ngayon po, ano, yung sa nawawala, ano, ay yung 4 pa rin na Sir Joshua, yung naiulat natin dito at saka naipaabot po sa atin. Ano. But in so far as the infrastructure is concerned, no, meron pong 47 na damaged infrastructure ang nasa datos natin as of 11 a.m. No? And then meron din pong mga damaged houses. Doon naman po sa mga damaged houses, ito po ay umaabot na po sa ngayon, ano, this is a recorded of 1,000 or rather 2,000 505 damaged houses. Ang 460 po dito ay totally damaged at ang mahigit 2,000 naman po ay partially damaged. Ito naman po, ano, itong mga kababayan na natin dito na mga nandun sa mga totally damaged houses ay ito po yung mga iba ay nasa evacuation center sa loob po at labas nga ng mga nabanggit kong evacuation centers.
7: Okay, speaking of residential areas, Sir Juni, pagka po nasa mga bulubunduking lugar na prone din sa landslide, ano po ang responde natin dito? Paano po natin naabisuhan yung mga residente? Sila ba'y kailangan ng tumungo sa mga evacuation center o kailangan na nila maging vigilant sa kanilang mga tahanan?
6: Opo, so far po kasi may recorded ano, na 6 landslide incidents. And then ito rin po ano, ay pinuntahan na ito ng ating mga responders doon, both ng local no, at saka yung mga augmentation from the national government agencies na mayroong mga local personnels doon sa mga areas na ito. No, para nga po matugunan yung kanilang mga pangangailangan and then nailikas na rin po sila no, doon po sa mga areas na landslide prone. Dahil nga po meron pang mga nangyayaring aftershocks, kaya kasama po sila doon sa mga naabisuhan na lumikas muna no, dahil nga hindi pa natin tayo nakakasiguro kung magiging ligtas doon sa kanilang mga lugar.
7: Okay. At dito Sir Juni, sa inilabas po na tsunami warning, ay naiulat din po na ang tsunami waves ay kasunod nga po ng lindol o naranasan matapos ang lindol kahapon. Ano na po yung kasalukuyang sitwasyon natin ngayon sa mga coastal communities? May mga naitala po bang karagdagang pinsala dulot nito?
6: Matapos nga po noon, nagpalabas ng umaga ang DOST FIVOX kahapon ng tsunami warning. And then bandang, kaya po nagkaroon ng mga preemptive evacuation ano, kasi pinaakyat sa mas matataas na lugar yung ating mga kababayan. And then bandang alas 3 po, pasado alas 3 ng hapon, ay nagpalabas naman po ng cancellation of the tsunami warning ang DOST FIVOX dahil nga nakita naman po ano na yung mga pagtaas po ng tubig no, which is roughly about more or less mga 1 meter no, ay hindi naman daw po nakapag-cause ng significant impact kaya kinansel na yon. Pero kahapon po ano sinasabi natin ano at even hanggang ngayon ano doon po sa mga kababayan natin na lumikas no, hintayin po muna ang sasabihin sa inyo ng mga lokal na otoridad kung po pwede na kayong bumalik doon sa inyong mga lugar kahit po meron ng cancellation of the tsunami warning no, coming from the DOST FIVOX. Mahalaga po no, kumpirmado ito ng inyong mga lokal na otoridad dahil nga po bukod sa tsunami ay baka may tinitingnan pa tayong ibang mga hazards po ano, lalo na po kung hindi lang dito sa mga dalampasigan pati yung mga nasa matataas na lugar and then may mga gusali ano, mahalaga po na meron po muna ng assessment ng mga eksperto o ng mga nakakaalam bago po kayo bumalik sa inyong mga lugar.
7: Okay. And Sir Juni, we have received reports po na sa mga pinsala sa mga access roads, sa mga kalsada sa tulay at maging sa komunikasyon, gayon din sa supply ng kuryente at supply ng tubig. May mga lugar po bang nananatiling isolated o hirap maabutan ng tulong? At with this being said, ano po yung mga hakbang ng OCD para dito?
6: Sa ngayon po, ano, wala lang akong datos kung ano yung mga lugar na hindi pa mararating. Ano, pero so far, wala naman pong ibinabanggit pa na nakakarating sa atin na mga areas ano na totally isolated. Pero sa ngayon po ano ang responde naman natin dito tuloy-tuloy no nagsasama-sama ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para nga po maipaabot yung tulong doon sa lahat ng mga lugar na apektado. Sa ngayon yung ating pong 15 response clusters ay activated po ito ano para po sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang una pong responde doon ay yung ating mga lokal na pamahalaan at ang mga lokal na personnel po ng mga national government agencies natin. Pero nakahanda rin po yung mga regional offices natin, yung ating mga central offices natin no, para kung paano tayo makakatulong doon sa ating lokal na pamahalaan.
7: Okay. And we understand, Sir Juni, na ilang ospital po o paggamutan ang nagsuspende ng kanilang outpatient department. Pero kumusta po yung kanilang mga emergency operations? Tuloy-tuloy pa rin po ba katuwang ng iba pang ahensya ng pamahalaan para nga po sa pagtugon ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan?
6: Tama, Sir Joshua. No? Bukod dun kasi sa structural integrity assessment ng mga gusali, kabilang na yung mga ospital, ano, ay yung power outage din po, ano, dahil wala pong kuryente, kaya meron pong mga pasyente tayo, ano, na makikita na natin na nandun sa tents po sa labas, ano, mga evacuated po ito ng mga emergency OR patients, no, at mga pasyente, no, kaya nandun sa labas muna, at lalo't may mga aftershocks pa. Yung una po natin ginawa doon, unang-una, yung mga power generator sets, no, para magkaroon ng kuryente doon. Ganun din yung mga fuel supply, yun naman po ay nanggagaling sa Office of Civil Defense. Yung DOH po ang nangunguna para doon sa mga pangangailangang medical ng ating mga kababayan doon. Ganun din yung DSWD po, no, para sa mga pagkain at saka mga other non-food items. Ito po naman, so far, no, ay on top of that is the Department of Health, no, dahil nga po magkakasama din sila doon sa health cluster ng ating pong government agencies.
7: Okay. And kumusta naman po ang OCD, ang ating mga tauhan? May sapat pa po po tayong mga supply para tugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan?
6: Opo, in terms of the supply, ano, hindi lang ng OCD, ano, kundi ng iba't ibang government agencies. Sa ngayon, hindi pa naman po natin nakikitang kukulangin ito. And if in case makukulangin po ito, ay mabilis naman po may mekanismo para ito po ay ma-replenish, ano. Pagdating naman dun sa ating mga tauhan, hindi lang po din sa OCD, ano, pati din sa iba pang mga ahensya na kabilang ng NDRRMC, naka-standby naman po, ano, yung mga sakaling re-relyebo or yung mga augmentation na kakailanganin, no. But in so far as the local personnel of the different government agencies are concerned, no, standby lang po muna yung mga nasa ibang lugar, no, for deployment o kung kailanganin ng augmentation. For the meantime po, no, this is well taken care of the local personnels of our government agencies.
7: That's good to hear, Sir Juni, dahil lahat po ng buhay mahalaga. May nakalatag po bang long-term recovery at rehabilitation plan para sa mga komunidad na lubhang naapektuhan po ng lindol, lalo na po sa mga lugar na nakaranas ng pagguho ng mga gusali at maging ng pagkasira ng mahalagang infrastruktura na kanilang kabuhayan?
6: Tama, Sir Joshua. No, sa ngayon, ang immediate nating tinutugunan na ito yung mga immediate na pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero it comes to long-term plans and long-term solutions, no, unang-una syempre, no, yung mga recovery, no, rehabilitation of our infrastructure, no, unang-una syempre yung mga critical facilities diyan, yun yung dapat na planuhan at ayusin, no, at paglaanan ng pondo. And then ganoon din syempre po, no, yung pagbalik din ulit doon sa implementasyon ng National Building Code at ang kakibat itong Structural Code of the Philippines, no, para nga po maiangat, no, yung antas ng katibay ng ating mga infrastruktura, no, with the Structural Code, kasi ang nakasaad na doon ay that could withstand a magnitude 8 na earthquake, no. So yun, kailangan natin maghabol doon sa implementasyon noon. And then pagdating naman po doon sa mga response agencies, ay nakalatag naman po yung mga response mechanisms natin at kung paano yung mga tauhan natin ay i-respond.
7: Okay. Well, alam namin na kayo po'y abala, Sir Juni. Panghuli na lamang po mensahe at paalala nyo po sa ating mga kababayan na lubhang naapektuhan at ngayon bumabangon sa Mindanao.
6: Sa ating pong mga kababayan, ano, unang-una po nakikiramay tayo lalo na doon sa mga pamilya po ng mga hindi nakaligtas, no, dito sa nangyaring lindol. Rest assured po ang direktiba sa atin ng Pangulo at sa NDRRMC at sa lahat ng miyembro na ahensya, no, for the response agencies ay tugunan itong mga pangangailangan ninyo. Nandoon na nga po, in fact, sa amin po sa Office of Civil Defense, nandoon pa ngayon si Yusek Harold Cabreros para personal po, no, na tingnan itong mga damage and needs assessment ng ating mga kababayan para po matugunan ang inyong pangangailangan.
7: Mandato, maraming salamat po sa inyong oras at sa update. Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Thank you, sir. Bayan, huwag kayong bibitiyo. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng...
8: Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit
9: para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon, update sa expanded 4PH program, ating pag-uusapan. Kasama si Department of Human Settlements and Urban Development Senior Undersecretary Henry Yap. So, Sir Henry, magandang tanghali po. Salamat po sa pagpapaunlak.
1: Good afternoon sa inyong televiewers.
0: Okay. Susek, kamakailan po ay inilabas ng PSA Board ang bagong housing need ng bansa? Ano po ba itong pag-aaral na ginawa ng PSA Board tungkol po sa housing? Pagpaliwanag.
1: Okay. Noong February, naglabas po ang Philippine Statistics Authority ng Resolution No. 1, Series 2026. Ayon dun sa resolution, inaprubahan po nila yung framework at yung methodology sa pag-estimate ng housing needs natin for the period 2023 to 2028. No? Nagsimula kasi itong study na ito couple of years ago noong bagong administrasyon. Inalam po o nirequire tayo ng ating kongreso na alamin kung tama pa ba yung numero ng housing needs. Ang previous study kasi natin was done in 2016 to 2022. So, to validate kung yung numbers are still right, nag-commission po tayo ng government agency, PSRTI, subsidiary ng NEDA, DepDep ngayon, to do the study because they were originally also the same group that did the study.
0: Okay. So, before we get into numbers, Susek, para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabing housing need at ano po yung pinagkaiba nito sa housing backlog?
1: Okay. Ang ibig sabihin, let me start with yung backlog. Okay. No? Ang ibig sabihin ng backlog, yun yung kakulangan ng maayos na pabahay at a point in time. So, in this case, ang ginagamit natin backlog is December of 2022. Okay. Yung housing need, kasama yung backlog plus yung future requirement. So, ang housing need natin is from 2023 to 2028. So, sinasama natin yung kakulangan natin as of December 2022 at yung projection natin na ilan pa yung kailangan for the six-year duration.
0: Okay. Well, follow up on that, Susek. Ano naman po ang pinagkaiba ng housing backlog estimate at housing need framework na inilabas ng PSA Board? At ano na po yung sinasaalang-alang para matukoy ang bagong numero o datos nito?
1: Yes. Ang unang-una, nung ginawa itong updated study, ang ginagamit po nating reference po yung Census for Population Housing ng 2020. Yung dati kasing study natin, ang reference niya is the Census for Population Housing Census 2010. So, okay. Mas bago na po yung ating reference. No? Second, ginagamit na rin ng PSA yung mga bago nating datos tulad ng birth rate, mortality rate natin, fertility rate, and all of that. No? So, nalaman po natin na yung size ng ating pamilya, mas maliit na ngayon. Okay. Ang average na po natin ngayon is 4.1 person rather than 5 before. So, mas maliit ngayon.
0: Okay.
1: Tapos, pinag-aralan din nila kung gano'ng karaming pamilya mag-aasawa, magkakaroon ng anak. Hmm. So, it was determined. So, ginawa dun sa pag-aaral ng PSA, maraming options. Mm-hmm. May option na straight fixing rate over the 2023 to 2028, meron naman slow yung pag-reduce nung family growth rate, and then meron mabilisan naman. So, yun ang mga scenarios na ginagamit sa study.
0: Alright. Well, Susek, ano po naging papel naman ng DSUD, PSA, PSA Board, PSRTI, at iba pang ahensya sa pag-aaral?
1: Okay. So, ang DSUD, kami nagpa-commission ng study. Yun yung ni-require sa amin ng Kongreso. Yung PSRTI naman, yun yung naging consultant natin. Sila yung unang gumawa ng study ng previous administration. Sila pa rin ang ginamit natin para ma-update yung study. Ang PSA Board naman, sila yung ahensya ng gobyerno na nagre-review para ma-adapt kung tama o mali yung aming yung study na sinambit ng PSRTI. In this case, dumaan kami sa proseso at last year, around May, nag-submit po kami. But nakita ng board na may kakulangan doon sa aming sinubmit. Kaya inatasan ng board na yung PSA na mag-adjust, mag-correct ng numbers. No? Unang nilang nakita, noong nagpro-project ang PSRTI, hindi nila naisama yung actual houses naman na nako-construct during the projection period.
0: Okay.
1: Pangalawa, hindi naman lahat ng houses na masisira kasi mayroon ding gumagastos para magpa-repair.
0: Yes.
1: Yun, hindi rin naisama yung calculation na yun. So, yun basically ang dalawang parameters na naiba doon okay. sa lumang study.
0: Okay, so speaking of numbers and doon sa parameters na nabanggit mo, Susek, base nga po sa resulta, kumpara doon sa 2016 to 2022, doon sa 2023 to 2028, ay malaki po ang ibinaba ng bilang. Ibig sabihin po ba, nabawasan din ang problema sa pabahay ng bansa at gaano din po yung kalaki yung hamon ng sektor o sa sektor ng pabahay?
1: Okay, base doon sa pag-aaral, yung numero ng backlog tsaka yung numero ng projection hindi masyadong nagbago.
0: Okay.
1: Okay, more or less the same sila. Ang nagbago itong areas na tinatawag natin na inventory loss. Overtime kasi tulad nito may mga maayos na bahay pero nagkakaroon ng sakuna tulad nito yesterday may lindol tayo, di ba? Pwede rin magkaroon ng baha. So yun, hindi na anticipate. Pero maayos yung mga pabahay na yun. Then suddenly nagkaroon ng problema.
0: Okay.
1: So doon po malaking numero na iba. No? So that portion ang bumaba kasi nga sinasabi natin or sabi ng PSA, pinagagastos na naman yan eh, nagre-repair naman yan. Hindi naman yan ibig sabihin pag nasira, totally eliminated
0: back to,
1: back to zero. So yun doon tayo nagkaroon ng diferensya. Now, ang maganda po dito sa study na to, dahil doon sa study na validate na yung ginagawa nating programa tugma doon sa study natin. Tulad ng mayroong mga pamilya na may kayang bumili pero kailangan ng dagdag na tulong sa gobyerno. Mm. Kaya meron tayong programa ng subsidiya
0: okay.
1: sa amortization nila. Meron ding mga iba, hindi talaga kaya. Kaya nagbigay din tayo ng other options tulad ng meron tayong mga rental housing ngayon. So, or yung talagang may kaya pero hindi naman, ayaw naman bumili at this time kasi iba yung priority nila. No? Tapos nakita din na meron din tayong mga properties na either government-owned or private sector-owned, pero meron tayong informal settlers.
0: Okay.
1: So, dapat rin kailangan ng programa kung saan matutulungan natin sila para mapasa kanila yung lupa kung saan nakatirik yung mga bahay nila. So, these are some of the validation based on what we have found out.
0: Okay, so with this being said, with these factors and validations that you have mentioned, Susek, ano po ang kahalagahan ng statistics na ating ibinibigay sa pagtitiyak ng housing need ay nakabatay nga po sa pag-aaral para walang redundancy, parang ganon.
1: Importante kasi yung statistics, data-driven.
0: Okay.
1: In this time and age of technology, importante na hindi tayo naghuhula lang sa mga programa natin. No? So, importante yung statistics because may way of validating kung tama ba yung programa na ginagawa natin. And because this is scientifically done and with certain accuracy as determined by PSA, sasabi natin, mas maayos po yung mga numbers natin.
0: At masisiguro po na mapapakinabangan ng bawat Pilipino na nangangailangan. Kasi
1: opo.
0: Pong iniisip ng iba nating kababayan, ako tayo lang naman ng tayo ng bahay eh. Tapos eh, hindi naman kami nagkakaroon.
1: Opo, doon actually nagkakaroon ng problema kasi nagkakaroon ng oversupply on one side and then undersupply naman dito sa isang side. So with the numbers, nakikita natin na nagagamit yan both by government and private sector. Pero saan tayo dapat mag-concentrate ng mga programa natin?
0: Okay, so speaking of concentrating the programs, paano po ginagamit ng DSUD yung resulta ng housing need estimate sa pagpapatupad po ng expanded 4PH
1: yes.
0: program?
1: Kanina, nabanggit na natin na marami tayong mga validation.
0: Okay.
1: No? Matatanda natin, nung nagsimula tayo dito sa programa na ito, we were only looking at one single modality. Itong modality
0: yes.
1: na ito, yung vertical structure.
0: Yes.
1: But since last year, nung pumasok po si Kalihim Liling, nag-expand na po tayo. This was also brought about by the realization that no single program can comprehensively address yung housing problem natin.
0: Yes.
1: So, ito po yung validation natin. Ayon dun sa stratification na nakita natin, pwede tayo maglabas ng iba-ibang programa. At itong programa can address the different requirements of our countrymen.
0: Okay. So, Susek, perhaps we can expound on that. So, hindi na lang po vertical yung modality natin.
1: Yes.
0: Even
1: horizontal
0: yes. na pabahay.
1: So, before, ang nangyayari po, ang government ang nag-dictate ano lang pwede yung bilhin na entitled to subsidy.
0: Okay.
1: So, pinalitan po natin yan under Secretary Liling, naging people-centric na to. So, yung beneficiary ngayon ang mag-determine anong gusto niyang bahay.
0: Mm-hmm.
1: So, kung gusto niya vertical, pwede rin. Kung gusto niyang horizontal, meaning house and lot, or kung gusto niya lote lang, or kung ayaw niya bumili, pwede siya mag-rent din. So, these are the options. No? So, rather than production-centered tayo, doon tayo sa beneficiary.
0: Yes.
1: Kasi hindi naman natin mapipidik or masasabi lahat ng beneficiary, ito lang ang gusto. Mm. So binibigyan natin ng opportunity ngayon yung mga beneficiaries natin pumili ng programa.
0: At tama po, mas inclusive ito dahil sa vertical, minsan hirap yung mga yung ating mga senior citizens, mga PWD.
1: So, hindi lang po yun, but generally vertical mas expensive, di ba? Dalawang reason yan. Una, yung production cost. Pangalawa, generally, ang vertical nasa city center. Mm-hmm. Yung lupa kasi doon, mas mahal. Mm-hmm. So, yung component ng lupa na yon na pag dinagdag na doon sa housing package, mas mataas din ang presyo, di ba?
0: Okay. Well, on that note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nangangarap magpasa hanggang ngayon magkaroon ng sarili nilang tahanan.
1: Yes, gusto ko pong aniyahan yung ating mga Filipino families na wala pang bahay. No? Marami pong programa nakalaan ng Department of Human Settlements and Urban Development. At pwede kayong mag-approach sa any of our attached agencies tulad ng Pag-ibig, ng NHA, ng Social Housing Finance Corporation or the National Home Mortgage Finance Corporation. Handa sila po tumulong sa inyo at pwede yung pag-usapan kung anong klaseng packages ang available para sa inyo. Maraming salamat.
0: Alright, maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon. Department of Human Settlements and Urban Development Senior Undersecretary Henry Yap. Thank you, Susan. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Is it a yes or a no?
3: Are you anti or pro?
2: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
3: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
2: Pag-usapan natin yan sa
3: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
2: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
4: Talagang the more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Sa PTV. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live, dito lang sa PTV.
5: GadWatch. Safe Spaces Act.
6: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
7: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
6: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
7: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
6: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng mareportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
7: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
5: GadWatch.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Yakap, balik eskwela at update sa partnership ng DOLE at PhilHealth para sa workplace healthcare access. Ating pag-uusapan kasama si Ms. May R. Velia, Acting Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Magandang tanghali po, Ms. May. Magandang araw po sa inyo.
1: Yes, good noon po sa inyo, Sir Joshua. No? Magandang umaga din po sa ating mga viewers ngayong hapon.
0: Alright. Ms. May, sa pagbubukas po ng klase, paano po makatutulong itong programang Yakap ng PhilHealth para pumatiyak na malusog at handa ang mga mag-aaral, guro at kawani po ng DepEd sa pagbabalik eskwela?
1: Yes, malaki po ang may tutulong ng PhilHealth, Sir Joshua, sa ating pong mga mag-aaral at lalong-lalo na po sa ating mga magulang, no, at ating mga teachers at mga empleyado po ng mga paaralan. Ang PhilHealth Yakap po kasi ay talagang mas pinalawak at pinalaki po natin ang ating mga benepisyo at pinalapit na rin po natin ito sa ating mga paaralan, lalong-lalo na ngayon na nagpupunta na po kami sa mga paaralan mismo, gumagawa po kami ng Yakap Caravan para po mas madaling matukoy at matugunan ang mga umpisa pa lang po ng karamdaman. Sa para pa sa kalaman ng lahat, ang Yakap po ay isang programa po ng PhilHealth na primary care benefit at ang layunin po nito ay mailayo tayo lahat sa sakit. So lalong-lalo na po sa mga learners po natin na mas madali po silang magkasakit, lalo na pag sila po ay nag-aaral at saka naglalaro. So, ang PhilHealth po ay nag-accredit na rin ng mga Yakap clinics at ito po ang iba po dito ay based mismo sa ating mga DepEd schools. Ayan. At sa Yakap din po, makukuha natin ang mga libreng serbisyo kagaya po ng libreng konsultasyon, libreng gamot, at of course, yung mga diagnostic procedures po at cancer screening tests. Kasama po dito kung kinakailangan po ayon sa rekomendasyon po ng ating Yakap physician. At syempre po, dahil po meron po tayong coverage ng PhilHealth Yakap, mas panatag po ang isip ng ating mga magulang, no? At saka of course, ang ating din mga teachers at mga empleyado ng mga paaralan. Dahil po covered na po sila ng PhilHealth Yakap.
0: Yan okay. Po, sir. Alright, well, Ms. May, napapanahon ito dahil ngayon ay tagulan na at nagsimula na habagat season. Pero sa kasalukuyan po, ilang mga paaralan pa lamang po o mga eskulahan pa lamang po ang naikinabang sa Yakap at ano po ang plano ng PhilHealth para mapalawig pa ang programa at mas marami pang paaralan at estudyante sa buong bansa ang maabot nito?
1: Noong 2025 po kasi, may pinirmahan po na Memorandum of Agreement ang aming PhilHealth President and CEO, si Dr. Edwin M. Mercado, at saka po si DepEd Secretary Sonny Angara. At dito po sa MOA na to, ay nagkaroon po ng undertaking po ang DepEd no, na magpatupad ng sistema para sa PhilHealth registration at para maging sentro ng kalusugan ang mga paaralan natin bilang maging Yakap Clinic ang kanilang mga school clinics. Ayan. At syempre, kung meron po tayong Yakap clinic mismo sa loob ng paaralan, ito po ay makakabenepisyo sa ating mga mag-aaral at titiyakin po namin sa PhilHealth na rehistrado po ang mga estudyante natin at madali po nilang ma-access ang mga benepisyo po ng PhilHealth Yakap. At yan po ay isa sa mga pangako ng PhilHealth na siguraduhin na meron pong accessible na benepisyo ang ating mga learners at teachers. At nasabi mo nga po na yun nga meron na po tayong Yakap clinics na accredited, no? Sa listahan po namin ngayon, meron po kaming 12 na po na DepEd schools all over the Philippines na meron na pong Yakap clinics na accredited sa loob po mismo ng kanilang eskwelahan. So, inaanyayahan po namin ang mga ibang eskwelahan din po na meron pong clinic sa loob ng kanilang eskwelahan na kung pwede po ay mag-apply na po for accreditation ng kanilang schools para maging Yakap clinic po ito.
0: Okay. Well, para po sa kaalaman ng ating mga magulang, Ms. May, gaano po kalaking bagay o paano po nakakatulong yung regular consultation sa isang primary care provider para po mabawasan ang absenteeism ng mga mag-aaral, maging ng mga guro?
1: Well, ang napakaganda po kasi ang PhilHealth Yakap ay inaalagaan na po kaagad ang ating mga learners, ang ating mga guro, bago pa man tayo magkasakit. So yun po ang pinaka-pangunahing objective po ng ating yakap. Pero kung talaga pong kailangan na po ng paunang lunas, no, primary care para sa ating mga learners at teachers, ay nandyan din po, cover din po tayo ng ating yakap benefits. Importante po na inaalagaan tayo ng ating yakap clinics at ating yakap physicians, kasi kung tayo po ay nagkakaroon na ng regular check-up at saka meron na pong nag-aalaga sa atin, ay mababawasan talaga po ang pag-absent ng ating mga mag-aaral at pag-absent din po ng mga magulang sa kanilang mga trabaho dahil po kailangan nilang alagaan ang kanilang mga anak. So, yun po ang isa sa mga benepisyo ng pag-a-avail po at pagkakaroon ng isang yakap clinic sa mga DepEd schools.
0: Okay. Sa ibang usapin naman po, Ms. May, ano po ang update natin sa partnership ng PhilHealth at DOLE para sa access naman ng mga manggagawa sa serbisyong pangkalusugan habang nasa kanilang mga trabaho?
1: Yes, magandang natanong po ninyo yan, Sir Joshua. No? Kasi ang PhilHealth din po at saka ang DOLE ay nagkaroon din po ng kasunduan or memorandum of agreement, no, upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga manggagawa. At kasama po dito sa memorandum of agreement na to ay ang pagpapalawak po ng yakap clinics doon din mismo sa pinagtatrabahuan ng ating mga manggagawa. So kung meron pong corporate clinic sa loob mismo ng tanggapan, ay sana po ay magpa-accredit na po sila. At madami-dami na rin po kaming na-accredit na mga clinics, ng mga corporations at saka ng ating mga tanggapan. At sa pamamagitan din po ng kasunduan nito, kinikilos na po ng DOLE ang mga employer at union upang isama po ang yakap sa kanilang mga internal wellness ecosystem na tinatawag natin. So ibig ko sabihin dito, Sir Joshua, nagiging bahagi na po ang PhilHealth

0: usapan ng ating mga heads of offices, private and government man, ay sumali na po tayo sa YAKA program at saka isama na po natin ito sa inyong mga internal benefits po ng mga manggagawa.
1: Okay. Well, Ms. May, with that being said, since nabanggit nyo nga po private or government man, hinihikayat nyo po na magkaroon na ma-integrate yung YAKA program sa kanilang mga corporate clinics. Paano po natin tinitiyak na hindi ito redundant dahil yung ibang mga private corporation, eh, meron sila mga sariling healthcare providers?
0: Yeah, ang ibig ninyo sabihin, Sir Joshua, may mga HMO na po ang ating ibang mga corporations at mga companies. So tama, mabuti po natanong ninyo yan dahil sa ngayon po, ang PhilHealth ay nakikipag-usap na po sa mga HMOs para po magkaroon po tayo ng complementation ng mga benefits at maiwasan po natin yung mga redundant benefits, no? Dahil meron po tayong mga benepisyo na makukuha sa PhilHealth Yakap, kagaya po ng konsultasyon, kagaya ng mga medicines at saka yung laboratory test, and even the cancer screening test po, ay kasama na po dito sa Yakap. So kung hindi po, kung yung mga HMOs po natin ay may ganitong mga benepisyo, mas maganda po sana na magkakaroon ng complementation ang HMO at saka PhilHealth na hindi po magkakaroon ng redundancy. Kaya pinag-uusapan na po ito at very soon po, I hope na makalabas na po kami ng kaukulang polisiya para po dito. At ito naman po ay para naman sa benefit naman ng ating mga manggagawa.
1: Okay. Well, Ms. May, may target ba tayo o may target ba ang PhilHealth kung ilang manggagawa ang nais niyong ma-enroll dito nga sa YAKA program ngayong taon? Lalo na po sa mga rehiyon sa ating bansa na may malaking bilang ng mga empleyado.
0: Actually, Sir Joshua, ang gusto sana namin halos lahat po ay pwede na nating makover. Kaya lang po, hindi natin magagawa ngayon dahil nga po, napakadami po talaga ng ating populasyon at ang coverage po ng PhilHealth ay ang buong Pilipinas. But siguro masasabi ko lang with regards to the YAKA clinics, mas gusto po sana naming mapalawak din ang aming coverage at aming accreditation dito sa YAKA clinics dahil sa ngayon po, nasa 4,287 na po ang aming accredited YAKA clinics nationwide at gusto po sana naming expand pa ito up to 6,000 YAKA clinics bago po matapos ang taong 2026. At yun na po, sana po ay with your help dito po sa PTV, sana makarating po ito sa ating mga heads of offices, no, sa ating mga company presidents at sana po ay ibigay na po natin yung benepisyong ito para sa ating mga empleyado. Kayo po sana mismo ay mag-actively participate dito sa YAKA program. Bukas po ang opisina ng PhilHealth para po sa inyo. Lahat ng aming local health insurance offices po ay willing po to assist lahat po ng ating mga offices. At Sir Joshua, mabanggit ko lamang po na itong aming yakap para sa manggagawa ay ginawa na naman ni launch namin ito nung May 1 mismo na ngayong taon. Pero ito po ay isa sa mga priority programs ng PhilHealth ngayon na sana ay mas makover namin ang mas madaming manggagawa dito sa buong Pilipinas po.
1: Okay. Ms. May, bago po tayo magtapos, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, particular na sa Mindanao, ano po yung mga agarang serbisyo o benepisyo ng PhilHealth na maaari nilang ma-avail, lalo na yung mga nasugatan at iba pang biktima ng malakas nga po na lindol na naranasan nila kahapon?
0: Well, lahat po ng aming benepisyo ay available kahit paman may lindol po o wala, Sir Joshua. So yung mga local health insurance offices po namin sa buong Pilipinas, lalo-lalo na po yung aming mga PhilHealth regional offices na kasama po ngayon dito sa naapektuhan ng lindol ay bukas po para magbigay ng benefits. At meron po kaming accredited hospitals, no, at saka accredited YAKA clinics na pwede po magbigay ng services para po maka-avail din sila ng PhilHealth benefits. Kung meron po silang gustong itanong sa amin, meron din po kaming Facebook page, Sir Joshua, no, we have the PhilHealth official Facebook page. Even po yung PhilHealth Yakap, meron din po kaming separate Facebook page for that. At para naman po sa mas, kung mas urgent po, pwede po silang tumawag sa aming 24/7 hotline, 02-8662-2588, or tumawag po sa aming mga mobile numbers po, 0998 857-2957.

0: or 0968-865-4670. Or meron din po kaming para sa Globe subscribers po, 0917-127-5987 at 0917-110-9812. Again po, lahat ng mga field health offices po namin ay bukas para po magbigay ng direktang services or answers po sa mga inquiries nila. Except lang po dun sa mga areas na talagang meron pa pong affected po na hindi pa kami pwedeng mag-open.
1: Okay. Well, tama po, lahat po ng impormasyon na inyo nabanggit ay makikita po sa inyo official Facebook page at ibang social media accounts. Tama po, Ms. May?
0: Yes. Yes po, Sir Joshua.
1: Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Ms. May R. Villa, Acting Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Thank you, ma'am.
0: Maraming salamat din po. Thank you.
1: Samantala, update sa lagay ng mga pangunahing dams at ang mga dapat asahan sa panahon ng habagat at tag-ulan, ating tatalakayin kasama si Ma'am Rosalie Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Ma'am Rosalie, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Magandang tanghali po, Sir Joshua, at sa ating pong mga tagapakinig, nanonood sa inyo pong programa. So magandang hapon po. Isang Ma'am, makulimlim, mainit na panahon sa inyo po.
1: Yes, medyo makulimlim pero mainit, ma'am. Kumusta po ang lagay ng mga pangunahing dam sa bansa sa ngayon? Sapat pa po ba ang kanilang water levels para po sa pangangailangan natin sa mga susunod na buwan?
2: Okay, magandang tanong yan, sir. Ano? Kasi tayo po ay nasa approaching na tayo ng ito yung tinatawag na rainy season, flood season, typhoon season. Ito, nandito na po tayo, no? So far ngayon po ay meron na pong mga nakikitaan tayong mga reservoirs na nagte-take off na po. Kumbaga ay slowly ay nakaka-recover po siya. Although ito pong Angat Dam, which is malaki ang concern for Metro Manila, ay nakitaan din po naman natin nung pagbaba. So from the start of the month of June hanggang ngayon po ay almost 3.51 na po. Around 3 to 3.5 meters po yung nakita nating pagbaba nitong Angat level ng Angat Dam. Although may mga pag-ulan siya, pero it's not really enough para po talagang makita natin yung significant na pagtaas. But in other dams po, ay meron pong mga pag-ulan that has really, nakitaan naman natin ang impact din or effect doon po sa mga dams na minomonitor po natin.
1: Okay. Ma'am, pakipaliwalag po, ngayon nga po nagsisimula na maging mas aktibo ang habagat. Gaano po ba kalaki ang may tutulong nito sa pagtaas ng water levels ng ating mga dam? Matapos nga po ang epekto ng matinding init itong mga nakaraang buwan.
2: Okay, so sir, ano, if I may just give a little background, ano, ito po kung meron pong habagat, like in our case now, we have the habagat, yung pong southwest monsoon, ano. So ito po yung sinasabi ng pag-asa na kung meron po tayong bagyo on the eastern side, ito po ay hinahatak po niya. So ito pong karakteristik po ng habagat is basa at saka po mainit. So pag ito po ay tumama dito sa atin pong mga kabundukan, so it could, yung concentration ng pag-ulan ay nandito po sa western side. Kaya kung makikita niyo po yung dams natin on the western side, particularly, i-mention ko siguro yung Ambuklao, Binga, San Roque, siya po yung nakikitaan natin na nagte-take off talaga yung kanya pong elevation, kasi sila po yung nakakakuha ng epekto po ng atin pong mga ng habagat po, yung mga pag-ulan na dulot po ng habagat season.
1: Okay. Ma'am, pakipaliwanag din po, ano po ba ang mga protocol na sinusunod para mabigyan ng sapat na babala ang mga komunidad sa ibaba ng mga dam, lalo na kung kailangan magpakawala po ng tubig kapag tumaas naman ang water level nito?
2: Napakagandang tanong niyo yan, sir. No? Kasi lahat tayo minsan nalilito. So ano ba yung sinusunod ng mga dam offices and even ng pag-asa pagdating po sa pagbigay ng sapat na warning pagdating po sa flood? So number one po, kung meron pong ang mga dams, ang mga dams po natin, meron po sila nung tinatawag na typhoon markings. So ito po ay, di ba, parang may Philippine Area of Responsibility. So similarly, kung gaano po yung layo ng isa pong tropical cyclone o ng weather system dito po sa mga dams, so meron po yung mga ganun silang sinusunod. So typhoon marking 3, 2, 1, depende po yan sa layo ng bagyo dito sa dam. So once pumasok na po dito sa mga identified na typhoon markings, meron na pong mga kaukulan na ginagawa po yung mga dam offices natin. So number one, even sa aming pong side, pagka pumasok na talaga na bagyo within PAR, closely coordinated na po ito with our dam offices. So we provide them with the meteorological condition. We provide them with the forecast rainfall kasi yan po yung ginagamit nila para po i-calculate yung tinatawag po na inflow. So if this is the forecast rainfall, ano po yung expected na magiging taas po ng atin pong mga reservoirs? And from there, kung meron po talagang very significant na pagiging pagtaas po, na magiging contribution ng pag-ulan, so meron pong ginagawa na yung mga pre-release. So ibig sabihin po ng pre-release, so habang mababa pa po yung ating pong kailugan at wala pa po yung malalakas na pag-ulan, so pwede po sila unti-unti mag-release. It could either be increase yung IBR, so meron po yung sa power generation, so things like that para po mapababa yung elevation ng dam. Mm. So once that is nagawa, so at least mas malaki po yun pong magiging buffer ng mga dams natin kung meron pong mga malalakas na pag-ulan na darating. Mm-hmm. So that's how they do, no? So ano naman po ang magiging role ng PAGASA aside from providing all those rainfall meteorological condition, ano? So in case po na maglalabas ang dams ng mga tubig, either way, kahit saan po yung pre-release, so ang PAGASA naman po yung nagbibigay po siya ng tinatawag na hydrological situationer. So ano po, kung magpapalabas ang tubig na to, ano naman po yung epekto doon sa minomonitor nating mga ilog? Kasi minsan, sir, kahit minsan mayroong mga activities doon sa ilog, minsan may mga bata na nagsiswimming, may naglalaba, merong nagpapasuga ng mga animals nila, no? Baka kasi mabigla sila o baka biglang tumaas na wala namang, hindi pa naman dumarating yung malalakas na pag-ulan. So that's the importance of having that hydrological situationer para po meron pong babala yung atin pong mga kababayan doon sa downstream ng dams. Ngayon, pag talagang malalaki na po, yung talagang it will necessitate yung spillway operation, the dam office will provide yung tinatawag po natin na dam discharge warning. So aside from the papers na ito po, magbubukas kami ng gate, ganitong oras, so meron din po sila ng mga sirens na strategically located doon po sa tinatawag nating target areas of these dams. So aside from the hydrological situationer that we issue, so meron din po sila ng mga pagpapatunog po ng kanila pong mga sirena. And to complement that, meron din po silang mga patrol cars na umiikot po talaga. Iikutan po nila yung mga target area. So parang redundancy in case na baka merong hindi nakarinig or meron pa rin hindi umaalis dun sa ilog, at least nabibigyan po natin sila ng sapat na information.
1: Okay. So, maliban po dun sa mga nearby bodies of water, Ma'am Rosalie, kasama din po ba dito yung mga urban areas, like yung mga residential areas na maaari din maapektuhan sakaling mga magpakawalangan ng tubig ng dam? Dahil yung ibang natin mga kababayan, ang dinadahilan, minsan nagugulat silang tumataas yung tubig sa kanilang mga kinalalagyan. At ang naririnig nila, ay nagpakawala kasi ng dam eh. Ayun, nagpakawala kasi ng tubig yung dam eh, kaya mataas ang baha dito sa amin.
2: Opo. So, yan sir, isang gusto din nating i-correct din yung minsan misconception ng mga tao. Like halimbawa po, pag meron po talaga tayo malalaking system na makakapagdulot ng pag-ulan, makikita po natin minsan widespread talaga yung pag-ulan, kaya yung pagtaas ng atin pong mga ilog ay hindi naman po talaga attributed dun sa pagpapakawala ng atin pong mga mga dams po natin, ano? So meron kasi sir mga dams, siguro kung pipignan po natin lahat ng dams, may flood control component, ano? Hindi po kasi lahat ganun. So iilan lamang po yung may flood control component, like in the case, I'll take the case of Angat or La Mesa. Yung Angat po malaki, so kaya po niya mag-store ng water. Pero a few kilometers, 6-8 kilometers, nandun po si Ipo Dam. which is maliit lamang po siya, kaya wala po siya ng flood control component. Anything na papasok po dito sa Ipo Dam, kailangan po niyang ilabas kasi hindi po siya designed to contain so much water. Similarly, a few kilometers, there is a Bustos Dam. So, hindi din po siya dinesign for flood control. So, yan po din ay automatic din po na magde-deflate in the event na ma-reach po yung kanyang elevation na deflating elevation niya. Similarly with La Mesa, so wala po talaga siyang flood control component, mag-overflow po siya once na-reach po yung kinatawag na overflow elevation. So we're not just only looking at these dams pagka meron po tayong system, but also ano ba yung mga pag-ulan along the rivers na pwede pong makapagpataas ng ating pong ilog. So pag meron pong halimbawa doubt ang ating pong mga kababayan, pwede po kayong tumawag sa Pag-asa dahil makukonfirm po namin ano po ba yung mga pag-ulan. Meron ang website po ng Pag-asa ay napakarami pong information kung ano po yung mga nare-record na pag-ulan dulot po ng mga weather.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278.

Masayang Pamilya, pagbati mula sa Commission on Population and Development at masayang araw ng Martes sa lahat ng aming tagapanood at tagasubaybay. Ito po si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras ng mahalagang talakay ng mga mahalagang issue at usapin na may kinalaman sa populasyon at pag-unlad. Ngayong episode na ito, ating pag-uusapan ang nagdaang journey ng ating mga nagwaging mag-aaral sa National Population Quiz 2026, isang kategorya ng National Festival of Talents 2026 na ginanap noong nagdaang April 18, 22 sa Roxas City, Capiz. Pero bago tayo magpatuloy, atin munang panoorin ang isang audiovisual presentation tungkol sa key findings on knowledge and information about sex and reproduction from the Young Adult Fertility and Sexuality Study 5 sa ating PopInfo.

0: do it first, no? Kung hindi tayo, no, sino, no? So kailangan talagang do it first. No? Thank you very much, our fourth place winner, Enil. And our fifth place winner, the only girl in this batch, no, of winners. Sophia, ano ang magagawa mo para sa Pilipinas for our Popit Ultimate Question and your message for your fellow kabata Pilipino?
1: Po bilang kabataan, ang pinakamagagawa ko po sa Pilipinas ay ang mag-aral pa po ako ng mabuti. Dahil sa panahon po ngayon, ang kaalaman po ay hindi lang naman po para sa sarili, kundi para din po sa ibang tao at para po sa bansa. Kaya maaaring hindi po agad ito ganun kalaki sa paningin ng iba, pero naniniwala po ako na yung pag-unlad po ay maaari po siya magsimula sa isang kabataan na willing matuto. And gusto ko pong gamitin yung edukasyon and lahat po ng natutunan at matututunan ko pa para po maging isang mamamayan na may ambag sa lipunan. Para naman po sa message ko po ay don't give up and dream big po. Lagi lang po mag-pray kasi wala pong panalangin napakaliit na hindi po kayang ibigay ni Lord. And wala din pong panalangin napakalaki na hindi niya din po kayang ibigay.
0: Don't give up, dream big, and always believe, no, in the power of prayer. And with that, palakpakan natin at pagbigyan natin ng papugay at papuri ang ating mga coaches first, no? Coach Julius, Coach Rodney, thank you very much. Kayo po talaga ang isa sa susi ng pag-unlad ng ating bansa sa inyong ginagawang sakripisyo at pagseservisyo sa ating mga kabataang Pilipino. At sa ating mga kabataang Pilipino, Ren, Sean, Enil, and Sophia, kami ay talagang humahanga sa inyo. Talagang ang kabataan, kayo ay ang puso ng pag-unlad. At always continue to dream because malaya kayong maging. At talagang nais ko talagang i-summarize at i-synthesize yung talagang nasabi natin, no, at napulot natin dito sa episode na to at sa mga interviews na nakalap natin sa ating mga coaches at sa ating mga kabataang Pilipino to always dream big, look to the sky, keep our feet on the ground, and always believe in God and in the power of prayer. Maraming salamat! Masayang pamilya!
2: Ayan, maraming salamat muli sa ating mga winners and congratulations for placing in the 2026 National Population Quiz. We'd also like to thank the coaches who joined us today, no? And at this time, since may nagpapa-shoutout, gusto rin namin pasalamat kay Eman. Thank you for watching. At thank you again, and patuloy na nagbibigay inspirasyon ang National Festival of Talent sa mga kabataang Pilipino upang matuklasan at mapahusay ang kanilang talento. Pinapaunlad nito ang self-confidence at leadership, creativity at innovation, teamwork at sportsmanship, cultural appreciation at national pride, critical thinking at communication skills. Ang mga programang sinusuportahan ng CPD ay nagpapaalala sa ating mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng responsible decision making dahil malaya kayong maging. At sa ating mga nakikinig, no, ang pagsali sa NFOT ay hindi malilimutang karanasan na nagbibigay inspirasyon, at sana sumali po tayong lahat dito, no, para sa ating health and well-being also and knowledge. Nagpasalamat din tayo, no, sa Department of Education na sumusuporta dito kasama lagi ang CPD dito sa kanilang pag-implement ng NFOT. At mabuhay ang ating mga kabataang Pilipino tungo sa responsableng pagkamamamayan. At dahil dyan, atin nang tinatapos ang ating episode sa ngayon, pakinggan ang Tibok ng Populasyon sa ngalan no, ng aming Executive Director Lisa Grace Versales at Deputy Executive Director Boyetta Cardon. Ako si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development. Don't forget to like, share, and subscribe to @CPDPhils. At masayang pamilya, pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa Popbeat dahil ang tao, tayo ang puso ng pag-unlad.

0: Rizzo Magazine, 1278 AM.
1: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
2: Ma, 5 minuto pa.
1: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
2: Ma, nasa yung notebook ko?
1: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
2: Yung ID?
1: Nasa leeg mo na.
2: Ay, oo nga pala.
1: Excited ka ba?
2: Medyo, pero kinakabahan din.
1: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
2: Paano kung mahirapan ako?
1: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
3: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
2: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
1: Yan ang masipag!
3: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
0: World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
15: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
28: Oras natin, alas 2 ng hapon.
29: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang mas pagpapalakas pa ng hukbong pandagat sa harap ng iba't ibang hamon sa regional security, kabilang na ang tungkol sa West Philippine Sea. Ang pag-ulat iatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang higit pang pagpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy sa gitna ng mga hamon sa seguridad sa rehiyon at sa West Philippine Sea. Sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy, sinabi ng Pangulo na kailangang mapanatili ng bansa ang isang matatag at modernong hukbong dagat para maprotektahan ang soberenya ng Pilipinas at ang mga interes nito sa karagatan. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na palawakin pa ang pakikipagtulungan sa mga kaalyado at friendly forces para higit na mapalakas ang kakayahan ng sandatahang lakas. Sa naturang okasyon, pinangunahan din ng punong ekotibo ang commissioning ng BRP Rahal Akandula na ayon sa Pangulo ay makatutulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Navy na pangalagaan ang yaman dagat ng bansa at igiit ang soberenya ng Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: Party List Solon, iginiit na kailangan ng special session para tugunan ang patuloy na krisis sa gitnang silangan at pagpasa ng mga priority bills. Ang pag-uulat naman ay atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Inihayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang kanyang matibay na suporta sa panukalang magsagawa ng emergency session ang Kongreso upang agarang matugunan ang mga nakabimbing mahalagang panukalang batas na hindi pa naaaksyonan sa mga nakalipas na linggo. Ang panukala para sa emergency session ay unang iminungkahi ni Acting Senate President Wing Gatchalian kasunod ng pag-aantala sa pagtalakay at pagpasa ng ilang priority measures kabilang ang supplemental budget na nakalaan para sa pagtugon sa krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Sendanya, napapanahon ang pagsasagawa ng special session upang maisulong at maipasa ang mga urgent bills na matagal nang nakabimbing sa Kongreso. Isa sa mga prioridad na dapat talakayin anya ay ang supplemental budget para sa agarang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong apektado ng krisis sa Middle East. Umaasa rin ang mambabatas na maisasama sa agenda ng special session ang iba pang mahalagang panukala kabilang ang 200 pesos minimum wage hike para sa mga manggagawa. Binigyan din ni Sendanya ang pangangailangang magpatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang kabuhayan at purchasing power ng mga Pilipino sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: Samantala, AFP hindi bulag at bingi sa mga nangyayari sa bansa. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
4: Mataman nakamasidang Armed Forces of the Philippines sa mga nangyayari sa bansa, kabilang na ang usapin ng liderato ng Senado. Sagot ito ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa tanong ni Davao City Representative Paolo Pulong Duterte kung nakikita ba ng santatang lakas sa mga pangyayari sa bansa. Sa panayam kay Browner sa Campo Aguinaldo, pinaliwanag ito na gumagana ang lahat ng demokratikong proseso gaya ng pagsasagawa ng pagdinig ukol sa katiwalian. Patunay ito anya na gumagana ang demokrasya sa mga pangunahing institusyon sa bansa. O narito sinabi ni Senator Pan-Philippine Lacson na may mga natatanggap silang impormasyon hinggil sa ilang mga nasa uniformadong hanay umano ang bumubuo ng batalyon na umaabot pa sa regional levels. Bago ganito makailang ulit ang sinasabi ng AFP, ang kanilang paninindigan na sila ay apolitical at walang kulay na pinapanigan dahil sa ang kanilang katapatan ay nakasandig sa watawat at sa saligang batas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: At para sa ating panghuling balita, NHA naghahanda ng tulong pinansyal para sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
5: Nakahanda na ang National Housing Authority na magbigay ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa baybayin ng Sarangani Province sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program. Mabibigyan ng pinansyal na ayuda ang mga pamilyang nagtamo ng bahagya o lubos na pinsala sa kanilang mga tahanan. Pinag-aaralan na rin ng ahensya ang pagtatayo ng mga permanenteng pabahay para sa mga residenteng nawala ng bahay sa ilalim ng Housing Assistance Program for Calamity Victims. Una na ipinag-utos ni NHA General Manager Joe Bentay ang agarang assessment sa mga housing project na posibleng naapektuhan ng malakas na lindol upang matukoy ang lawak ng pinsala. Nagsagawa na ng inspeksyon ang mga regional office ng NHA sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soccsaygen at Caraga upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at kondisyon ng mga pasilidad. Patuloy pa ang pagkipag-ugnayan ng NHA sa mga lokal na pamahalaan para mapabilis ang pagbibigay ng tulong sa mga benepisyaryo ng pabahay at iba pang pamilyang apektado ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your general information station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa 104.3 Capital. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
17: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganun din ang ating mga technical engineer, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganun din sa ating FM Technical Engineer, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino at Ave May Santos. At paki-like and follow din po kami no, sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
16: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganun din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
20: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
21: Radyo on the go.
20: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
22: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
23: PBS Receiver.
22: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
20: Libre to ha?
22: Walang bayad?
20: Oo, walang bayad.
23: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Samantala, bilang pakikiisa po ano, sa pagdiriwang ng Pride Month, aalamin natin ano, yung tunay na kahulugan nito, yung mga hamon na tagumpay ng LGBTQIA+ community at kung paano tayo makakatulong ano, sa pagbuo ng isang lipunang mas inklusibo, patas at mapagmahal para sa lahat. At makakasama nga po natin ngayon ano, ang isang kilalang life coach motivational speaker at inspirasyon sa maraming Pilipino. Walang iba kundi si Coach Mike Celis. Magandang hapon, Coach!
2: Magandang hapon, Ma'am C. Marinela!
0: Ayan, ang ganda naman ng ating pag-uusapan ngayon, ano? At alam naman natin, si Coach Mike ay meron pong programa dito sa atin, ano, sa Radyo Magazine. Tuwing Saturday yan.
2: Yes, all year round pride ang programang yon, Ma'am.
0: Kaya nga, hindi ba? So, sisimulan na namin ni Coach Mike ang aming chikahan, ano? Coach Mike, ano po ba talaga, ano, yung tunay na kahulugan ng Pride Month? At bakit mahalaga ito, ano? Hindi lamang, ang pagdiriwang nito, ano, hindi lamang sa mga LGBTQIA+ community, kundi po maging sa buong lipunan.
2: Sige, so siguro simulan muna natin dun sa history nito. Bakit nga ba nagkaroon ng Pride? So yung Pride, ginawa siyang answer dun sa Stonewall Uprising sa 1969 sa US, kung saan ni radio isang parang gay bar, tapos noon medyo pinahiya yung mga LGBT people. So sa halip na parang matakot sila, ang naisip ng mga tao is to do a march and show themselves. Kaya siya tinawag na Pride, Ma'am, si Marinella. Kasi nga, sa halip na magtago or mahiya dahil sa gender mo, gusto ng mga tao na ipakita sa rest of the world na proud sila kung sino sila at may ambag din sila sa lipunan. So mahalaga itong celebrate kasi nga nabanggit mo nga kanina sa opening na kailangan ma-practice natin ang pagiging inclusive and that everyone feels safe and that they belong para mas maging harmonious ang existence natin. Kasi to be honest, Ma'am si Marinella, bakit pag ginagawa natin issue ang gender? Meron ba ambag to sa trabaho natin, sa kita natin, di ba? Sa kasiyahan natin? Kasi kung hindi naman yun yung main determinant, then why make it an issue just because someone's different? So yun.
0: Yun naman, na, tama naman, ano, Coach Mike, ano, bakit napakalaking issue nito kasi, ano? Pero at least ngayon, unti-unti na talaga, eh, no? Na talaga na mga, kumbaga, tanggap na talaga, wala nang issue sa iba ang tungkol dito, ano? At bilang Coach Mike, ano, bilang isang life coach at miyembro nga nitong LGBTQIA+, ano? Ano-ano po ba sa tingin nyo, ano, yung pinakamalaking hamon na talaga namang nararanasan at paano ito nalalampasan?
2: Alam mo, gaya nga na nasabi mo kanina, Ma'am, si Marinella, no? Mas maganda na medyo mas nagiging open na ang Pilipinas ngayon. Kaya lang ako, ang lagi ko sinasabi, bakit ba kailangan pang ipaglaban ang mga karapatan ng LGBTQIA+ community kung dapat binibigay na lang naman ito ng parang as is, birthright yun eh, di ba? To take up space, to be heard, to feel that you belong. Dapat binibigay na lang yun, it's no different from giving it to straight people.
0: Yes.
2: So I guess yung context na yun na parang meron pa rin inequality, sadly. Pag tumutok ka sa news every now and then, you would find issues of misgendering kung saan hindi nire-respeto yung mga pronouns na mga tao. O kaya yung mga trans nating kapatid na siyang napaka ano, prone sa bullying. Sila yung nabibiktima right and left. So while it is, alam mo yun, the society is being open, sana mas maging safe din for everyone. And that mas magkaroon ng mas maraming platforms to discuss issues, not just during Pride Month, Ma'am. Pag Pride Month, lahat kakampi. After Pride Month, nawala na lahat. Kamusta naman po tayo dyan, di ba?
0: Totoo so, naman yun.
2: Huwag po natin pagkakitaan ng Pride Month. Gawin po natin siya na isang advocacy na really close to your heart. Yun.
0: Totoo ka dyan, ano, Coach, ano, masyado silang nagiging bida pag panahon lang ng June, ano, Pride Month, ano, after nga naman, ano, mas madala sila, nabubuli, hindi ba? So,
2: totoo, saka siguro idagdag natin doon, ano, Ma'am si Marinella, kung hindi po nakukuha sa pagsuot lang ng rainbow at pagbili ng mga rainbow items ang Pride Month, ha? At sin, dapat mag-stand up ka talaga doon sa issue, dapat maniwala ka talaga, and you treat yung mga LGBTQIA+ community members as equal. Hindi lang basta sa damit, yan, or sa itsura, or sa pagsasabi. Dapat ginagawa yun.
0: Tama, ano, dapat pantay-pantay, ano? Walang walang pinipili, ika nga, isang lahi, ano? At sa iyong pananaw, ano, coach, at napag-uusapan nga natin, ano, nababanggit natin na medyo nagbabago na eh, 'di ba, yung pananaw nila.
2: True.
0: So gaano na kalaki, ano, sa tingin mo yung pag-unlad ng pagtanggap ng mga Pilipino ngayon, ano, sa LGBTQIA+ community kung ikukumpara sa mga nakalipas na taon?
2: Ay, malaki. Malaki. Ako nga mismo, pag naglalakad ako sa daan, tapos nakakita ako ng same-sex na magka-holding hands na alam mo yon, medyo nagdi-display na affection nila. Dati nung panahon ko, bawal yun ha. Skandalo yun. Skandalo yun. And ang pag-out, sobrang daming ceremonies. Ngayon parang napaka-casual lang eh.
0: Yes.
2: So I guess it helps talaga na merong social media that shows the rest of the world being more accepting na kaya din naman pala natin gawin dito sa Pilipinas. I just hope though na umabot tayo sa time na hindi lang maging acceptance or tolerance ang gagawin natin, but rather we choose to coexist harmoniously talaga.
0: Mm-hmm.
2: Na wala ka nang dapat i-accept because it comes out as something that's very natural.
0: Uh-oh.
2: So yun.
0: At wala ka na rin dapat itago, ano? Kasi dati talagang hirap talaga, ano? Yung member ng LGBTQ, ano?
2: Oo. Gusto ko idagdag dyan, ha? Kasi ito na nga, several times na tanong sa akin niya recently, dapat daw bang mag-out na ngayong Pride Month ang mga ano? Hindi po scheduled ang pag-out. Okay? Hindi po ito naka-schedule tuwing June, tapos marami tayong mag-out in June kasi Pride Month. While nasa isang tao po yan kung kailan po siya ready, hindi po natin siya pwede bigyan ng timeline kasi may iba-iba po tayo experiences that determines whether we are ready to go out of the closet or not. So, yun.
0: Ayun. So ang follow-up question ko diyan, coach, is ano ang maipapayo mo? Ano, lalo sa mga kabataan, 'di ba? Alam naman natin na bata pa lang nararamdaman na rin nila, 'di ba? Alam na nila sa sarili nila, which is pilit nilang itinatago dahil sa kanilang mga magulang, lalo kung nararamdaman nila na hindi tanggap ng mga magulang nila yung ganun, ano? Ano po ang maipapayo mo sa kanila?
2: Okay. Sa mga kabataan muna, maganda nga ngayon kasi nga may exposure na sila social media, no? So, gone are the days na medyo late na nag-out ang tao. Ngayon, para mga 7, 10, ngayon, medyo okay na. Alam na nila, diba? May concept na sila na parang medyo iba ako. First things first, huwag kayong matakot. It's a normal phase. So, meaning, malalaman nyo pa kung ano talaga gender nyo as you grow older. So, consider it as part of your growing up years. Number two, find someone you can trust. It may not be agad-agad kasi minsan sabi mo nga, ma'am, si, di ba, ang mga parents medyo mahirap tanggapin for some. Pero iba, okay naman. Tansyahin nyo muna yung family nyo. I'm sure meron at meron kayong BFF just sa family. Or if wala naman, you can seek for any other adult who can help you, maybe sa school, halimbawa, teacher nyo, okay, a guidance counselor, any professional that can actually help you cope with it. Ang pinakamaling gagawin lang nila is that itago lang sa sarili nila until they find themselves spiraling down because they're worrying too much kung ano mangyayari kung nag-out sila. At the end of the day, people would only know how to help you if you ask for help. Exactly. So be brave enough to give that to yourself.
0: Oo, before, ano, natatandaan ko, coach, di ba, yung mga magulang talagang inilulublob sa drum, talagang isinasako, di ba? Ngayon, hindi na, medyo tanggap na, sabi nga natin, hindi man fully tanggap kahit papano, unti-unti, ano, kahit mga bata pa lang nakikitaan na yung mga gano'n na talagang, sabi nga, hindi na mapigil, lalo nga, sabi mo nga, dahil sa social media, hindi ba, talagang medyo lumalakas na din ang loob nung iba na kumbaga bata pa, mag-out na sila, no? At ayun, nabanggit natin yung tungkol doon sa mga bata na payuhan. Paano naman kaya pagdating sa mga magulang, coach? Ano naman ang maipapayo mo, ano, sa mga magulang na may mga anak na talaga namang sabi nga hindi mo naman ginusto yun eh, 'di ba? So paano paano kaya mo matutulungan, ano, na matanggap ng mga magulang ng mapayapa? Sabi nga natin, 'di ba?
2: Siguro ang una ko sasabihin sa mga parents diyan na merong ano LGBTQIA+ children. Una-una, yung gender ng anak nyo does not invalidate the fact na anak nyo pa rin sila, ha. It doesn't make them less worthy of your love and understanding. More so, dapat nga masuportahan nyo sila kasi nga iba yung journey na pinipili nila sa buhay nila. Number two, ang mga tao at basically ang mga magulang, takot lang yan or galit yan kapag hindi nila naiintindihan ang isang bagay. So napakahalaga na magkaroon ng open dialogue sa inyong anak kung ano nga ba yung pinagdadaanan nila at ano nga ba yung nangyayari sa kanila in terms of their gender development. Kasi baka nabubuhay kayo sa assumption. Example, nakita mo sa kapitbahay, ganito yung nangyari. Nakita mo sa TV, ganito yung nangyari. Kaya natatakot ka na rin. But it doesn't mean it applies to your kid per se. Now, kung hindi pa rin tayo convinced dun sa narrative ng anak at feeling nyo, bias lang, edi seek the help of a professional to intervene. Ibig sabihin, mag-counseling kayo, di ba? A psychologist, tanongin nyo, ano nga ba talaga? Kasi kailangan lang na mapag-usapan, Ma'am si Marinela, hindi pwedeng itago lang or i-deny kasi makaka-affect yun sa relationship nyo with your child. And at the end of the day, kahit anong gender pa niyan, sabi ko nga, anak niyo yan. So, deserve din niya na maramdaman yung support at pagmamahal niyo as a parent. So, yun.
0: Ayun na, no. Tama naman yun. Anak mo yan, eh, no? Kahit ano pa siya, hindi ba? So, kung ano yung anak mo bilang babae at lalaki, so, anak mo pa rin yan kahit ano pang kasarian, ika nga, di ba? Isa lang yan, sa'yo lang nang galing yan, eh.
2: Yes.
0: So,
2: well, siguro dagdag ko lang din doon, Ma'am, si Marinella, no? Ito ha, not for anything, pero based on actual experience and based on observations talaga, ang may mga anak na LGBTQIA+ community members, lalo na yung may mga anak na bakla, you would be surprised on how many of them become successful eventually. Kasi they feel, di ba, na they need to step up. And it works for you as a parent kasi you would be able, if you support them well, you would be able to raise amazing kids who are very successful in the long run. So, yun.
0: Totoo ka dyan, Coach Mike, ano? Ang dami ng mga, talaga namang kilala, no? At talaga mga successful, hindi ba? Yun eh, kumbaga, isa din yun eh, no, na factor kung bakit sila naging successful. Parang pinatunayan nila, no? Oo.
2: Yes.
0: Sa kabila ng kanilang pagiging sa LGBTQ, talaga namang kaya nila, sabi nga, makipagsabayan, ano? Oo.
2: So, kung
0: talagang yung mga magulang dyan, talagang, di ba meron dumarating na talagang alam ko before is talagang itinatakwil ng magulang eh, hindi ba?
2: Ay, totoo. Sadly ngayon, meron pa rin. Pero, yun nga, gusto ko na idagdag doon sa ano, yung sabi mo nga na, pinatunayan yung sarili. Sana dumating din yung time, Ma'am si Marinella, that the LGBTQIA+ community wouldn't have to prove themselves.
0: Yes.
2: Kumbaga, tanggapin lang sila as is. Hindi kailangan na mag-compensate dahil bakla ka or tomboy ka, kailangan mas magaling ka, mas mayamang ka, maganda ka, to feel valued. Kasi as you are, mas maganda inspired ka kasi, ay, minahala ko ng magulang ko dahil kahit ganito ko, di ba? Regardless of my gender, hindi ba mas maganda yung storyline pag ganun? So, yun.
0: Tama. Mas maganda yung kusang loob, eh, no? Na minahal kumpara doon sa pagpapatunay na nagaganap, eh, no? Para yes, mahalin, hindi ba? Paano kung hindi naging successful, hindi mamahalin, ganun ba? Hindi ba?
2: Oo, yung ibang tao, ganun nga yung tingin. Actually, kasama yun sa mga misconceptions about sa ano sa LGBT community na halimbawa, ini-stereotype, pag bakla ka, nasa parlor ka, pag tomboy ka, nagda-drive ka, o kung ano man ang trabaho, pag trans ka, ganito lang ang ano. So, nakakahon. So, yun yung mga dapat nating iwasan kasi hindi naman applicable sa lahat yan.
0: Yes.
2: Wala akong alam na trabaho, ha? Except lang kung ang trabaho mo ay mga anak na gender-related. Sa totoo lang, sa totoo lang, di ba? Kasi lahat kaya namang
0: gawin.
2: Regardless of, na gender. So kung hindi naman gender-related ang panganak mo, wag natin ikaw.
0: Correct.
2: So yun.
0: At sa tingin mo naman, Coach Mike, ano, pagdating sa usapang halimbawa sa trabaho, sa paaralan, alam na din natin yan, ano, malimit, lalo sa school, nabubuli ang mga bata, lalo member ng LGBTQ. Paano naman kaya, ano, or ano naman yung mga maaring maging hakbang, ano, para gawing mas inklusibo at patas yung pagtingin sa kanila, no, pagdating sa paaralan, sa work, or kung sa community, kahit saan, kumbaga, iisa lang, sabi nga eh, kung ano yung tingin sa babae at lalaki, eh dapat pantay sa kanila, no?
2: Oo. Siguro ang una kong isinasuggest, na ginagawa naman na ng ibang school, pero mm-hmm. hindi pa karamihan, is that meron tayong gender education as early as sa mga elementary years. Kumbaga, in-explain natin ano nga ba yung mga gender ng tao mm-hmm. na hindi lang limited sa male or female. Diba? Explain na sa kanila yung sorry na yan, kung ano man yung LGBTQIA+ community in general. Number two, dapat in this school, nire-respeto ang mga pronouns. So kung nakikitaan natin ang isang bata na meron ng tendency, 'di ba, na medyo iba yung gender niya, tatanungin na natin siya, ano ba yung identity niya, mm-hmm. paano ba yung gusto niyang gamitin na pronoun, meron ba siyang preferred name? 'Di ba, halimbawa Antonio pangalan niya pero gusto niya pala Chelsea. O di yun ang gagamitin natin kasi yun yung preferred name niya. That communicates respect. Okay? So yun. Number three, for the homeroom teachers din naman, dapat meron silang counseling skills na apt for the LGBT students. Ibig sabihin, yung problema, Ma'am si Marinela, na nanawagan ako sa DepEd, bakit isa or dalawa lang po ang ating guidance counselor sa isang school na merong 300 students?
0: Tama.
2: Paano po yun? Diba? Yung mga ganap.
0: Napakadami.
2: And paano din ang training, diba, sa mga homeroom teachers kapag sila ang nilalapitan ng mga estudyante bilang sila ang second parents, diba,
0: yes,
2: sa school. So, other than that, dapat ang school mag-formulate na inclusive policies. Ang ibig sabihin, nagse-celebrate din tayo ng halimbawa, Pride Month, meron bang mga organizations ang school niyo that support that? Example, Rainbow Club or whatever else, di ba? To make everyone feel that they belong. Kasi with belongingness, everyone would feel safe and they would be able to prosper in their own way, regardless of their gender.
0: Yes. Ako, napakaganda niyan, ano? Sana marinig ng DepEd, Coach Mike.
2: Yes, tag natin yan.
0: Sige. At Coach Mike, ano, nabanggit mo kanina yung stereotypes na yan, ano, tungkol nga dito sa LGBTQIA plus community, ano. Ano-ano pa kaya sa tingin mo, ano, yung sa mga ito, ang gusto mong maituwid, kumbaga, di ba? Diba, nabanggit mo kanina.
2: Well,
0: sige, go. Coach
2: mo. Ayun, yung pagdating sa mga trabaho, yung ganun. Siguro isa pa, na tinuturing pa rin, na para halimbawa, if you remember the LGBTQIA+ community, na meron kang mental disorder, hindi po napatunayan na po yan at tinanggal na po yan sa list ng mga mental illnesses na nakalista sa psychology. So, hindi po siya mental disorder ang pagiging member ng LGBTQIA+ community. Tapos noon, iniisip din ng iba, again, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Para po sa nagsasabi na ang LGBTQIA+ community ay mga kampo ng kadiliman. Well, after 45 years na andito pa po ako, buhay na buhay at super blessed. So, tama nagsabi na ang mga kagaya namin, inupupunta po sa impyerno, hello, nandito pa po. So, hindi rin po totoo yon. What I'm trying to say is, before we judge others and box them doon sa mga pinaniniwalaan natin, confirm muna na natin ano po ba yung facts natin. Kasi baka pag nabubuhay tayo sa stereotyping, hindi natin makikilala ang totoong potensyal ng isang tao or any member of the LGBTQIA+ community for that matter.
0: Well said. At Coach
2: Thank
0: Mike, ano, ano naman po ano ang mensahe mo ngayong Pride Month sa community and sa lahat, ano? Ngayong pagdiriwang ng Pride Month, anong inspirasyon ang pwede mong ibigay sa kanilang lahat?
2: Oo. Siguro, Ma'am si Marinela, ang sa akin lang, beyond the parties, ang mga marcha, at ang pagsusuot ng rainbow at kaway-kaway ng flag, balikan po natin kung bakit natin sineselebrate ang Pride Month. It represents taking up space as we are and the need for us to be heard, seen, felt, and celebrated regardless of our gender. It's also a reminder for all those who have fought for us and our rights who have gone na before us. So, ibig sabihin wala na sila ngayon. So, it's a way to commemorate their efforts. And we can live that by actually doing our part. And it goes beyond the march. It goes beyond wearing rainbows. But rather, every single day, we treat members of the LGBTQIA+ community as human beings. Yun lang naman eh. Mm-hmm. Diba? No special treatment needed. Just treat us as equals without any explanation needed. So, yun lang.
0: Ayun, tama naman ano, hindi na kinakailangan ng kung ano pang special treatment tuwing Pride Month, kundi yung patas na pagkilala lang. Eh, sapat na, hindi ba? Sa LGBTQIA plus community. At panghuli na lang, Coach Mike, ano, kung meron kang nais baguhin sa pananaw sa LGBTQIA plus, ano ito at bakit?
2: Miss Universe.
0: Diba?
2: Oh, well, siguro, I guess it goes with what I just said earlier. No? Yung pananaw na dapat lagi meron kang armas na pang-compensate. Mm. Diba? Halimbawa, pag sinabing baklayan, dapat magaling ka sa isang bagay or mayaman ka or maganda ka, diba? May mga ganun expectations na kailangan may pambawi ka dahil yan ang gender mo. So, I guess it's more of removing that and just letting the person be. Not everyone can be successful, pretty, or rich. And that's okay. Huwag nyo nang dagdagan ng pressure pa dahil miyembro lang ng LGBTQIA+ community. Hindi lahat blessed. However, hindi natin kailangan pahirapan ang ibang tao na mag-explain pa ng doble dahil lang sa gender nila. So, I guess yung ganon, totally unnecessary and hindi nyo naman po ikakayaman yun kapag nag-expect kayo ng ano, di ba, ng pang-compensate sa gender ng ibang tao. So, let's go away with that.
0: Sa bagay, hindi ba, Coach Mike, kahit naman sa babae, it's sa lalaki eh, di ba? Hindi naman lahat successful eh. So, bakit nila hahanapan, ano, ang member ng LGBTQIA+, ng mas dapat sila, hindi ba? So, sabi nga eh, dapat pantay-pantay lang kahit ano pang gender niyan, ano? Dapat eh, maging, kumbaga eh, mapagmahal sa lahat, hindi lang sa mga katulad nito, siyan lagi na lang nabubuli at nabibigyan lang ng pagpapahalaga kapag ka Pride Month. Oo, sabi
2: correct.
0: Nga ni Coach Mike.
2: All year round yan dapat.
0: All year round dapat, hindi lang sa buwan ng June ang Pride Month, ano? Dapat sa lahat ng panahon, yan eh, mabigyan ng pagkakapantay-pantay lahat ng gender. Walang tinitingnan, walang tinititigan, iisang lahi, ika nga, ano? Nako, Coach Mike, maraming salamat, ano, sa impormasyon na iyong ibinahagi dito sa Radyo Magazine. At abangan nyo po si Coach Mike every Saturday yan. Muli po nakasama natin si Coach Mike Sedis. Maraming salamat!
2: Maraming salamat, Ma'am C. Bye!
0: Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
3: Wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, home e kananay.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
7: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
21: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
7: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
24: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
7: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
25: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
7: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
24: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
25: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
26: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Likhang sining na proudly Pinoy.
5: Inflex na yan!
1: Radyo Magazine
13: 1278.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
6: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
17: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Ako, hindi natin nabasa yung mga viewers and friends ano, ni Coach Mike. Ito si Clarina Celis, watching from QC. Ganon din kay Tita Sanggalang, watching siya from QC. Kay Yodja Tuyulop, from Tarlac naman siya. Ganon din kay Lorlin Reyes Mayor. Hello daw kay Coach Mike. Nako, sorry Coach Mike, hindi natin nabasa to ah. At kay Lola Miles Dacumoas from San Jose del Monte, Bulacan. At syempre, ganun na rin kina Evelyn Santos. Hello, Ma'am Shi Marinela, watching from Santa Maria, Bulacan. Hello po sa Gabby's Diner. Ganun din kina ating Nenet at Kuyang Andy. Tay, dadako na para sa wise tips ni Nanay. Ito yung mga bad money habits na dapat pong iwasan ng mga kabataan. Kabataan lang ba? Sa panahon kasi ngayon, ano, maraming kabataan ang nahihirapang mag-ipon. Parang kahit mga may edad na yan. No? Kahit may trabaho o pinagkakakitaan. Kadalasan, hindi kakulangan sa kita ang nagiging problema. No? Ano kaya? Kundi, syempre, yung mga nakasanayang gawi sa paggastos. Una dyan, pagbili ng mga bagay dahil sa impulse. Ayan, mga impulse buyer, no? Bumibili agad ng hindi na pinag-iisipan kung kailangan ba talaga ang item. Di ba yan ang madalas eh? Pag nakakita ng sale, naku, sale! Kailangan bumili. Kasi sayang eh, may discount. Pero, hindi naman pala kailangan. Diba? Yung mga tipong gano'n, nakakita lang ng sale. Pag-asa sa credit card or buy now, pay later. Parang kanina pa lang pinag-uusapan namin yan eh. Madaling gumastos kasi ano, kapag hindi nararamdaman ang bayad. Meron ngang iba sinasabi nila eh. Mas gusto nila yung kumbaga may binabayaran para daw sila nabibigyan ng motivasyon ano, na bumangon para magtrabaho kasi sa katapusan sila may bayarin na dapat bayaran ano. Ayan, nawiwili sa paggamit ng credit card kasi napakasarap nga naman eh, punta ka ng mall, wala kang pera eh, pag uwi mo, dami mong dala eh sa pamamagitan ng credit card. Pero after nun, pag dumating na yung iyong bill, nako, yun na ang pahirapan. Or walang budget. Kapag walang plano sa pera, madali itong maubos sa maliliit na gastos. Eh, syempre naman, di ba, pa isa-isang daan, tapos makita mo, inabot na ng 1,000, ayun na, naubos na. Hindi na mamalayan, ano? Malaking bahagi na pala ng sweldo. Eh, napupunta lang sa pagkain, sa online shopping, na hindi na poplano ng maayos. Ano? Lifestyle inflation. Ayan, habang tumataas ang kita, sabi nga tumataas din ang mga gastusin. Di ba yan ang laging nating reklamo, di ba? Bakit tumataas naman ang sweldo ko? Pero bakit ganun? Hirap pa din ako. Eh kasi habang tumataas ang sweldo mo, tumataas din ang yung lifestyle eh, 'di ba? Kumbaga yung brand mo, lumilevel up din eh, 'di ba? So, ganun din. Tumaas man ang sweldo mo, hirap ka pa din kasi tumataas din ang yung gastusin. Hindi inuuna ang pag-iipon. Ang natitirang pera lamang ang iniipon, kaya kadalasan walang natitira. Pagka yung sa savings eh, no, yung matitira lang eh wala talaga. Dapat uunahin mo yung savings eh, 'di ba? Yan ang sabi ng mga financial advisor eh, 'di ba? Unahin mo muna tanggalin yung savings at saka yung emergency fund. Tapos kung ano yung matitira, yun ang pagkakasyahin mo. Kasi pag ang inuna mo, lahat ng mga deductions, lahat ng mga bayarin at gastusin, at yung matitira ang savings at emergency fund, wala. Sigurado utang ang aabutin mo. Palaging pagkain sa labas, o kaya yung mga delivery, ano? Ayan, kasi pangkaraniwan na ngayon yan, eh. Diba? Lalo na pag natatamad magluto or mag-isa lang. Imbis na eka magluto, eh, order na lang. Eh, which is hindi natin napapansin, maliit man, ano? Kada order, eh, malaki pagka kinumpute natin sa kabuuan. Pagsunod sa social media trends, ayan, naiinggit or napipilitang bumili ng mga kung ano-anong bagong gadgets makasabay lang sa uso. Sabi nga natin, 'di ba? Minsan hindi naman kailangan. Eh syempre para makasabay, dapat in ka, ika nga. Hindi pagkakaroon, ayan, ng emergency fund. Ayan, kapag may bigla ang gastos, ito yung mga bigla ang pagkakasakit or kung ano mang pangangailangan na wala sa ating listahan or plano, wala kang emergency fund. So, ano? Utang. Diba? Ayun ang masakit doon, ano? Kasi sabi nga natin, dapat meron ka niyan. Ilang months nga ng sweldo mo ang dapat katumbas niyan? Pagbabaliwala sa maliliit na gastos. Ang maliliit na halaga po ay lumalaki kapag pinagsasama-sama. So, sinasabi, maliit lang, pero kalaunan pag na-compute mo yan, kung ikay nagko-compute, dapat din naglilista ka ng mga gastusin mo, ano, para nakikita mo kung saan napupunta yung pera mo. Kasi minsan, di ba, ganyan tayo. Pag sweldo natin ngayon, at marami, sige lang, paunti-unti, bili dito, bili doon. Tapos, hindi pa man nagtatagal, ubos na yung pera natin. Hala, saan kaya napunta yung pera ko? Kakasweldo lang, bakit wala na akong pera? O, ayun. So, dapat, nililista nyo din po para nang sa ganun, alam nyo kung saan napupunta. At hindi pag-aaral tungkol sa financial literacy. Ayan, mahirap magdesisyon ng tama kung kulang po ang ating kaalaman, lalo na pagdating sa usaping pera. Ayan pa naman, napakahalaga, diba? Kasi gamit natin yan sa araw-araw, ano? Sabi nga, pag walang pera, paano? Lahat ng kibot mo, gamit, dapat pera eh. So, lagi po natin tatandaan na hindi kailangang malaki agad ang ipon para maging financially secure. Mas mahalaga po ang pagbuo ng mabuting financial habits. Nandiyan yung pagbabudget, pag-iipon, bago gumastos, pag-iisip, bago gumastos, ano, at pag-iwas sa mga hindi naman kailangan na paggastos. Sabi nga na,

0: kulang, ano? Lalo't alam naman natin, maraming gastusin sa bahay at kung gaano kahirap ang ginagawa ni nanay at tatay para meron tayong panggastos araw-araw. Pero yung inyong mga luho, eh, kayo na dapat yun, ano? Pag-ipunan nyo sa inyong mga allowance.
1: Wais na misis! Diskarteng matinik! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Tamang impormasyon.
13: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
14: Kabataan, kasama sa usapan.
13: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
1: Wais na misis! Diskarteng matinik! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
0: Tayo po'y nagbabalik sa ating programang Home Ekananay. At ako pa rin ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
15: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Ito po, tinatawagan natin ano, ng pansin ng kasama ng Manila Boys Town Complex sina Miss Josie at Mr. Eric, magulang po ito ni Ivan. Siya ay binigyan ng apelyidong Carinola sa kadahilanan wala siyang mabanggit ano na apelyido. Siya ay 4 na taong gulang noong na-rescue siya sa lugar ng ng Juan Luna, Binondo, Manila noong December 7, 2012. Sa ganap na 4:15 ng hapon, ang magulang ng nasabing bata ay di matukoy ang kinaroroonan ano, at walang impormasyon ang makapagturo sa mga ito. Ang batang nabanggit ay 17 taong gulang na po ngayon. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan kina Dr. Agnes Aragon, DMD Officer in Charge ng Manila Boys Town Complex, at kay Jericho Tanael, Social Welfare Officer 1 ng Manila Boys Town Home. Or maaari po kayong tumawag sa cell number 09300194735 at 09660646 0966-06-4643.

hindi po lahat ng magulang ano or magulong sandali sa pagpapalaki ng anak ay masama. Madalas yung mga panahong puno ng mga iyakan, pagtatalo, paulit-ulit na paalala ang nagiging pundasyon ng kanilang paglaki at paghubog ng magandang ugali. So kapag paulit-ulit kang nagsasabi ng hindi, natututo ang bata tungkol sa limitasyon at disiplina. Halimbawa, gusto ng bata ng isa pang laruan sa mall, pero tumanggi ka. Maaaring mag-tantrum siya ngayon, pero natututo siyang hindi lahat ng gusto niya ay makukuha niya. Kapag maraming tanong ang bata,

0: Senyales ito ng pag-usbong ano, ng kanilang curiosity at critical na pag-iisip. Ayan, di ba lagi naman natin sinasabi, ang mga bata, walang katapusang bakit na tanong, ano? Sunod-sunod ang tanong niyan hanggang hindi yan na, kumbaga, naiintindihan ng bata, hindi yan titigil ng kababakit niya eh. Pero dapat po, yung mga ganon ay patuloy natin yung sinasagot, ano? Kapag nagkamali ang anak, ang pagkakamali ay bahagi na yan ng pagkatuto, ano? Hindi yon dapat, sabi nga, binibigyan ng kaparusahan. Dapat itinuturo, ano? Kung paano solusyonan yung mga pagkakamali na yon. Paano itama, ika nga. At kapag nag-aaway ang magkakapatid, natututo silang makipag-usap, makipag-kompromiso, at ganun din syempre magpatawad at magmahal, ano? Kasi normal na din yan, ano, sa mga magkakapatid. Ang hindi pagkakaunawaan. Pero sabi nga sa pag-uusap, nasusolusyonan ang lahat. At kapag ayaw sumunod sa simpleng utos, nako, bahagi ito ng paghubog, ano, ng sariling personalidad at independence. Lalo ngayon, di ba? Wait lang. O, di ba? Namanghal ka ng kawi, wait lang. Ayan. Pero kumbaga, sabi nga, ayan, bahagi ito ng kanilang paghubog, ano, sa sariling personalidad. At nagiging emotional ang bata. Dito nila natututunang kilalanin at kontrolin, ano, yung kanilang mga damdamin. Halimbawa, umiiyak sila dahil natalo sila sa laro or sa isang paligsahan. Sa gabay ng mga magulang, natututo siyang harapin, ano, yung pagkabigo ng maayos sa pagpapaliwanag yun ng magulang. Na normal lang yung may nananalo at may natatalo. So, hindi dapat tanggapin ito bilang pagkabigo, kundi ito ay hamon, ano, na sa susunod, maaari siyang manalo. Hindi naman laging talo lang, ano. Sabi nga, di ba, parang gulong lang, umiikot yan. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Kapag nahuhuli mong nagsisinungaling, ito yung pagkakataong maituro, ano, ang kahalagahan ng katapatan sa mga bata. Na hindi dapat nabubuhay sa kasinungalingan. Kung ano yung ginawa nila, tanggapin nila yung mga consequences nito, ano, at hindi dapat magsinungaling. Ginawa mo yun, so harapin mo, hindi ba? At kapag hindi kanila gaanong kailangan, ayan, senyales ito ng paglago ng kanilang kumpiyansa sa sarili. Ayan, dapat nga matuwa ka, hindi ba? Hindi yung lagi nilang nakaasa sa'yo. Tapos, habang bata yan, tapos habang lumalaki yan, nananatili doon sa ganong ugali, ano, laging nanay, tatay, puro ganon. Tapos doon ka magagalit. Sinanay mo kasi yung bata. So, dapat bata pa lang din na ituturo na, ano, sa kanya. Na hindi lahat, nandiyan si nanay at si tatay. Paglaki, tsaka ka magagalit. Hay, nako! Pag ako nawala, kawawa ka. O, diba? Yung mga detanya ni nanay. So, dapat ganun din, ano? At kapag maraming pagkukulang at pagod sa bahay, natututo yung mga bata na ang buhay ay hindi perpekto. May araw na hindi maayos ang bahay. Or, minsan, kapos sa pagkain. Pero pilit pinagkakasya, ano? Nakikita nilang normal, ano, yung mga pagkukulang, pagkakamali. Pero sinusolusyonan ito. Inaayos, ika nga, ano, yung mga gulo. At kapag mahirap ang mga heart-to-heart na usapan, dito po nabubuo yung tiwala, ano, sa pagitan ng magulang at anak. Halimbawa nilang pag-uusap tungkol sa kaibigan, sa paaralan, or personal na problema, ano? Maaring awkward sa umpisa, ano? Siyempre, nagkakahiyaan, ano? Pero ito yung nagiging dahilan, ano, kung bakit lumalapit ang loob ng bawat isa, ano, sa mga seryosong pinagdaraanan. Sabi nga, basta nandiyan ka, kakayanin ang lahat, di ba? Ito po ang tatandaan lang, ano, ang pagiging magulang ay hindi tungkol lang sa pagkakaroon ng perpektong tahanan o perpektong anak, ano. Kadalasan yung mga sandaling tila magulo, maingay, nakakapagod, nakakaubos ng pasensya, ang siya pong nagiging pinakamahalagang aral, ano, na dadalhin ng ating mga anak habang sila'y lumalaki. Ang kaguluhan ngayon ay maaring maging pundasyon, ano, ng kanilang tagumpay at mabuting pagkatao sa kanilang hinaharap, ano. So kasi yan yung nagiging gabay nila, eh, no, sa kanilang paglaki at pag-asenso, ika nga. At sa pamamagitan, ano, ng niyang ating mga aral na yan, eh tayo po ay unti-unti nang magpapaalam. Hindi na pala tayo nakapag recipe ni Nanay. Bukas na lang tayo magluluto. Samantala, maraming salamat, ano, sa naging panauhin natin kay Coach Mike Celis. Happy Pride Month. Ayan, sabi nga ni Coach, pagkakapantay-pantay, hindi kinakailangan ng pagpapatunay, ano, para mahalin at mapabilang, magkapantay-pantay. Iisa lang tayo, ano. Ganun din dyan sa ating technical side. Kena Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille sa Marulas Transmitter. Ganun din kena Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, Avi May. At sa ating executive producer kay Hazel Joy Esguera. At ganun din sa mga sumubaybay at nakinig sa atin, ano, na talaga namang walang sawa ng pakikinig. Huwag nyo lang kakalimutan, paki-like and follow lang din po kami, no, sa lahat ng aming social media pages at radio magazine. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa Radio Magazine 1278 at Capital 104.3 sa programang Home Econ Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radio Magazine at The Capital FM.
2: Mas pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan,
2: pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278,
2: Sports Radio 918,
4: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan lang
2: sa Capital 104.3 FM,
4: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to, ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
13: Hala, totoo? San ka sumali?
12: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
13: Naku po! Juan! Scam yan!
12: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. may logo pa ng bangko.
13: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
12: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
13: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
12: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
13: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
12: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
13: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga!
16: Trending issues na pinag-uusapan!
17: Mga programang aabangan!
18: Agahan!
17: 66 Informasyon GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Now, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinip na balita sa oras na ito.
1: Sona ng Pangulo sa Hulyo, simple lamang at hindi magarbo ayon sa House Secretary General. May pag-ulat si Melanie Valdez-Reyes.
0: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Inaabangan ang isang simpleng State of the Nation address mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na July 27. Ito ang ibinunyag sa idinaos na unang interagency coordination meeting sa Batasan Complex kaugnay na nakatakdang ikalimang sona ng Pangulo. Kabilang sa mga dumalo sa pulong, sina House Secretary General Shelley Girafil at Senate Secretary Renato Bantug, pati na rin ang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa paghahanda para sa sona, kabilang ang mga representante mula sa Malacañang at Philippine National Police. Binigyan din ni Girafil na dahil simpleng sona lamang ang idaraos, wala anyang red carpet, magagandang gown at iba pang marangyang kasuotan na taliwas sa karaniwang nakasanayan sa mga nakaraang sona. Inihahanda na rin ang mga imbitasyon kung saan hinihikayat ang mga dadalo na magsuot ng simpleng Filipiniana dress at barong Tagalog. Tiniyak naman ni Bantug ang buong kooperasyon na SONA ng Senado para sa matagumpay na idaraos na SONA. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
1: Sa iba pang balita, DPWH agad inayos ang ilang tulay na nasira kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. May pag-uulat si DK Zarate.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Pinuntahan kaninang umaga ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ginagawang repair work sa Bukana Bridge sa Davao City. Sa panayama kaya DPWH Secretary Vince Dizon, mahigpit na bilin ng Pangulo na kahit hindi epicenter ng lindol ang Davao Region ay ibibigay ang lahat ng tulong na kinakailangan. Nakitaan ng minor damage ang Bukana Bridge tulad ng nasirang guardrails at semento na agad na mga sinimulang ayusin ng ahensya. Layo ng agad na pagsasaayos ng tulay ay upang hindi matala ang biyahe ng mga motorista at residente sa Davao City kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao.
4: Ang kabigin-biginan ng ni Pangulong BBM is masigurado tayo na kahit dito sa Davao Region, kahit na hindi naman talaga dito yung epicenter ng lindol, eh lahat ng kailangan dito ay bibigay natin. So, papunta na rin dito si Secretary Gatcharyan, si Secretary Angara, at si Secretary Herbosa para ma-check din yung ibang mga, gagawin na yung mga schools and hospitals.
3: Mula sa Luzon ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
1: Samantala, bantang binahagi ni NBI Director Melvin Matibag hindi lang tungkol sa Senado ayon kay Senador Ping Lacson. Si Nympha Asuncion sa detalye.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
5: Hindi lang banta sa seguridad ng Senado ang impormasyong ibinahagi ni NBI Director Melvin Matibag sa mga senador. Ayon kay Senator Ping Lacson, patay sa impormasyon, bagamat sketchy at raw o hilaw pa, ay sinasabing umakyat na hanggang sa batalyon at regional level ang antas ng frustrations o pagkadismaya ng mga nasa armed services sa mga nagaganap na kaguluhan sa Senado at sa iba pang issue. Bukod kasi sa issue ng Senado, dismayado na rin niya ang mga ito sa issue ng flood control, inflation at presyo ng produktong petrolyo. Kaya naman sinabi ni Lacson na masusing binabantayan ng mga otoridad ang mga development sa crisis sa national level, dulot na rin ng maraming factor, mga external at internal factor. Samantala, sinabi naman ni Senador Vicente Soto III na seryoso ang banta ayon sa kanilang intelligence report. Dahil dito, kailangan niya itong seryosong ikonsidera at paghandaan. Una nang insiniwala ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na may natanggap silang intelligence information na may banta sa seguridad ng Senado kaya magpapatupad ng kinakailangang adjustment na sa pagpapatupad ng security measures sa mataas sa kapulungan. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga senador at mga Senate employees. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report. Report.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:07-8 a.m. para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico
4: 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan lang
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
4: Collab.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
8: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
9: Pilipinas, 3:07 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
10: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
2: Green Mindset.
10: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Martes, June 9, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
10: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
2: Green Mindset.
10: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong matadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver, ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga estasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po isang magkakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, dahil inanunsyo nga po no, ng ating DOST Pag-asa ang pagsisimula po ng habagat season at ang pagsisimula po no, ng panahon ng tag-ulan sa ating bansa. At ang dagdag na babala pa nga po ng ating DOST Pag-asa ay maaari po nating sabayan na maranasan ang epekto po ng El Nino at ng habagat. Na mula nga po yan no, ngayong buwan ng Hunyo hanggang Agosto. gusto. At ang pagsasabay po no, nitong dalawang fenomeno na ito ay maaari pong magdulot ng mas malalakas na pag-ulan at pagbuo po no, ng mga bagyo o maging super typhoon na posible pong manalasa sa Pilipinas. Kaya naman po no, very timely na atin pong mabalikan ang atin pong naging kwentuhan patungkol po sa ating mga Pinoy storm chasers. Kung matatandaan nyo po, minsan na po nating nakapanayam ang atin pong DOST Pag-asa. Kaya naman po ngayong hapon, balikan po natin ang ating pagtatampok sa kwento ng Pinoy storm chasers ng atin pong DOST Pag-asa. Balikan po natin ang naging kwentuhan natin kung gaano po kahalaga at peligroso ang kanilang gampanin sa pagsuong po sa bawat bagyo. Ito po yung ating naging kwentuhan. Kasama po si DOST Pag-asa Assistant Weather Services Chief Mr. Wilfredo Tuazon na siya rin pong coordinator and team leader ng Pag-asa Storm Chasers. Panoorin at pakinggan po natin ito.

0: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
1: Alam naman po natin na talagang ang Pilipinas ay lagi pong dinadaanan ng mga bagyo, at bawat bagyo ay meron pong itinuturong aral sa atin. At ngayon po, no, ito pong kwento naman ninyo bilang mga storm chasers. Ito po, no, ay bagong kaalaman para sa amin, and at the same time, mauunawaan din po namin kung paano ba nabubuo ng atin pong DOST Pag-asa yung mga weather forecast na atin pong ibinabahagi sa publiko. Pwede nyo po bang ikuwento sa amin kung paano po yung mismong trabaho at ano po yung ginagawa ng isa pong storm chaser na tulad ninyo?
2: Bigyan din ng konting history, no. Noong 1980, nag-umpisa na mag-deploy yung Pag-asa. 1980 pa, nag-deploy na yung Pag-asa na nagpapalabas na siya ng mga tao para mag-assess ng damage pag may dumadaan na bagyo o dadaan pa lang o nakadaan na. So, noong 1990 naman, na-formalize siya as STRIDE, ang tawag sa kanila noon, 1990s, STRIDE. So, acronym siya ng Severe Tropical Cyclone Reconnaissance Information Dissemination Damage Evaluation. Mm-hmm. And then, noong 2000 po, na-formalize na into a storm chaser. Mm-hmm. So, ang isang storm chaser po, karamihan po sa kanila, mga nag-training po ito ng mga meteorologists for 9 months. So, nung sa part ko po, nung 2013, na-deploy po ako nung sa Yolanda. So, kami po yung nag-validate ng storm surge na nangyari doon sa lugar. So, nung 2010 tsaka hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa po tayo nag-collecta ng mga iba-ibang data katulad ng storm surge, heights, mga weather observations, at nagko-conduct po tayo ng interview sa mga pinupuntahan natin. And then, so kanina nasabi ko na yung ang storm chaser na binubuo ng mga bali, isang technical working group ito na pinocompose po ng mga meteorologist na nag-aral po ng 9 months ng meteorologist training course. And then, may mga dispatch team po na tinatawag na sila po yung lumalabas pag may paparating na bagyo para kumuha ng mag-imbestiga kung ano ang nangyayari sa ground. So, bali, pinamumunuan kami ng deputy director namin ng operations, and then meron kaming tatlong teams na naka-ready for deployment kapag merong banta ng bagyo. So, meron kaming mga steps. Bigyan natin maiksing kung paano kami nag-uumpisa, paano kami tumatakbo sa labas, ano. Bali, kapag merong pagbanta ng bagyo, may nakita ang ating forecasting sections, magkakaroon po ng meeting and briefing yung mga members. And then doon po nagkakaroon na ng TC monitoring. So yung minomonitor na namin yung paparating na bagyo. And then kapag may go signal na po na kami po ay tutuloy dahil doon sa paglandfall ng bagyo, so ini-prepare pa na po namin yung mga necessary documents at saka yung mga dapat naming mga dalhin, mga tools, mga camera, laptops, etc. etc. And then nakikipag-communicate na rin po kami sa mga regional offices namin ng Pag-asa kung saan malapit yung dadaan yung bagyo. So tinatawag po namin itong PRSD, Pag-asa Regional Services Division. So sila po yung may kaugnayan sa malapit sila sa mga coordination sa PRR natin sa mga Disaster Risk Reduction Office. Mm-hmm. Kung meron silang connection doon, bago kami pumunta sa lugar, nakikipag-coordinate muna kami sa kanila para pagdating namin doon sa lugar, maayos na po yung communications, and then doon po magtatayo po kami ng temporary stations namin. Mm-hmm. Para magkaroon ng pag-observe doon sa darating na bagyo bago, habang at saka pagkatapos po, before, during, and after ng event.
1: Mm-hmm. So yun po, no?
2: So nagsiset. Hindi po.
1: Mm-hmm. So yun po, sir. Actually, yun po yung gusto naming ma-imagine kung paano po yung setup ninyo at kung paano po kayo naghahanda bilang isang storm chaser. So ganun po pala, no, kabusisi yung inyo pong mga ginagawang paghahanda before, during, and after. At sir, pwede nyo po bang i-detalye sa amin talaga kung ano po yung itsura ninyo, no? Ano po yung mga bit-bit ninyong equipment? At nakikita rin po namin dito sa mga larawan na meron din po kayong mga specialized na sasakyan na ginagamit po upang literal po ba na talagang sundan at habulin po itong mga bagyong ito.
2: Yes po, importante po sa amin yung yung sasakyan natin. So kanina tinanong nyo kung ano yung mga instrumento natin. Mm-hmm. So basic lang po yung mga dala namin para sukatin yung nadidinig natin palagi na atmospheric pressure. So ang atmospheric pressure po, siya po yung nagdidikta kung habang bumababa po yung barometric pressure, ibig sabihin yung bagyo ay papalapit sa lugar kung nasaan tayo. Mm-hmm. So nag-i-indicate siya ng kung saan, kung papalapit or papalayo. So nakikita namin dun sa instrumento na habang bumababa pa yung pressure, ibig sabihin papalapit yung pag sa inyo. Mm-hmm. Tapos meron kaming wind sensor na siyang magsusukat ng hangin. So napakahalaga po nito sa amin dahil dito po namin masasabi kung ganong kalakas o naging ano ang naging epekto ng hangin dun sa lugar na hinaanan ng bagyo. Mm-hmm. Wind sensor po tsaka wind direction. Mm-hmm. So nakikita namin dun kung ganong kalakas ang aabutin ng hangin at anong damage ang itinulot nito. Mm-hmm. Meron din po kaming rain gauges na nagsusukat ng ulan kung gano'ng kalakas ang ulan na dumaan dun sa lugar. Mm-hmm. Ano po yung, so yung, basically, yun lang po yung mga dala namin para lang malaman namin kung kasi ang forecasting po, nagbibigay sila ng babala. Mm-hmm. So meron silang mga forecast na binibigay. Pero kami, ano yung nangyayari sa ground? Mm-hmm. So, binabalidate po namin sa pamamagitan ng mga data na nakakalap namin na pinapatuloy namin sa kanila na ito yung nangyayari, papalapit na yung bagyo, ito na yung epekto. So, ganun po basically. Ginagawan po namin siya ng documentation.
1: Mm-hmm. So yun po, no, yung mga binanggit nyo pong aparato na inyong ginagamit at yung mga datos po, no, na inyong nakakalap, ito din po yung talagang nilalaman ng isang weather forecast. So nangangahulugan po ba ito na talagang bawat bagyo ay meron po tayong mga storm chasers na ipinapadala po doon sa mga particular na lugar upang ma-validate po yung weather forecast ng atin pong DOST PAGASA?
2: Opo. Mahalaga po dito yung binibigay na forecast track ng PAGASA kasi kung hindi naman siya magla-landfall, so hindi po kami aalis kasi ang kaming layunin namin ay ma-observe kung ano yung talagang nangyari. So depende po sa bibigay ng mga forecasters natin. 2 days, 3 days before, kailangan alam namin yung magiging yung direksyon ng bagyo, and then doon kami pupunta kung saan malapit o mismo dadaan dun sa bagyo para doon kami mag-set ng mga instrumento namin.
1: Mm-hmm. Sir, matanong lamang po namin, no, gaano katagal na po kayong isang storm chaser? Ito po ba ay parang pinangarap nyo po o parang aksidente na lang dahil po sa tawag ng tungkulin kaya po bigla na lamang ay bigla kay naging isa po kayong storm chaser ng atin pong DOST PAGASA?
2: Tama po. Sa case ko po kasi nag-umpisa ako pagkatapos ko po mag-aral ng 9 months ng meteorology training course, mm-hmm. so nakuha po ako as member ng isang project mm-hmm. na nagpusukat ng storm surge. So hindi pa po ako membro ng storm chasers. So dahil doon, so nalaman na nagsasagawa ako ng pagsusukat ng storm surge. So kailangan ng grupo ng storm chasers yung ganong mga technical mm-hmm. para makatulong dun sa output nila. So 2011 ako nag-start dun sa project by yung una kong biyahe sa storm chasers ngayon sa Yolanda. Mm-hmm. So dun ko nagamit yung kasi more on storm surge yung naging impact nung ano nung bagyong Yolanda. So halos lahat ng coastal areas doon sa Tacloban, umabot kami ng Leyte hanggang Samar. So yun, malalaman namin kung gaanong kataas ang naging pagtaas ng tubig. Mm-hmm. Sa lugar. Opo.
1: At sir, dito po sa inyong matagal na pong karanasan, ano po yung pinaka-memorable sa inyo? No? Hindi nyo po makakalimutan na karanasan bilang isa pong storm chaser.
2: Marami rin po kasi ano eh, merong mga naabangan kami na hindi dadaan kasi forecast nga po yan. So hindi naman lahat ang forecast. Eh, talagang meron siyang uncertainty na tinatawag na error. So kasi pumipwesto kami ayon dun sa binibigay na forecast ng forecasters natin. No? So Yolanda, isa yan sa pinaka-memorable sa akin kasi nung pagdating, pagbiyahe pa lang namin kasi mahirap yung biyahe patawid ng ano kasi tatawid ka ng dagat. Mm-hmm. So pagdating namin dun sa, dito pa lang, bago kami tumawid, bawal na kasi nadidinig. Nakaraan na yung Yolanda noon. Merong mga naunang grupo sa amin. Mamaya ikikwento ko kung ano yung nangyari dun sa unang grupo kami. Bali, after na nung passage. Mm-hmm. So, nung pagdating namin dun sa lugar, hindi ka kaagad makakatawid kasi yun nga, nababalita na maraming looting dun sa Roban. Mm-hmm. Delikado pang tumawid. Pero nung tinubukan namin na ano, ang haba ng pila, mm-hmm. since government ano kami, vehicle, so meron kaming priority. So nakatawid kami doon, kumandaling salita, nakatawid kami ng Samar. Mm-hmm. And then pumunta kami sa stations namin doon sa Katbalogan. And then nakiramdam kami kung ano na nangyayari sa malapit na yun sa ano sa Tacloban. Nung sinabi na medyo okay na, ibig sabihin hindi na ganoon ka kasi yung looting talagang naganap. Mm-hmm. Right after nung ano, talagang kanya-kanya na ano doon, wala nang control yung mga tao. So tumuloy kami doon sa Tacloban. Doon makikita mo yung mga patay na nakabalot na sa ano. Mm-hmm. Yung mga kotse na nakapatong-patong. So dumiretso kami sa ano, sa Palo. Doon sa Palo, sa DOST ano office. Mm-hmm. Grabe din yung nangyari doon sa ano, sira-sira yung mga buildings. Doon kami kumuha ng temporary station sa amin. Doon lang kami sa ano, sa naglagay lang kami ng tent namin. Doon lang kami sa folding bed sa labas kasi wala talagang maayos na matutuluyan. Ang purpose namin doon is yun nga, mag-conduct ng damage assessment. Mm-hmm. And mag-sukat. So bago kami nakaano, siguro mga 2 days pa kasi medyo marami pang ano eh, marami pang mga debris doon sa daan. So sa araw-araw na ikot namin, ayun ang makikita mo, iba-ibang body bag ng mga ng napaka ano noon, yung mga body bag na along the road. Mm-hmm. Tapos kinukonduct namin yung interview. Siyempre, habang nag-i-interview ka, alam mo naman yung mga sinapit ng mga tao. Mm-hmm. So, napakahirap ng sitwasyon kasi maaaring balikan kami dahil alam mo naman ang sinasabi nila, hindi nila alam yung storm surge, mm-hmm. dapat daw tsunami para malaman. Mm-hmm. Malis sila. So, bago naman nangyari yung Yolanda, may mga IECs kaming kunukontak dun sa lugar. Kaya lang talagang napakalakas nitong Yolanda. Hindi lang si Yolanda, yung marami pang mga iba-ibang ano, naranasan ko rin yung mata na yung sinasabi nila pag dumaan yung mata, mararanasan mo yung unang bukso malakas galing sa norte yung hangin, and then biglang maglalal yung titigil, yung akala mo wala na yung bagyo. Mm-hmm. Alos umaaraw pa nga eh, pero yung kasi nasa mata ka. Mm-hmm. So yung mata is walang halos hangin doon. Tapos nung habang umaandar siya, yung ito na yung balik na sinasabi nila dahil yung hangin dito na nanggagaling sa south. Mm-hmm. So yung mga ganun ba, so maraming mga experiences dito sa trabaho namin na mm-hmm. na very challenging. Mm-hmm. Nakakakaba pero excited kasi ano, nakakatulong ito din dito sa ano natin sa research ano naman yung sa research natin. So nakakapagbigay alam tayo kung ano yung nangyayari noong mga bagyo na dumaan.
1: Mm-hmm. Yun po, no, base po sa inyong kwento, sir, ay talagang delikado po yung inyong trabaho, pero gayon pa man, nagpapatuloy po kayo sa inyong gampanin na ito. And at the same time, bukod po sa delikado, yung epekto rin po sa inyo, no, na makita ninyo ng aktwal kung gaano po yung naging epekto ng isang bagyo. And at the same time, yung sitwasyon po ng ating mga kababayan. At nabanggit nyo, sir, sa kwento nyo po, no, na ilan sa daing ng ating mga kababayan ay hindi po nila alam na ganito yung magiging katindi yung pagdaan ng isang bagyo. Pero sir, sa inyo pong karanasan hanggang sa kasalukuyan, masasabi nyo po ba na somehow nag-improve na po yung awareness ng ating mga kababayan sa tulong na din po, no, ng nag-improve na reporting scheme ng ating pong DOST Pag-asa? Dahil ilan po yan, no, sa mga daing talaga nila na hindi daw po nila alam. Yung iba po sinasabi hindi daw accurate yung reporting ng ating DOST Pag-asa. Ano pong naging obserbasyon nyo sa ating pong mga kababayan hanggang sa kasalukuyan?
2: Naging ano kasi itong si Yolanda eh, naging siya yung nagbigay ng kaalaman tungkol kung ano yung storm surge kasi mm-hmm. hindi nga siya sikat, ang sumisikat ng mga ganun tsunami. Mm-hmm. So nung nagka-Yolanda na iko-compare na nila ngayon yung darating na bagyo, mala Yolanda ba yan, mala Undoy ba yan. Mm-hmm. So yung naging experience nila doon sa Yolanda na yun at naibigay yung informasyon sa mga tao na kung ano yung nangyari sa ganitong kalakas na hangin at ano yung naging epekto. So may naging aware na sila eh, pero meron pa rin talaga na hindi natin maiiwasan na malis doon sa lugar dahil yun lang ang tanging parang source of income nila, so hindi natin sila masisisi. Pero sa pamamagitan ng Yolanda, maraming mga activities, mga projects, mga collaborations from different schools, researches na nabuo kung paano mas mai-improve yung pagbibigay ng warning at kung paano ipapamahagi o ipaparating sa tao kung paano ito mapabawasan o paano ito mapapaghandaan. Mm-hmm. Yun, mga ganun ba na. So, isang lessons learned itong si Yolanda talaga. So, tsaka yung mga sumunod pang yung mga ibang bagyo, kakaroon tuloy ng mga comparisons kasi sa nung araw wala pa tayong super typhoon. Mm-hmm. So yung dumating si ano, sunod yung nagkaroon tayo ng Lawin super typhoon. Mm-hmm. Pero na-compare pa rin nila yon kasi pag sinabing super typhoon, Yolanda ito, delikado ito. Mm-hmm. Doon sa Lawin nagpunta rin kami after Pasig, pero iba kasi ang ano ni Leyte. Mm-hmm. Saka si Luzon. So sa bandang Luzon naman kasi umano si Lawin eh. Doon, maraming bundok doon. Mm-hmm. Kaiba nito sa Leyte, hindi masyadong patataas ang bundok dito. So, mas marami ang pattern. So, mas malaki ang epekto sa Leyte. So, yung mga ganun ba, mm-hmm. meron pa rin comments yung mga tao na, sabi niyo, malayo lang na yan, wala pa lang. So, mga ganun ba, nagiging aware na sila ngayon. Lalo na, lumalaganap yung IEC natin, yung mga information and education campaign ng PAGASA sa bawat lugar. So meron tayong tinatawag na yung maghanda na project. So marami ng mga IECs tayong ginagawa para makatulong na maging aware yung mga tao. Saka napapansin natin na talagang na babawasan na yung mga namamatay na aksidente dahil na rin sa tulong ng mga DRR office natin, disaster risk reduction. So yung pagkakaroon ng collaboration na natin, so ang tanging nila is zero casualty. So yun na malaking bagay yung talaga yung tuloy-tuloy na improvement natin ngayon sa pag-warning at saka kung paano ipaintindi sa tao yung warning na binibigay. Ano ba yung magiging impact nito? Na babayin ba itong lugar natin? Masisira ba yung bahay natin? Mga ganong impact pa.
1: Yun po no. Kung meron man pong magandang na idulot talaga, ito pong Bagyong Yolanda at yung iba pang mga malalakas na bagyong dumaan sa ating bansa, yun po no, yung natuto na yung ating mga kababayan at mas nagiging aware na po sila. At sir, nabanggit niyo po no, itong comparison, itong iba't ibang mga nagdaang bagyong ito. Sir, masasabi niyo po ba na sa inyo rin pong karanasan, masasabi niyo po bang mas nagiging mas matindi at mas malalakas po yung mga bagyong nararanasan natin ngayon yun kung ikukumpara po noon?
2: Oo, sa napapansin ko, kaya nadidinig naman natin yung climate change nga. So marami nang binagbago talaga yung panahon natin. Napakaraming pagbabago. Lalo ng nakaraan. Hindi ko pa na-experience din yun dahil tinatawag natin ALMNOP, di ba, yung from Christine, Leon, hanggang kay Pepito. So, sunod-sunod yun na walang pahinga yung DRR, walang pahinga yung PAGASA. So, naging challenge sa atin yun kung paano. Kasi, unang-una, yung mga tao ng forecasting, limited lang yan. So, ang storm chasers, tumutulong kami din kasi meron kaming mga tao na pinadadala din sa OCD para mag-assist doon as ano kami, weather prepare. So kami yung parang representative ng PAGASA doon sa OCD pag may bagyo. So ganun po.
1: At sir, nabanggit niyo po no, na limitado yung bilang ng mga kawani ng ating DOST PAGASA. Pero kayo po, ng mga Pinoy Storm Chasers, sangasalukuyan, ilan po yung bilang ninyo ngayon?
2: Kami po kasi galing sa wala kaming sarili talagang unit. Kumbaga, ang tawag sa amin is ad hoc kami. Operational. Galing kami sa research, galing sa operations, galing sa... So, iba't ibang mga personalities, mga employees na mayroong training ng meteorologist, inipon yan. So kasi yung storm chaser, isang programa yan na naging effective naman dahil nakakatulong sa operations at saka sa research, hindi lang sa operations, saka sa research. So meron kaming, hindi ko lang yung saktong bilang, pero more or less mga 15 kami, o more or less 15 to 20. Yung iba, hindi naman sila meteorologist, pero mga nag-training sila ng mga observer na pwede namin mahatak doon kapag merong kaming deployment. Ang forecasters kasi ibang nila, meron talaga silang weather division. So sila naka-concentrate lang talaga sila sa forecasting. Shifting sila eh. So minsan 24 hours wala silang tulog. Yun kasi isang case, dalawang case ng bagyo, medyo pagod na sila eh, yun pa kayang kay LMNOP na So, in a way, nakakatulong kami din dun sa, kasi dapat sila yung pupunta din sa OCD, which is, yun nga, kulang yung tao nila. Wala na silang talagang, pamalit para pumunta pa dun sa OCD. So, yun ang isa sa papel namin. Bukod sa pagpunta namin sa field para mag-conduct ng assessment, tsaka validation, meron pa rin grupo na pumupunta sa Office of Civil Defense o NDRMC na lahat ng mga sangay ng gobyerno na makakatulong ang DOH, DPWH, so mga ibang sangay nandun din as representative para makatulong dun sa operasyon ng Office of Civil Defense.
1: Mm-hmm. Yun po, no? Very limited po yung inyong bilang, pero napakabigat po ng inyong trabaho at yung ibinibigay nyo pong suporta sa ating DOST Pag-asa. At sir, nabanggit po natin na mabigat yung inyong trabaho. Ulitin lamang po natin, sir, para po mas malinawan yung ating mga kababayan. Ano po muli yung mga datos po, no, na particular na kinakalap po ng ating mga storm chasers upang masiguro po, no, yung accuracy ng reporting ng ating pong DOST Pag-asa?
2: Yung mga weather parameters po na kinukuha namin, yung pressure, atmospheric pressure, wind speed, wind direction, siya yung kumukuha ng hangin, kung gano'ng kalakas yung hangin, saka kung anong direksyon nang galing yung hangin, yung rain gauge, na siya nagsusukat ng ulan, kung gano'ng katagal, gano'ng kalakas ang dumaan dun sa lugar. So, yun yung tinatawag natin, automatic weather stations. Bali, ang Pag-asa kasi meron tayong mga stations bawat yung mga print stations tayo, pero kulang na kulang pa rin yun.
1: Mm-hmm.
2: So isa yung sa namin, magiging station kami, kumbaga mobile.
1: Mm-hmm.
2: Magsusukat kami, dala namin yung automatic weather stations na yun. So parang isa kaming temporary stations para mangalap ng weather parameters na gagamitin para mag-validate, para magbigay ng information, magpato ng information kung ano yung nangyayari on the ground.
1: Mm-hmm.
2: Na in the future, magagamit natin sa research.
1: Mm-hmm. At sabi nga po natin, sir, meron pa rin po tayong mga kababayan na duda po doon na sa accuracy ng reporting ng ating DOST Pag-asa. Pero sa inyo pong mga ikinuwento at ibinahagi sa amin na ganun po pala yung effort ng ating DOST Pag-asa para mag-come up po, no, sa isang accurate weather report. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin, sir, kung gaano po kabusisi, no, yung proseso upang masiguro po na accurate ito pong mga weather forecast and reports na inilalabas po ng ating DOST Pag-asa?
2: Sige po. Kumuha ako ng presentation din sa forecasters natin para medyo accurate yung natin. So isi-simplify na lang natin na bali meron silang apat na steps dito. Observation. So ito yung nangangalap ng mga data sa iba't ibang field. Then collection and transmission of weather data. Then plotting and formulation of the forecast. So isa-isay natin yung So sa observation naman, iba't ibang observation facilities yung pinagkukuhaan. Meron tayong synoptic stations. Yung mga station natin sa field, so nagbibigay yan 4 times. A day, 24, every 6 hours sila nagbibigay ng, nagbabato ng data, pressure, temperature, humidity, etc., rain gauge. Bukod doon sa synoptic stations natin, meron tayong upper air station na sinasabi na yung sa balloon, so radio zone, so nag-ano siya ng vertical profile ng atmosphere, so nakikita niya kung ang atmosphere natin is stable or not stable, meaning meron bang magiging masama ba yung panahon natin, so isa yung sa nagbibigay ng natin ng data. Tapos meron pa tayong mga radar, meron pa tayong satellite ground station, so meron pa tayong buoy, so iba-ibang mga data na nakakalap natin from dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, and then yung mga data na nakukuha natin dito nagagamit din to internationally kasi meron tayong tinatawag na standard doon. So member tayo ng World Meteorological Organization. So nagbibigay tayo ng data sa kanila para magamit naman sa para doon sa pag-analyze hindi lang sa Pilipinas kundi buong mundo. So ang next natin after nung sa observation tayo, so pinakalap nila yung mga observations, and then pagkatapos ng observations, so ibabato nila ito sa central stations, So lahat ng ano sabay-sabay yan, lahat ng buong station sa Pilipinas, lahat ng data, ibabato yan sa dineclare nila ng oras.
1: Mm-hmm.
2: So babato ito sa Met Telecom sections natin, so sila yung nagpa-process ng ano, ng data kinukulat nila through whether the radio phone,
1: mm-hmm,
2: fax machine, telephone, cellphone o internet, kasi minsan may problema ng communication. So iba-ibang para pamamaraan, para iba ito nila yung data natin. So meron tayong kanina observation, yung mga data na kinakalap sa buong bansa, and then binabato sa isang station. After maibato sa isang station yon, ang ginagawa naman natin dun sa mga data na binato, ipa-plot natin dun ito and i-analyze.
1: Mm-hmm.
2: So plotting means ano, bali yung mga numbers na binigay, ginodrawing nila ito para makabuo ng, kung may nakikita tayong mga low pressure,

0: central station, and then pinaplot nila, dinodrawing, and then ina-analyze. So kapag na-analyze naman nila, ang last ano naman nila is formulate the forecast. So yung from dun sa pinuha nila lahat ng mga data, ipo-formulate na nila ngayon ano, yung forecast. So meron na silang forecast na nandyan. Hindi lang yun ang ano, hindi lang yun sapat. Meron pa silang ginagamit na pinagkukuhaan na basis yung mga satellite natin. Mm-hmm. Observations, ginagamit nila din ito doon sa pag-formulate nila ng ano, ng forecast. And then sa radar, satellite, tsaka model. So ang dami, maraming pinagdadaanan yung isang binibigay natin na forecast sa mga tao, hindi lang siya basta-basta ganun kadaling gumawa ng ano, na isang oras tapos na. So hindi, may proseso. Mm-hmm. Bago siya was sa model naman, hindi lang model ang ginagamit natin, sariling model. Gumagamit din tayo ng mga ibang model na galing sa Japan, so sa Australia, sa UK. So tinitingnan din natin yung ano nagiging result ng mga model nila. So sa dami, and then bago gawin yung final ano, yung final forecast, nagkakaroon sila ng tinatawag nating ano, map discussion. So dinidiscuss nila to doon sa office nila, hindi lang mga forecasters ang andoon. So maraming mga umaakin ng map discussion to come up with the ano, final version ng forecast natin. Mm-hmm. So ganun pong ka-tedious yung ano, mm-hmm, yung pagpo-formulate ng ano natin bago tayo makabuo ng iba't ibang mga forecast. So hindi lang, maraming products naman ang naano, na nabubuo. Sana din yung 24-hour public weather forecast, extended weather outlook. So marami. Mm-hmm. Meron pang sa marine forecast and then sa aviation. So hindi lang isa. Mm-hmm. So marami siyang mga nakalista dun sa bago tayo maka-issue ng ano natin.
1: Yes sir,
0: no? Mga forecast.
1: Ganun po, yes, kabusisi at ganun po no, kahaba yung proseso ng pag-aapan ng atin pong DOST ng PAGASA, ng mga forecast po no, na ibinibigaya sa ating publiko. Pero sir, base po sa inyong assessment, gaano na po ba ka-advance ngayon yung equipment and facilities po ng ating DOST PAGASA upang mawala na po yung pagdududa ng ating mga kababayan at magtiwala po talaga doon sa mga inilalabas ninyong ulat tuwing pong may bagyo na tumatama po dito sa ating bansa?
0: Okay po. Nangingidin po ako ng mga datos sa engineering natin para maging ano din. So, babanggitin natin dito yung mga iba't ibang instrumento, mga equipo na ginagamit ng PAGASA. So, meron tayong tinatawag na basic instruments. Yun nga yung rain gauge, pressure, temperature, humidity, the wind. So, ito ay nakalagay sa iba't ibang synoptic stations. Bali yung synoptic stations, meron tayong 58 synoptic stations sa buong bansa. Meron tayong 23 agromet stations. So all in all, ang stations natin, bali 81 stations sa buong Pilipinas. And then, meron din tayong satellite receiving facility na nakikita natin doon yung actual na nangyayari. So parang binibidyo natin yung ano eh. Nandun tayo sa taas, nakikita natin ibaba yung nangyayari, yung mga ulap na nandoon sa atmosphere natin. So parang ganun ang ano ng satellite. Ano. And then meron tayo ditong wind profiler dito sa Science Garden. Meron din tayong meteorological buoy na nandoon sa... So ilan lang naman yung buoy natin na nasa sa dagat, nangangalap ng mga iba't ibang weather parameters doon sa katubigan natin. And then meron din tayong kinatawag na upper air stations, yung radiation natin. Ito naman yung pinapalipad na balon para po ay yung vertical profile ng atmosphere. So araw-araw yon, 2 times

0: alam ko, 2 times a day ito. So, meron tayong ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, more or less 8 stations sa buong ano na nagpapalipad ng balloon,
1: mm-hmm.
0: na meron ding ano to, may presyo din itong balloon natin. So, araw-araw, 2 times a day siya nagpapalipad. And then yung dinasabi ko kanina, yung meron tayong automatic weather stations sa buong Pilipinas na yung kanina sinopic stations natin, manual yun. So may mga tao doon na nag-observe para maglista ng datos ng mga no, ng mga weather parameters. Itong automatic weather stations natin, automatic itong kumukuha, nangangalap ng data 24 hours to. So, meron tayo dito sa Bali, ang AWS natin, more or less 150 units na nakakalap. And saka yung mga more than 100 na automatic rain gauges. Puro automatic siya. So, hindi unmanned dito na usang kumukuha ng data natin. Mm-hmm. So, yung ulan, yung pressure, temperature, wind, so et cetera, et cetera. Automatic ito. Meron din tayong AWOS, yung Aviation Weather Observing Stations. Ito naman yung sa automatic weather stations na makikita natin sa airport.
1: Mm-hmm.
0: Meron din tayong mobile X-band radar. Ito yung maliliit na radar natin na kaya niya hanggang 80 kilometers na radius na makita. Makita yung ano natin, yung kalalagayan ng panahon. And then yung mga S-band radar natin, yung malalaki na nakikita natin sa field, no? Meron dito more or less 10, meron tayong 10 radars at tuloy-tuloy pa itong ano nadadagdagan. So kasi importante yung radars natin kasi mas kitang-kita dito yung nangyayari na yung lakas ng hangin, kung saan yung mata ng bagyo.
1: Mm-hmm.
0: So, as compared sa satellite na nakikita natin yung mga ulat, itong ano, kumbaga, mas ano to, mas mataas ang resolution, kumbaga, mm-hmm. na camera, ang radar.
1: Mm-hmm.
0: Meron tayong mahigit 10. So, yun, yung mga data na yun yung nakakalap ng ano natin para makakuha tayo ng mga information, mm-hmm. na makatulong sa pagbibigay ng mga ayun yung warning forecast, mm-hmm. sa mamamayan.
1: Mm-hmm. Yes po, no, ganoon ka advance at ganoon po gumagana yung atin pong DOST Pag-asa upang maibigay sa ating mga kababayan yung mga babala at mga ulat patungkol po, no, sa kalagayan ng ating panahon. At sir, sa atin pong pagtatapos, base po sa inyong kwento, talagang mas naunawaan po namin kung gaano po kahalaga kayo bilang mga Pinoy storm chasers and at the same time yung kabuuan po ng DOST Pag-asa. Ngayon sir, hingi na lang po namin yung mensahin niyo po sa publiko kung gaano po kahalaga na maging maalam at maging handa po yung mga kababayan natin, lalo na po tuwing may bagyo dito po sa ating bansa.
0: O, ang kahalagahan ng ginagawa ng Pag-asa, so, isa na rito yung ano, madaming buhay ang naliligtas sa kapahamakan, at nababawasan yung mga mandidisgrasya sa pamamagitan ng maagap na pagtugon sa mga warnings,
1: mm-hmm.
0: na binibigay namin. Ano. Mapabawasan din yung malalang idudulot ng bagyo sa ating mga ari-arian kung may mga paghahanda tayong ginagawa sa paparating na sakuna.
1: Mm-hmm.
0: Sumusuporta din ito sa iba't ibang sektor katulad ng mga mangisda. So, ay iwasan muna ang magpalaot dahil sa delikadong dagat sa transportasyon para may iwasan muna ang magbiyahe kung mayroong paparating na bagyo at baka abutan ng malalakas na hangin o baha. At iba pang sektor katulad ng ospital,
1: mm-hmm.
0: ekonomiya, magsasaka. So maraming sektor ang natutulungan ng mga binibigay nating serbisyo sa galing sa Pag-asa.
1: Mm-hmm.
0: So sa pagpapalaganap ng kaalaman at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang komunidad at sektor ng mamamayan, pakikita dito ang kahalagahan ng siyensya,
1: mm-hmm.
0: at pag-akto ng community upang magkaroon ng tinatawag natin na resilience. o pagiging matatag sa harap ng sakuna, o paano magkaroon ng kakayang makabangon ka agad sa naranasang sakuna. So dahil dun sa mga informasyon na sa mga analysis na binibigay natin, mga collaborations, so natututo na yung mga tao sa nagiging handa na sila sa dumarating na sakuna sa ngayon.
1: Mm-hmm. Sir, maraming salamat po sa lahat po ng ibinahagi ninyong kuwento at impormasyon na sa amin upang mas maunawaan namin. At sana po no, dito sa edisyon natin ay mas nakumbinsi po natin yung ating mga kababayan na talagang magtiwala po sa mga ulat na inilalabas ng ating DOST Pag-asa, dahil ito po ay malaking tulong upang maiwasan po no, yung mas matindi pang epekto ng mga bagyo na tumatama po dito sa ating bansa. Muli sir, saludo po kami sa lahat ninyong mga Pinoy Storm Chasers at sa bumubuo po ng DOST Pag-asa. Maraming salamat po.
0: Salamat din po.
1: Muli po inyo pong narinig, napakinggan at napanood ang atin pong naging kwentuhan kasama po ang DOST Pag-asa patungkol po no, sa kwento ng ating mga Pinoy Storm Chasers. Muli po no, ngayon na tayo po no, ay naghahanda sa panahon po ng tag-ulan na dito sa ating bansa. Mahalaga po na talagang maunawaan po natin at magtiwala po tayo no, sa mga inilalabas na ulat, babala at impormasyon po mula sa ating DOST Pag-asa. Muli po sundan nyo lamang ang official social media platforms ng atin pong DOST Pag-asa para po sa mga tamang impormasyon para po sa ating kaligtasan. At sa punto pong ito, tayo ay pansabantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marichal Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong friend, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga!
4: Trending issues na pinag-uusapan!
5: Mga programang aabangan!
6: Agahan ang kahaponan!
7: 66 Impormasyon
8: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
15: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Mas pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas
11: and Capital
9: 104.3 Colab.
11: Colab.
9: World Service Sports Radio.
23: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
23: sa iisang bilis.
9: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
23: Radyo Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
23: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
23: 738.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Mapapakinggan lang
9: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
9: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas
11: and Capital 104.3 collab.
9: Collab.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga!
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
24: Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
3: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 4 ng hapon.
7: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinip na balita sa oras na ito.

0: Rapid damage assessment at monitoring sa mga national roads sa Sultan Kudarat patuloy na isinasagawa ng DPWH matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Patuloy ang sinasagawang rapid damage assessment at monitoring ng DPWH sa mga national road sa Sultan Kudarat. Ito ay kasunod ng pagtama ng magnitude 7.5 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DPWH Sultan Kudarat 2nd District Engineering Office, nakakadaan pa rin ang lahat ng uri ng sakyan sa national road sa Libak, Talamansig, Palimbanga, Senator Ninoy Aquino, Bagumbayan at Esperanza. Patuloy ang inspeksyon ng DPWH sa mga kalsada para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at publiko. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Bureau of Fire Protection nag-deploy ng puwersa at asset. Samantala, nasa 969 katao na ilikas matapos ang lindol sa Mindanao. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Naka-activate na ang Emergency Operation Center ng Bureau of Fire Protection sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ayon kay BFP Officer in Charge Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil Quanchu, nasa full alert status o code red ang regions 11 at 12 upang masiguro ang mabilis na pagtugon sa mga apektadong lugar. Nakipagtulungan ang BFP sa mga local disaster offices para sa clearing operations, evacuation, monitoring at damage assessment. Batay sa tala, umabot na sa 969 na individual ang unang nailikas mula sa mga apektadong komunidad. Nag-deploy din ang BFP ng search and rescue personnel, fire trucks, ambulansya at iba pang assets para sa operasyon. Iniulat din ang mga nasawi sa ilang lugar sa regions 11 at 12. Sa ngayon, patuloy ang search and rescue at assistance operations ng BFP sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Department of Trade and Industry nagpaalala na may price freeze na ipinatutupad sa General Santos City kasabay ng deklarasyon sa lungsod ng State of Calamity. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nakabantay ang Department of Trade and Industry sa ipinatutupad na 60-day price freeze sa mga pangunahing bilihin sa General Santos City tulad ng pagkain at iba pa kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, inatasan na nila ang regional office ng DTI na tiyakin na hindi gagalaw ang presyo ng mga pangunahing bilihin lalo na ngayong kakatapos lang ng sakuna. Giit pa ni Roque, otomatiko na ang price freeze kapag may state of calamity dahil kalimitan tumataas ang demand pero hindi naman dapat tumaas ang presyo. Matatandaan na ngayong araw lang idineklara ang state of calamity sa Gensan dahil nga sa 7.8 magnitude na lindol kahapon. Kung 6 na araw naman ang price freeze, tatagal ito hanggang sa Agosto, maliban na lang kung tatanggalin na ang deklarasyon ng lokal na pamahalaan.
5: Yan, on a daily basis, we have naman a regional office there. So again, we've already instructed them to make sure that there's enough food supply and then that prices are stable and don't move. Yeah, naka-price freeze siya.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
6: Entertainment scene. Updated ka ba?
7: Swak na budget recipes.
6: Light na buong family.
8: Tala kayang makakalikasan.
9: Anything under the sun.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
11: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
14: Kabataan, kasama sa usapan.
11: Radyo Radyo Magazine 1278.
15: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras na kwentuhan patungkol sa ating makulay na sining, kultura, tradisyon at syempre ang malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side. Sina Frenny Marichal Malimban, Frenny, sino pa isa? Si Frenny Jus Ungab, Frenny Rona Esperanza. Parang hindi ko nakita si Rona. At sa ating, ayun, kumakaway pa. At ayun, sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. At sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya atin ang simulan ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Iskultura.
4: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating friend ni Nasi Maru,
5: dito lang sa Iskultura.
4: Tara na sa Iskultura!
5: Iskultura! Iskultura!
0: Uy mga ka-Frenny, colorful ang ating usapan ngayong hapon. Dahil syempre kung ating babalikan ang ating kasaysayan, ang ating mga napag-aralan sa ating mga eskwelahan. Diba marami nga pong mga dayuhan ang sumakop dito po sa ating bansa. Marami yung nagkaroon ng interes, syempre na mahaluan itong ating kultura na meron po tayo. Pero syempre, bago pa man tayo mahaluan ng iba pang mga tradisyon at kultura dito po sa ating bansa, mas mayaman pa po, of course, ang ating bansa na purely tayo, Tatak Pinoy. At yun naman po ang magandang pag-usapan natin ngayon in terms of fashion. Dahil po dito sa ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, pupunta tayo sa Visayas region or Visayas Island kung saan pag-uusapan natin itong meron pa lang mas mapag-uusapan natin itong Visayan clothing noong pre-colonial, ibig sabihin bago pa man tayo sakupin ng ating mga dayuhan. At maganda nga po sa pagkakataong ito na meron din po palang mga clothing shops o kaya naman mga rental shops na kung saan maaari nating ma-experience na masuot at masilayan itong mga Visayan clothing. Kaya ngayong hapon meron po tayong makakakwentuhan. Siya po siyang artist, designer at nasa likod ng Dian Diniwawa. Siya po si Joshua Del Socorro. Magandang hapon po and welcome po dito sa programang Iskultura.
6: Magandang hapon po, sir. Narinig mo po ba ako?
0: Yes po, loud and clear. Kumusta po kayo?
6: Okay naman. Medyo medyo hindi pa naka-recover sa lecture ko last 2 days ago sa Northern Samar. Pareho nito, I was talking about kanun of the clothing position. So, yeah, parang alam pa ako. Nasa
0: unstable server. Ayun, syempre, maganda rin po, sir, na mas lawakan pa natin yung ating audience. And of course, can you tell us about ito pong inyong Diyan Diniwawa? Ano pong ibig sabihin nito?
6: Diyan Diniwawa, parang ano siya, as sa Northern Mindanao, it tells a different story. It's celebration. In old Cebuano naman, it's parang allied arts siya. So, pwedeng weaving, pwedeng physical fine arts, as long as it's related to art or it's a craft within a community in everyday life, it is Diyandi, or more likely it's culture.
0: Dito po sa Diyandi ni Wawa na bang kung makikita nga po ang inyong Facebook page, maaari nyo po itong ma-search online itong Diyandi ni Wawa kung saan ay nabanggit nyo nga po ito pong pre-colonial Visayan clothing. Gano'n po ba kayaman itong ating Visayas Island pagdating sa ating mga sinusuot na kasuotan noong unang panahon, of course.
6: How do I start? Para kasi siyang storytelling ngayon, it's much better to make it as storytelling. Nung before pa nagkaroon ng Visayan, the word Visayan, we are actually great navigators. We're seated people. We understand the plants that we harvest. That's why we have great ships. We sail the coast. So, from that technology, from then, nag-develop tayo how to integrate with other societies in Southeast Asia, Indonesia, Borneo, Sulawesi, even as far as Thailand and Cambodia or Vietnam, we have ties with them. So, if we have this kind of culture, then in our vicinity in Visayas, we understand how to navigate all the islands and discover what kind of textile we can produce from plant-based materials can be found in our island. So, napaka-rich talaga. Because of that, we have trade. So, nadadagdagan yung textile natin. So, yun.
0: It's fascinating to know, sir, yung ma-introduce yung, syempre, of course, yung inyong culture, inyong tradition in terms of clothing and fashion. Kasi sadly, sir, sa totoo lang, kung babalikan nga po natin yung pag-aaral natin sa ating mga eskwelahan, mostly ang tinuturo lang naman po sa atin yung general, mga Barong Tagalog or Barot Saya or yung mga Maria Clara inspired na recently nga po meron po tayong na-feature kung saan may na-open na rin pong rental shop dito sa Intramuros. Pero during those times, syempre, gusto rin natin matutunan at malaman yung different fashion clothing na meron po tayo. Hindi lang dito sa Luzon, ganun din sa Visayas at Mindanao. And speaking of that, ano po ba yung mga, can you introduce to us po yung mga damit na meron po dito?
6: Okay. Unang-una pa lang, we have to acknowledge po no, na ang mga Filipino ay nanggaling sa Austronesianong pangkat na nagmula sa Taiwan, bumaba dito sa Pilipinas at nagkawatak na pa. So, may pumunta ng Madagascar, may pumunta ng South Malaysia, Sumatra as down to the Timor-Leste.
0: Mm.
6: So, from that, they brought with them bark cloth from mulberry, yung ginagawa na ngayong paper at silk, silkworm. So, yung balat ng ano mulberry tree or kung sa ano pa, sa dito sa Pilipinas, amoras, if they know the...
0: Ano po yung amoras?
6: Parang siyang wild mulberry na nandito lang sa industry siya na nakikita or tumutubo. So yeah, bark cloth hanggang nag-develop nila yung backstrap weaving. So nagkaroon na tayo ng weaving dati pa, before the word Visayan even came. So, we weave bark cloth and eventually we develop abaka and saluyot and banlo or buri. It's a type of palm plant na dito lang sa Visayas nakikita or tumutubo.
0: Matanong ko lang po, ito pong mga makikita pong mga damit na dito po sa inyong Facebook page ay until na po ba may sumusuot pa rin po sa kasalukuyan?
6: So far, medyo nabisik kasi ako sa paggagawa ng mga jewelry. So at least sa ngayon wala pang nag-re-rent. Kaya sorry na ako kasi napakadaming commissions kaya I can't do both at the same time kasi ako lang mag-isa na gumagawa nito.
0: Wow.
6: So, medyo pressure siya. So, at least, meron namang time to, yun, pumunta sa Northern Summer para talagang ibahagi yung nalalangin ko.
0: And may nabahagi po kayo na kung saan nakapag-design. As a designer, may ginagawa rin po kayong design na pinapasuot sa ilang mga kandidato?
6: Yes po. This year lang po, sa Iloilo, yung sa National Art, Culture and Arts Festival na naganap sa Iloilo, Philippine Association or PASOK. Yung main candidate is actually from my alma mater sa Visayas State University. So I was encouraged to be the designer and so I really have to take the opportunity kasi Visayan hindi talaga na nakukuhang magkaroon ng spotlight sa media. Yung sa Amaya naman, ibang story na yun kasi it's made from fictional rather than it's supposed to be representing the whole indigenous people of the Visayans.
0: Sa inyo pong palagay, through this Diyan Diniwawa, gaano po ba kahalaga na ma-promote natin? Actually, kasi bukod sa ma-introduce, since ito ay kasalukuyan na meron naman na po tayo nito, so kailangan natin siyang maisulong o ma-promote. Gaano po ba kahalaga na ma-promote natin itong ating mga yaman pagdating sa kasuotan, ng, lalo na dito sa mga Visayan pre-colonial?
6: Napaka-importanting magkaroon tayo ng panibagong perspective about our culture kasi marami kasing paraan paano mo makilala yung ating bansa. Hindi lang kasi puro Tagalog na lang yung nakikita natin. So, nasan yung Bisaya? Nasan yung Tagapanay? Nasan yung Samar at Leyte, diba? Samar at Leyte sila yung unang na-meet ni Magellan, na unang gustong sakupin ni Miguel Lopez de Legazpi. At doon, saan doon yung mga Bisaya? So parang nawalan yung identidad o pagkakakilanlan ng mga Bisaya dahil tayo yung unang ano, parang na na-enforce yung colonial colonialismo.
0: So actually, sir, tama po kayo kasi tulad po na nabanggit ko nga kanina, no, kung babalikan po natin yung mga libro natin nung nag-aaral, actually ako yung nag-aaral, honestly po ay hindi ako familiar or limited lang po yung knowledge natin pagdating sa mga traditional clothes na meron po tayo bukod dito sa Luzon at syempre sa Visayas at Mindanao. And sana panawagan din natin yan, ano, lagi natin panawagan na sana mas lumawak pa yung coverage ng syempre yung bukod sa curriculum eh yung bawat subject related to our culture and tradition, mas lumawak pa yung coverage na kung saan hindi lamang sana mag-focus sa Luzon or kaya sa Visayas at Mindanao, like talagang may siguro sana may mga pagkakataon na mas ma-discuss sa atin kasi tulad po nitong Dian din ni Wawa, ako po ay sobrang mas sana po mas lumawak yung ating audience na ma-introduce ito pong fashion na clothing na meron po ang ating mga Visayan people na or yung mga Pilipino po natin dito sa Visayas. Kasi napaka colorful kung titignan po, napakayaman po ng ating bansa na kung saan hindi lang naman po sa Luzon and even sa Visayas, mas marami pa silang pwedeng maibahagi in terms of fashion. Pero what about po doon sa mga, may mga na-introduce na po ba sa inyo or recently may mga nakita po ba kayo online na kung saan nagkaroon ng issues na maling paggamit or maling pagsuot ng mga kasuotan?
6: May iba kasi hindi sila aware paano talaga i-research yung material na inuha nila. Kaya as sabihin na lang natin siguro na may ano sila, konti lang yung budget o oras na pag-invest nila. At least man lang, then all other people's they can reach actually. So hopefully, of course, it will be a lesson learned and to really examine the culture na hanggang ngayon nagpapanatili. Yung mga indigenous brothers and sisters natin, sila actually yung remnants, yung huling straw ng, or sila yung huling hibla ng colonial fabrics natin. So, knowing the culture is like understanding the deep, rich history of before them. So if you really try to understand the pre-colonial fashion, you must understand the fashion that is still living today in our indigenous communities.
0: So, dito po sa Dian din ni Wawa, kayo po ba yung talagang gumagawa nitong mga pinaparentang mga traditional clothes?
6: Yung mga fabric po, hindi po siya handwoven, hindi po siya gawa. So, ano lang po, minsan, iba dyan, nakukuha ko lang sa ukay-ukay. Hanggang sustainability talaga, I stand for sustainability. Yung aim ko lang po sa in my own end sa pagpaparenta ko sa itong mga costume ko is to find the accurate silhouette lang. Yung forma, yung katawan. Kasi napakahirap mag-research ngayon sa mga material ng kung ano talaga yung material or textile ng mga Bisaya. Yung iba, talagang naglaho na. So, kinakailangan pa itong i-research, yung funding talaga from sa government. Talagang meron, sana supportahin yung mga ito kasi napakahirap ako lang ito. I'm very new sa class na ito. So, hindi siya authentic pa. Hindi pa siya authentic. So, I'm learning to show them the accurate silhouette ng pananamit natin.
0: Nako, and we understand that, and also we acknowledge your effort kasi yung ganito na lamang na pag-open ng Diyandi ni Wawa to introduce to everyone itong fashion clothing na meron, yung colorful na fashion na meron po dito sa Visayas. Kasi it's a big step na rin po yun, and sana hopefully parang actually nitong nakarang araw ay nakapanayam natin naman yung DOST-PTRI. Malay nyo po ay pwede tayong dumulog dito sa DOST-PTRI para at least ay maturuan tayo, and at the same time mas lumawak yung ating connections. Kasi yung sabi nyo nga po, of course magsisimula tayo sa pinakaumpisa kung saan pwede tayo makakuha ng mga resources, and it's okay, it's fine na yung mga ganyan na nag-umpisa tayo sa pag-check sa mga ukay-ukay. Hindi naman po nakakahiya yun. Actually, nakakamangha yung ganun kasi marami tayong mga Pilipino, and kasama po kayo doon, Sir Joshua, kung saan and napaka-resourceful, nasabi nyo nga po, resourceful, napaka-creative na mga ganung perspective na kung saan gustuhin natin na ma-introduce itong kultura na meron to tayo. So, syempre, doon lang tayo sa end na pwede natin tayong makatulong or doon sa kakayahan na kaya nating ma-introduce and also ma-produce itong ganitong quality ng mga clothing na ito. And gano'n na po karami itong mga nagawa po ninyo?
6: Hindi ko siya matansya kasi paiba-iba kasi yung clothing. Yung ina-offer ko po sa renting business ko ay I want the cloth or the clothes to match the body of the wearer. Kaya wala akong set or wala akong six na set of clothing. So, kinoconsider ko yung okay ba ito sa kanyang kulay, ng kanyang puti, hindi ba siya magmumukhang medyo sobrang pale or sobrang dark niyo. Kaya yung kinokolekta ko po ay mga fabrics talaga. Tapos kinokombine ko siya pang customize siya on the spot.
0: Nako, yung ganyang po, yung ganyang skills po ay parang even before, actually kung babalik nga tayo sa pre-colonial, ganyan naman po talaga ginagawa yung ating mga damit, kung saan inaakma sa panahon, inaakma sa kulay ng susuot, inaakma dun sa gagawin or para saan, or yung mga events kung para saan susuotin. Actually, talagang binubuhay nyo po yung etong kultura natin sa paggawa nitong mga traditional clothes dito sa Visayas. And kumusta naman po yung reactions ng mga napaggawa niyo po ng mga traditional clothes na ito?
6: So far, no, wala pa naman ako na experience na bad comment or feedback. So far, nag-enjoy sila, at yun nga, yung parang during the customization of their clothes, nai-enjoy sila sa mga trivia. Bakit ganito? Bakit ganyan? Parang ini-encourage ko sa kanila, don't be ashamed of your body, because your body is actually the canvas, ikaw na yung talaga magdadala sa sarili mo. Yun. So, I really do encourage sometimes na, yun, if you want to wear our cultural clothing, you have to be acceptance to your body. Kasi, will not be part of your culture kung hindi mo talaga siya ini-embody, hindi mo sinasaputo, hindi mo love ano yung ginagawa mo, you don't have courage. So, yun.
0: What about po doon sa accuracy and consistency? Kasi syempre, dito po ang challenge talaga kapag related sa kasaysayan and dito sa traditional clothes is yung akma yung ginagawa natin. Kasi for sure, sir, ay sobrang madugo itong research na ginagawa po ninyo. Paano nyo pong sinisiguro na tama yung mga ginagawa nyong damit or di kaya naman, and also yung mga jewelries na ginagamit?
6: yun yung ano, yun yung sa amin as researcher is parang it's paano ba ito sabihin?
0: Challenging.
6: Hindi siya challenging. Yun yung enjoyment naman. Ah. Eh, ano nga ulit yun? Mm. Oh, I need to do research again. And along the way, may malalaman kang bago. Mm. So, we can't stop in just one sitting to do a research. So, we do need to re-research again. Do research again. Kasi, ano, magiging shallow lang kung kaisa, isang beses mo lang i-research. Mm. You have to do another one. Para may malaman ka na naman. Yun yung exciting part sa aming researcher.
0: Mm, and totoo po yun na kumbaga hindi tayo magsa-stop sa isang try lang ng pagre-research kasi we need to second time, third time, and even hindi lang sa sariling research, nagkukonsulta rin tayo sa mga historian or sa mga iba pang mas nakakaalam regarding dito sa ating... Kasi mahirap, actually sa totoo lang po, mahirap talaga magkamali kapag may mga nabanggit tayo or may na-i-promote tayo or di kaya naman may nailimbag tayo and related to sa ating culture or di kaya naman kasaysayan. Kasi yung kasaysayan naman, hindi na natin po ito mababago eh. So we just need to correct some siguro mga false information o di kaya naman mas lalo pa natin itong pagyabungin o di kaya naman mas lalo pa natin i-promote kung ano pa yung medyo natatabunan na tulad nga po nitong mga Visayan clothing noon pang mga unang panahon. And of course, para ma-promote din natin po itong Diandi ni Wawa, ano po ba, yung paano po ba makapag rent ng inyong mga clothing dito po sa Diandi ni Wawa?
6: Actually, accessible lang siya sa Leyte.
0: Mm-hmm.
6: Kasi yung services ko talaga customized. So, hindi ko siya mapaparenta sa sobrang layo. Mm-hmm. Like, for example, sa Manila. Hindi ko sila maa-assist kung anong kulay ng damit ng pwede sa kanya, mm-hmm. anong type of jewelry na mas gaganda sa kanya. So, I'm only accessible sa Leyte. Tapos, I'm very much available all around the clock sa page ko, Diandi ni Wawa. At meron din ako sa Instagram kung saan marami yung commission for the gold accessories, mm. actually. Doon. So, isa pa, I want to acknowledge that you can also ask Kalakuha Production kasi ano lang kami, it's my parang mother, mm-hmm. mother company ko yung ano, Kalakuha Production. This is more of a sibling or yung children. I'm based from later, yung Kalakuha Production naman sa Cebu, yung may isa pa sa, actually, sa Manila, sa Cavite, is Banuang Kamabong.
0: Mm.
6: So, meron din sa kanila. Nag-iiba lang yung price range kasi yung sa akin po ay ukay-ukay. So, more on budget-friendly siya. Good for any type of all life, all walks of life, children, mm-hmm. pwede matanda, teacher, kahit sino, pwedeng-pwede. Yung sa, ano naman, sa Banuang Kamabong sa Cavite, eh, medyo may pagkataasan yung presyo dahil authentic fabrics, mm-hmm. yung hand-woven fabrics na ginagamit nila. Yeah,
0: parang nakita ko na rin yan sa social media yung Banuang Kamabong. Sana makapanayam din natin sila soon dito sa ating programa. And of course, para syempre, dito muna tayo sa Diandi ni Wawa. And for example po, kung tama po yung pagkakaintindi ko, ha, kung sakali na gusto ko po ay makasuot ng inyong mga gawa, ito po ay purely talagang customized or meron po kayong pwede nang mairenta na nakaredy na?
6: yung sinabi ko, hindi siya fit. I really need to study your body to understand what garment I need to work on, what jewelry works for you. Yun, talagang customized on the spot yung suot mo.
0: Wow. Yun naman po yung maganda kasi syempre gusto natin na doon sa mga makaka-experience nitong Visayan Clothing ay talagang bagay sa kanila. Bagay sa kanilang katawan, bagay sa kanilang kulay, and of course, syempre yung talagang even tayong makaka-experience, eh, mas magugustuhan din natin yung ating itsura. And, of course, ito na po yung inyong pagkakataon na ma-promote din. Ito nga, Diandy ni Wawa, ano po yung inyong mga social media accounts? And also, sa mga nais pong bumisita sa inyong shop or also sa mga nais magpa-customize, go ahead po.
6: Please check out my Facebook, Joshua Del Socorro. My page naman po is Yandi ni Wawa. Medyo may problema lang sa Facebook page ko yung name kasi JDS. There's something wrong with Facebook that I have been trying to figure out. But still, Yandi ni Wawa is still searchable. Instagram, I'm very active in Instagram. So still, at Yandi ni Wawa. Yun. So, I'm very much reachable, approachable naman din ako. And hopefully, after July, makapag-accommodate na ako ng mga customers. Kasi medyo busy ako sa June at July for pre-orders na papuntang California. So,
0: wow.
6: Medyo busy ako.
0: Nako, no? Maganda pagkakataon to kung sakali man na makabisita yung ating mga ka-friendly, mga kababayan sa Leyte. Eh sana ay maisama nyo sa inyong listahan itong ma-experience yung kasuotan dito sa Visayas Island, dito sa Diandy ni Wawa. Muli, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
6: Mabuhay, salamat.
0: Atin pong nakapanayam si Sir Joshua Del Socorro, isang artist, designer at ang owner ang nasa likod po ng Diandy ni Wawa kung saan naibahagi niya po sa atin yung kanilang makulay na kultura pagdating sa kanilang mga kasuotan noong unang panahon. Yan na, maganda po kasi yung ganyan na makwento sa atin na hindi lamang dito tulad nga nabanggit ko kanina kasi mostly nga nung mga nakikita natin no, dito lamang sa Luzon o di kaya naman yung mga taga Visayas lamang yung nakakaalam, yung mostly din na nakakabasa ng kanilang mga tradisyon when in terms of their clothing. Kaya sana mas marami din and of course manifest natin no, ma-extend yung kanilang mga services dito sa Luzon na ma-introduce din yung kanilang mga pinaparenta na mga clothing or traditional clothes dito po sa ating bansa. Yung maganda din yan, no, kaparehas lang po yan, nabanggit ko nga kanina itong traje de Intramuros kung saan recently lang po nagbukas din yan dito sa Intramuros, Manila kung saan yung kanila naman ay traditional clothes dito po sa ating bansa. Actually, national naman ito, parang nationwide naman ito. Kasi may mga nagsusuot naman ng barong Tagalog or barot saya sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Pero ito namang Diandy ni Wawa ay nakafocus sa Visayas. So, yun naman po yung maganda. Sana mas marami pa pong mga rental shops, no? Mga rental clothing shops na makapag-introduce ng kanilang mga traditional clothes para naman yung ating mga turista and even, hindi lamang yung mga turista, lalo na sa ating mga kapwa Pilipino, mga kababayan natin, ang maka-experience na masuot itong mga traditional clothes natin all around the Philippines. Tuloy-tuloy pa ang ating kwentuhan. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
4: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendie na si Maru dito lang sa Eskultura.
5: Tara na sa Eskultura!
3: Oh, ano pa ang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
7: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
8: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
7: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
9: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
7: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
10: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
7: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
9: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
10: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: World class na tanawin. Explore na natin.
2: Love the Philippines.
1: Likhang sining na proudly Pinoy.
2: Influence na yan.
1: Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Pagpapakita ng kaugalian.
7: Paano po?
6: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
8: kahit kailan
6: o saan man, samahang bayanihan.
8: Dito lang sa Iskultura.
6: Tara na sa Iskultura.

At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru Meridos Rosero. Siyempre, hindi na tayo lalayo. Dito pa rin tayo sa Visayas. Kadikit pa rin ito, siyempre, yung kaninang nakaparayam natin na diyan din ni Wawa para sa mga ngayon pa lang nakasubaybay. Ay, kung saan napagkwentuhan natin yung pre-colonial clothing po ng ating mga kababayan sa Visayas. Ibig sabihin, ay ito po yung mga traditional clothes na sinusuot po ng ating mga kababayan sa Visayas noong unang panahon bago pa man po tayo masakop na mga dayuhan dito po sa ating bansa. And speaking of that, syempre, maganda din na ma-introduce natin or mabaliktanaw yung ilan sa mga may pangalan, kumbaga, dito sa Visayas. Ilan na nga po dito? Ito, unahin natin si Pio Cabahara. Kilala niyo ba siya, mga ka-frenny? Dala, syempre, dito po sa Visayas Island, ay kilala siya. Or mas actually, mas kilala po siya bilang Piox Cabahara. Ay isa po siyang mandudula. Kaya ba't parang kayo nabubulol? Isa po siyang mandudula at direktor na Cebuano. Kung saan naging mahalaga siya sa pagpapaunlad sa sining ng pelikula at dula. Or actually dula at musikang Cebuano, si Pio Cabahara. Ay maganda po yun ano, na sana meron din tayong mga kapanayam ng mga, or actually sa programang Musa Kamare, no, meron tayong mga nakakakwentuhan ng mga singers nationwide, hindi lang dito sa Luzon, meron din tayo sa Visayas at Mindanao. So maganda rin po yun ano, na ma-introduce din sa atin, maipakilala yung mga talented Filipinos. Actually dito rin no, sa Visayas. Na bukod pa do sa meron silang traditional way of singing, syempre yung kanilang mga language, eh meron din na ma-introduce nila dito bukod pa yung paggamit ng Tagalog. Kasi actually no, meron po tayong mga kaibigan na from Visayas na nahihirapan mag-Tagalog, pero mas madali sa kanila mag-English. Bakit nga no? Pero going back ito kay Pio Cabahara. Kasi meron nga po tayong mga kaibigan din na nagsuggest na sana meron din po tayong mga topic na mula sa Visayas. At yung mga tulad po ni Pio Cabahar, isa po siya sa mga nagtaas ng bandila ng mga Cebuano pagdating sa dula at musika. Isa nga po siya nagbigay daan na maipakilala sa Pilipinas ang gawang Cebuano. At bukod dyan, si Pio Cabahar po, ayan, nakuha niya yung kanyang hilig sa pagkanta. And of course, sa sining, mula sa kanyang ama na isa rin pong musikero, kung saan naging violinista siya sa Mauritia Gahuman's Dancing Hall. At na makapag-ipon ng sapat na pera ay pinag-aral niya ang kanyang sarili dito sa Cebu Provincial High School. At syempre, naging editor din po siya sa seksyong Bisaya sa La Revolucion, La Solidaridad, El Espectador at ng The Advertiser. Wow! Naging punong patnugod siya ng Ang Bandila, Ang Buhat, Ang Sidlakan at Freeman.

0: At naglathala din siya ng mga dyaryong Ang Katarungan, Juan de la Cruz, El Espectador, Nasud, Freeman at Ang Tigmantala. Wow, grabe no, ang dami niya palang na-produce na. Bukod pa sa music, in terms of music ha. At syempre nabanggit nga po natin. Marami din po siyang mga nailathala ng mga sarsuela at dula. Ilan nga po sa kanyang mga naisulat itong sarsuela na Nagunuba, Langit o Langit noong taong 1917. Meron ding Ang Ismirismis taong 1919. Meron ding, ano ba ito i-pronounce? HM, tas exclamation point, 1919. At Alaut, meron ding Fe, Esperanza, Caridad. Meron ding Fifi, Gugma sa Inahan, Mr. Ugmisis. Meron ding mga dula siyang sinulat. Meron ding Limbong ni Tintay, Miss Doling, Kasing-Kasing, Aling Pulana, Santo Papa, Sinakit, Tulo Kaadlaw sa Langit, at marami pa pong iba. Siguro kayo medyo nagtataka, no? Sino ba to si Pio Cabahar? Kasi most likely hindi naman po ito nabanggit sa ating mga libro dito. Pero actually ito, sounds familiar siya sa akin. Na kung kayo po ay may mga music subject and specifically na pwedeng ma-introduce yung iba pang musical entities dito po sa ating bansa, hindi lamang sa Luzon, pati na rin sa Visayas at Mindanao, palagi siyang nababanggit si Pio Cabahar. Sana ma-search niyo po yung kanyang mga gawa, kanyang mga dula, kanyang mga sarsuela at maibahagi natin sa ating mga kapwa mag-aaral. At ito last na lamang, itong kung kayo ay magagawin dito sa Visayas, ay sana ay makita rin po natin no, ng personal itong kampana ng Simbahang Panay. Na kung saan ito po ikilala bilang Dakong Lingganay. Sana tama yung ating mga pronunciation. No? O ibig sabihin po nito, yung malaking kampana. Kasi isa po ito sa ipinagmamalaki ng ating bansa na meron po tayong sariling malaking kampana. Or actually, pinakamalaking batingaw dito po sa Pilipinas. At even sa Asia, na meron po ito yung kampana ng Simbahang Panay. Ito po yung matatagpuan sa tore ng Simbahang Panay, sa bahay ng Panay, lalawigan ng Capiz, rehiyong Kanlurang, Visayas. Kilala din ang simbahan bilang simbahan ng parokya ng Santa Monica, na siyang isa sa pinakamatandang simbahan sa isla po yan ng Panay. Naku, maganda yan, no? Na sana ay kung sakali man na meron kayong mga adventures nationwide dito po sa Pilipinas, eh sana hindi mawala po sa inyong mga listahan yung ating mga historical churches. Eh kasama nga rin po dito yung mga tulad nito, kampana ng Simbahang Panay. Naku, saan eh, nandito po yung pinakamalaking kampana sa Pilipinas at sa Asia. Na actually, no, ginagawa rin natin yan yung bumibisita sa ilan sa mga magagandang simbahan po dito sa ating bansa na may pagmamalaki natin dahil mostly ng mga simbahan po dito ay matagal na at alam natin na nakatatak na ito sa ating kasaysayan. Sana marami po tayong natutunan ngayong hapong ito. And of course, maraming salamat din sa ating nakasama kanina si Sir Joshua Del Socorro, isang artist, designer at ang owner ng nasa likod po ng Diyandi ni Wawa. Kung saan na-introduce niya po sa atin yung mga pre-colonial Visayan clothing para naman mas lumawak pa ang ating kaalaman pagdating sa ating mga traditional clothes dito po sa Pilipinas. At maraming salamat din sa ating mga nakasama, sina Franny Marshall Malimban, Franny Ron Esperanza, Franny Julius Ungab, at ganun din sa ating executive producer na si Franny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Morlas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Franny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo ay patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabit
9: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
12: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Ang mga ilaw. Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
19: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
20: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
21: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
20: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
19: Huwag!
0: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
22: Fake news yan! Mali!
23: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
22: Fake news yan! Mali!
24: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
22: Fake news yan! Mali!
0: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
25: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
26: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
25: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
26: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
25: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
27: Uy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
28: Ma, 5 minuto pa.
27: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
28: Ma, nasa yung notebook ko?
27: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
28: Yung ID?
27: Nasa liig mo na.
28: Ay, oo nga pala.
27: Excited ka ba?
28: Medyo, pero kinakabahan din.
27: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
28: Paano kung mahirapan ako?
27: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
29: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
28: Tara na, Ma. Baka malate pa ako.
27: Yan ang masipag!
29: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
30: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
31: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
32: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
33: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
34: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
22: Fake news yan! Mali!
23: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
22: Fake news yan! Mali!
24: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
22: Fake news yan! Mali!
0: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
25: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
26: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
25: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
26: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
25: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Kamustaka.
1: Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Ay, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
5: Ma, 5 minuto pa.
4: 5 minuto mo? Kalahating oras sa totoong buhay!
5: Ma, nasa yung notebook ko?
4: Nasa bag mo na! Kagabi ko pa nilagay!
5: Yung ID?
4: Nasa leeg mo na!
5: Ay, oo nga pala.
4: Excited ka ba?
5: Medyo, pero kinakabahan din.
4: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
5: Paano kung mahirapan ako?
4: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
3: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
5: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
4: Yan ang masipag!
3: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Radyo Magazine. 1278 AM.

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Sports Radio
1: Radio Magazine
0: Servicio Publico
2: The AM and FM Collab
0: Sa Capital 104.3 FM
3: Radio Pilipinas
0: Radio Pilipinas And Capital 104.3 Collab
2: Collab
4: Beach Vacation
5: Ano tara?
4: Jogging
5: Ano tara?
4: Hiking
5: Ano tara?
6: Taginit is here! Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
7: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
8: Pass tayo dyan!
9: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
10: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
9: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
10: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
9: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
8: Tandaan!
6: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
9: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
0: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
0: The AM and FM Collab Sa Capital 104.3 FM
3: Radyo Pilipinas
0: Radyo Pilipinas And Capital 104.3 Collab
2: Collab
11: Radyo Magazine
2: 1278 AM

0: Sì.
1: Raggio Magazine
2: 1278 AM.
3: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Impormasyon.
13: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

0: OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
1: Ang hinig natin.
0: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang
5: Pinoy. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
9: Senado, pinaigting ang seguridad sa kanilang pasilidad kasunod ng umuugong na posibleng banta sa mataas na kapulungan. Umano'y bagong istruktura na patuloy na minomonitor sa Baho de Masinloc, nakitaan ang mga tao ayon sa Armed Forces of the Philippines. At ilang sikat na personalidad nag-alay ng panalangin at pakikiramay para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao.

0: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, buong puwersa ng pamahalaan ang kumikilos para matulungan ang lahat ng apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa prioridad na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga pasyente na nasa mga ospital. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
1: Natuklap na ang kisame sa bahaging ito ng Sarangani Provincial Hospital matapos ang malakas na lindol. Nagkalat din ang mga gamit sa sahig, walang kuryente, at ang mga pasyente pansamantalang nananatili sa labas ng ospital. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga pasyente sa mga ospital na naapektuhan ng pagyanig.
2: Binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Partikular na inutusan ng Pangulo, ang DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa at ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon na magsagawa ng assessment sa lalong madaling panahon.
1: Inutusan din ng Pangulo ang Department of Energy na gawing prioridad ang supply ng kuryente sa mga pagamutan.
2: Ayon sa Pangulo, higit na nangangailangan ng agarang atensyon ang mga pasyente sa mga lugar na niyanig ng malakas na lindol.
1: Ipinabati ni Pangulong Marcos kay General Santa City Mayor Lorelei Pacquiao na handa ang pamahalaan na tugunan ng pangangailangan ng lungsod.
2: Gagawin ng pamahalaan ang lahat na makakaya nito upang maibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad.
1: Ipinag-utos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of nation approach o sama-samang pagtulong ng mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang epekto ng lindol.
2: Ipinag-utos ang agarang pagkilos at pagsagawa ng kinakailangang paghanda at pagtugon sa mga apektadong lugar. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito.
1: 150 responder ang ideploy ng Philippine Coast Guard para magsagawa ng search and rescue operation at hanapin ang mga natabunan ng mga gumuhong establishmento. Namahagi naman ang Department of Social Welfare and Development ng mga family food pack sa mga biktima ng lindol. Nakahanda na rin ang pag-aabot ng emergency cash assistance.
3: As always, we're already looking for the recovery side. Pinaghandaan na rin namin yung emergency cash transfers.
1: Ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways ang mga nasirang infrastruktura.
4: We will be going around also to assess the other roads and bridges na critical.
1: Binisita naman ng Transportation Department ang General Santos International Airport. Pansamantalang isinarang operasyon para sa commercial flights, pero pinapayagan ang government at humanitarian flights.
5: Nakipag-ugnayan tayo sa local government units ng GenSan at saka ng Sarangani Province. Sa mga assistance na maibigay natin ay yung mga kakulangan lang ng LDU.
1: Clazel Pardilla, para sa bayan.
0: Pansamantalang ipatutupad ang work from home setup para sa mga ahensya ng pamahalaan sa Davao habang hinihikayat ang mga paaralan na magsagawa ng online o distance learning modalities. Yan ang ulat ni LJ Saga ng PTV Davao.
6: Dahil sa posibilidad ng mga aftershock at sa patuloy na isinasagawang structural assessment sa mga establishmento, ay pinatutupad muna ang work from home arrangement sa lahat ng mga lokal na tanggapan ng pamahalaan at mga ahensya sa Davao City mula ngayong araw, Hunyo 9. Ito ay kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao at malakas na naramdaman sa Davao City kahapon. Mananatili ring suspendido ang lahat ng face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan habang nagpapatuloy ang mga safety inspection sa mga paaralan. Hinihikayat din ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang mga paaralan na pansamantalang magsagawa ng online o distance learning modalities upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at mga kawani. Samantala, nagpapatuloy ang assessment ng Davao City Social Welfare Development Office o CSWDO sa mga tahanan at pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol na naranasan sa lungsod. Ayon sa CSWDO, mayroon na silang listahan at patuloy ang validation ng mga bahay at individual na naapektuhan ng lindol.
7: Sa linog na atay affected na mga pipila lang ka mga balay. Katong isa is abandonment to siya. Walay tao dito. Katong naa, further mag-assess ang ato ang CSWD o in charge ditong area.
6: Ayon sa Davao City Information Office, wala silang naitalang nasawi o sugatan sa lungsod kaugnay ng lindol na yumanig kahapon. Wala ring malaking pinsala sa mahalagang infrastruktura ng lungsod, tulad ng linya ng kuryente at tubig, mga pangunahing tulay, kalsada at iba pang pasilidad ng pamahalaan.
8: Casualties, so no casualties so far related to the earthquake. No major infrastructure damage except for the Bolton Beach one, which we have already closed temporarily now for vehicles because of a minor truck na nakita doon kanina.
6: Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa mga may-ari ng mga gusali na agad makipag-ugnayan sa Office of the City Building Official kung may makikitang mga bitak, sira o iba pang pinsala sa kanilang mga estruktura. LJ Sagang, para sa Bayan.
0: Kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao, ipinag-utos na rin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagpatupad ng work from home setup para sa mga empleyado nito sa Ombudsman Mindanao. Ang naturang arrangement ay until further notice. Para masiguro ang kaligtasan ng mga empleyado ng Ombudsman. Kasama na rin sa ipinag-utos ang structural integrity ng mga opisina ng Ombudsman sa Matina, Davao City at sa YMCA building sa Cagayan de Oro City. Maaari pa rin makapag-file ng complaint o reklamo sa pamagitan ng email. Inatasan ng Education Department ang mga paralan na repasuhin ang kanilang mga hakbang sa paghahanda sa lindol. Ay matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang ulat ni JM Thompson.
9: Hindi natinag ang Department of Education na tagad na nagpadala ng mga structural engineers mula sa central office para tingnan ang mga apektadong gusali at matiyak ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Batay sa pinakahuling tala ng rapid damage assessment ng ahensya, umabot na sa 62 silidaralan ang naitalang higit na napinsala ng lindol. 73 naman ang may malaking sira sa silidaralan at halos 400 classroom naman ang bahagyang nagkaroon ng sira. Kaugnay nito, iniutos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibigay ang lahat ng tulong na kailangan ng mga apektadong mag-aral, guro at residente dulot ng lindol. Kaya naman patuloy ang pakikipag-ugnayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
10: President Bongbong Marcos gave us a directive to ensure that all the schools in Mindanao are safe because of the earthquake that took place. He is also monitoring closely through DSWD, through DepEd, through DPWH, yung safety ng lahat ng mga eskwelahan natin. Inutusan niya si Seksa ni Anggara na siguraduhin yung safety ng mga bata at lahat ng mga pamilya na nasa Mindanao.
9: Batay sa pinakahuling tala ng kagawaran, higit 4,000,000 estudyante at 128,000 ng mga guro at personal na ang apektado ng lindol. Tiniyak naman ni DepEd Secretary Sunny Anggara ang tuloy-tuloy na tulong ng ahensya sa mga magulang, guro at mag-aaral. Prioridad din ang kagawaran ng kaligtasan ng bawat isa at sisiguraduhin na ligtas na ang mga paaralan bago bumalik ang klase. Maaari namang gamitin ang mga paaralan ng kanilang maintenance at other operating expenses para sa agarang pagkukumpuni ng mga pasilidad. Inatasan din ni Education Secretary Anggara ang lahat ng mga paaralan na repasuhin at mahigpit na ipatupad ang mga hakbang para mas mapaghandaan ang lindol. Kabilang dito ang evacuation procedure at ang regular na earthquake drills. JM Thompson, para sa Bayan.
0: Makisat na kiramay ang international community sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inagulat ni Jana Madrid.
11: Nagpaabot ng pakikiramay at pakikiisa si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa mga biktima at apektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao nito lamang Lunes. Sa post ng Japanese leader sa social media platform na X, sinabi nitong labis siyang nalungkot sa malawakang pinsala at pagkawala ng buhay dahil sa lindol. Tiniyak pa ng Japanese Prime Minister na nakahanda ang bansang Japan na magbigay ng karagdagang tulong sa mga biktima ng malakas na pagyanig. Nangako ng agarang suporta ang Japan at ayon kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, handa ang kanilang bansa na magbigay magbigay ng posibleng tulong batay sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Ipinahayag din ng ilang bansa at international organizations ang kanilang pakikisa at kahandaang tumulong sa Pilipinas matapos ang nasabing sakuna. Nag-alay naman ng panalangin si Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuya Endo, para sa kaligtasan ng mga residente sa Mindanao, kasabay ng panawagang manatiling alerto ang publiko. Ayon sa US Embassy, patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon at nakahanda silang suportahan ng mga hakbang ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar. Pinuri naman ng United Nations sa mabilis na pagtugon ng pamahalaan at mga local government units sa mga apektadong lugar. Ayon sa UN, patuloy nilang tinataya ang lawak ng epekto ng lindol habang nakahanda rin silang tumulong sa mga response at recovery efforts. Kinilala rin ng UN ang dedikasyon ng mga first responders, medical personnel at mga volunteer na patuloy na tumutulong sa mga biktima ng sakuna. Nagkaloob din ng pakikiramay ang Taiwan Ministry of Foreign Affairs para sa mga pamilyang naulila, mga nasugatan at mga komunidad na matinding naapektuhan ng lindol. Naghatid din ng pakikidalamhati ang Chinese Embassy Manila para sa mga nasawi at sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Ipinarating naman ng France ang pakikiisa nito sa mga Pilipino at mga otoridad na patuloy na tumutugon sa epekto ng lindol. Nagbigay rin ng mensahe ng pakikiisa ang German Embassy Manila para sa mga biktima at mga komunidad na apektado ng lindol habang patuloy ang mga recovery efforts. Nagpahayag din ng pakikiisa ang New Zealand Embassy sa mga taga Mindanao na apektado ng kalamidad. Kasabay nito, patuloy ang mga response at recovery efforts para sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Jana Madrid, para sa Bayan.
12: Personal na nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa Sarangani Province matapos ang malakas na lindol. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
13: Bukod sa mga negosyo at establishmento, nakapagtala rin ang General Santos City ng mga pagguho ng lupa at pagkasira ng mga kalsada. Dito sa San Jose Tivoli Road, ilang bahagi ang delikadong daanan. Mula sa Jensen proper, sasalubong na agad ang isang lane na lamang na madaraanan dahil natabunan ang bahagi ng kalsada ng mga debris mula sa landslide. Patuloy naman ang Department of Public Works and Highways sa road clearing operation. May ilan ding kalsada na isang linya na lamang dahil gumuho naman ang lupang pinapatungan nito. May ilan din na umangat na ang semento sa kalsada. Isa ang daanang ito sa mga infrastrukturang nasira dahil sa naranasang 7.8 magnitude na lindol. Dahil dito, kanya-kanya ng estratehiya ang mga motorista rito upang makapunta patungong Jensen at makabalik sa Tivoli, South Cotabato. Kaya't ibang-ibang paraan ang ginagawa ng mga motorista, kung saan ang iba sa kanila ay dito na lamang sa gilid dumadaan. Kabilang na rito si Justoni Baral, na naghatid lamang sa kanyang magulang sa South Cotabato. Matapos gumuho ang nasabing kalsada, siya na mismo ang naghatid sa kanyang mga magulang dahil sa pagiging delikado ng lugar. Pahirapan anya ang pagbiyahe.
14: Lisod kayo, ma'am?
15: Ganun,
14: ma'am,
15: sir.
14: Lahi, mangyuno nga. Kaning hapsay lang ka, ano. Pag-algin na mag-ubiro ka ron, lisod na kayo. Guantahon lang na mo nga para maabot lang milig tutibuli.
13: Si Greggy naman, problemado kung paano dadalhin ang kanyang mga produktong gulay sa palengke dahil sa nasirang kalsada. Sa susunod na linggo na siya, mag-aani. Pero hindi niya alam kung saan ito idadaan.
16: Manang pinaka-problema na mo, ma'am, kung mag-halbis. Wala man may kato dito kayo, wala may agyanan. Mm-hmm. Muna ang kung among kandre ba, kahit kandre.
13: Kaninang umaga, personal itong binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon at tiningnan ang sitwasyon. Aminado ang kalihim na hindi na maaaring muling itayo rito ang kalsada at kailangang bilhin ang lupang katabi kung saan itatayo ang bagong kalsada. Mahalagaan niya ang nasabing daan kaya prioridad ito ng gobyerno. Wala rin dapat ipag-alala sa budget dahil may sapat na pondo ang nasabing ahensya.
17: Hindi pa natin masasabi buo, no? Pero magkaki ang damage, no? Up to 1.2, 1.3 billion na so today. So, ang aasahan natin, gagakit pa yan. Pero ang pinaka-importante nga, paspasan yung trabaho para ma-restore natin to normal yung sitwasyon. No? Yun ang pinaka-importante. And yung critical roads tugad nitong Jensen, San Jose, Tivoli, papuntang South Cotabato, critical na road to eh. Hindi lang for yung mga kababayan natin, pero pati yung mga goods na dumadaan dito, pagkain, fuel, lahat, no, dumadaan dito. So, kailangan maayos tayo ng mabigas. Pero hindi biro itong itong damage na to. No? So, kailangan nga mag-design ng tama and then gawin na. So, magsa-start na tayo ngayon.
13: Sa ngayon, nag-utos din siyang bilisan ang pagsasaayos ng kalsada upang hindi na mahirapan ang mga residente. Mula sa General Santos City, Regine Lanuza, para sa Bayan.
12: May sapat pang resources ang pamahalaan kaugnay ng nagpapatuloy na pagresponde sa mga lugar na apektado ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
18: May mga bansa nang nag-alok ng tulong kaugnay ng nagpapatuloy na pagresponde sa mga lugar na apektado ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na isinasagawa na ang assessment kung anong tulong ang maaaring ipaabot ng mga bansang nagpahayag ng intensyon. Ayon sa Office of Civil Defense, sapat pa ang ginagamit na resources ngayon ng pamahalaan kung saan 3,693 na rescue personnel ang nakadeploy habang on standby pa ang higit 2,000 tauhan.
19: Marami pong mga counterparts ko na galing sa mga iba't ibang bansa ang tumawag sa akin at nag-offer ng kanilang mga tulong, katulad po ng US, ng Japan, ng Indonesia, and other countries. So yung pong mga ginagawa natin ng mga joint operations with our allies and our partners, this is one concrete example kung saan po tayo talagang nagtutulong-tulong para sa ating mga kababayan.
20: Kahit wala pa pong go signal, we are coordinating with these different countries, no, para mag-ready lang. There are other countries na meron na po silang resources in-country that we can easily tap.
18: Sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 37 ang bilang ng mga naiulat na nasawi dahil sa lindol, kung saan higit sa 400 ang lubhang nasaktan, habang may 4 na individual ang nawawala. Pinakamaraming bilang ng nasawi ay naitala sa Soccsaryen Region, higit sa 32,000 pamilya o 145,000 individual naman ang apektado.
20: Ang sentro pa rin natin are the two regions, regions 11 and 12, no? Specifically dyan, Santos and Sarangani Province.
18: Samantala, walang pasok o suspendido ang mga klase sa Davao Region at Soccsaryen, habang may ilang probinsya rin sa Bansamoro Region ang nagsuspinde ng klase. Sa pagtataya ng OCD, 3 hanggang 4 na araw pa bago maibalik sa normal ang pasok sa mga paaralan sa mga nasabing rehiyon para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Sa inisyal na tala, 232 milyon pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Patrick De Jesus para sa Bayan.
12: Tiniyak ng Energy Department na nananatiling stable at sapat ang supply ng langis sa Southern Mindanao matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa kagawaran, patuloy ang normal na operasyon ng mga bulk terminal at depot dahil walang naitalang matinding pinsala. Mahigit 47 estasyon lang ng gasolina ang pansamantalang isinara mula sa libu-libong outlet sa mga apektadong rehiyon.
21: Some buildings might take longer. Some houses might be faster, pero yung availability po ng power, we are working hard na within this week, tapos na po lahat, connection na lang po sa mga bahay.
12: Pinaigting pa ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng family food pack sa mga residenteng apektado ng lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
22: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng magnitude 7.8 na lindol kahapon ng umaga. Sa pinakauling datos ng kagawaran, aabot sa 163 barangay mula sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soccsaryen ang apektado ng pagyanig, kung saan aabot sa halos 33,000 pamilya o higit 165,000 individual ang naapektuhan. Sa bilang na ito, higit 8,000 pamilya o katumbas ng higit 30,000 individual ngayon ang nananatili sa higit 50 evacuation centers, habang nasa 1,800 pamilya o halos 9,000 individual ang pansamantalang tumutuloy ngayon sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Nakapagpabot na rin ang DSWD ng higit 2,000 family food packs at 2,000 ready-to-eat food boxes at non-food items sa mga apektadong lugar.
2: Na-deploy na rin natin ang ating mga specialized disaster response vehicles kagaya ng mobile command center at ang ating mobile kitchen. Nakapamahagi rin tayo ng mobile storage unit at mga modular tents para doon sa mga lugar na kinakailangan nga pong lumikas ang ating mga kababayan.
22: Ang bawat family food pack na ipinamamahagi ng DSWD sa mga apektadong pamilya ay mayroong laman na 6 na kilong bigas, 2 lata ng sardinas, 4 na lata ng corned beef at tuna flakes, at 5 sachet ng instant coffee at instant powdered cereal drink.
3: Dito sa Luzon Disaster Resource Center ng DSWD sa Pasay City, may kakayahan ang kanilang mga mechanized production system o mga automated lines na makapag-produce ng aabot sa 18,000 hanggang 20,000 na mga family food packs kada araw. Bukod dito sa Pasay City, mayroon ding pasilidad ang DSWD sa Mandaue City na may kakayahan naman makapag-produce ng aabot sa 30,000 na mga family food packs kada araw.
22: Personal din na binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Dr. George P. Royega City Hospital at Sarangani Provincial Hospital kung saan nakatanggap ang mga pasyente ng 10,000 pisong financial assistance. Tinitignan rin ng kagawaran ang posibilidad ng pagkakaroon ng emergency cash transfer para matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol.
2: Ito ay ating pong ipapatupad batay na rin sa isinasagawa na rapid damage assessment and needs analysis ng mga local government unit. And then tinitignan natin kung severely or slightly affected itong pong mga kababayan natin na potential na maging benepisyaryo nitong ECT.
22: Gab Humilde Villegas para sa Bayan.
0: Nagkaisa ang bagong majority block sa Senado na i-donate ang 1 nilang sweldo para makatulong sa relief efforts sa mga lugar na sinalangtan ng lindol sa Mindanao. Sa kanilang joint statement, nagpayag ng pag-asa ang bagong majority na makisa sa kanila ang minority block para ipakita sa mga Pilipino na kaya nilang magkaisa para sa isang magandang layunin. Ayon sa mga senador, nais nilang ipaabot ang mensahe ng kanilang aksyon na hindi pababayaan ng pamahalaan ng mga taga-Mindanao. Bukod sa mga miyembro ng minority, nanawagan rin ang mayorya sa buong bansa ay pagdasal ang mga biktima ng lindol at tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Samantala na mahagi ng pagkain ng mga opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano sa mga apektadong residente ng Davao kasunod ng malakas na lindol at ng sunog tumama sa Davao Convention and Trade Center. Ayon sa kanilang mga opisina, magpapatuloy ang relief operations sa iba pang bahagi ng Davao City at maging sa General Santos City para mabigay ng agarang tulong ang mas marami pang pamilyang naapektuhan. Magbibigay ng calamity assistance ang Cebu Provincial Government para sa lokal na pamahalaan ng General Santos City na isa sa mga lubhang naapektuhan ng nandang lindol. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
4: Agad nagpadala ng liham si Cebu Governor Pamela Barikuatro sa provincial board members ng lalawigan ng Cebu. Ito'y para maipasa ang resolusyon na magbibigay pahintulot sa Cebu Provincial Government sa pagbigay ng 10 milyong pisong calamity assistance sa LGU ng General Santos City. Agad na mga inaprubahan ng mga miyembro ng Cebu Provincial Board ang nasabing resolusyon. Nag-abiso naman ang Cebu Provincial Government sa mga personnel nito sa PDRRMO na maghanda sa posibilidad ng kanilang deployment papunta sa timog na bahagi ng Mindanao kung saan maaari silang makatulong sa augmentation. Samantala, patuloy naman ang pamamahagi ng Cebu Provincial Government ng Calamity Assistance para sa mga kababayang na biktima rin ng 6.9 magnitude na lindol na yumanig sa norteng bahagi ng Cebu noong September 2025. Nagdulot ito ng malawakang pinsala sa mga estruktura at kumitil ng maraming buhay. Bawat binipisyaryo ay nakatanggap ng 10,000 piso mula sa provincial government at 10 kilong bigas. Kabilang sa mga nakatanggap na ng tulong pinansyal, si Ricardo de la Serna, nakamakailan lang nagkaroon ng stroke. Aniya, malaking tulong ang calamity assistance sa pagpapaayos ng kanilang bahay.
23: Dako kayo po, pasalamat na nakadawad may ikon. Calamity plan. Ato karong gubak ambay. Mapatrabaho lang mo.
4: Paliwanag ng gobernador, bahagyang naantala ang pamamahagi ng tulong pinansyal dahil sa kinailangan pang dumaan sa proseso at maaprubahan ng provincial board ang pondong ginamit.
1: Ay, better late than ever, no? Malipayon kay ko nga, finally, nahatang na sa probinsya nga ng much-awaited ato ang financial assistance.
4: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.
0: Nananatiling ligtas sa daanan ang Bukana Bridge sa Davao City matapos ang nangyaring lindol. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
5: Agad na nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Public Works and Highways sa Bukana Bridge o sa Davao River Bridge sa Davao City matapos ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa malaking bahagi ng Mindrao kahapon. Personal na tinungo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang tulay ngayong araw upang suriin ang kondisyon nito matapos makitaan ng ilang bitak dulot ng malakas na pagyanig. Matatandaan na binuksan lamang ang Bukana Bridge noong December 2025. Kasama ni Secretary Dizon sa inspeksyon ang mga opisyal ng DPWH Region 11 at mga kinatawan ng China Aid Localized Project para sa Davao River Bridge upang matiyak ang maayos na pangangalaga at pagsusuri sa naturang infrastruktura. Sa isinagawang assessment, natukoy ang mga bitak o visible cracks sa ilang bahagi ng konkretong istruktura at pedestrian walkway. May ilang bahagi rin ng tulay kung saan na-expose ang bakal ng bahagi ng istruktura dahil sa lakas ng lindol. Nakita rin ang ilang nasirang railings at mga steel components na natanggal o na-displace habang yumanig ang lupa. Ayon sa DPWH, karamihan sa mga bitak ay nasa expansion joints o seismic gaps ng tulay, mga bahagi na sadyang disenyo upang gumalaw kapag may lindol upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa buong istruktura. Base sa pagsusuri ng mga enhinyero, minor repairs lamang ang kinakailangan at inaasahang matatapos sa loob ng 3 hanggang 5 araw.
7: Very minor lang, kaya napapansin nyo, nadadaanan pa rin natin yung tulay. So safe na safe siya, na-check na rin yung ilagim. Safe, meron ng mga, yung mga tawag nila yung expansion joint lang eh, medyo nagka-problema lang ng konti. Pero within 3 days to 5 days, tapos na lahat to. So minor lang siya, so walang problema yung bridge. So tuloy-tuloy lang tayo dito.
5: Tiniyak ng DPWH na nananatiling ligtas at operational ang Bukana Bridge para sa publiko at maaari pa rin itong gamitin sa lahat ng uri ng sasakyan habang isinasagawa ang mga kinakailangang pagkukumpuni.
7: Wala tayong closure sa Davao City. So open lahat tayo. So awa ng Diyos sa wala tayong problema. So ano lang, sa mga kababayan natin, sabi nga ni Pangulo, wala tayong iwanan dito. Tuloy-tuloy tayo sa pagtutulong. Lalo na sa pagdasal din natin yung mga kababayan natin sa kapitbahay natin sa Jensan at sa Sarangani.
5: Ayon sa ahensya, ang inspeksyon ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang tiyakin ang structural integrity ng mga pangunahing infrastruktura at agad na maisagawa ang mga kinakailangang pag-aayos matapos ang lindol. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
0: Inaasang magkakaroon po tayo ng tinatawag na monsoon break sa susunod na linggo. Ayon po sa PAGASA, tinatayang mas magiging maaliwalas at maaraw ang panahon next week dahil sa panandali ang pagtigil ng habagat o yung tinatawag na monsoon break. Dulot ito ng kawalan ng mga sirkulasyon sa silangan at hilagang silangan ng bansa. Sa ngayon, ang habagat ay iiral hanggang sa weekend. Bukas, magdadala ito ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi lamang ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at sa Zambales. Generally fair o good weather naman sa malaking bahagi ng ating bansa, kabilang dito sa Metro Manila, Visayas at sa Mindanao. Pero paalala po muli, sa ating mga mag-aaral ay huwag kalimutang magdala ng kapote o panangga sa ulan dahil may posibilidad pa rin na mga panandali ang pag-ulan sa umaga o sa hapon o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Samantalang konting trivia naman tungkol sa lindol. Ano nga ba ang delikadong sukat ng intensity scale? Iba ito sa tinatawag nating magnitude o yung sukat ng energy na inilalabas ng lindol mula sa focus nito. Ang intensity ay yung sukat ng ramdam na pagyanig sa lugar at ang epekto ng lakas ng pagyanig nito ay naobserbahan sa lugar. Ito ay nakukuha mula sa mga iniulat ng mga nakasaksi o naroon at nasusuri batay sa pinsala. Kaya nakadepende ang intensity scale sa layo ng lugar mo mula sa epicenter o yung pinanggagalingan ng lindol. Ayon sa T-Vox, ang intensity scale ay may sukat mula 1 hanggang 10, kung saan ang 10 ang pinakamapinsala. Kapag umabot na sa intensity 5, malakas na ang sukat na ito at nasa kategoryang strong. Sa lagay ng intensity 5, pwede ka nang magising kapag ikaw ay natutulog at ang mga baso sa mesa ay pwede nang mahulog. Sa intensity 6 naman, hindi pa rin na makatatayo ang tao sa lakas ng pagyanig ng lupa. Ang lindol noong June 8 off coast na Sarangani ay umabot sa intensity 8. Base sa sukat ng FIVOX, ito ay nasa kategoryang very destructive o higit na nakapipinsala, lalo na sa mga gusali, matibay man o hindi. At pwede na ring magdulot ang intensity 8 ng landslide. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. At abangan, Senado pinaigting ang seguridad sa kanilang pasilidad kasunod ng umuugong na posibleng banta sa mataas na kapulungan. At Education Department, sinimulan na ang pangmahagi ng storybooks sa school supplies sa mga eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
6: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatawag ng special session ng Kongreso. Pero, kundisyon ng Pangulo, mauna munang magkasundo ang mga senador. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente.
1: Sa harap ng tila tug of war sa kung kaninong liderato ng Senado ang lehitimo, nanindigan ng Malacanang na hindi ito dahilan para sabihin na may constitutional crisis sa bansa. Sabi nito, hindi naman kailangang malito.
2: Wala po tayong matatawag ng constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Sabi pa ng palasyo, tanggapin na lang ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na ang liderato ni Senator Gatchalian ang lehitimo at kinikilala. Sagot na umano ni Cayetano sa publiko ang epekto ng tila pagmamatigas nito sa Senate Presidency.
2: Pero kung isang tao ay magmamatigas, sagot na po niya to sa publiko. Sagot na po niya ito sa taong bayan. Dahil dito sa gulong to, marami po nabibinbin na bills, marami nabibinbin na resolutions, marami po nabibinbin na trabaho sa Senado.
1: Nanindigan din ng Malacanang na bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatawag ng special session. Pero mawawalan umano yan ng saysay kung hindi aayos ang mga senador.
2: Sa ngayon po ay pina-finalize pa po, pero ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo. Dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Dapat ayusin po nila ang Senado para ito naman ay para sa taong bayan, hindi pang sarili. So unahin muna nilang maayos ang kanilang mga sigalot at ang kanilang mga issue sa Senado.
1: Biniberipika na rin sa ngayon ng mga otoridad ayon sa palasyo ang umano'y tangkang panggugulo sa Senado.
2: It is now being validated and it has been referred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
1: Kenneth Paciente para sa bayan.
0: Nagsampa ng cyber libel at libel case ng isang kongresista laban sa 18 Maleta Boys at kay Atty. Levito Baligot. Matapos siyang idawit sa mga umano'y pinatiran nila ng nakamaletang pera. Samantala, kumbinsido ang ilang ginatawa na may kinalaman sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang pag-ingay ng Maleta Boys. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Hindi mga bayani, kundi mga biktima. Ito ang paniniwala ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na miyembro ng Makabayan Block sa tinuguriang 18 Maleta Boys at mga pabago-bagong testimonya nito hinggil sa paghatid umano ng mali-maletang pera sa mga kongresista at senador na idinadawit sa maanumalyang flood control projects.
4: May limitations yung magiging testimonya nila. Hindi sila malayang nakapagsasalita, kontrolado, merong direktor, may stage manager. So parang malinaw na ganun ang nangyayari.
3: Ang nakikinabang anya sa palabas na ito, walang iba, kundi ang kampo ni Vice President Sara Duterte at mga kaalyado nito sa Senado.
4: Malinaw na ang nakikinabang dito, una yung kampo ni Vice President Sara Duterte dahil ang pangunahing mga target ay yung directly involved sa impeachment, yung prosecution, yung Makabayan Block, malinaw na target din yung kabilang paksyon sa Senado. No, kaya sinalba yung mga kakampi tapos dinidiinan yung mga nasa kabila.
3: Sa mga pangalang inilabas kamakailan ng Maleta Boys, makikitang lumutang ang mga karagdagang pangalan at may ilan ding mga nawala. Katulad na lamang ni Senador Loren Legarda na ayon sa kanila, nagkamali lamang sa paglilista. Habang ang mga pinangalanan namang kongresista, karaniwan, mga miyembro ng House Prosecution Panel para sa nakaambang impeachment trial ng bise.
4: Well, pinapakita talaga na adjustable at negotiable yung listahan nila ng mga tumanggap umano ng maleta. No? Malinaw naman, kasama dito yung mga kakampi ng kampo nina Senator Cayetano, Senator Marcoleta at iba pa. Meron pa bang maniniwala pagka ganon?
3: Hindi sumipot ang kampo ng 18 bagmen sa dapat sana'y pagdinig kasama ang Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo sa ilalim ng liderato ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Pero lumitaw ang mga ito sa isang press con kasama si Senator Robin Padilla. Samantala, si Manila 6th District Representative Benny Abante nagsampa na rin ng cyber libel at libel complaints laban kina Attorney Levito Baligod, 18 Maleta Boys at isang media outlet dahil sa malisyosong pag-uugnay umano sa kanya sa listahan ng mga tumanggap ng maleta ng pera. Kaugnay nito, iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magsumite ng magkakahiwalay na affidavit sang 18 bagmen dahil sinabi na rin umano ni Attorney Baligod na ilalahad ng kanilang kampo ang lahat ng impormasyon nila sa magiging investigasyon ng Ombudsman. Malabo man at pabago-bago sa ngayon ang mga testimonya ng tinaguriang 18 Maleta Boys ayon sa mga mambabatas. Isa lang ang nananatiling malinaw, malisyoso at pawang mga kasinungalingan lamang anila ang paratang ng mga ito. Mula rito sa Batasang Pambansa, Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Samantalang muling binigyan din ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magsumite ng kanya-kanyang affidavit ang umunay 18 bagmen, dating Ako Bico, Representative Zal Bico, ang naging pahayag ni Remulla, kasunod na rin ng naging pahayag ni Attorney Levy Baligod, abogado ng naturang 18, na magte-tell all ang mga ito sa Office of the Ombudsman. Una nang nagsumite ang mga ito ng iisang affidavit sa naturang ahensya. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na ipinatawag na mga ito sa Office of the Ombudsman. Nakatakda ang pagpunta nito sa June 11, 15 at 16 ayon kay Clavano. Bago pa nito ay regular na nilang nakapanayam ang mga ito bilang bahagi ng pag-alam ng katotohanan na nakabase sa ebidensya. Handang makipagtulungan si Batangas 1st District Representative Yandro Liguiste sa Senate Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo sa ilalim ng liderato ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Huwag na ito ng investigasyon sa mga umanay irregularidad sa flood control projects. Ayon kay Liguiste, nagpaabot na siya ng liham kay Senador Tulfo noong nakarang linggo bilang pagpapahayag ng kanyang kahandaang tumulong sa investigasyon. Ipinaabot din anya ang kanyang liham sa mga senador. Katunayan, nakipagpulong na rin anya siya sa mga ito sa mga nagdaang buwan para makipagtulungan sa investigasyon. Init man anya siya dahil may session break sa Kamara ngayon. Mabuti na lang ay tuloy-tuloy ang trabaho ng mga senador at sulit ang ibinabayad ng taong bayan sa kanila. Samantala, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ngayong araw, isa pang offshore patrol vessel ang kinomisyon para paigtingin ang pagbabantay sa mga teritoryo ng bansa. Inangulat ni Kenneth Pasyente.
1: Sa harap ng patuloy na pagtindig ng Pilipinas sa soberanya ng teritoryo nito, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel na ginagampanan ng Philippine Navy sa pagtugon sa mga umiiral na hamon sa rehiyon. Ginawa yan ng Pangulo sa pagdiriwang ng 128th taong anibersaryo ng Philippine Navy.
5: The seas around us are arenas of competition and of conflict. Global instability, shifting alliances, and emerging threats demand that we maintain a resilient maritime defense posture. In this environment, a credible Philippine Navy is indispensable to regional peace.
1: Kaya naman binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang pagpapalakas sa kakayahan ng hukbong dagat upang mapangalagaan ang interes ng bansa lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Kailangan anyang maging matatag ang maritime defense posture ng bansa sa harap ng mga umiiral na banta.
5: Thus, I have directed the Philippine Navy to further strengthen its capabilities. The DNDAFP was also tasked to further expand and deepen partnerships, exchanges, and interactions with allies and friendly forces.
1: Binigyang diin din ng Presidente ang patuloy na modernisasyon ng hukbong dagat, gayon din ang mga personnel nito sa pamamagitan ng mga pinalakas na pagsasanay. Katunayan, pinangunahan ng Pangulo ang commissioning ng BRP Raja Lacandula, isang hakbang na inilarawan niya bilang bahagi ng pagpapatuloy ng modernisasyon ng Philippine Navy.
5: Truly,
6: This is a pivotal step towards realizing the Navy's vision of a modern and self-reliant force. This vessel enhances our capacity to safeguard our resources and assert our sovereignty. To the crew of the ship, may you sail her with pride and let the world know that the Filipino spirit will never be intimidated.
1: Sabi ng Navy, inaasahang malaking tulong ang maibibigay ng bagong sasakyang pandagat.
3: Offshore patrol vessel is one of the new vessels of the Philippine Navy. It is highly mission capable and definitely it will

0: Kit na seguridad. Yan ang ulat ni Bernard Perez.
1: Pinaigding ng Senado ang seguridad sa kanilang pasilidad, lalo na sa mga sasakyang pumapasok sa compound. Patuloy din ang deployment ng mga pulis sa labas ng Senado bilang bahagi ng security measures. Kasunod ito ng impormasyong natanggap ng Senado mula sa National Bureau of Investigation, NBI, kaugnay ng posibleng banta sa seguridad ng mataas sa kapulungan. Dahil dito, agad nakipagpulong sa Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa Senate Executive Committee at sa Office of the Senate Sergeant at Arms para talakayin ang kanilang security adjustments at paghahanda. Ayon kay Gatchalian, pinakamahalaga ang seguridad at kaligtasan ng lahat ng mga senador at mga empleyado ng Senado at titiyakin ng institusyon ang isang ligtas at maayos sa working environment para sa lahat. Magpapatupad naman ng work from home arrangement para sa mga empleyado ng Senate Secretariat at Senate Proper sa Miyerkules, June 10 at Huwebes, June 11 para bigyan daan ng kinakailangang security assessments, inspections at iba pang precautionary measures sa loob ng Senado.
2: To protect yung Senate employees natin, no? If there is really a possible threat, mas maganda na siguro na work from home na lang muna.
1: Nakikipagtulungan ang USAA sa iba pang law enforcement agencies para sa verifikasyon ng nasabing banta sa Senado. Samantala, nagpahayag ng pag-alala Senator Panfilo Ping Lacson sa umano'y lumalalim na pagkadismiya sa ilang hani ng sandatang lakas na anya'y maaaring pagsamantalahan ng mga grupong may layuning magdulot ng disabilisasyon. Anya, mahigpit na minumonitor ng mga nasa sandatang lakas ang mga pangyayari sa bansa, kabilang mga usaping may kinalaman sa power play sa Senado, mga alegasyon ng anomalya sa flood control projects, inflation rate, at pagtaas ng presyo ng langis. Binigyan din ni Lacson na batid ng mga nasa militar ang mga aral na kasaysayan na nagsasabing walang coup attempt na nagtagumpay ng walang suporta mula sa sibilyan. Dahil dito, sinabi niyang patuloy na inoobserbahan ang ilang member ng armed services na tahimik na nagpapahayag ng kanilang pagkadismiya sa mga kaganapan sa bansa. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc pa rin ang umunay bagong istruktura base sa nagpapatuloy na monitoring ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. May mga nakita namang tao sa sinasabing istruktura. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: Madalas ang ginagawang Maritime Domain Awareness o MDA ng mga otoridad sa Scarborough Shoal kaugnay ng namataan na hinihinalang istruktura sa lugar. Kinumpirma naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang mistulang istruktura sa timog na bahagi ng Bajo de Masinloc na nakita sa inilabas sa satellite imagery noong May 28 ng isang maritime security think tank ay kapareho sa bineberibika ng gobyerno. Pero ayon kay Browner, gumalaw na ang istruktura at huling namataan sa loob ng mismong laguna. May sukat umano ito na 6x6 meters at mayroon pang mga tao na nakita.
4: Parang sa tingin natin may antena siya. Tapos dun sa latest na image na nakuha nung ating Philippine Air Force na lumipad over the Bajo de Masinloc, may mga tao sa taas. May mga tao, may 6 na tao dun sa structure na yun. Tuwing maganda yung panahon ay nagpapalipad tayo ng mga eroplano para ma-monitor natin yung nangyayari. May mga ipapadala rin tayo mga parko at mga Coast Guard ships.
3: Dagdag ng AFP Chief, hindi hayaan ng Pilipinas na magkaroon ng panibagong artificial island sa West Philippine Sea kung saan nagpahayag na anya ng pagkabahala ang iba pang mga bansa.
4: Hindi natin papayagan na maulit yung nangyari noon na may tinayo na isang maliit na structure and then later on lumaki pa siya into an artificial island. Hindi tayo papayag dito sa Scarborough Shoal.
3: Sinabi naman ng National Task Force for the West Philippine Sea na nagpapatuloy ang koordinasyon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa sinasagawang monitoring para magkaroon pa ng dagdag impormasyon sa umano'y istruktura at matukoy ang implikasyon nito sa Bajo de Masinloc. Nagsagawa na rin ang Department of Foreign Affairs ng diplomatikong hakbang at ipinaalam sa China na illegal ang presensya ng naturang floating structure.
5: Noong nakaraang taon nang ideklara ng China bilang nature reserve ang Scarborough Shoal, ang Pilipinas naman dati nang iginiit ang karapatan at soberanya sa naturang bahura na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa at kinikilala ng international law. Patrick.

0: de Jesús para sa bayan.
1: Patuloy na nagkukumahog ang Philippine National Police para ma-arresto ang lahat ng most wanted sa bansa. Samantala, nais paimbestigahan ng isang grupo ang Energy Regulatory Commission dahil sa umano'y pagkabigo nitong masolusyonan ang mataas na presyo ng kuryente. Yan at iba pa sa Express Balita ni Ryan Lasigas.
2: Hiniling ng grupong United Filipino Consumers and Commuters sa Office of the Ombudsman na maimbestigahan ang mga opisyal ng Energy Regulatory Commission sa umano'y pagkabigo nito na magpatupad ng mga solusyon para mapababa ang mataas na singil sa kuryente. Nagsumite ng lihamang grupo kung saan iginit nito ang sobra-sobra na sinisingil sa mga consumer na dapat aniyang maibalik kung kikilos daw ang ombudsman sa liham ng grupo at hihingan ang hensya ng komento. Magsusumitian nila sila ng tugon dito. Patuloy na nagkukumahog ang Philippine National Police o PNP para maaresto ang lahat ng most wanted sa bansa. Ang tagig PNP na aresto na ang siyam sa 10 most wanted ng lungsod. Kabilang sa kinakaharap na kaso ng mga naaresto ay rape, qualified theft, robbery with violence, falsification of public documents at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon kay tagig City PNP Chief of Police, Police Colonel Julius Anyu Nuevo, resulta ito ng mas pinagting na operasyon ng PNP at sa suporta ni tagig Mayor Lani Cayetano. Nauna nito ay naaresto rin ang top most wanted ng lungsod mula January hanggang April 2026. Sinuportahan ng Filipino Nurses United o FNU ang muling paghahain ng Comprehensive Nursing Bill sa Kamara. Layo ng panukala na palitan ang Philippine Nursing Act of 2002 at kabilang sa mga isinusulong sa panukala ang 50,000 pesos na entry-level salary para sa mga nurse. Pagtatapos ng contractualization, seguridad sa trabaho at mas ligtas na nurse-to-patient ratio. Nanawagan din ang grupo sa Kongreso na agarang ipasa ang panukala at bigyang prioridad ang kapakanan ng mga nurse at ng publikong kanilang pinaglilingkuran. Ryan Lasigas, para sa Bayan.
1: Iginit ng Armed Forces of the Philippines na hindi mandato ng militar ang makialam sa politika. Para kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., umiiral ang democratic process sa mga issue ngayon sa bansa, partikular ang korupsyon. Seryoso namang minomonitor ng AFP ang mga banta ng panggugulo kaugnay ng mga inaasang protesta sa June 12.
3: Of course, nakikita namin yung nangyari sa ating bansa. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. That is not our mandate. And sa nakikita naman po natin, umaandar naman po yung democratic processes. No? Nagkakaroon ng mga hearing.
1: Namahagi ang education department sa iba't ibang paaralan ng school bags at reading materials ngayong araw. Layan ng programang ito na matugunan ang literacy crisis sa mga estudyante habang nasa murang edad pa lamang. Anong ulat ni J.M. Thompson?
4: Naku po! Hinihika si Hermie! Yan ang isa sa mga libro na ibinigay sa mga mag-aaral ng Taytay Elementary School sa Taytay Rizal. Ngayong araw, sinimulan na ang pamamahagi ng mga storybooks at school bags and supplies sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama sina Department of Education Assistant Secretary Silet Liboroco at Office of the Executive Secretary Yusik Georgina Hernandez Yang, katuwang ang ilang partners na nagdonate ng mga babasahin.
5: I think it's also still part of the whole of government initiative to address the learning poverty, the learning crisis, and ensure that our children, especially those at the early grades, yung mga kinder to grade 3, ay magkaroon ng love for reading.
4: Target ng programa na mabigyan ng mga kinder hanggang grade 3 learners. Sa kasalukuyan, mahigit 6 na milyong estudyante ang enrolled sa Key Stage 1. Sinasabing ito ang critical stage ng mga mag-aaral na magtatransition from learning to read to reading to learn. Isa ito sa mga programa ng pamahalaan para tugunan ang problema pagdating sa pagbabasa ng mga bata.
6: Makakatulong ito doon sa ating mga mag-aaral, especially doon sa mga struggling readers. Magkakaroon na po sila ng mga gamit at magkakaroon na din ng mga reference materials o reading materials na magagamit. Ito po ay bilang kanila ding suporta doon sa aral program ng Department of Education.
4: Naniniwala naman ang isang publishing house na isa sa mga katuwang ng pamahalaan na nagbigay ng mga libro na dapat pagtuunan ng pansin ng mga mag-aaral sa murang edad pa lamang para mahasa at marinang ang kanilang kakayahan sa pagbabasa.
5: Dahil alam naman natin na merong literacy crisis ngayon sa ating bansa, kaya napakahalaga na matuto, na makatulong tayo sa mga bata para mas matuto silang magbasa at mas mahalin nila ang pagbasa. So itong pag-donate namin ng storybooks, palagay ko parang maliit lang to na effort sa amin para makatulong na ma-solve natin ang crisis na ito.
4: Sabay-sabay rin ngayong araw ang distribusyon ng mga school bags at storybooks sa ibang paaralan gaya ng Dawan Central Elementary School sa Makati City at Mandawi City Central School sa Mandawi City. Titiyakin naman ang DepEd na magtutuloy-tuloy ang programang ito para tuloy-tuloy rin ang mas mabilis na pagkatuto ng mga estudyante. JM Thompson, para sa Bayan.
1: Wala pa rin red carpet at long gown para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gaganapin sa Hulyo. Ayon yan kay House Secretary General Chelly Garafin sa isinagawang unang pagpupulong ng interagencies. Dagdag pa nito, ito ay para mapanatiling simple ang magiging pag-araos ng SONA, pero nanatiling mayroong dignidad. Samantala, sinisikap naman ng kamera na maging maayos din ang paghahanda para rito.
7: Major event for the administration and for the Filipino people. I hope everyone will also contribute to making this very simple but dignified for the president and for the whole government.
1: Nagpabot ng panalangin at pakikiramay ang ilang sikat na local at international personalities para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Narito ang ulat.
8: Nagpahayag ng pakikiramay at mga panalangin ang ilang mga lokal at international celebrities para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao na tumama nitong Lunes, June 8. Sa pamamagitan ng kani-kanilang mga posts sa social media, kabilang dyan sa Sandaga Park ng 21, Mexican actress na si Thalia at Thai actor na si Tai Tawan. Ibinahagi ni Sandara, "Mindanao holds a special place in my heart and I still remember the love and warmth I received there." Sinabi naman ni Thalia, "Keeping everyone affected in my thoughts and prayers and sending love, strength and light during this difficult time." Samantala, ang comedian actress naman na si Melay Cantiveros Francisco, nagbahagi rin ng ilang mga litrato sa mga naapektong lugar sa Jensan at nag-alay din ng prayers para sa mga biktima. Nagbahagi naman ng mga safety tips si Ogie Alcacid sa kanyang social media at isa pang prayer post sa kanyang Instagram. Hindi rin napigilan ni Heart Evangelista na makidalamhati sa mga biktima ng lindol. Nag-offer rin ng fashion icon and actress ng kanyang panalangin sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories. Ang actress naman na si Ann Curtis ay in-repost ang mensahe ng UNICEF Philippines para hikayatin ang mga tagahanga nitong mag-donate. Si Ann ay isa sa mga celebrity advocate ng UNICEF. Samantala, humingi rin ng mga panalangin si Jinky Pacquiao sa kanyang Instagram para sa kanilang mga kababayan sa General Santos City.
1: At yan po ang mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang bukas, sa po si Diane Kirel, ang inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
9: Pinalakas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan.
13: Six Information, GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahin papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Ay, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
16: Ma, 5 minuto pa.
15: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
16: Ma, nasa yung notebook ko?
15: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
16: Yung ID?
15: Nasa leeg mo na!
16: Ay, oo nga pala.
15: Excited ka ba?
16: Medyo, pero kinakabahan din.
15: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
16: Paano kung mahirapan ako?
15: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
9: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
16: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
15: Yan ang masipag!
9: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Radyo Magazine
6: 1278 AM.
8: Serbisyong kailangan,
6: direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: Jersey.
1: 1278 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
5: World Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM
7: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko
6: 738.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
7: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Servisyong kailangan.
9: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
11: Alam mo ba? May tulong pinansyal ang NIA para sa mga aktibong Irrigators Association o IA. Operation Subsidy para sa araw-araw na pagpapatakbo ng irigasyon gaya ng pamamahagi ng tubig at irrigation scheduling. Hanggang 500 pesos kada ektarya bawat season batay sa irrigated at planted area. Maintenance subsidy para sa paglilinis, pagsasaayos at pangangalaga ng kanal. 2,800 pesos kada kanal section hanggang 6 na beses kada taon. Resulta, tuloy-tuloy na tubig at masaganang ani. Para makaklaim ng subsidy, ang IA ay dapat rehistrado. May Irrigation Management Transfer Contract sa NIA. Updated ang records, aktibo sa operasyon at maintenance. Tandaan, ang subsidy ay nakabase sa performance at pagsunod sa requirements. Makipag-ugnayan sa inyong SWR, FT o IBO o bumisita sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA. Ibahagi ang impormasyon ito sa kapwa magsasaka at miyembro ng IA.
12: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: 7 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Miyerkules ngayon, ika-10 sa buwan ho ng Hunyo 2026. Patuloy pa rin po yung pagbibilang ano sa mga naapektuhan, sa mga nasawi, sa mga gumuhong gusari, sa mga naapektuhan ng infrastruktura. Isinagan na pong malakas na paglindol ano, sa area po ng Mindanao. Sinasabi sa latest count ng sa 41 na sinasabing mga nangamatay ang po sinasabing lindol na yan. At sa ngayon, marami po mga lugar pinapakita na talagang naapektuhan. Ano? Maraming daan, maraming daanan, marami hong mga espektaktura, infrastruktura, maging mga tulay ang naapektuhan po ng malakas na lindol na yan. Gawing pa rin po yung mga retrieval at yung mga rescue operation na sinasagawa ho rin. At yung pag-alam sa iba pang mga damage. Ano? Pagamat sa agrikultura, mukhang sinasabing wala pa naman mga naapektuhan. Ano? Pero siyempre, yung mga gulay, yung mga pananim, maapektuhan po din yung huyan, magkakaroon ng problema sa pagbiyahin nito. Marami hong mga kalsadang naapektuhan, mga sinarhan, at nagkaroon po ng mga bitak, nagkaroon ng mga damage, magiging problema sa pagbabiyahe po ng mga produktong agrikultura. Samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras. Ito pa rin po naman sa Usapang Agrikultura. Morning po sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang po nating mangingisda. Tagusuyan sa kanilang mga mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, kay kuya, kay lolo at lola. Ano, pilitong humahanap pa ng signal sa kanilang tahanan. Tayo yung mapainggan. Ipinapapainggan sa Radyo Pilipinas 738 dito po sa Metro Manila. sa lahat po ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Radyo Television, 104.3 The Capital, Jabon DWCI sa Mipinig, Ilocos Norte, DWCJ po naman, lalawigan po naman ng Cagayan. Lahat po ng social media platforms, magkakarinigan, magkakapalitan tayo ng mga tamang impormasyon. Sakto sa bilang, sakto sa kwento, ang dagdag wala hong bawas.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Kung magiging lagi muna ng ating panahon, ayon po sa opisyal na ulat ng DOSD Pag-asa, ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, ang habagat o yung Southwest Monsoon na tinatawag, ang pangunahing nakakapekto sa kanlurang bahagi po naman ng Hilagang Luzon. Asahan po ang baulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagidlad. Sa Ilocos Region, sama po dyan ang Batanes, Babuyan Island, Zambales. Mantala sa Metro Manila, natitinang bahagi po naman ng bansa magraranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o bigla ang thunderstorms dahil po naman sa mga localized thunderstorms pa rin. Mesadyante natin magdala ho ng payong pananggalang sa ulan. Ano ho? Hindi ba kalimutan ng mga estudyante yung unang araw na kanilang klase? Ano ho? Ano na yung mga bagong pasok pa lamang ng mga chikiting? Isang malungkot na karanasan, hindi malilimot na kaya bigyan po ng alalay. Ano ho? Usapin yung mga batang niya para sa ganoon naman kahit paano yung maibsan, mabawasan kanilang takot, pangamba, kanilang mga alalahanin.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
13: Pilipinas. Ako pa rin po naman ang iyong manglingkod ka, Hero Ilustre Robregado. Samantala, dyan po naman sa buong Cordillera Administrative Region, ilang po ang Benguet at ang Baguio, makararasun na bahagyang maulap hanggang sa maulap ng kalangitan. Kulupulong pag-ulan, pagkulog po naman at pagkilat. Dulot po yan ang localized thunderstorms. Nag-epekto po naman ang habagat dahil sa tag-ulan. As mataas ang chance ng mga biglang pagbuhos ng ulan, lalo na po sa hapon at sa gabi po naman. Baguio City at Benguet, malamig ngunit maulap na may mataas na chance ng pag-ulan. Thunderstorm pagsabit po ng hapon. Sinasabi maglalaro po sa mababang antas, 16 degrees Celsius hanggang 24 degrees Celsius. May babala po, pinapayuhan ng mga residente at motorista po naman mag-ingat. Ang makapal na fog o yung ulap na nagpapababa po naman ang visibility sa daan. E din po naman sa posibleng pagguho ng lupa yung landslide sa mga bulubundukin po namang mga lugar. Kaya naman sa Abra, Mountain Province, Ibugao, Kalinga, Clayau, agyang maulap na magiging maulap po naman sa hapon, may kasamang biglaang kulog at pagkinlad. Binababalaan po na yung mga biglaang malalakas na ulan na yan, wala po sa mga thunderstorm, may maring magdulot po ng flash floods, mga mababang lugar at mga kalapit po namang ilog. Ang direksyon ng ahing, sinasabing umihip ang hangin mula sa timog kaluran hanggang timog. Ina hanggang sa tamtaman, kaya pangkalatang banayad ang ihip doon ng hangin, aliban na lamang kung may paparating na thunderstorms. Ang magdala pa rin ho ng payong pananggalang, tinong mga kababayan, sa atin ho mga estudyante, gising-gising mga estudyante natin ho, pasok sa mga eskwelahan, ingat lang sa paglalakad, gumilid-gilid kayo, o sa mga driver na aantok-antok sa Manimela, pakiusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa Manimela, bawal ang pikon sa kalsada. Eh si Mamang Chuper, paikalamit lang ho. Pupungas-pungas ho yan, iwas aksidente, iwas ako na.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Ituloy-tuloy na ho tayo sa ating balitaan ngayong araw na ito. At tamba may titignan natin mga kuha tayo ng update na ho. Asa dyan po naman sa Mindanao, may pa rin po naman sa patuloy na sinasagawang pag-alam pa rin sa lawak, laki ng pinsala, tulad po ng napakalakas na lindol na yan. Marami, may mga silid-aral lang talaga, mga nasira na ho talaga. Ngayon sa ngayon, suspindi itong maraming klase ng mga estudyante at ilang mga tanggapan, mga opisina sa mga lugar na binabanggit pa rin ho naman. Andala sa ating mga headliners sa agrikultura.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Tanggapan ho ng Department of Agriculture at ng National Irrigation Administration. Tuloy po naman ang assessment sa agri-sector sa Mindanao. Mga bodega ng NFA inspeksyon matapos ang malakas na lindol.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: World Health Organization or WHO tiniyak ang kahandaan tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Diyan pa rin ho sa Mindanao.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: At rapid damage assessment at monitoring sa mga national roads sa Sultan Gunarad. Patuloy pong sinasagawa ng DPWH matapos ang malakas na pagyanig dyan sa Mindanao pa rin.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: kuhan muna natin na ang iba pang karagdagang balita. Kaugnay pa rin po yung El Nino. Sinasabing ramdam na sa Tropical Pacific. Ano sabi ng PAGASA? Paparamdam na yung El Nino. Naku, maghanda tayo pare-pareho. Dami, no? Daming problema. Minati ng mga detalye ng balitang yan. Nakatutok mo naman si Berian basta sa...
0: Radyo Pilipinas. Report.
8: Umiiral na ang El Nino condition sa Tropical Pacific ayon yan sa PAGASA. Ayon sa Weather Bureau, naabot ng threshold sa relative sea surface temperature anomaly na isa sa mga pangunahing batayan sa pagdeklara ng El Nino. Sinabi rin ng PAGASA na may mahigit 80% ng posibilidad na tuloy itong maging ganap na El Nino phenomenon at maaaring magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027. Karaniwang nagdudulot ang El Nino ng mas mababang pag-ulan, dry spell at tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa na maaaring makaapekto sa supply ng tubig, agrikultura at iba pang sektor. Gayon manilino ng PAGASA na posible pa rin makaranas ng mas mataas at normal na pag-ulan ang mga lugar sa kalurang bahagi ng bansa dahil naman sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ay samantala, niyanig po ang katubigan malapit sa Balut Island sa Nanggaling Davao Occidental. Andang alas 12:49 po, anang umaga. Ay no, si Vibox, ito ay malakas sa matinapanding matapos yung lindol, aftershock. Lapos sa nagdaang magnitude ng 7.8 na lindol, dyan pa rin po naman sa Mindanao. No visitor policy sa Senado. Patupad po ang Senado ng mahigpit na work from home setup at pagbabawal sa mga bisita simula ngayong araw. Unni a 10 hanggang 11 dahil sa mga natatanggapong banta po naman sa seguridad. Congrats muna sa ating kababayan. Panalo sa London. Nag-iyala. Ah, madaling dinaig po ng Pinay tennis star ang kanyang unang katunggali sa HSBC Championship sa London. Ito pong madaling araw ho naman. 6 na minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tuloy tayo sa ating balitaan.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Galaw-galaw para hindi pumana. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Gising-gising bangon. Kilos galaw-galaw. Ay tuloy-tuloy na rin ang monitoring at assessment ng Department of Agriculture sa posibleng epekto ng malakas na lindol sa Salangani sa agri-sector. Diyan po naman sa Mindanao. Ayon po sa DA, sa ngayon ay wala pang naitatalang pinsala sa sektor ho ng agrikultura. Regions 9, 10, 11, 12 at Caraga Region may pa rin po ng lindol. Ano dun sa mga dadaanan ng mga produkto? Eh yun ho yung mga nasaradong lugar. Ilang pagguho, bitak-bitak na kadaan. Maapektuhan, madidelay yung pagdideliver ho ng mga agricultural goods. Posibleng ikasira ho naman yan. Diba? Yun eh. Inasusuri na rin po ng DA sa mga magsasaka ang kanilang mga sakahan kung may bitak sa lupa at pinsala sa irrigation systems at idokumento ang anumang pinsala sa panganim at infrastruktura. Ugnay pa rin yan, inactivate na rin po ng National Irrigation Administration or NIA ang Dam Safety Group. Abang nagsasagawa na rin po ng inspeksyon ng mga regional office sa Mindanao na kondisyon po ng mga dam dyan sa rehiyon. Sa pag-inspeksyon ng NFA sa ilang presidente nito sa Mindanao, may ilang sako ng bigas at malay na natumba. Abang may bahagi po naman ng bodega na nagtamo ng pinsala dahil po naman sa malakas na pagyanik. Sa kabila ho niyan, tiniyak po naman ng NFA na walang nasugatan sa insidente at nanatiling ligtas at sapat po naman ang kanilang rice tags.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Samantala, set of ceremony para po sa pag-export ng pinya. Sinagawa naman dyan sa Davao City. Amin ho natin ang mga kompletong detalye ng balitang yan. Nakatutok si Marcel Bamontasalia, Radyo Pilipinas, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Tabay lang sa report na yan. Nakahanda na rin po ang World Health Organization o WHO na tumulong. Mga naapektuhan ng malakas na lindol dyan pa rin po naman sa Mindanao. Aming sayang pinalabas po ng WHO Regional Director for the Western Pacific, Dr. Salambao Piocala, na ibinahagi ng Department of Health. Ihayag na nakistandby ang WHO Philippine Country Office sa nakasalukuyan ng ikipag-ugnayan kay DOH Secretary Ted Derbosa para suportahan ang government-led response. Iniyak pa ng WHO officials na nakahanda ang silang tumulong at iba pang United Nations partners at civil society organizations. Nagpabot na rin po ng pagkirama yung WHO sa gobyerno ng Pilipinas At sa mamamayang Pilipino po naman dahil sa mga nasawi. Trahedya kasi po nang tumataas pang bilang ko naman ito. Kinasalamatan din po naman ang mga rescue and recovery teams at providers at sa lahat ng walang sawang tumutulong po naman sa mga nangangailangan. 19 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para di pumanaw. Natin ang mga report, punta tayo ng Gingoog. At doon po mga coconut farmers sa Balingasag, Misamis Oriental, nagtapos ng pagsasanay. Kill po sa Coconut Nursery Management Batch 3. Detalye, nandiyan po naman si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingoog.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagkatapos ng pagsasanay hinggil sa Coconut Nursery Management Batch 3, ang 30 ka-coconut farmers mula sa Balingasag, Misamis Oriental sa panguna ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Team. Layunin sa turang pagsasanay ng 3 araw ay ang pagpalakas ng kalaman at kasanayan sa mga magsasaka hinggil sa tamang pamamahala ng coconut nursery upang mapunlad ang produksyon at kalidad ng niyog sa kanilang pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Gingoog.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Gingoog. Samantala, dako tayo ng Sambonga, Sibugay. INIA at DSWD nagsagawa ng validasyon para po na sa mga kooperatiba ng mga Irrigators Association dyan po naman sa Sambonga Sur. Mga detalye, nakatutok dyan si Lassie Gubol, Radyo Pilipinas, Sambonga, Sibugay.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nagsagawa ng validasyon ang National Irrigation Administration Region 9 NIA 9 katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa 2 kooperatiba ng mga Irrigators Association na tinutulungan ng NIA sa Labangan, Zamboanga del Sur. Sa klaw ng validasyon, ang Lantian Labangan Irrigators Agriculture Cooperative at ang Labris Division B Irrigators Agriculture Cooperative. Nakatuon ang aktibidad sa pagdatasa ng pagsunod sa mga dokumento ng mga kooperatiba bilang bahagi ng kanilang proseso ng kwalifikasyon upang maging katuwang na tagatustos ng bigas at iba pang produktong agrikultural sa ilalim ng programang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o IPAPA ng DSWD. Magkatuwang na pinangasiwan na mga kinatawan mula sa DSWD at NIA ang validasyon upang matiyak na natutugunan ng mga kooperatiba ang mga kinakailangang rekisito ng programa. Ipinapakita ng inisyatiba ang patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagsuporta sa mga samahan ng mga lokal na magsasaka at pagpapalawak ng mga oportunidad para sa mga kooperatibang pang-agrikultura na nakabase sa komunidad. Sa pamamagitan ng mga inisyatiba tulad ng IPAP na bibigyan ang mga kooperatiba na mga magsasaka ng mas malawak na akses sa mga institusyonal na pagtutulungan. Ito ay para sa mas mataas na produksyon o produktibidad, pagpapalago ng kita at pangmatagalang pag-unlad ng agrikultura sa kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: Ay samantala, iniulat po ng Philippine Statistics Authority naman at PSA na bumaba ang agricultural trade deficit ng bansa sa $600 million. Kung po namang buwan ng Abril, ang pinababang antas mula po noong Pebrero 2021. Naipusod din po ng masigalang 33% surge sa agriculture exports. Pang bumaba po naman ang 3.7% ang agriculture imports po naman ng bansa. Nag-camp out po naman ang mahigit sa 500 magsasaka mula naman sa iba't ibang lalawigan tulad po ng Mindoro, Negros, Quezon, Nueva Ecija. Labas yun ang tanggapan ng Department of Agrarian Reform gas sa Kasandyan sa Quezon City. Ang kilos protesta ay pinangunahan po naman ng June 10 Land Rights Committee na nagkataon sa 38th anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP. Bang hilingin po naman kay Dar. Secretary Contrado de Celia III na agarang pamamahagi ng lupa at pagkapatigil po naman sa land conversion.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: Halikan natin ang Davao. Si Miriam Muni para sa pag-exporto ng pinya. Iwa ho dyan sa Davao City. Diyan na po sa detalye si Marcel Mamonda, Salya, Radyo Pilipinas, Davao.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagsagawa ng send-off ceremony ang Department of Agriculture 11 para sa pag-export ng sariwang pinya mula Davao City patungong Saudi Arabia. Idinaos ang seremonya sa Unifruity Wharf sa Tibungco, Davao City bilang simbolo ng patuloy na pagpapalawak ng pamilihan para sa mga produktong agrikultura o agrikultural sa rehiyon. Ayon sa DA 11, ipinapakita ng eksportasyon ang mataas na kalidad at kaligtasan ng mga pinyang itinatanim sa Davao habang nagbubukas din ito ng mas maraming oportunidad sa merkado para sa mga magsasaka at mga stakeholder ng agribusiness. Patuloy ding pinalalakas ang ahensya, mga programa at pakikipagtulungan upang higit pang mapaunlad ang pagiging competitive ng mga produktong agrikultural ng Davao sa pandaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
13: Maraming salamat, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Davao. Dako naman tayo sa Tayog, Pangasinan. Ipil Rice, nagbayo sa mga magsasaka sa paggamit po ng water-saving technology laban po naman sa El Nino. Detalye, kaya po naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
19: Nanawagan ang Philippine Rice Research Institute sa mga magsasaka sa Science City upon News Nueva Ecija na gumamit ang mga technology na makatitipid sa tubig at simulan ang maagang pagtatanim. Ito'y bahagi ng akmang pamahalaan na palakasin ang climate resilient agriculture upang maprotektahan ang produksyon ng pala at matiyak ang seguridad sa pagkain laban sa banta ng El Nino. Ang kay Dr. Christine Pascual, Water Management Specialist ng PhilRice, ang maagang pagtatanim ay magbibigay daan upang mapakinabangan ang natitirang supply ng tubig bago lumala ang tagtuyo. Nire-recommenda ng ehensya ang iba't ibang mga makabagong pamamaraan. Ginabibilangan ito ng direct seeding methods, water management practices o pagpapatupad ng alternate wetting and drying at ang paggamit ng drought-tolerant rice varieties. Bukod sa pamamahala sa tubig, pinayuhan din ang mga magsasaka na maglagay ng wastong abono, mag-iba ng pananim at panatiling maayos ang mga kanal at pilapil. Nagbabala rin ang PhilRice sa posibleng pagdami ng mga peste tulad ng rice black bug, rice bug, stem borer tungro at mga daga sa dahil sa mainit na panahon. Para sa dagdag na protection sa kabuhayan ni Kayat, ang mga magsasaka na kumuha ng crop insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation, maaari ding lumapit sa Department of Agriculture at Agricultural Credit Policy Council para sa financial at technical na suporta. Binigyan din ng PhilRice ang maagang paghahanda at technology ang susi upang mapanatili ang produksyon ng pagkain sa kabila ng hamon ng pagbabago ng klima. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayong Pangasinan.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: Samantala, formal nang binabi po naman ng Department of Agriculture ng temporary import bonds sa mga domestic at wild birds, pati na rin sa poultry, meat, sisiw at itlog. Nagmumula po naman sa Argentina. Ayon kay DEA Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., idiniklara ng ligtas at malaya sa highly pathogenic avian influenza ang Argentina ng World Organization for Animal Health. Makatutulong ito sa pagkapalawak po naman ng pamagkukunan ng supply ng bansa. Samantala, humiling po naman ng suporta ang Philippine Maize Federation Incorporated upang mapalawak ang mga taniman at mapabuti ang infrastruktura para po naman sa mais. Inusulong kasi ang paggamit ng mais bilang karagdagang feedstock para sa bioethanol. Po ng grupo, ang pagpalawak ng produksyon ay kailangan upang masiguro po naman na hindi masasakripisyo ang siguridad sa pagkain at feed sa mga tinutulungan po naman ang pangangailangan sa biofuel.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: Lamigan muli, balik tayo. Naman sa 1.3 milyong pisong irrigation project sa Albay, ay maagang nakompleto ho ng NIA Bicol. Congratulations sa National Irrigation Administration. Tingding kay Engineer Ed Gillian. Mga tropang nakikinig pa rin dyan. Minunan din ang mga detalye ng balitang niya si Gary Calcarillo, Radyo Pilipinas, Albay.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Mas maaga sa itinakdang schedule na nakumpleto ng National Irrigation Administration Albay Catanduanes Irrigation Management Office o NIA ASIMO ang 113.8 milyong proyekto para sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng Agos Santa Cruz Communal Irrigation System sa bayan ng Pulangi, Albay. Ayon sa NIA Bicol, natapos ang proyekto noong March 2026, limang buwan bago ang target completion date nito. kabilang sa mga isinagawang infrastruktura, pagtatayo ng 2.1 kilometrong line canal at 248 metrong slope protection works upang mapabuti ang daloy ng tubig at matiyak ang katatagan ng irrigation system. Inaasahang makikinabang sa proyekto ang mahigit 600 magsasaka na may higit 400 hektarya ng sakahan sa Pulanggi, Albay sa pamamagitan ng mas maaasahan at epesyenteng supply ng tubig para sa kanilang mga pananim. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang sektor ng agrikultura, mapataas ang produksyon ng pagkain at matiyak ang food security sa pamamagitan ng pagpapalawak at pagpapahusay ng mga proyektong pang-irigasyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
13: Mandala mula dyan sa Albay, dako tayo ng NAGA, Joint Task Force Bantay Karne, nagsagawa ng surprise inspection. Mga meat dealers, dyan mo naman sa Kamaligan, Camarines Sur. Mga detalye, nandiyan mo naman si Myra Revilla, Radyo Pilipinas, NAGA.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Nagsagawa ng surprise inspection sa mga meat dealers ang Joint Task Force Bantay Karne ng Kamaligan LGU at National Meat Inspection Service o NMIS. Sa impormasyong ipinaabot sa Radyo Pilipinas NAGA ni NMIS Regional Director Alex Templo Nuevo, umaabot sa 14 na mga meat dealers ang na-check at 4 na mga meat dealers ang na-issuehan ng Notice of Final Warning. Natukoy ang violation ng mga ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga karne mula naman sa karatig na slaughterhouse na hindi accredited ng NMIS at ibinibenta sa Kamaligan Public Market. Bagamat final warning ang ini-issue ng NMIS, ang desisyon sa pagpataw ng penalidad ay nasa Municipal Agriculturist at Enforcement Team ng Kamaligan dahil sila ang nag-request ng surprise inspection. Samantala, nabatid mula kay Templo Nuevo na isasagawa ang Regional Project Advisory Board presentation sa Legal Abatwa Project para paaprubahan ito sa kanilang tanggapan. Dadalo sa aktividad ang mga direktor ng DTI, DPWH, DILG, DNR at Department of Agriculture. Ang NMIS ang tutulong sa Ligaw Project. Ayon kay Templo Nuevo, kung sakaling maaprubahan ang Ligaw Project, magiging 14 na LGU na ang magiging PRDP assistant sa Bicol kung saan ito na ang pinakamaraming bilang sa buong bansa. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, NAGA Camarines Sur.
22: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Maraming salamat, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Camsur. Hey, good morning. Shout out sa mga nakatutok. Elder Riser. Yan po sa Pandan, Catanduanes, sa Emerenciana, Ibardola, sa Rabagor, Robregado Family. Gantara Family, mga nakatutok ko riyan. Galaw-galaw, gising-gising, bangon. Kailos galaw-galaw na ho tayo, ho. Pabalik po ang palatuntunan. Itong 41 minuto na makalipas ang 5 na madaling araw. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
22: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas is on Viber.
24: Viber.
23: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
24: Receive credible news and information.
23: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
24: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
23: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Puta ka na, baka pilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Merkulis ngayon ngayon, inuulit natin na doon sa mga may lakas, sa mga may pupuntahan, kila brother, kila sister. Araw ng Merkulis, galaw-galaw para hindi pumanaw. Shoutout lang kay Ganghan Yuji, maging dyan sa Beltran family sa Santa Cruz, Laguna. Doon din kay Damares Edilio. Ay, good morning. Then kay Nyebesa Goles, magandang umaga po sa inyo riyan. At ang nakatutok, Ing Family dyan sa Hong Kong. Morning, maging sa Radya Ing Family dyan sa Jensan. At sa iba pang parte dyan sa Papua New Guinea, dyan sa Africa ng maga. Morning din kay Mampia Goldsang. Dyan sa Tarlac, ano ho? Reception Tarlac, yung Red Ing dyan. Okay, good morning, good morning. Antala, nakahanda na rin po naman ang World Health Organization o WHO na tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Amin sa ipinalabas po ni WHO Regional Director for the Western Pacific, Dr. Salamo Piocala. Inahagi po ng Department of Health, inihag na nakisandby ang WHO, Philippines Country Office. Sa lukuyan ay pag-ugnayan po ng mga kay DOH Secretary Ted Hermosa para suportahan ang government-led response. Patuloy sinasagawa ang rapid damage assessment at monitoring ng DPWH sa mga regional o national roads sa Sultan Kudarat. Dikasunod po ng pagdama pa rin ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayun po naman sa DPWH, Kudarat 2nd District Engineering Office, na dadaanan na rin ang lahat ng uri ng sasakyan ng national road na Leba, Clamansig, Palimpang, Sentro ni Aquino at Esperanza. Patuloy po rin pa rin ang inspeksyon ng DPWH sa mga kalsada para matiyang kaligtasan ng mga motorista at publiko. Mga paglindol-lindol na yan, ha? Tanggapan ng DPWH, iba, kayong gumagawa ng mga tanggapan ng opisina ng gobyerno, ha? Mga naapektuhan ng lindol, may mga bumigay, check lang kung ilan yung mga nangyaring ganun, ho?
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Samantala, before Kadiwa on Wheels, magdadalho na nga mo't kayang sariwang isda sa San Nicolas, Pangasinan. Mga detalye, nandiyan mo naman si Grace Acuar, Radyo Pilipinas sa Yung.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Maghahain na sariwa at abot kayang bangus para sa mga mamamayan ang BIFAR Kadiwan Wheels bukas Hunyo 11 ng kasalukuyang taon, alas 8 na umaga, sa harap ng Municipal Agriculture Office ng San Nicolas. Layunin ng programa na mabigyan ang mga residente na direktang akses sa dekalidad na isda sa mas mababang presyo kasabay ng pagsuporta sa sektor ng pangisdaan at pagpapalakas ng seguridad sa pagkain sa komunidad. Ang bangus ay mabibili sa halagang 2 pesos kada kilo para sa 2 hanggang 3 piraso bawat kilo, habang isang banyera na may 25 kilo ay nagkakahalaga ng 195 pesos kada kilo. Hinihikayat ang mga mamimili na magpa-reserve ng kanilang order bago ang tinakdang cut-off ngayong Hunyo 10, alas 12 ng tanghali, upang matiyak ang kanilang mabibiling produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Pero po tayo mga kakasama at mga kakognoyan, this morning, ano, ang tanggapan ho ng BIFAR, particular po ang National Fisheries Development Center, ano ho? Institute, okay. At sila'y gumagawa at nagpapalagyan na po ng makabagong teknolohiya sa pangisdaan at para palakasin ang industriya ng aquaculture at huli ng isda dito po naman sa Pilipinas. Ayan, pag-usapan ho natin yan. Ano ba yung mga yung tinatawag na freshwater ornamental? Ano ba yung maggasos? Paano bang pag-aalaga ho na yan? Ano ba yung dapat natin matutunan sa pating yan? Dahil dyan, sasamahan po tayo ni Sir Frederick Muyot, ang Senior Science Research Specialist ng National Fisheries Research and Development Institute. Lalim po rin po naman ng Department of Agriculture. Sir Frederick Muyot, sir, good morning po sa inyo. Magandang maga, isang maaliwalas na agrikulturang araw sa inyong lahat dyan. Morning, Sir Frederick.
8: Magandang maga rin po sa inyong lahat at sa Radyo Pilipinas sa magkiling. Thank you po.
6: Salamat, sir. Naabalo ko muna yung Zumba mo tsaka yung breakfast mo, ha? Pintuhan tayo sandali, over a cup of coffee. Okay siya. Ang kanyari, nandiyan lang tayo sa bahay mo. Okay po. Sir, nasan okay ngayon?
8: Sir, nasa Quezon po kami ngayon na may field survey kami sa Quezon.
6: Ano okay sa Quezon ngayon? Sir, pag-usapan nga ho natin itong pag-aalaga po ng freshwater ornamental fish, ano ho, po yung mga makukulay na islang pang-aquarium eh, nabubuhay sa tabang yan. Ito yung ginagawa na rin ho sa mga pang-negosyo, pang-kabuhayan, o kaya naman libangan, o kaya hobby lang at kalusugan. Pwede bang pakidagdagan ho, pakibigyan niya pa kami ng karagdagang kaalaman po sa freshwater ornamental fish na yan?
8: Thank you po. Yung pong pag-aalaga, ang ornamental fish ay isa sa mga iba't ibang klase po ng mga isda, no, na matitingkad ang kulay, na meron tayong malaking market dito sa local tsaka sa export din, ano po. And ito po ay isa sa mga kabuhayan, livelihood, alternative livelihood na ini-introduce namin sa ano, sa mga fisher folk, sa mga maliliit na pamilya na mayroong interes sa pag-aalaga ng ornamental. Lalo na may mga interes sa pag-aalaga ng ornamental fish, no? Mahilig mag-alaga sa bahay. So ito na ini-introduce namin na technology na pwedeng pagkakitaan. At the same time, ay hobby mo na siya at aaliw ka na sa bahay para dito. At meron po tayong ready market para dito. Yung pag-aalaga po ng ornamental fish ay pwede sa maliit lang na bahay, meron maliit na bahay, or pwede mo siyang full-time na negosyo kung meron kang fish fund. So, depende po yan kung ano po yung gusto nyong gawin sa negosyo. It's either dagdag kabuhayan lang, so backyard lang, or talagang negosyo mo talaga sa meron kang fish fund. So, thank you po.
6: Okay. So, ito yung pwede pagkakitaan, negosyo, livelihood, ano. Sabi nga, mataas daw ho ang kita nito. Malaki ba yung demand ano sa mga aquarium fish na yan? Ano-ano ba yung klase ho ng mga isda na pinag-uusapan natin din eh? Ano ho? Ano-ano ba yan? Kasi baka itong islang ito, kinakain ba yan? Pwede ba yan sa almusal? Bukang hindi ganyan na pinag-uusapan natin. Ito yung pang-alaga, pang-aquarium, pang-hobby, pang-alis stress. Yan ang ginagawa eh. Pero, ano po ba? May kamahalan ba yung mga yan?
8: Yung sa market po, maganda po ang presyo. Ito po yung mga isda na ano, hindi natin kinakain. No?
6: Oh.
8: Ang pang-display siya. No?
6: Display,
8: so kung familiar po tayo sa mga pet shop, sa iba-ibang bayan, sa Cartimar, yung mga malaking pet shop. So doon po yung makikita natin iba-ibang klase ng isda. Goldfish, ano yung makikita natin? Goldfish, koi, guppy, fighting fish. Yung isda po ito ay merong mura, may mahal. No? So depende, may ang pinakamura niya na ibebenta sa mga pet shop, makikita niyo mga 50 pesos, 30 pesos. Pero meron pong mahal, merong maabot ng 10,000, merong 100,000. So ganoon po kamahal yung isda. So widely varied po yung iba-iba pong species itong mga isda ito. May isang daang klase ng isda ito na pwede natin pagkitaan. Mahal po siya, and then merong madaling alagaan, merong medyo kailangan ng konting kaalaman, mas medyo malalim na kaalaman. So depende
6: ganyan
8: po yun
6: klase ng mga isda, Sir Frederick, ano ho? Ano-anong klaseng merong isda, meron yung ornamental fish niyan na dito talaga sa Pilipinas nagmula?
8: So lahat po ito, yung mga freshwater ornamental fish po natin na makikita sa mga pet shop, lahat po yan ay hindi sa atin, no? Exotic po yan, no? Na-import natin, tapos na-breed po natin dito sa Pilipinas, and napadami na po natin dito sa atin, no? So, gaya po ng mga koi, molly, goldfish, mga live bearers, fighting fish. Lahat po yan ay galing sa ibang bansa. Nagsimula po tayo niyan mga way back, mga 1980s, no? May mga maliliit na hobbies na nag-start, nag-import, tapos pinadami. Hanggang sa maging, ano siya, maging popular siya na negosyo sa atin sa Pilipinas. At marami na po tayong mga iba't ibang klaseng isda na nabibreed na po dito sa Pilipinas. Pero lahat po yan ay mga exotic, no?
6: Itong klase ng mga isdang ito, Sir Frederick, pwede mong i-display nga pwede sa ospital, pwede sa tanggapan. Siguro padala natin na maraming ganyang klaseng isda ang Senado. Marelax naman sila.
8: Opo. Actually, ano po to, maganda po siyang mga display sa mga opisina. Actually, even po yung mga yung mga malalaking parang oceanarium, no? Meron po tayong freshwater na parang Manila Ocean Park. Meron po dati before sa dito sa may Chindisitas, no? May malaki dati diyan. I think meron pa sila diyan malaking parang oceanarium. Freshwater naman lahat.
6: No? Water. Nako, Sir Frederick, tulungan mo nga ako, gawan natin ang paraan yung Manila Ocean Park. Kit na natin sa dingding ng Senado para ma-relax sila.
8: Oo nga po, para medyo ano, nakakaalis ng stress, no? Para relax ang isip mo, yung mood.
6: Bakit nga ba ganun? Bakit ho natin ikinokonek yung ganyang klase ng mga isla, maliban sa pwedeng pagkakitaan, maging negosyo, pagdating po sa mga health benefits, sa kalusugan, pagbawas ng stress, pampakalma, ginagamit pang therapy, ginagamit na hobby, paano siyang naikokonek sa ganun?
8: Yung po kasi pag meron po kasing aquarium sa bahay o sa opisina, at like, tinitingnan mo siya, parang nare-relax ang isip mo. May psychological effect kasi siya sa tao. Nakikita mo, parang nagda-dive sa ilalim ng dagat or ilog na nakikita mo yung mga iba-ibang klase ng isda, kung paano nag-i-interact yung mga isda, kung paano siya nabubuhay. Minsan, paano sila nag-uusap-usap din or nag-i-interact. Maganda siyang, psychological, means para ma-relieve yung stress mo sa
6: Siguro lahat ng kabahayan baka pwede nating turuan na maglagay ng ganyan kasi bawat bahay may kabataan . Aking tulong ito sa edukasyon sa kabataan, tuturo ng responsibilidad sa mga bata kung paano mag-alaga ng kalikasan at magpanatili ng ecosystem. Diba, siyempre, nandun yung water quality, yung pH level, at yung filtration. Mapag-aaralan ng mga bata yan. Siguro pag lahat ng bahay may ganyan, yung bata mas disiplinado, no?
8: Opo. Kasi po yung pag-aalaga po ng aquarium sa bahay, parang nagtuturo ka ng responsibilities sa bata, no? Una-una, na bibigyan mo ng natuturuan yung bata kung paano mag-alaga ng isda. At the same time, natututunan ng bata yung basic biology, no? Basic biology ng kung paano yung isda kumakain, paano yung isda nakikipag-interact sa isa't isa, kung paano siya lumalangoy, yung nagkakaroon ng idea yung bata. At yung mga bata na may interest sa biology, may interest sa research, no? Yung mga ganung bagay ay nauumpisahan doon pa lang sa sa bahay kasi nakikita nila yung isda sa aquarium. At the same time, yung responsibility sa pag-aalaga kasi hindi lang basta yung meron kang isda aalagaan mo siya, papalitan mo ng tubig, papakainin mo, aalamin mo kung ano yung maganda para sa isda, sa tubig, sa quality ng isda. So, yung responsibility ay nauumpisahan doon pa lang sa pag-aalaga ng isda. At paglaki nila, nadadala po yan yung ganitong klase ng ugali.
6: Yung bang klase ho ng mga alagaing isdang yan na pambahay lang naman, may naaapektuhan po ng kasalukuyang meron tayo na climate change? El Nino na yan, mga nakadikit na issue pa rin. Naaapektuhan ba? Yung mga paglindol na yan, yung ba naaapektuhan?
8: Yung po pag nasa aquarium po, ito mga controlled condition naman po siya. Meron kang aerator, meron kang nasa loob ng bahay. Hindi mo siya gaano siyang naapektuhan ng climate change. So, ang medyo naapektuhan dito kung meron po kong negosyo na open system gaya na may pero kang fish pond, yun kasi subject to changes sa environment siya, sa temperature, so kung ano man. Yun po ang mayroong epekto. Pero yung sa bahay po ng mga aquarium, controlled condition po siya, hindi naman siya gaano pong naapektuhan doon.
6: Sabi ho ng mga ilang nakikinig sa atin ngayon, Dr. Frederick, anong pinakamadaling uri ng ornamental fish ang pwedeng alagaan sa mga bagito? Yan.
8: Ang pinakamadali po dyan yung live bearers, no? Meron po tayong guppy, swordtail, molly, platy. Ito po yung maliliit na mga isda lang na live bearers. Sabihin, pag alam mo lang yung lalaki, babae, pag samahin mo lang yung male-female na matured na, tapos manganak na po siya. So, yun po ang pinakamadali. Actually, pag nagpapatraining kami, bibigay kami ng livelihood training, yun ang ini-introduce namin, yung live bearer, guppy, swordtail, molly, platy, no? Lalagay mo lang sa isang lalagyan na cage na net or sa aquarium or kung ano man lalagyan, no? Tapos anak lang siya ng anak, no? Tapos yung anak na yun, ihiwalay mo lang palalakin. Yun ang pinakamadali po, yung mga live bearers po.
6: Ganyang live bearers, halimbawa ako yung inahin, sa buong panahon na ako yung mabubuhay, gano'ng karaming pwede kong maiyanak?
8: Yung isa pong live bearer, isang babae, aanak po siya ng mga 30 to 100. Depende po sa klase ng live bearer at depende po sa variety. Marami pong variety po yan. For example, ang guppy, lang, meron siyang more than 100 na variety. May iba-ibang klase. So, depende po yan. And then, molly, guppy, platy, ay pinakamarami pong mga anak dyan, yung mga molly, no? Mga abot siya ng 100. And hanggang mga 100 lang po. Tapos every month, Manganganak po siya ng ganong kadami.
6: And buhay po bulan, ba ng ganyan klaseng mga isda? Tumatagal din ho ng ilang taon yan.
8: Yung maliliit po, usually, mga pag maliliit pong isda, medyo maikli lang ang buhay, umabot siya ng mga 2 to 3 years, no? Okay. Pero yung malalaki po na isda natin, like yung mga malalaki, like koi, at yung iba pang mga mas malalaki pang isda, umabot po yan ng mga minimum yan, mga 3 years hanggang, yung iba umabot ng mga 10 years, iba gumagabot ng 20 years, no?
6: Okay. Tama ho ba yung mga tinatawag na betta fish, yung mga fighting fish na yan? Inahon nito kailangan pa yung mga oxygen pump sa mga aquarium, hindi kagaya ng ibang isda, nadalagyan mo talaga ng aquarium filter, oxygen pump, yung aerator, parang kailangan nila yun eh. Pero itong fighting fish, yung betta fish, hindi talaga kailangan?
8: Yung fighting fish po kasi, meron siya special organ, no? Yung labyrinth organ niya. So, kahit po medyo maliit ang lalagyan mo, kahit mababa yung oxygen niya, dissolved oxygen, ay nabubuhay siya.
6: Yan, yan.
8: So makikita mo yan, naka-display isa-isa. So makikita nyo, naka-display siya naka-isa-isa lang kasi yung lalaking fighting fish, nag-aaway po yan eh. No? Pero kung marami po kasi kayong isda na nilalagay, kailangan meron pong dissolved oxygen, meron po kayong ini-introduce mga aerator. Malilaman mo lang po pag kailangan mo ang aerator, pag yung isda mo medyo uwaangat sa aquarium, no? Sa aquarium, medyo kulang na po siya ng oxygen. So, kailangan mong introduce. Pero mga betta fish, normally, hindi po nilalagyan po ng oxygen o aerator.
6: Ah, mahilig pala mag-away yan. Iina sa Senado para palang betta fish.
8: Yung lalaki lang po.
6: Lalaki na.
8: Na fighting fish.
6: Eh, dito sa mga ilang tanong dito, sir, maaari daw bang gamitin ng tubig gripo direkta sa aquarium gamit yung mga islang yan?
8: Yung po tubig, yung tubig po na, any kind po ng tubig pwede sa kanya, pero yung pong tubig na mataas po yung chlorine galing sa Manila, so kailangan mo pasingawin muna siya ng mga ilang oras or even sa ibang area, medyo matapang yung chlorine, mga isang oras mo pasingawin bago mo siya gamitin po.
6: Okay. Ano daw po kadalas dapat pakainin ng mga isda? Hindi ba na-overfeed dyan?
8: Yan po pinaka-importante kasi ang overfeeding po, pwedeng mamatay ang isda mo. One time na overfeeding, lahat yun, mamatay. Pero hindi po siya mamamatay kahit magutom siya na o hindi mo siya mapakain ng ilang araw. So basically po, ang pakain po natin ay yung kanya lang kainin within mga 1 to 2 minutes. Tapos pwede po siyang minimum ng 2 times a day. Pwede hanggang 5 beses ang araw. So depende po yan sa availability nyo. Mas malimit kasi po na kayo magpapakain lalo sa aquarium ay mas maganda. Pero konti-unti lang po ang bigay nyo.
6: Hindi naman totoo yung chismis, Sir Frederick, na pag palagi ka raw nakatitig sa isda sa aquarium, kaya pag taligod mo, para ka na rin isda, hinguso mo nakatulis.
8: Hindi naman po. Pag lagi ka po nakatingin yung isda, ang mangyayari po sa inyo, mas lalo kang magkakaroon ng interest. Mag-iisip ka ng panibago kung ano naman susunod mong ilalagay or ano naman ang next level. Usually, mag-impresa ka sa level, pupunta ka sa mga higher level hanggang sa nandun ka sa pinakamahal na isda, mahuhook ka po parang hobby.
6: So, yung mga estudyante natin, magbigay ng maliliit na aquarium na magagandang isda, regalo natin sa Senado pare-pareho.
8: Usually po, yan, maganda po yan. Pag papatraining po kami or may mga field trips amin sa opisina, nagbibigay po talaga kami ng mga, yung maliliit na sample lang po.
6: No?
8: At nagkakaroon ng interest yung mga bala, tuwang-tuwa po yung mga, even yung mga magulang, tuwang-tuwa. Kasi, yung mga bata, kita mo sa mata nila, nagkakaroon sila ng masaya-masaya po sila.
6: Na pala dito, lagyan nyo kami ng aquarium para wala rin away-away din eh.
8: pwede sir, pwede. Pwede kayo request lang po sa amin sa office, magpapadala tayo ng isla sa inyo.
6: Sir Frederick, sa bandang huli, baka meron po kayong panawagan o dagdag na dapat ipalam sa mga nakikinig po sa atin. Sige po.
8: Okay, maganda. Sa lahat po na makikinig ng mga may interest po sa pag-ornamental, no? Kaya ito po isang magandang alternative na kabuhayan, dagdag ka kita. And then pwede nyo pong gawing full-time na negosyo kung meron kong yung mga fish plant. Sa mga may interest po, pwede po kayong makipag-ugnayan sa National Fisheries Research and Development Institute. I-check nyo lang po ang aming website sa internet, ang nfrdi.da.gov.ph. And then pwede po kayo mag-email lang sa NFRDI kung kailangan niyo ng assistance. Kung meron po kayo na umpisahan ng negosyo at meron kayong konting tanong, ay pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin sa NFRDI. Maraming salamat po.
6: Sir Frederick Muyot, sir, maraming salamat, sir. Balikan mo na yung Zumba at yung scuba diving mo. Yung breakfast mo, sir. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli. Ingat ka, sir. Thank you po. Ingat po.
8: Maraming salamat po. Thank you po.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Sir Frederick Muyot, ang senior science research specialist ng NFRDI ng Department of Agriculture. Ating tutorial. Niyanig po ng lindol ang bansa. Ngunit na pinakamalalim na sugat ay ang mararamdaman sa ating mga hapagkainan. Sa gitna ho na nagpapatuloy na krisis sa supply at mataas sa presyo ng bilihin, ang kalamidad ay sa itong matinding hampas sa mga magsasaka. Ang isda ho natin. At pilit bumabangon mula sa mga nagdaang pagsubok. Hindi lamang ang mga sirang gusali at bitak na kalsadang iniwan ho ng pagyanig. Ang tunay na trahedya na sa mga nawasak na sistema. Meron man sa irigasyon, mong imbaka ng ibalay at mga natamo na pananim. Kung walang tubig na dadali sa mga bukid at walang maayos mo naman na kalsada, para hitid yung mga anis sa merkado. Kahanang lalong pagkaantala sa supply ng pagkain at pagtaas ng presyo nito sa mga lunsod. Ang tugon dito ay magkano po ng mabilis at konkretong tulong pinansyal. Pamahagi po ng mga libreng binhi.

0: kabayaning magsasakit, maingis. Thank you po, thank you, thank you. Alam nila Roger, Rolly, Alvin, Roban. Parin po natin dyan sila Nida, Susan, Gemar, Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. Alam po naman nila Julius Gonzalez, Christopher Rambulo, Tiro, Ilustre, Obrigado, nagiiwan. Ang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso. Isang pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Emus po yata ang nagkakabot.
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Biyahing General Santos City ngayong araw para bumisita at mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol.
3: Headlines.
0: Bilang na mga namatay dulot ng malakas na lindol sa Sarangani, umabot na sa 41.
3: Headlines.
0: Iba't ibang ahensya ng pamahalaan, patuloy ang pagtugon sa mga lugar na naapektuhan ng lindol, pamamahagi ng cash assistance, food bags, at pagsasaayo sa mga transportasyon, puspusang sinasagawa.
3: Headlines.
0: Senado sinailalim sa heightened security dahil sa banta sa seguridad.
3: Headlines.
0: Pilipinas, walang constitutional crisis sa kabila ng sigilot sa hanay ng mga senador ayon sa Malacanang.
3: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling tiniyak ang suporta ng kanyang administrasyon sa modernisasyon at kapakanan ng hukbong dagat sa bansa.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 10, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyahing General Santos City ngayong araw para bumisita at mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Yan pong balitang hatid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Biyahing Mindanao si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para personal na makita at mabisita ang mga lugar na matinding tinamaan ng nagdaang pagyanig. General Santos, ang destinasyon ng Pangulo kung saan ay isang ospital at dalawang paaralan ang pupuntahan nito. Unang sasadyain ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital sa Santiago Boulevard National Highway sa General Santos City. Susunod naman pupuntahan ng Presidente ang General Santos City Oval Plaza kung saan ginagawang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhang residente sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation. Maumula dito ay dediretso ang Pangulo sa Porok Hillsot Village para inspeksyonin ang Romana at Charon Central Elementary School at susunod namang i-inspeksyonin ang Pangulo ang General Santos National High School sa Rizal, Kalumpang, General Santos City. Subalit bagunta ang pagtulak pupuntang Mindanao ay pupuntahan muna nito ang San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City na nagagamit na ngayon ng mga estudyante matapos na masunog ang isang gusali nito noong June 2025. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Tumaas na sa 41 bilang na mga namatay dulot ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani noong Lunes ng umaga. Ayon sa Office of Civil Defense, 4 na katao rin ang nananatiling nawawala habang 478 ang iniulat na nasugatan. Kabilang sa mga pinakamalubhang na apektong lugar ang General Santos City, Sarangani at South Cotabato na maraming pamilyang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Umabot naman sa 563 million pesos ang alaga ng pinsala sa mga infrastruktura sa Davao Region at Soxargen. Nakaranas din ang aftershocks ang rehiyon. Ayon sa FIBOLCS, 1,209 ang naitalang aftershocks na may lakas ng magnitude 1.3 hanggang 6.4.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang situation briefing sa Malacañang upang tiyakin ang agarang pagtugon sa mga pamilya at komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province. Sa briefing, tumanggap ang Pangulo ng mga ulat hinggil sa kalagayan ng mga apektadong lugar, lawak ng pinsala at kung anong mga agarang pangangailangan ng mga residente. Nagbigay rin si Pangulong Marcos sa mga direktiba sa mga national agencies na higit pang palakasin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at pabilisin ang paghahatid ng tulong sa mga biktima. Dumalo ang sa pagpupulong sa pamamagitan ng video conference sina DSWD Secretary Rex Cachalian, DOST Secretary Renato Solidom Jr., DOH Secretary Ted Herbosa, OCD Undersecretary Harold Cabreros at General Santos City Mayor Laurel Pacquiao.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga ahensya ng pamahalaan na may partisipasyon sa pagtugon sa kailangan ng mga biktima ng lindol, pinayuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing motivation sa kanilang pagsisilbi ang kalagayan ng mga apektadong taga Mindanao. Mula sa Malacañang, narito ang balitang hatid muli ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inaalalahanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal sa pamahalaan na may papel sa pagtugon sa kailangan ng mga biktima ng lindol sa Mindanao na ipagpatuloy ang kailangan pang mga paghahandang dapat gawin upang mabilis na maihatid ang kailangan ng mga itong tulong. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinuri ng Chief Executive ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon ng mga ito kasunod ng malakas na pagyanig. Ganun pa man, dapat tanayang maging tuloy-tuloy pa din ang mga paghahanda at gawing motivation ang kasalukuyang kalalagay ng mga biktima ng lindol. Dapat tanayang maisip ng mga kinuukulan ng mga kababayan nating walang matulugan at walang makain na dinaraanan ngayon ng ilan nating mga kababayan sa Mindanao. Samantala, may schedule na niya ng pagpunta ang Pangulo sa Mindanao. Subalit, hindi na muna nila ito i-anunsyo. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
6: Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan at walang makain sa mga oras na sakuna.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy ang pagtugon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga nangungunang kumikilos ang DSWD, DepEd, DOH, DPWH, OCD at mga lokal na pamahalaan, nakatutok ang mga ito sa pagbibigay tulong sa mga apektadong pamilya, pasyente, mag-aaral, guro at motorista. Nagpapatuloy din ang pamamahagi ng cash assistance, food packs at serbisyo ng mga mobile kitchen.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, patuloy na sinasagawa ang assessment at inspeksyon sa mga ospital at iba pang strukturang napinsala ng lindol. Agad din inaayos ang mga nasirang national roads at tulay upang may balik ang maayos na daloy ng transportasyon. Ang pinagsalib na aksyon at koordinasyon ng mga ahensya ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilisang paghatid serbisyo sa mga mamamayang naapektuhan ng lindol.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Higit sa 11,000 family food packs na ipamahagi na sa mga apektado ng lindol sa Mindanao ayon sa Department of Social Welfare and Development. Yan pong balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Bati sa tala ng ahensya, umabot na sa 11,488 family food packs ang naipamahagi sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soccsergen. Bukod pa rito, ang nasa higit 700 ang non-food items at nasa 4,000 ready-to-eat food packs na naihatid sa mga apektadong pamilya. Ayon sa DSWD, mabilis na ipadala ang mga relief supplies bilang tugon na rin sa augmentation request ng mga apektadong LGUs. Tawag na niya agad na rin itinayo ng DSWD ang mga mobile storage units na ipinadala mula sa Mindanao Disaster Resource Center para higit na mapabilis ang paghatid ng tulong sa mga komunidad na tinamaan ng lindol. Sa pamamagitan ng mga MSU, magiging mas maayos at organisado ang pag-iimbak at distribusyon ng relief supplies ng DSWD na magbibigay daan naman sa mas mabilis na pag-abot ng tulong sa mga nangangailangang pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Umalo sa halos 33,000 families o katumbas ng mahigit sa 145,000 individuals ang epektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD spokesperson Junie Castillo, nagmula ang mga apektadong residente sa 163 barangay sa Region 9, 11, 12 at sa BARMM. Payag pa ni Castillo, pinakamalaki ang naging pinsala sa General Santos City at Sarangani Province.
9: So, yung nag-sustain nga po ng mga significant na impacts, no, ay itong sa Regions 11 and 12, specifically po, no, itong General Santos City at saka yung Sarangani Province, na meron pong mga naiulat po at nakita nga na may mga severely affected areas.
0: Samantala, sinabi pa ni spokesperson Castillo na nasa mahigit sa 8,700 families o mahigit sa 31,700 individuals ang nananatili sa 54 na evacuation centers. Abot naman sa mahigit sa 1,800 na pamilya o 8,900 individuals ang nananatili naman sa labas ng mga evacuation center. Sa ngayon, patuloy naman ang pagbibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga pangangailangan ng mga evacuees.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Barko ng Philippine Coast Guard naghatid ng tulong sa mga lalawigan ng Sarangani. Darito ang report ni Lawrence Tan Hoko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Nagpadala ang Philippine Coast Guard at PCG ng BRP Panglao o yung FPB 2402 upang maghatid ng mga relief supply para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa lalawigan ng Sarangani. Sakay ng barko ang 1,200 kahon ng relief goods, 57 galon ng malinis na inuming tubig at 106 na tent na mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga residente ng bayan ng Glan. Bahagi ang operasyon ng kampanyang eye care ng PCG at ng patuloy na humanitarian assistance ng pamahalaan para sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Patuloy naman ang koordinasyon ng PCG at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang agarang paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tan Hoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Agarang dineploy ng DSWD sa Buanga Peninsula ang kanilang Mobile Command Center habang patuloy na nararanasan ang mga aftershocks sa rehiyon. Pagsisilbi itong pangunahing sentro para sa monitoring, komunikasyon at koordinasyon ng mga disaster response operations sa mga apektadong lugar. Sa nasabing pasilidad, mas mabilis na natatanggap at mapoproseso ang mga ulat mula sa mga komunidad na naapekto ng lindol na mahalaga para sa kaagad na pagtugon. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya. Ito'y upang matukoy ang mga pangangailangan ng mga residente at mapabilis ang paghatid ng tulong.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: House Speaker Faustino Boji D. III tutulak pa Mindanao upang personal na suriin ang pinsala ng mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Yan pong balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Nakatakdang tumungo sa Mindanao ni House Speaker Faustino Boji D. III upang personal na masuri ang sitwasyon sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Senior Deputy Speaker at South Cotabato 2nd District, Representative Ferdinand Hernandez, patuloy na minomonitor ni Speaker D ang kalagayan ng Region 12 na isa sa mga sentro ng pinsala. Tiniyak din ni Dean na may nakalaang pondo ang kamara upang matulungan ang mga distrito na labis na naapektuhan ng pagyanig. Una nang inihayag ng House Speaker ang kahandaan ng House of Representatives na suportahan ang emergency response at recovery efforts para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Anya, kaisa ng mga biktima ang kamara sa mga kababayan sa Mindanao at handang nga ihatid ang kaukulang tulong upang sila ay makabangon mula sa sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inaalala ng Department of Trade and Industry o DTI na may papatupad ang price freeze sa General Santos City ng 60 araw matapos ideklarang state of calamity. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, mahigpit na minumonitor ng kanilang ahensya ang presyo ng mga bilihin, gayon din ang supply ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Kaugnay nito, inihayag ni Roque na maaring mag-avail ang mga micro, small at medium enterprises na naapekto ng lindol ng Enterprise Rehabilitation Fund. Anya, makakatulong ito sa kanilang pagbangon at pagpapatuloy ng operasyon.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Senado, sinailalim sa heightened security kasunod ng banta sa seguridad sa kapulungan. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Naglabas ng memo si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian kahapon kaugnay ng pagpapatupad ng heightened security at preventive safety protocol sa Senado. Nakasaad dito na pinatupad ang heightened security matapos silang makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation o NBI na may banta sa seguridad ng mataas sa kapulungan. Sa memo, kabilang sa pinag-utos ang mas malawak na screening at inspection sa mga pumapasok na tao, mga sasakyan at anumang bagay sa loob ng Senado, pagdadagdag ng security personnel na nababanday sa loob at labas ng Senado at close coordination sa mga law enforcement, intelligence, military at emergency response agencies. Kasama rin sa protocol ang pagprotekta sa mga dokumento at records ng Senado at ang pagpapatupad ng pansamantalang no visitor policy. Hinikayat rin ang mga opisina ng Senado na magsagawa ng mga meeting virtually kung pwede at ang paggamit ng telephone, email o video conferencing platform. Una na rin naglabas ang advisory si Gatchalian sa lahat ng opisina ng Senado na magpatupad ng work from home arrangement mula ngayong araw, June 10 hanggang sa bukas, June 11. Sinabi ni bagong Senate Sergeant at Arms Retired Major General Alfred Corpus na kasama sa napag-usapan nila ni Gatchalian sa meeting kahapon ang pagpapatupad ng heightened security sa Senado. Bagamat biniberipikapaan niya nila ang security threat sa ngayon ay mas mainam na anyang paghandaan nila ito. Tiniyak naman ni Corpus na walang dapat ikatakot ang mga empleyado ng Senado dahil tinitiyak nila ang seguridad at kaligtasan sa mataas sa kapulungan.
13: Hindi naman dapat kabahan. Kasi the different kami sa USAA and the different law enforcement agencies na tatulong namin is making sure naman na everything is okay. Dagdagan natin yung ating yung deployment natin mga tao, no, to make sure that the premises are really securely covered. Okay, so medyo maghihigpit pa tayo ng pag-iinspeksyon.
12: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagsimula ng pagganda o paghahanda para sa ika-5 State of the Nation Address sa Sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gaganapin sa Hulyo 27 ng taong ito. Sa sinagawang unang interagency coordination meeting, tinlalakay ng mga kinatawan mula sa Kamara, Senado, Malacanang at iba pang mga ahensya ang mga kinakailangang paghahanda para sa taunang SONA. Ayon kay House Secretary General Attorney Shaloy Velicaria Garafil, simplicity ang magiging tema ng SONA ngayong taon. Layunin itong bigyan din ang pagiging simple at maayos ng okasyon. Dahil dito, wala nang ilalatag na red carpet at hindi na rin hinihikayat ang pagsusuot ng mama o ng mga mahahabang gown. Sa halip, pinapayuan ng mga dadalo na magsuot ng simple ngunit angkop na kasuotan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pilipinas, walang constitutional crisis sa kabila ng sigalot sa hanay ng mga senador. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Walang nakikitang constitutional crisis ang Malacanang sa kabila ng nagpapatuloy na sigalot sa hanay ng mga senador. Tubo nito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung posibleng mauwi sa constitutional crisis ang pag-aagawan sa liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso, lalo na sa usapin ng special session at impeachment trial. Ayon sa opisyal, malinaw na ang kinikilala ng ehekutibo ay ang liderato ni Acting Senate President Wing Gatchalian. Dahil dito, hindi na dapat anya nagkakaroon pa ng sigalot sa liderato ng Senado. Dapat anya, tanggapin na ng kabilang panig na hindi na sila kinikilalang majority. Dagdag pa ni Castro, anumang posibleng problema sa pagpapatupad ng mahakbang ng Senado ay usapin na ng mataas na kapulungan ng Kongreso at hindi ng ehekutibo.
15: Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayong matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
14: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suporta ng kanyang administrasyon sa modernisasyon at kapakanan ng Philippine Navy sa pagsasalita ng Pangulo sa 128th Philippine Navy Anniversary. Sinabi nito na mahalaga ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat upang batugunan ang mga hamon sa maritime security at maprotektahan ang teritoryo ng bansa. Binigyan pugay rin ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng mga ito sa pagpapanatili ng seguridad ng bansa. Tampok sa selebrasyon, ang commissioning ng BRP Raja Lacandula, isa sa mga bagong offshore patrol vessel na inaasang magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy na magpatrolya sa karagatan. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang katapangan at natatanging serbisyo, gayon din ang mabilis na pagtugon ng Philippine Navy sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inikayat ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Senior Undersecretary Henry Yap ang mga mamamayang Pilipino na mag-avail ng mga programang pabahay ng gobyerno. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Yap na maraming programa na pabahay ang ahensya, depende sa pangangailangan at naisin ng mga benepisyaryo. Anya, maaaring kumonsulta sa pinakamalapit na attached agency ng DSUD gaya ng Pag-ibig, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation o kaya sa National Home Mortgage Finance Corporation. Paliwanag pa niya, may mga vertical housing, horizontal housing o house and lot na may mga programa rin para sa pag-loan ng lupang pagtatayuan ng bahay.
16: Gusto ko pong anihan yung ating mga Filipino families na wala pang bahay. No? Marami pong programa nakalaan ng Department of Human Settlements and Urban Development at pwede kayong mag-approach sa any of our attached agencies tulad ng Pag-ibig, ng NHA, ng Social Housing Finance Corporation or the National Home Mortgage Finance Corporation. Handa sila po tumulong sa inyo at pwedeng pag-usapan kung anong klaseng packages ang available para sa inyo.
0: si Jisud, Senior Undersecretary Henry Yap.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inilapit na ng PhilHealth ang serbisyong hatid ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP sa mga paaralan. Sa parehim ng bagong Pilipinas ngayon, inihayag ni PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group, May Villa, na dinala na nila mismong yakap sa mga paaralan para maisulong ang prevention ng mga sakit. Anya, mahalagang yakap na may libreng konsultasyon para magapa ng anumang uri ng karamdaman na sa umpisa pa lang, lalo na sa mga estudyante na exposed pagdating sa kanilang mga paaralan. Bukod na anya, sa libreng konsultasyon, kasama rin sa yakap ang libreng gamot at laboratory o diagnostic tests.
17: Layunin po nito ay mailayo tayo lahat sa sakit. So lalong-lalo na po sa mga learners po natin na mas madali po silang magkasakit, lalo na pag sila po ay nag-aaral at saka naglalaro. So ang PhilHealth po ay nag-accredit na rin ng mga yakap clinics at ito po ang iba po dito ay based mismo sa ating mga DepEd schools. Ayan. At sa yakap din po, makukuha natin ang mga libreng serbisyo kagaya po ng libreng konsultasyon, libreng gamot, at of course, yung mga diagnostic procedures po at cancer screening tests.
0: Si PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group, May Villa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG laban sa mga individual na nagpapanggap ng mga pulis at humingi ng pera para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon sa PNPACG, ginagamit ng mga online imposter ang kalagayan ng mga naapektuhan ng sakuna upang humingi ng pera sa publiko. Pinaalalahanan ng otoridad ang publiko na maging maingat sa mga natatanggap na mensahe, social media post at online fundraising activities na hindi beripikado. Pinayuhan din ang mga mamamayan na tiyaking lehitimo ang mga organisasyon o individual bago magbigay ng anumang tulong pinansyal upang maiwasa ang mabiktima ng panlilinlang. Samantala, muling ginit ni PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Major General Wilson Casil Asueta ang paalala sa publiko, laging tandaan maging mapanuri at huwag magpaloko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: National Commission of Senior Citizens nagbabala sa illegal na paniningil para sa pagprint ng National Senior Citizen ID mula sa Radyo Magazine. Narito ang report ni Manuel Francisco.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Matapos makatanggap ng mga sumbong mula sa ilang senior citizens, nagpaalala ang National Commission of Senior Citizens o NCSC na hindi kinakailangang iprint ang Digital National Senior Citizen ID mula sa eGovPH app at mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil ng anumang bayad kaugnay sa Digital NSC ID kabilang na ang alok na pagprint at paglaminate nito. Paliwanag ng NCSC, una na silang naglabas ng abiso upang kilalanin ang digital version o screenshot ng NSC ID bilang lehitimo at opisyal na maaaring gamitin sa mga transaksyon para makatanggap ng benepisyo at serbisyo ang mga senior citizen sa bansa. Paalala pa ng komisyon na hindi rin required ang pagprint ng Registration Reference Number o RRN mula sa NCSC website para sa pagpapasa ng aplikasyon para sa Expanded Centenarians Act Cash Gift. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita naman sa iba, yung dagat Taiwan nagsagawa ng malawakang military drill laban sa posibleng pagsalakay ng China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Tinaiting ng Taiwan ang kahandaan ng kanilang sandatahang lakas matapos magsagawa ng sabayang live fire military exercise sa walong lokasyon sa baybayin ng Taichung. Layunin ng pagsasanay na gayahin ang pagtugon sa isang posibleng pagsalakay ng pwersang pandagat ng China gamit ang mga rocket launcher, artillery, mortar at anti-tank missiles. Ayon sa mga opisyal ng militar, mas mabilis at mas makatotohanan ang isinagawang operasyon dahil halos isang araw lamang ang inilaang paghahanda ng mga tropa kumpara sa dating isang linggo. Patuloy namang pinagtitibay ng Taiwan ang kanilang depensa habang dumarami ang aktibidad ng mga barko at eroplano ng China sa paligid ng isla. Sa kabila ng pag-angkin ng Beijing sa Taiwan bilang bahagi ng teritoryo nito, iginiit ng pamahalaan ng Taiwan na tanging mamamayan nito lamang ang may karapatang magpasya sa kanilang kinabukasan at patuloy nilang ipagtatanggol ang kanilang seguridad laban sa anumang banta. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
5: Radyo Pilipinas Sports.
0: Barangay Hinebra at TNT magtutuo sa Game 4 ng PBA Finals. Samantala, San Antonio Spurs nakaisa kontra sa New York Knicks sa ongoing na NBA Finals. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
20: Ngayong gabi maghaharap muli ang magkaribal na kuponan na TNT Tropang 5G at Barangay Hinebra San Miguel sa ika-apat na laro ng 2026 PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals sa Smart Araneta Coliseum. Nakatakda ang tip-off dakong 7:30 p.m. Kasalukuyan lamang sa serye ang Jing Kings 2-1 kontra sa Talk and Text matapos ang naging 116-102 win noong game number 3. Samantala, tagumpay naman ang San Antonio Spurs sa game number 3 ng NBA Finals 2026. Kahapon, kontra sa New York Knicks, 115-111, nagginanap sa Madison Square Garden. Dahil sa panalo, 2-1 na ang serye ng best of 7 finals na pinangungunahan pa rin ng Knickerbockers. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagungdong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B, wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C, tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pinangunahan ang pagsasagawa ng training sa Batanes. ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, hatid sa atin ni Maizel Estoy.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Maizel!
4: Kasalukuyang nagsasagawa ang pamunuan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng tatlong araw na Deputy Fish Warden Training dito sa Batanes. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng ilang mga mangingisda at mga law enforcement agencies kagaya ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Layunin ng pagsasanay na mapatibay ang pagtutulungan ng iba't ibang mga stakeholders upang mapalakas ang pagpapatupad ng mga fishery laws sa probinsya. Kabilang sa mga tinalakay sa pagsasanay ang mga tungkulin at pananagutan ng Deputy Fish Warden, kasalukuyang kalagayan ng mga batas pangisda sa bansa at iba pang mga batas na may kinalaman sa pangangalaga sa yamang dagat. Ang hakbang nito ng BFAR ay magpapalakas sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan at law enforcement agencies na maprotektahan at mapangalagaan ang yamang dagat at matiyak na may itataguyod ang sustainable fishery practice sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagpapataas ng literacy rate ng mga mag-aaral sa Dagupan City, prioridad ng LGU at ng Department of Education. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang balitang atid sa atin ni Verna Beltran Adaban.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Verna!
6: Hinikayat ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang bawat miyembro ng pamilya na makiisa sa reading practice program ng lungsod na Nanay, Ikaw ang Unang Guro na inilunsad noong June 4 sa pamagitan ng Maaron Ina, katuwang ang Department of Education Schools Division Office ng Dagupan City sa pangunguna ni Schools Division Superintendent Officer in Charge Dr. Marciano Soriano Jr. bilang bahagi ng pagsisikap na mapataas ang literacy rate ng syudad. Inilunsad ang programang ito bilang suporta sa bayang bumabasa ng pambansang pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong higit pang mapahusay ang kakayahan sa pagbasa at comprehension skills ng mga kabataan. Sa pagbukas ng klase, muling isinagawa ang reading practice program kasama ang mga batang mag-aaral na nagpakita ng malaking pag-unlada matapos sumailalim sa aral program. Ginamit sa aktibidad ang maaklat na ipinagkaloob sa tulong ng DepEd kasama sina Committee on Women and Children Chairperson at Councilor Tala Para at ang Teen Center. Tinayak naman ni Vice Mayor Dean Brian Cua na patuloy na kaagapay ng mga kabataan ng sanggunian panglungsod sa ilalim ng kanyang pamumuno kasama ang mga city councilors sa pagsusulong ng mga programang pang-edukasyon. Sumasalamin anya ang inisyatibang ito sa matibay na dedikasyon ng Dagupan na mapaunlad ang sektor na edukasyon habang patuloy na isinusulong ang adhikaing walang may iwan sa pagunlad ng bawat pamilyang Dagupenyo. Ayon sa alkalde, magbasa kasamang anak isang pahina araw-araw habang buhay na pag-asa. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga hakbang para matugunan ang mga hamon sa elektrisidad sa Oriental Mindoro, umuusad na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Tom!
7: Umuusad na ang mga hakbang para matugunan ang hamon sa elektrisidad na kinakaharap ng mga residente ng lalawigan ng Oriental Mindoro sa opisyal na pahayag ng Pamahalaang Nasyonal sa pamamagitan ng Presidential Communications Office o PCO, isang kasunduan ng nilagdaan kasama ang Maharlika Investment Corporation, National Power Corporation at National Electrification Administration para sa rehabilitasyon, gawing makabago at mapabuti ang Mindoro's power transmission infrastructure. Nilalayo nito na mapalakas pa ang energy system ng probinsya at masiguro maaasa ang kuryente para sa mga residente nito. Kaugnay nito ay nagsumite ng project proposal ang National Grid Corporation of the Philippines na nagkakahalaga ng 23.9 billion pesos para sa konstruksyon ng submarine cable system para pagganahin ang power transfer mula Batangas papunta sa Oriental Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Isang 150 kalahok sa cyber bayanihan sa Libon Albay sumailalim sa Cyber Security Awareness ng DICT Bicol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni J.M. Olarte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: J.M.
2: Matagumpay ni sinagawa ng Department of Information and Communications Technology Bicol Region ang programang Cyber Bayanihan na may temang Advancing Connectivity and Digital Inclusion through Cyber Bayanihan para sa 150 kalahok na binubuo ng mga mag-aaral, guro at magulang sa Buga Elementary School at Buga National High School representatives sa West District ng Libon, Albay. Pinangunahan ni DICT Bicol, Regional Director Christian Roy Milad at Assistant Regional Director Ms. Annabel C. Odonyo Kalimpong ang aktibidad kasama sina Libon West Public Schools District Supervisor Harlet A. Villanueva at Buga Elementary School Principal 1 Michael B. Seba. Ayon kay Director Christian Roy Melad, layunin ng Cybersecurity Forum na turuan ng mga kabataan sa tamang paggamit ng internet, mobile devices at kung paano protektahan ang sarili laban sa mga online scam, panloloko at iba pang banta sa digital world upang hindi lamang sila maging connected kundi ganap ding cyber safe. Ipinahayag naman ni Buga Elementary School Principal 1 Michael B. Seba ang kanyang pasasalamat dahil ramdam na ramdam ng kanilang malayong komunidad ang buhay na serbisyo ng gobyerno. Sa pamamagitan ng natanggap ng bayanihan SIM card na may libreng 25 gigabytes na internet data kada buwan. Bukod sa pangmatagalang proteksyon, nagtakda ang Buga Elementary School ng mga kaukulang restriction sa paggamit ng mga cellphone sa loob ng klase. Habang isinasagawa naman ng DICT Bicol ang isang komprehensibong impact assessment survey upang makuha ang mahalagang feedback ng komunidad. Samantala, sa pagtatapos ng aktibidad, nagkaroon din ng distribusyon ng flyers para sa pagmarket ng EGOV-PH para sa mga magulang upang magsilbing gabay sa mas madaling pag-access sa iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan gamit ang Digital Super App. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagbubukas ng klase sa Palawan National High School, naging maayos ang balita atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Darito si Goody Salsagat.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Goody.
8: Naging maayos ang pagbubukas ng klase sa Kabuuan sa Palawan National School dito sa Palawan sa unang araw ng klase ngayon Linggo. Kinumpirma ni PNS Principal Dr. Jabel Anthony Nunyala na handa na ang kanilang paaralan dahil sa tulong-tulong at sama-samang pagkilos ng mga mag-aaral, guro, mga magulang, alumni at ilang mga stakeholders ng PNS sa nakalipas na Brigada Eskwela 2026. Nais nila sa pagpasok ng mga mag-aaral ay maging kaiga-igaya, maayos at malinis ang kanilang mga silid-aralan upang magbigay sigla at hikayat sa pagpasok ng mga bata sa eskwelahan. Dinagdag pa ni Nunyala na sapat din ang mga guro at staff na nasa mahigit 400 ngayong school year maging ang mga silid-aralan dahil nagagamit nila ang nasa 21 classroom ng katabing East Central Elementary School. Ano yan, nasolusyonan na rin nila ang problema sa tubig dahil nakausap na nila ang water district na ayusin at lakihan ang mga pipes patungo sa PNS para makarating ang hanggang third floor ang daloy ng tubig na dati-dati ay nilireklamo ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyan, kuwapalo na sa 10,000 ang bilang ng mga enrollees sa Palawan National School at inaasahan pang tataas dahil patuloy pa rin ang kanilang enrollment hanggang sa katapusan ng buwan ng Hunyo ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
10: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya, small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, Bawas bill mo!
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo!
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Migrant Workers Day, pinagdiwang sa Negros Occidental, OWA na bahagi ng tulong pinansyal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni JP Harvas.
16: Radyo Pilipinas, report.
0: JP.
26: Nagtipon ang 250 overseas Filipino workers o OFW sa Negros Occidental upang ipagdiwang ang Migrant Workers Day. Ang pagdiriwang ay isang taunang aktibidad na isinasagawa tuwing buwan ng Hunyo upang kilalanin ang mga sakripisyo at kontribusyon ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Sa naturang aktibidad, namahagi ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng tig 20,000 pesos na livelihood package at financial assistance sa 50 beneficyaryo ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program. Sa ilalim naman ng tulong pangkabuhayan sa pag-ulad ng Samhang OFW o Puso Program, tumanggap ng paunang livelihood grant na nagkakalaga ng 200,000 pesos ang isang asosasyon ng mga OFW sa Talisay City, habang 500,000 pesos naman ang natanggap ng isang grupo mula sa La Carlota City. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
15: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
15: News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Bahagi ng tulay na nag-uugnay sa mga bayan ng Malapatan at Glang sa Sarangani Province bumagsak sanghi ng malakas na lindol noong Lunes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marcel Mamon Dasalia.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Marcel.
27: Yes, Alan, bagsak ang bahagi ng tulay na nag-uugnay sa bayan ng Malapatan at Glan sa Sarangani Province sa ni upang di makadaan ang mga sasakyan sa nasabing highway. Kaugnay nito, tumawid ang mga tao sa pamamagitan ng pagsakay ng bangka papunta sa kabilang kalsada. Agad namang sinimula ng DPWH Sarangani ang paghahatid ng construction materials upang masimulan kaagad ang pagkumpuni ng nasabing tulay. Ayon naman kay Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, Council 12 Regional Director Rodrigo Sosmeña, sa ginawang press conference sa tanggapan ng Office of Civil Defense, inihayag nito na sa kanyang pakikipag-usap sa DPWH 12, inaasahang maisaayos ang mga kalsada patungong Glan sa loob ng isang linggo, subalit wala naman itong sinabi kung kailan matatapos ang repair sa naputol na tulay sa Sapo, Masla, Malapatan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang response operation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa General Santos City at Karatig lugar. Mula rito sa General Santos City, para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
15: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
15: News Nationwide.
0: Klase sa lahat ng antas ng pampublikong paaralan sa Cagayan de Oro City. Sinimulan na matapos ang sinagawang inspection sa mga gusali. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang balitang hatid ni Ryan Carbon.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ryan.
28: Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ang pagpapatuloy ng mga klase sa lahat ng antas matapos silang masuspinde dahil sa Intensity 3 na lindol. Sinabi ni Jade Adiser, ang Acting City Information Officer, na ito ay napagdesisyonan matapos irekomenda ng investigating team na ligtas ng gamitin ang lahat ng school facilities ng lungsod. Matapos ang masusing pagsusuri sa mga gusali at pasilidad ng mga paaralan, iniutos ni Mayor Uy ang resumption ng mga klase sa lahat ng antas. Alinsunod dito, inihayag ng alkalde sa pamamagitan ng CIO na ang mga mag-aaral ay maaari nang bumalik sa kanilang mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Apat na paaralan sa Butuan City, dineklarang hindi ligtas gamitin matapos magkaroon ng pinsala dulot ng lindol nitong Lunes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito ang report ni Jocelyn Morano.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jocelyn.
17: Mananatiling suspindido ang pasok sa lahat ng mga antas sa mga paaralang pampubliko at pribado sa Butuan City hanggat nagpapatuloy ang inspeksyon ng intra-audit team ng pamahalang lokal matapos maramdaman ang Intensity 3 na lindol nito lang Lunes. Sa initial report kahapon ng intra-audit team, sa 39 na paaralan na kanilang na-inspeksyon, 25 ang ligtas, 10 rito ay nagkitaan ng konting bitak, habang 4 na paaralan ang idineklarang unsafe at hindi na maaaring gamitin. Samantala, nakarating na sa General Santos City ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA team ng Office of the Civil Defense Karaga para sa earthquake response operations na isasagawa sa Region 12. Kasama sa grupo ang Special Rescue Force ng Bureau of Fire Protection Karaga, pinangunahan ni Fire Senior Inspector Abby Coino Jr. Agad nagkortisi ang RDANA team kay OCD Civil Defense Administrator Yusek Harold Cabreros at OCD Region 12 Regional Director Rodrigo Sosmeña. Binigyan ang grupo ng briefing sa kasalukuyang sitwasyon at assessment priorities upang masiguro ang coordinated at timely data gathering sa mga apektadong lugar. Nagpadala rin kahapon ng mga line workers ang Agusan del Norte Electric Cooperative bilang bahagi ng Task Force Kapatid upang tumulong sa Sarangani Province at General Santos City maibalik ang kanilang kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyerkules, June 10, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar.

0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
1: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: to the dish from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami nasa 738 kHz po sa inyong mga AM dials sa Baga Malala. Sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Wednesday na. June 10, 2026. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang 8 a.m. Ako po si Alan Alanige.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: O, pambungad natin ngayong Wednesday morning ang traffic update muna mula sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng ETA. Medyo makakaranas po tayo ng moderation. Simula po dito sa may Roosevelt Avenue hanggang dito na rin yan sa may Bansalangit. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Monte Dipidad hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then pagkalagpas po natin yan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then dito naman po tayo sa northbound po ng ELSA, moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may PCL Street hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng MR tapos sumusunod pagbaba po ng Magallanes flyover hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. At pag alagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaralan sa moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng T5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong C5 south ay northbound, dito rin po tayo makakaralan sa moderate traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dyan na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng T5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonnie Serrano intersection. Then pagkalapas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po, makakaranasan man po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dyan na rin po yan sa may Camaro. Then pagkalapas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Wednesday. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Malipan po sa Makati na tuloy-tuloy ako nilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you. Thank you so much, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 8.5 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oh, paalala ng MMDA Metro Base, ha? Wednesday, ang mga off-limits mula sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles ng ending po ng plate number ay 5 or 6. Simula yan kanina alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then from 5 p.m. hanggang 8 p.m. mamaya. Huwag lang ho gagawin sa Makati. Sa Makati, kung coding kayo, walang window hours yan. From 7 a.m. to 7 p.m. po, straight sa Makati City ang number coding. Balita muna mula sa Quezon City, dagdag na relief supplies parating na sa Mindanao para po ito sa mga naapektuhan ng lindol. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary?
7: Alan, patuloy ang pagpapadala ng Department of Social Welfare and Development ng karagdagang tulong para nga dito sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, agad na nagpadala ang Mindanao Disaster Resource Center ng libu-libong food at non-food items bilang tugon sa augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Mapupunta sa Soxergen. Ang karagdagang supplies kabilang dyan ang nasa 20,000 family food packs, 380 water filtration kits, nasa 289 na family clothing kits, 450 sleeping kits, at 87 family tents. Ito ay para matiyak na may sapat na pagkain, malinis na tubig, at ipapang pangulahing pangailangan ng mga pamilya na apektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, patuloy silang nakaantabay para magbigay ng karagdagang suporta, lalo na kung hihilingin ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Marian Bastasa. Yan po yung update mula sa Department of Social Welfare and Development. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 7 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, ang update mula naman sa Office of Civil Defense. Ang ating makakausap, ang boses mula po sa OCD, ang spokesperson ng OCD, si Sir Juni Castillo. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
8: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
12: king of the road.
11: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
13: Maari bang umusog-usog ng konti?
11: Sakay na!
10: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
15: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa makarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
10: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. Oy, good morning muna, sir. Good morning, Director Mario Malyari ng DSUD, ha? Oy, ito ho, update mula sa DSUD, ha? Bilang tugon po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mabilisang mobilization ng tulong ng pamahalaan, kasunod po ng 7.8 magnitude na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao, ano ho? Tumugon ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Ipinagutos po ng DSUD ang implementasyon ng moratorium sa housing amortization payments. Yan. At ang activation din ng kanilang regional shelter clusters. Inatasan po mga kaibigan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang mga key shelter agencies ng DSUD. Kabilang po dyan ang Pag-ibig Fund, ang National Housing Authority, ang Social Housing Finance Corporation at ang National Home Mortgage Finance Corporation na magsagawa ng kinaukulang hakbang para po may patupad ang moratorium sa housing loan amortization para dun sa mga kwalipikadong apektadong beneficiaries. Yung pong mga guidelines ng mga KSAs kaugnay ng implementasyon ng moratorium at ang coverage nito ay i-anunsyo po ng DSUD sa lalong madaling panahon. Ang direktibang ito, mga kaibigan, ay bahagi po ng Whole of Government Response ng Marcos Administration kasunod ng malakas na lindol na tumama diyan po sa Mindanao. Maliban pa sa moratorium sa housing amortization, ang Pag-ibig Fund, mga kaibigan, at ang National Housing Authority ay agad naman na nag-deploy ng mga team para makapagkaloob ng mabilisang tulong sa mga biktima ng lindol. Meron pong dalawang Pag-ibig on Wheels Mobile Branch na pinadala sa General Santos City at sa Dipolog City. Yan po'y para mabilisang makatulong sa mga apektadong miyembro. Sa panig naman, mga kaibigan, ng National Housing Authority, mayroon din sila mga teams na dinispatch para magsagawa naman ng ground assessment para sa processing ng emergency shelter assistance. At sabi nga po, mga kaibigan, ni Secretary Aliling, alinsunod sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang maghatid ng tulong sa mga kababayang naapekto ng lindol, inatasan niya ang mga shelter o key shelter agencies na simulan na ang pagpapatupad ng moratorium sa housing amortization para po ito sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Binanggit pa ni Secretary Aliling na sa panahon ng sakuna, importanteng mabawasan ang alalahanin ng ating mga kababayan. At sabi pa ni Secretary Aliling, ang prioridad ay ang kanilang kaligtasan. Oras natin, 18 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: So, antabayanan po natin ang detalye ng moratorium na yan sa pagbabayad ng housing loans. Ano, ha? I-anunsyo ng DSUD as soon as the details are finalized. Ika nga. Ito naman, impormasyon mula sa Department of Education. Sabi po ng DepEd, mga kaibigan, sa isang bansang madalas na tamaan ng kalamidad, mahalagang matiyak na protektado ang mga learners sa tuloy-tuloy ang kanilang education kahit may mga disruption. Ito pong Education and Emergencies Policy o EIE ay nagbibigay naman ng malinaw na gabay kung paano ipagpapatuloy ang pagtuturo at ang pagkatuto bago, habang at pagkatapos ng isang emergency. Ito po, ha, para sa panig ng mga guro, may gabay at suporta sa pagtuturo kahit may disruptions. At kasama rito ang trauma-informed teaching, psychological first aid at mental health support. At para naman sa mga learners o mga estudyante, tuloy-tuloy ang pagkatuto habang inuunawa ang kaligtasan at ang kanilang well-being. Meron pong 4 levels ng learning continuity and emergencies. Ito po, ha. Ayun ito. Hayo, continue, in-person classrooms learning. Ha? Hinay or ease in. Ito naman ay structured distance learning sa pamamagitan ng mga available modalities. O yung isa pa, hinga or check-in. Check-in at light distance learning. At yung pangapat, hinto or stop. Stop all forms of learning. All forms of learning are suspended. Depende po sa sitwasyon. Ayan, ha. Yan po ay mula sa Department of Education, kaugnay ng tinatawag nila na Education in Emergencies Policy. 21 minutes, makalipas ang alas 7 ng umaga, maya-maya tayo makikipag-ugnayan na sa Office of Civil Defense. Ilan munang mga paalala.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
16: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Doc, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
17: Hi! Would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Mas pinalakas, pinalawak.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publico.
27: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Colab.
29: Radyo Magazine.
30: Public Service Sports Radio.
31: Ang tagintig ng FM
32: at lakas ng AM
33: sa iisang himpilan.
34: Pinagsanib na puwersa
35: para sa mas malawak na
36: serbisyo publiko.
37: Radyo Magazine 1278.
38: Sports Radio 918.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Publico
41: 738.
42: At Radyo Pilipinas World Service.
43: Mapapakinggan na
44: sa Capital 104.3 FM.
45: Capital 104.3
46: the AM and FM collab.
47: Sa Capital 104.3 FM.
48: Radyo Pilipinas.
49: Radyo Pilipinas
50: and Capital 104.3 collab.
51: Collab.
5: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila, sa Bayang Broadcast sa 104.3 the Capital FM. Ganoon din sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radyo Magazine 1278 kHz, Philippine Standard Time. 25 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
52: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
12: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito
0: ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Mapapanood naman sa live Facebook streaming po ng Radyo Pilipinas Facebook page. Ngayong umaga, makakaugnay natin ang FIVOLC sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang kanilang science research analyst, si Sir Paulo Sawi. Sir Paulo, magandang umaga po. Teka, maya-maya, reconnecting daw. Ayan. Oh, ngayon, makikibalita tayo dito sa bilang ng mga aftershocks simula noong malakas na lindol noong Lunes, ha? Ayan, okay na. Mula sa FIVOLC, ang kanilang science research analyst, si Sir Paulo Sawi. Sir Paulo, good morning, sir.
2: Good morning po sa inyo po. Good morning po sa lahat ng ating kapakinig po.
5: Yes, sir. Nako, thank you for joining us this morning. Ha. Hingi lang kami ng update una, sir, dito sa mga naitala o mga naramdaman na mga aftershocks kasunod nitong magnitude 7.8 na lindol dyan po sa gawi ng Mindanao. Sir, please.
2: Okay po. So, as of 7 a.m. ngayong umaga po, ang total number ng aftershock na recorded po namin natin is 2023 po. Then 528 po dito is yung plotted po or yung makikita po ninyo sa FIVOLC website po. Then 47 po dito is felt, meaning may intensity po sila. Then ang magnitude range siya po is from 1.2 to 6.4 po.
5: Ayun. So ibig sabihin, meron kang binanggit na naramdaman, meron kang nabanggit din na plotted ng mga instrumento, Sir Paulo.
2: Opo. So yung 528 po, is plotted po namin siya. Ibig sabihin siya po yung na-locate po namin na mga earthquakes na ang epicenter niya po is along Sarangani or Davao Occidental po. Ganun po. Then 47 po dun is yung may intensity po o yung naramdaman po ng tao po.
5: Ayun, 47 yung may intensity naramdaman. Ibig sabihin, ito yung naramdaman yung paggalaw o pagyanig nung mismo mga nandoon sa lugar, sir.
2: Tama po.
5: Okay, itong mga binabanggit niyo, Sir Paulo, na mga yung mga felt o yung may intensity, yes, differing intensities yan, usually gaano katagal itong mga nararamdaman na ito? Mga seconds, sir?
2: Actually, depende po yan. Kung mga intensity 5 lang po, sabihin natin po mga seconds lang po. Pero po, yung example po is yung sa main shock po or yung magnitude 7.8 po, intensity 8 po siya. Sabi sa kulang isang minuto po. So, mas matagal po naramdam. Usually, mas malalakas yung intensity po. Tapos, dagdag pa po nun, nasa katubigan yung epicenter po natin. Kasi pag nasa tubig usually, parang mararamdaman mo, nagsisway po kayo.
5: Okay. At ang gumalaw dito is the Cotabato Trench. Cotabato Trench. Okay. Please share with us additional information tungkol dito sa Cotabato Trench which caused the 7.8 magnitude quake last Monday. Please, sir.
2: Okay po. So yung Cotabato Trench, pag imagine po natin, kapag umarap po tayo sa isang mapa, tignan po natin yung mandang karagatan ng Pagadian, banda po doon. Tapos yung trace po or yung kinaroonan po ng trench, Cotabato Trench, simula po doon, pababa, papunta ng Sarangani po.
5: Okay.
2: Tapos yung itong Cotabato Trench po na to, siya din po yung naging sandi or lumikha nung Morogol earthquake po nung 1976 po. Mm-hmm. So, tapos itong Morogol earthquake na to, yung magnitude 8 po, nakapag-produce din po ito ng tsunami po na malaki. Based nga po din sa observation nung time po na yun, halos kasi taas nung puno ng nyog po daw yung height ng tsunami na na-observe po nila. Tapos yung sige po.
5: Yes, okay, sir. Po. Yung halos, nabanggit nyo na halos kasing taas ng puno ng nyog ang tsunami. This was during the
2: 1976 po, Moro Gulf earthquake.
5: 1976 Moro Gulf earthquake na ang magnitude noon ay?
2: Around 8.0, magnitude 8.0 po.
5: 8.0, emanating from the same Cotabato Trench, sir.
2: Yes po, tama po.
5: Ayun. At ang sumunod na significant na paggalaw ay yun nga nangyari noong Lunes, sir. Ganun po ba?
2: Opo, tama po. Pero aside po na nangyari ng Lunes, opo, yung Cotabato Trench, active po talaga yan sa mga malalaking lindol. Example, mga magnitude 5, magnitude 6 po. Meron po talaga, madalas po nangyari po yan sa Cotabato Trench.
5: Ayun. So, ang isang trench pala ay maide-describe din bilang active trench. Ganun yun, Sir Paolo?
2: Actually, trench. Pag sinabi po natin trench, usually active po talaga yung yun. Active po sa mga lindol po yun.
5: Okay. Oh, sige, sir. Pa, yung kanina, binabanggit mo, yung dinidescribe mo, yung Cotabato Trench stretching from point A to point B. In terms of length, ilang kilometro po ang haba nitong trench na ito, Cotabato Trench, Sir Paolo?
2: Actually, hindi po mabibigay yung eksaktong haba. Kilometro po. Haba po. Ang na-imagine lang po is, yun nga po, simula Pagadian City, pababa po ng Sarangani yung trace niya po.
5: Ayun. Okay. At syempre, isa pang tanong. Magmula noong Lunes, 7:37 a.m., yung 7.8 magnitude na lindol, sir. Ano? At ngayon, nabanggit nyo, as we speak, bandang alas 7 ng umaga kanina lang, ay may git 2,000 na ang bilang ng mga aftershocks. Magkasama rin yung mga naramdaman at yung plotted at iba pa.
2: Apo.
5: Usually, kapag ganitong... Yes, sir. Usually, sir, dito sa ganito na 7.8 magnitude, pagkatapos emanating from the Cotabato Trench, usually, gaano katagal nagkakaroon ng magkakasunod ng mga aftershocks under similar conditions po, sir?
2: Okay po. So usually yung aftershock po, since ganito siya kalakas, tingin po namin mga months po yan. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa po. Yung
5: please.
2: Nangyari po nung around October or September pala, kasi September 31 yung Bugo earthquake. Ang magnitude po yung 6.8.
5: Opo.
2: Then hanggang ngayon po, nakaka-record pa rin po kami ng aftershock po nun. 6.8 pa lang po yung, what if, eto pa po, 7.8. So ini-expect po namin na medyo mas matagal po talaga siya, yung mga aftershock na mararamdaman po.
5: Ayun, kasi siyempre, yung ibang aftershock, malalakas, umabot ng intensity 5, I understand, Sir Paolo,
2: yes,
5: no?
2: Yes po, tama po. Tapos mga malalaki din po siya, magnitude 6 din po, usually mga aftershock niya na malalaki po eh.
5: Mm-hmm. Ayun, okay. So ito yung pinag-uusapan natin, yung 7.8 magnitude earthquake diyan sa Mindanao. Okay, ito naman, Sir Paolo, ano? Siyempre, pagka ganyan, may malakas na lindol na ganap sa Mindanao, bumabalik na naman sa isip ng ating mga kababayan, halimbawa, yung narito sa Metro Manila at mga karatig lugar sa Luzon, yung ano, yung the big one na tinatawag na pag gumalaw itong, anong tawag naman dito? West Valley Fault. Opo. Itong West Valley Fault, kindly give us more details dito. Ito yung sinasabing pag gumalaw ay may malaking posibilidad na malakas din ang lindol na yes, na iko-cause nito, sir.
2: Opo, tama po yan. Based po sa study, around magnitude 7.2. Then ang parang pinaka magiging problema po dito is tatama po siya dito kasi sa Metro Manila, which is una po, madaming buildings, then madaming tao. So yung magiging effect niya po is medyo malawak po kumpara po pag tumama siya sa mga, sabihin natin sa mga karagatan or mga konti yung population na tao po. Parang mas malaki po yung epekto po nito.
5: Okay. At itong West Valley Fault, ito'y nasa western side ng Metro Manila, nandun sa halos gilid ng Laguna de Bay o Laguna Lake, tama ba yun, sir?
2: Tama po, sir. Tapos umaabot siya hanggang Marikina. Malaki po yung sakop na po eh. Halos nadadaanan niya po yung Metro Manila po na west side nga po. East side po tama. Malapit sa Laguna de Bay po.
5: Yan. At syempre, itong pag-uusap natin na ito ay to clarify na ganun ang mga possibility na mangyari because of the West Valley Fault. Gaya rin ang palaging pinapaalala ng FIVOX at ng iba pang ahensya. Pero wala pa rin teknolohiya, Sir Paolo, na makakapag-predict na aktwal na magkakaroon ng isang pagyanig, sir.
2: Yes po, tama po. Wala pa rin technology na nakapag-predict. Kahit sa ibang bansa po, wala pa rin po sila.
5: Mm-hmm.
2: Nakakayahan po.
5: Kaya ito, ni-emphasize palagi pagkausap namin ng FIVOX, kayo, ang OCD at ang DOST. Mahalaga na kapag meron tinatawag na mga earthquake drill ay makibahagi tayo para top of mind, naka-ready lahat kung sakasakali, sir, di ba?
2: Ako, para maging, ang mangyari po is maging automatic response or reflex na po natin siya in case na may mangyari yung lindol po.
5: Mm-hmm. Ngayon, okay. Nako, Sir Paolo, bago tayo tuloy magtapos sa panayam, baka meron po kayong mensahe o paalala sa ating mga kababayan. Siyempre, gaya ng binabagin ko, top of mind palagi, dapat nakahanda. Please go ahead, Sir Paolo.
2: Okay po. In case na makaramdam po kayo ng lindol po, mas maigi po na gawin po natin yung duck cover and hold po. So, maglo-lower po tayo ng body, then hanap po tayo ng masisilungan na kayang pong protekta sa ating ulo. Example, mga table po, ayun po. Mag-stay po tayo dun hanggang sa tumigil po yung pagyanig po. Tapos, once na tumigil na po yung pagyanig, saka po tayo lumipat or maglakad papunta sa ligtas na lugar at open space. Siguraduhin po natin yung open po na yun is hindi po tayo mag...
5: Yes, sir. Nag-choppy. Sayang, nag-choppy. Okay. Sige. Okay na yun. Okay na siguro yun, baka mobile si Sir Paolo. Okay. Nandiyan? Naka-recover ba ang linya? Negative? Sige. Naputol na. Okay. But we'd like to thank si Sir Paolo Sawi. Siya po ay Science Research Analyst mismo dyan sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang ating nakausap. So paalala niya, top of mind, dapat palagi tayong nakahanda. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 39 minutes na makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m. Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab. Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Sports Radio. 918.
6: Radyo Magazine. 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
6: Collab.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
13: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
15: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Publiko.
1: 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 43 minutes na makalipas pong 7 AM. Good morning, good morning. Hanggang 8 o'clock po tayo magkakasama-sama sa impapawid dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Baga, Manila. At syempre, tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM sa Sports Radio 918 kHz at syempre, sa Radio Magazine 1278 kHz. Patuloy pong lumalawak, mga kaibigan, patuloy na dumadami ang mga gasoline stations na nagkakaloob ng fuel discount sa mga public utility vehicles. Kung maalala po ninyo a few weeks back, ano, ay dito sa National Capital Region. Pero nationwide na ho, paunti-unti ha. At may gitna sa 5,000 gasoline stations all over the country ang nagkakaloob po, mga kaibigan, ng 10 pisong fuel discount para sa mga kwalipikadong jeepney o sa mga PUV drivers. Take note, ha? Dapat kwalipikado. So, ibig sabihin, paano kwalipikado? Ang mga ito dapat may prangkisa. Hindi kasama rito yung mga nangungulorum, di ba? May prangkisa kasi yung pong mga gasoline stations, meron silang app na ginagamit na ma-check ika nga yung plate number ng sasakyan na pakakargahan ng diesel. Okay, so lalabas yun. Halimbawa, pipila ka sa gasolinahan para ka maka-avail ng fuel discount. 10 piso per litro yan eh. Machi-check. Machi-check. Oh. Ay, oo, kasama nga ito. Ito yung plate number niya. O, lumabas kasama. So, kakargahan ka ng diesel, meron kang diskwento. 10 pesos kada litro. Maximum yan eh, up to 1,500 ang per week na diskwento. Malaking bagay ho yan, lalo na sa pagkakaloob ng tulong sa mga kababayan natin sa transport sector. Kahapon eh, tumaas na naman ang presyo ng diesel. Malaking bagay po, mga kaibigan, na mayroong diskwento para sa mga pampublikong sasakyan. Oh, yun hong mga ano ha, yung mga qualified, ongoing po yan, syempre. Ngayon, yung talagang mga hindi kwalipikado, kagahalimbawa ng mga hindi naman nakarehistro o wala namang prangkisa na mga sasakyan ng pinapasada, ibig sabihin, kulorum ang mga ito, eh natural lamang po na hindi kayo kasama dun sa listahan pag biverify. Ano ho? Mga kaibigan, meron tayong 46 minutes na makalipas pong 7 a.m. Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. May OPM na mabagal.
12: Agad magaganda ang mga Pinay.
11: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
12: Ang himig natin.
11: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Patuloy po mga kaibigan ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Weather update muna, direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
24: Radyo Pilipinas Weather.
5: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning.
21: Magandang umaga po, Sir Alan, at ganun din sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Update po, no? Ang nakaka-apekto sa northwestern part ng Luzon ay itong hangin habagat. Kaya dito sa Ilocos Region, ganun din sa Babayan Islands at sa Batanes ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at nandiyan yung chance ng mga pag-ulan. Samantala dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay magiging mahaliwalas ang ating panahon, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan na dala ng mga isolated ng mga kaulapan. At sa mga susunod na araw magpapatuloy po itong ganitong weather. So, yung kababayan natin dito sa Ilocos Region in particular ay mananatiling makakaranas ng maulap na kalangitan. At sa kasalukuyan, wala naman po tayong minomonitor na anumang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero heads up na din po, base sa ating TC threat potential o yung forecast natin sa susunod na dalawang linggo, kung may mamumuba, may posibilidad po dito sa eastern part ng Mindanao ay may mamumuong low pressure area or bagyo. Pero sa kasalukuyan, good news, ay mababa pa rin yung chance nito. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
5: John?
21: Yes po?
5: Nabanggit mo na may posibilidad na mabuo ang isang low pressure area east of Mindanao.
21: Yes po.
5: Kailan ito, more or less?
21: Ito po ay posible by June 15 to 21.
5: Mm-hmm. At itong posibleng mabuong low pressure area, ano naman ang chances na lumakas ito at umabot sa tropical depression level?
21: Sa kasalukuyan po, yung pagkabuo pa lang ng low pressure area ay mababa naman po yung chance. Ha?
5: Mm-hmm.
21: So mas mababa din po yung probability na ito ay mas maging malakas pa o maging ganap na bagyo.
5: Ayun. Okay. At sa ngayon, ang Pag-asa, kumbaga wala nang pinapalabas na mga updates on heat index, di ba?
21: Yes po.
5: Mm-hmm. Okay. Sige, salamat na marami, John. Thank you very much.
21: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
5: Thank you. Si John Manalo, direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. Ito pa rin ang programang Boses dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oh, ulitin lang natin yung mga paalala, ha? Paalala ng FIVOX kanina, dapat palaging handa. Handa, okay. Walang anumang instrumento na makakapag-predict na magkakalindol. Ayan, ha? Wala. Baka, kaya ganito, pagka halimbawa, yun, may nagkaroon ng malakas na lindol sa Mindanao, yung iba naman, wag ho kayo magpapakalat ng mga fake news. Ha? Wag kayo magpapakalat ng mga fake news. At yung mga kababayan natin na madalas naman na mag-surf sa net, kinakailangan naman maging mapanuri tayo. Mapanuri. Wag ho yung basta-basta may makita kayo kung ano, isishare nyo kaagad o kaya ay ipapakalat nyo kaagad. Let us be very mindful, ika nga. Maging maingat, maging mapanuri. Huwag basta-basta mag-share o maniniwala sa mga fake news. Oy, happy birthday muna, ha? Happy birthday, galing ito kay Ja ng Public Affairs, ha? Ja David na nga pala yun, ano? Happy birthday to Kagawad Dave David of Malpitik, San Fernando, Pampanga. From Loven and Ja. Ayan. Happy birthday, Kagawad Dave David ng Malpitik, San Fernando, Pampanga. Mga kaibigan, bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod. Ngayon pong umaga ng Wednesday, ating mga executive producer Paula Antolin Ali Gumatay, thank you. Ang mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Balilin, Rolly Bumatayo, Jomari Referial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Radyo Legacy.
7: 1278 AM.
8: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
9: Ma, 5 minuto pa.
8: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
9: Ma, nasa yung notebook ko?
8: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
9: Yung ID?
8: Nasa leeg mo na.
9: Ay, oo nga pala.
8: Excited ka ba?
9: Medyo, pero kinakabahan din.
8: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
9: Paano kung mahirapan ako?
8: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
25: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
9: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
8: Yan ang masipag!
25: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
26: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
27: Radyo on the go.
26: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
27: Yay!
28: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
29: PBS Receiver.
28: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to, ha?
28: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad.
29: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Colab.
19: Relief Service Sports Radio.
27: Ang taginting ng FM
30: at lakas ng AM
31: sa

0: Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si Emes mo yata ang nakakabot.
4: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Bata ka na pa, pilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Agahan ang kahapunan.
3: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278.